0: Mega Performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmigang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 8:06 sa aga. Pabalik naman ka K5 sa inyo naman nga panatuntunan, ligabahin dala na sang Mighty C, ang inyo alkaline nga vitamin C. Well, ka K5, Eric, may successful operation. Dumduman mo pa sa tubuso.
4: Yes.
3: March 19.
4: Yes.
3: April or? It's April. March, April 19. April. 19 patay. Mm. Sa isa ka manugong encuentro dito sa Salamangka, sa Kopsan, yes, nga tubuso. Oh. And sa ring karon lang, may nagluntad naman nga isa man ka insidente, encounter. Ining encounter na tabo naman sa Kawayan, Negros Occidental, sa nagligad lamang
4: nga Sabado.
3: Oh. What really happened? Paano ba lang nagluntad ining encounter? May kaupod na ton sa karong adlaw. Sa ato naman nga pagpakalagad, ang commanding officer sa 15th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Roberto Maduli. Mm-hmm. Nakantabay na po sa kabilang linya. Lieutenant Colonel Maduli, magandang umaga po sa inyo, sir.
4: Morning.
5: Magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Yes, sir. Welcome po sa K5 News FM, Negros Occidental at Negros Island Region. Ano? Kasama mo po si K5 Eric Tinerefe and K5 Eljan Castaño. Now, Colonel, could you please tell us what really happened? Paano ba nangyari at paano po ba nagkasalubong ang puwersa ng militar at ng mga alleged members of the CPP-NPA?
5: Ganito po, sir, ang nangyari. Bali, mayroon po tayong natanggap na sunod-sunod na mga information galing sa ating mga lokal na residente sa area ng Barangay Manuling, Barangay Abaca, Lumbia, Tambag. Okay. At dito sa portion ng poblasyon. At kami po ay na-alarma dahil alam naman po natin, no, itong mga barangay na ito is halos nandito na sa ating mga poblasyon ng Kawayan na Negros Occidental.
3: Okay.
5: So dahil dito, sir, sa mga report dito, yun nga, na-alarm ang ating kasundaluhan na parang nagsasabi na parang wala kaming aksyon. So dahil sa mga reports na yun, sir, nagkamap ang ating brigade, ang ating clearing operations dito sa mga nasabing lugar na ito para maitaboy ang mga armado na nakikita at yun nga, nababahala ang ating mga komunidad dito sa mga barangay na ito. So, okay, nung nagkakandak tayo ng operations sa pamumuno ng ating brigade commander, si Sir General Humawan, sir, dito sa area ng Kawayan. Mm. So, nung unang gabi natin, sir, dito sa area ng Abaca, at around 05 ng madaling anang umaga, ito po ay unang encounter ito sa boundary ng Manuling at Baka. Then sa kinabuk another encounter is around 6 past 6 ng umaga pa rin. At ito na po yung nakakuha tayo ng mga several bags containing with the personal belongings, war materials to include yung M14 saka yung hand grenade. Then ito po ay nasundan natin dahil sa ating canine dog tracker. So nasusundan natin yung tumakbo ang mga arm group under kay alias Anyo. Ito, kung maalala nyo ito, sir, si Rolando Dantes, alias Anyo, ito po yung tumatayong leader ngayon ng Southwest Front. Ito sa area ng Kawayan. So pagtakbo na, sir, nagkaroon ulit tayo ng encounter dito sa pangatlong encounter natin. Dito na sila sa baba ng boundary na ng Abaca at poblasyon. So naganap ito mga around 2:40 p.m. At ito nga po ay medyo nadihado yung tropa natin. At may dalang 60 rin ito, sir, yung grupo na to. So, dahil yung mga trasundalo natin, train naman po sila. No? So, nag-gain natin yung position nila, then nag-scatter ulit sila. So, pa-exit. Then, around 0500, ito yung last battle natin po. Yun na po yung na-corner natin sila dito kung saan sila nag-exit. At yun na po ang nagre-resulta ng naiwan doon sa crime scene o doon sa encounter site na limang body count or hit with 7 firearms, high-powered firearms. Kasama ito yung 60 machine gun, sir.
3: I see. Now, Lieutenant Colonel Baduli, itong limang namatay, based sa inyo pong investigasyon, maliban sa kanila, mga ilan ho ba ang total numbers of the CTGs, terrorist group, na inyo pong nakalaban noong May 16?
5: Based dun sa nakuha natin ng mga daladala ng mga dokumento, sir, nasa more or less 10 sila. Pero mayroon kasing mga ibang front, member ng ibang front na dumugtong sa kanila. Katulad yung Southeast Front.
3: Mm-hmm.
5: So, mayroon din yung regional member nila na nakadugtong sa grupo.
3: Okay.
5: So, nasa more or less 10 po, sir, sila.
3: Itong grupo nito, based on your investigation, ano ho ba yung pinaka-latest atrocities na kanilang ginawa? O are they involved in any murder case in Southern Negros recently, itong grupong ito?
5: Yes, sir. Nabatid naman natin, sir, ng grupong ito, sir. Sila yung mga responsibilidad sa mga pagpaslang dito sa area ng Chicks or the 6th District of the Negros Occidental.
3: Mm-hmm.
5: Last year, sir, meron tayong naitalang 9 na pagpaslang na kanilang ginawa. At ayun ay alam naman natin, sir, na inaamin nila, no? Kanilang ginawa. And lately, ngayong taon naman na to, kasalukuyan, meron tayong naitalang 3, sir, na pinaslang nila, sir, dito sa area pa rin natin ng 6th District. Kasama na dito si nanay, si Lola Leonora dito sa Kapangkalan, sir.
3: Okay.
5: Yes, sir.
3: Yung matanda and, na dinaril, ha? Matanda na yon, ha?
5: Yes, sir. Opo, sir. Yung 70 plus na po, sir, ang si Lola Leonora, sir.
3: Walang patawad, ano?
5: Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Talagang binaril talaga nila, sir. Sa walang kaawang-awang binaril.
3: Okay.
5: And ang last naman, sir, is yung doon sa Manlucahok, sir.
3: Mm-hmm.
5: Sa Sipalay.
3: Okay.
5: Yun po yung pinakahuli na kanilang pinaslang po, sir.
3: I see. Itong limang mga naiwan na bangkay, bago ho sila na-recover ang kanilang mga katawan, gaano ba habang last firefight between the members of the NPA at ang tropa militar po natin?
5: Medyo nagtagal po tayo dito, sir. Mga nasa more or less 30 minutes.
3: Oh, tagal. Because they have a 60 caliber machine gun, ano? Meron silang 60 caliber?
5: Yes, sir. Yes, sir. Well, kundi sila, sir, eh. Well, armed din sila.
3: Mm-hmm.
5: Kaya nagtagal yung encounter po, sir. Naabutan tayo ng patilim.
2: Mm-hmm.
5: Yung oras na yun, sir. Opo, sir.
2: Sir, sa din yung tumagal na encounter, yung nauna sa Abaca o dito na sa poblasyon?
5: Dito na po sa poblasyon, sir. Yung nagtagal po, sir.
2: Okay. Yung Abaca, sandali lang yun?
5: More or less 15 minutes, sir. Yung
2: Abaca?
5: Third encounter natin, sir. Opo, sir.
3: Okay. So, ibig sabihin nun, sir, is a running gun battle between the New People's Army and the members of the Philippine Army.
5: Correct po, sir.
3: Naghahabulan ka kay Pabiyarik.
2: May bago kasi na
5: yes,
2: na sinabi si sir.
3: Maduli.
2: Oo. Sir, ang sinabi mo kanina na from Abaca, which is the first encounter sa ng umaga, 6 o'clock, kasi narinig ng mga tao sa Kawayan may ginamit kayo na K9, parang bago to. So may K9 na ngayon, parang tracker dog kalaban sa NPA?
5: Meron tayong train, sir, na tracking dog.
3: Mm-hmm.
5: So anong masundan yung
2: ang
5: mga diba, group, sir.
2: Diba, sir, yung ang aso, amoy yung hinahabol nila. So anong amoy ng NPA ang hinahabol nila, sir?
5: Yung mga naiwan na gamit, sir, yun po yung mga ginamit natin na sense materials po, sir.
3: Grabe. Sir,
2: Correct.
3: Napakalaking tulong pala itong mga
2: tracker dog,
3: natin, ano? Mas mabilis yung paghanap ng ating mga targets.
2: Mm. Yun pala na nag-running gun battle.
5: Correct po, sir.
3: I see. Sir, right after the incident in Tubuso, bakit biglang nagparamdam itong grupo on the southern part of Negros? Anong kanilang pakay? Ano ang kanilang mitiin at layunin? Bakit bigla silang naging agresibo on the southern part right after the heavy losses na kanila pong nasuffer doon sa Tubuso?
5: So, parsera, ito gustong, kung lang ito, sir, gusto nilang ma-recover yung loss mass base nila dito sa hinterland barangays o sitios ng Kawayan at nagpaparamdam na nandyan lang sila.
3: So, ibig sabihin, ayaw nilang bumaba ang moral ng grupo. Sabihin, andito pa kami. Parang ganun.
5: Tama po, sir. Yes, sir. Through their atrocities activities, sir. So, intimidation sila, sir. Kaya continuous yung pagpas lang nila, sir, para masabi nila na nandito pa kami.
2: Colonel Maduli, sir, curious lang kami, ano? From, kasi tatlong encounter, from morning up to evening. Simula dun sa first encounter site, which is in Abaca, hinterland, malayo na to, hanggang sa sunod na encounter site, gaano kalayo yun? How far is the distance?
5: Yung first encounter to second encounter, sir, malapit lang po yun, sir. Nasa 400
2: meters.
5: Meters distance lang po, sir.
2: Okay. Yung second to third.
5: To third, sir. Second to third encounter, sir, is nasa more or less 1.5 air distance, sir.
2: 1.5 air distance. Now, ang tanong ngayon,
5: yes, sir.
2: Saan na-recover ang limang patay?
5: From third encounter, sir, to fourth encounter, yung last battle natin is nasa 1.8 air distance din po siya, sir. Kaso lang, sir, matatarik po yung area.
2: Okay.
5: So, hindi natin basta-bastang mahanap din, sir. Siyempre, yung inuuna rin yung tropa, yung seguridad ng tropa natin, sir. Kahit nasusundan natin yung tracking nila. Hindi man natin agad-agad na i-hit yan, sir. Kasi, siyempre, alam naman natin na armed group sila.
3: Tama.
5: So, inuuna rin natin yung safety ng ating kasundaluhan po, sir.
2: Pero saan na-recover yung limang patay? Sa first, second, third, or fourth encounter site? Saan banda?
5: Fourth encounter site po, sir.
2: Fourth encounter site.
3: Ano po ba yung terrain ng fourth encounter site? Marami na hubang puno ng kahoy, matarik na bukid, whatever.
5: Matarik na bangin yun, sir.
3: Okay.
5: Patay na ilog yun sa baba. Nasa depilyed sila, sir, sa kakahuyan.
2: Okay.
5: Opo, sir.
2: Sir, pag tinignan natin yung terrain ngayon, from the first encounter site, which is in Abaca, hindi bumaba kasi pumunta sa poblasyon area eh.
3: Okay, bumaba.
2: Barangay poblasyon, bumaba sila.
5: Actually, sir,
2: bumaba.
3: Ang withdrawal point nila.
5: Ikot lang sila, sir.
2: Oo.
5: Opo, sir. Ikot-ikot lang sila, sir. Dinakon lang nila yung tropa natin, sir, para maka-exit sila, sir.
3: So, ibig sabihin nun, itong mga tao to, master nilang terrain dyan sa bayan ng Kawayan. Alam na alam nila yung pasikot-sikot. So, most of the time, doon sila dumadaan.
5: Yes, sir. Yes, sir. Familiar na familiar sila yung terrain, sir. Alam nila kung saan nila taguhan yung ating kasundaluhan, sir.
3: Maliban po sa mga murder cases na involved sila, is there any reported extortion activity involving this group? Okay, sandali.
5: Say again, sir.
3: Sabi ko po, sir, maliban po sa mga pagpaslang na mga kaso, may mga extortion na cases din o reklamo laban po sa grupong ito?
5: Meron din po, sir, tayong mga extortion at nilalapitan yung mga taong bayan dito sa area, sir. Meron actually, sir, meron tayong mga monitor at saka may sumbong, no, na nangihingi sila. Lalo sa mga businessman dito, sir, sa area.
3: Okay.
5: So, nagdidemand sila, sir. Nagdidemand sila based doon sa mga extortion letter na nakuha natin, sir.
3: Okay. Yung concern namin ni Kaki Fabric mo lang nung una, kasi in sa mga kabundukan, medyo mas mabilis ang kanilang recruitment, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, ano? But lately, nakikita natin yung mga involved na mga youngsters or mga medyo mga younger generation ng kanilang grupo, they are not from Negros. Ang iba sa kanila ay galing sa ibang mga lugar. So, effective ba ang kampanya na militar for information dissemination na dapat maging maingat ang kabataan ngayon sa grupong kanilang sasamahan? Kasi based on the latest result ng mga recoveries, halos hindi na taga dito yung mga kabataan na nagjo-join sa grupong ito.
5: Tama po kayo dyan, sir. Effective po ang ating pinagsamang pwersa, ang ating kasundaluhan, ating mga local government units, ating mga university at mga schools. Meron po tayong programa ngayon, sir, para lahat ng ating school, sir. Meron tayong mga kinakantak na mga pagpupulong, sir, para maipsan natin yung recruitment area nila dito sa area. So as per nakikita nyo, sir, wala na masyadong nare-recruit yung mga dito sa area na to, sir.
6: Oh. I see.
5: Actually, sir, may nagsumbong din, sir, na dito sa area ng Inayawan, Kaliling at Manuling, sir, nagre-recruit din sila dito, sir. Actually, sir, inoperan ang pangako nila, sir, is 30,000 per month.
6: Mm-hmm.
5: Ang pinapangako nila na sahod, yung nire-recruit nila, sir, is between 15 itat pataas po, sir.
2: Colonel, sir, yung first encounter site is Abaca, no? Abaca, medyo hinterland na ito, lumbia, tambad, mataas na.
6: Mm-hmm.
2: Lima yung napatay ninyo. How big is the NPA group na na-encounter? Gaano kalaki yun? Kasi pag lima yung namatay, ang dami siguro.
5: Nasa more or less 10, sir, yung sinusundan natin na grupo dito sa area, sir.
2: Okay, 10. So, meaning, marami-rami sila, 10. Kung Abaca yung first encounter, yung first na bakbakanay, bumaba sila sa Masaling area, doon sa poblasyon area, then nag-traverse sila ang layo. Bakit isang araw nakuha from morning up to afternoon, sir? What happened? Ang layo nito eh. Colonel?
5: Hello, sir.
2: Sir, malayo kasi, sir, yung Abaca, papunta doon sa fourth encounter site ninyo, ang layo niyan. And you will be traversing the Issue River kag sa isang matarik na bundok dyan. Ba't ang bilis ng mga NPA na nakapunta doon sa poblasyon area?
5: Sir, yung NPA, sir, dito sa area, sir, kabisado na nila yung train, sir, kung saan sila dadaan,
2: okay.
5: Saan sila i-exit, saan sila papasok, sir, sa lugar po, sir. Mastery of the train sila po, sir.
3: I see.
2: Okay.
3: Sir, thank you so much for the information. At least, ano ba yung mensahe yung ipaabot sa mga kababayan, lalong-lalo na sa buong Southern Negros at sa mga kapatid pa nating doon pa rin, naniniwala sa mga kaliwang grupo?
5: Sir, unang-una, sir, ang buong kasundaluhan po ay lugod na nakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng mga panlilinlang at maling paniniwala. At napatunayan naman natin, sir, na nagsasawa na rin yung mga taong bayan sa mga gawain na teroristang grupong ito, sir. Gusto na nila makamtan ang tunay na mapayapang pamumuhay sa kanayunan. Sa mga pamilya, kapatid o kamag-anak ng mga natitira pang armado, ako po ay nananawagan na magtulungan tayo para mahikayat ang ating mga kapatid na bumaba na at bumalik sa ating pamahalaan. Maraming mga oportunidad na nag-aantay sa inyo hindi at kasama ang inyong mga pamilya. Meron pa tayong panahon para makapag-isip at maiwasan natin ang ganitong pangyayari. Kami po at ang lokal na pamahalaan ay nakandang tumulong sa inyong pagbabalik loob sa pamahalaan para sa mapayapang pamumuhay sa piling ng inyong mga pamilya. Ang ating kasundaluhan, sir, ay sa ngayon ay well-trained to fight and modernized equipment but not for the fellow Filipino, sir.
6: Mm-hmm.
5: So tayo magtulungan at magkaisa bilang isang Pilipino po, sir. Maraming salamat po, sir.
3: Lieutenant Colonel Roberto Madoli, maraming salamat po, sir, sa iyong panahon. Mabuhay po kayo. Salamat po.
5: Maraming salamat din po sa inyo, sir. Mabuhay po.
3: So there you are. Ito batiyan ang aton sa ning commanding officer. Ha?
2: Duha ang nakuha ta si Bungaga. Ngaway pa nagawa ka balita. One, ang army nagagamit na siyang tracker dog.
3: Sabi na ito, ginagamit lang niya sa sleeping dog para sa mga drugs.
2: So kung may mabiling galing NPA, simot.
3: Lagso na diyan sa gido?
2: Nga, sa nga, ido. Do, amura doon pagkitaon nga baho. Kundi laga ng ido.
6: Mm-hmm.
2: Nami ito. And why na nagwa pa sa iban nga balita? Ikaduha nga nakuha sa Foro de los Pueblos Subungaga is may apat ka engagement, ka encounter. One, apat. 6 o'clock.
3: Mm-hmm.
2: 6 o'clock dito sa Abaka, taas na sir, taas ng...
3: Ang apat dito ginaubos patay ang 5?
2: Oo. Tapos nag-uso sila mga 400 meters second encounter site. Ang third encounter site 1.5. is 1.5 kilometers away.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ang dasol is 1.8 air miles, di kundi air kilometers, kundi tadlong lang na linya. Now, ang akon nga nakuha is on the third and the fourth ang mga video ko.
3: Mm-hmm.
2: Kay nag-us-us na sir mo, imbes nga maglagyo pabukid mga kamindangan area, mga kamalandaan tos babaw, nag-us-us sila pakanto sa population area.
3: Laban-laban, may blocking force ang army.
2: Oo.
3: Kaya kung makabalik to sila dayon sa babaw, mabulayan ang army lagas because
2: correct.
3: Bukid na itong portion, mas bukid. Master nila to.
2: Mas master.
3: So, kinubragin padala sila sa army, papanaog. Oo. Na-notice mo, Kipa Merik? Why sila na... choice? Mauso sila, pero naglibot pa sila kay master nila, nag-agi sila sa patay nga suba.
2: Correct. Sa patay nga suba, dito sila nag-agi sa Ilog River.
3: Kaya ang river nga ni, gap, kunday dayon mo na, balik naman ito sa babaw mo.
2: Yes.
3: Siyong naubra nila, dito galing na abot sila sa army. Feeling ko na overwhelm sila sa pwersa.
2: Hindi ka ang kongid, ang awawgid.
3: Ang ido, ang matong grabe.
2: Ang ido, kida mo naglayan. Kaya ang ido na simutan mo. Nga daw, dring wala ka paligo. Nga, dring ido. Hindi ko wala ka paligo.
3: Kailan mo siya.
2: Dring.
3: Isog, ang mga bayo nila, guro, kundi simutan.
2: Simut.
3: Lagso na yan sa ido. Lagso sa ido. Kabalo ka gilay ang smelling, sense of smelling, mas grabe mo.
2: Oo, hindi mo na napirme bang simut-simut siya.
3: Oo.
2: Kaya imbes nga magsaka siya sa mga kabadyaan, mulubulo sa sura, talakdan area, nagpaubos siya. Pakanto sa area sang Manuling, nga dito ba nagligad si Mana, ang area sang encounter, dumdum kasto, Manuling man to. So sang Sabado, sang gabi, si Sintay City, kapamilya yan, nagdulog sa Manuling. Kag dito sila sa barangay hall sang Manuling, nag-evacuate na maniwat. Nga nagligad si Mana, may nag-evacuate man dito.
3: Ti, makibot naman, tali may another group naman yung matuhaw.
2: Oo.
3: Doon sila guntat. Actually, gamay na sila. Actually, kung talumong persa nila, kay Peberi. Pulo, lima, pulo, 15-20 noong naging ng person nila. Tiguro may mga splinter group pa nila sa ibang dos bukid. Mabatamat naman sila consolidate liwat.
2: Ang tagpalamati para ma-picture out na lang lugar kundi ang pinaka landmark is Isyo. Isyo Kabayan.
3: Stand by Roberto Gake.
2: Going si Palay ang dasol na Tuyom. Pag dasol mo na sa Tuyom, ara na dayon ang mga Masaling, ara na mga dira na lang silang area. So dira na na mga ka-K5 ng mga area. Amo na ang binukid niya sina. Amo na dang encounter site kay ang Kawayan nabi kay unique eh. May nipis ang area nga baybay, damol yung area bukid.
3: Okay.
2: Amo nang Kawayan with only 27 25 barangays gamay lang.
3: Okay. So this time around sa atong program, gina buti karon ang army mismo hindi happy. Ang ilang moderno ang armas tani hindi niya para sa pareho sila kuno nga Pilipino supposedly.
2: Isa pa na.
3: But why kita sabihin mo because they have to protect the peace in the mountainous area. And lagso ng mga tao nga ti against the government, no? Kag gabit-bit sila bi armas. So mga utod sa bukid, it's up for you to decide now. Nga kung bila dapat gid magbalik na sa sabak sa ato sila Panguluhan. Gobyerno, go offer mga buyan para sa inyo. Kag matatap niyo inyong pamilya kung magbalik ka mo dali sa patag. Now this time around, mga kakipa, gugma naman ni?
2: Ha?
3: Ang lailang pagigugma ko nang igugma, o niya minor ni edad, ako ginas labton.
2: Pila edad niya, ginsang minor.
3: I don't know, i-check ta ni Karon. I-check ta si Kipa Berto Gakit para ma-plaster ta.
2: Minor edad pa?
3: Yes. 18 ang legal age sa aton kag ipaberik mo. Bisan gani ba 21 ka kung may ara ka abnormalities like special child ka, you're considered as minor. Pero kung normal kaya, 18,
2: pwede na.
3: Pwede na. Pero kung 17 pa nubo,
2: hindi
3: na siling blaka. Pwede na makonsider nga legal age.
2: Legal age.
3: Ikaw blaka yung wabla. Ay, mga, ang ilmo kaya, pero may mga labay-labay, no?
2: Nagulpihan kita sito.
3: I-check ta si Kipa Berto, no? Domidyo alang-alang si Kipa Berto, kayo nag-masitoy pa. I-present na sa inyo ang special report, mga ka-K5, no? Ini nanungod sa isa ka minor di edad.
2: Na
3: nagigugma, mga ka-K5. Sang malunggay pandisal.
2: Lumay sang malunggay. Daw mo nagiti ulo yan.
3: Ang lumay sang pandisal nga malunggay.
2: Pipigot na yon.
3: Isa sad to kadlaw. Si Tuto nagalibod sang pandisal nga malunggay sa isa ka barangay.
2: Lunggay!
3: Iya nakitan ang matahom nga si Inday.
2: Uy.
3: Nga wala niya na ibaluan minor di edad pagali ini nga linay.
2: Nang may pandisal.
3: sa sige-sige nga pagbalik sa ila lugar kag sa ila puloy-an. Si Inday sakay tuto nga managbaligya pandisal na gwapuhan. Iya nalipatan nga hubin pagali ang iya pangidaron hindi pa dapat magigugma sang tuman. Ti man natuntuhan sa managpandisal nga hakugan.
7: Okay, pandisal.
3: Pandisal. Ari, ang special report ni Kipay Berto, yung mga serving election sa atong tanan, tuntong laki mo. Hindi mo kupo na babae, yung kung-kung, yung kaging karga sa taxi. Kipay Merik Batas, ari, ang special report ni Kipay Berto Gakit.
8: Sa Bacolod, may isa kalalaki nga nagnobya sa isa ka minor de edad sa may barangay Pilisa. Sa tamaan niya kapag palangga, ginhimo niya, ginkidnap niya ang bata, kagindala sa Mindanao. Kamay nga maging sensitibo ka mo sa inyo sining mga komento, sining balita sang K5 Exclusive.
9: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!
8: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao! Ginbiyahe sang pamilya ko ng DSWD kag mga kapulisan na good ma-rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga gin-kidnap kag ginpuwersa nga dalhon sang iya 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa Agusan kag kun paano gin-rescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Pilisa, Bacolod City. Enero 5 sa siningatuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sang niya iloy pero wala makitaan. Tob-tob nga naggabi, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang iya sining mga ginikanan. Tob-tob nga nagjat si Nene nga ginpwersa sa kunos ang iya sining amigo nga magkanto sa Bago City sang hapon nga to. Kag dito ginpilik sang lalaki ang bata kaginimuslan. Na-tray sang iloy sa Bago ang iya sining bata. Kung sa din ining nag-oobra ang iya sining amigo, kag dito na rescue ang minor de edad. Enero 8, maga-file na sang kaso ang pamilya ni Nene batok sa iya sining nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kag ginakwat, kag gindala sa sulod sang taxi. Dito nga nakitaan sang iya iloy kag amay. Ginlagas nila ang taxi. Madasig ang taxi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas pero wala gid nakitaan ang taxi. Sama in-ed nga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sang iya sini nga iloy. Dito na balaan nga nagpatuboso ang mga ini. Dito sa tuboso, nagabaligya sila sang malunggay pandisal sang iya sini nga nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang iloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa sining nobyo. Dito sa Giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga inis sa malunggay pandisal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa, sang ginpadala niya inis ang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sang kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi o po ng K5 News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo kag ari ang iya sininga sa bata.
10: Gali po dyan may isang pandisal, sir. Malunggay pandisal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa pandisal. Hamba ko siya. Man, preparar ka kay mapuli ta. Muto nga pag...
11: Hindi ka po kayo tamo
10: niyo? Sa ano, sir?
11: Sa gasto niyo to?
10: Why? Hindi
11: ka to ka tiniraw?
10: Sa ako pa kay isa sir bilang nag-rent sa isa kaya balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko man hulton. Kaya ko hulton, kaya ko panindugan. Sa Subo nga tiyon, ang gihambal ko sa ilang away ko na himo na ligad.
12: May persagid, sama ko dahil may persagid, kaya gikandaduhan niya tanan ang bartahan. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginhimo niya gid.
8: Gugmas ang bata nga naglabot sa pagpuwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kag suspek. sa sinigisid-sitib bubong balita sa Bacolod City. Papod kay Santeralio, ako si kay Bayberto Gakit, K5 News FM.
3: Okay.
2: Grabe nga
3: so, K5, Eric, isa hindi koleksyon. Mm. Di ba nabat kini ako pa ilang kaso kay Minor Diba?

0: Na amugin special git
1: kilig ako sa yung iti essential
0: na abaw.
1: Sa simpleng usok puso ko'y laging may kilig
0: abaw.
1: Sana bukas makita kang muli
2: na
0: grabe
2: di malunggay pandisal
0: nadalig siya di
2: pandisal nadalig siya sa malunggay
0: si Jong Noy ara na i-check ta this time around dalin sa malunggay isa ka masubo nga balita kakipay Eric ang leksyon na muni sa mga lalaki bla. Okay lang niya ma in love ka pili ang legal ang pagidaron. Mm-hmm. Kay kun minor di dad na even if mapatay pa na siya luyag sa imo.
2: Mm-hmm. Okay ka gid ya.
0: Pailag ka kaso sa girikanan mapriso kay mo ya corrupting minors na mo. Mm-hmm. Chanda abuse pa na black kay Eric ang iya sa nga classification.
2: Kay ang guha mo na may nobya ka na may apo ka na may bata ka pa.
0: Ha?
2: 3 in 1 do kape
0: do kape ba
2: may no. May nubya
0: basta nga to yung paborito ka kape yan DTX Coffee Mix
2: DTX Coffee Mix lang kita
0: halin sining leksyon kag more update karon sa unto sa programa amo nang ganitoy amo nang ginakalibod pandisal delikado kay abi ko na siyang gila na sorbi nila pati gali yung bata sa namaligyan na siyang gila sorbi ba nila
2: kaya pag ito agi nga o nga kasi hindi mabakal to sal
0: oh?
2: Sal!
0: Oh, sali!
2: Hindi ah! Si Pandi niya! Hindi ka guwantang pobre na ngayong warta kinanay niya dito sa nadali.
0: Halin sa pandisal, kadtuan ta naman ang kaso sa isa ka lugar sa Norte Gabayan sa probinsya. Hmm. May isa kay Loy gabit-bit sa niya sa nilapsag kagipamerik. Wal gabit-bit sa lapsag, may isa ka lalaki nga gulpi lang palapit siya kaginbuno! While gabit, bits ang lapsag niya kagipamirik.
2: Kalain ba?
0: Kag-ara pa, may load na kamo, no? Kaya kung maglabot ni 200, karon pakita tang video nga ang babae, hindi kita natumba na bla kagipamirik.
2: Uh-huh.
0: Sige pang dusak na dusak sa iya. Ready nyo na, ha? Ready kamo kay Ari ang report ni kagipay Jong Versales. Anong istorya nga ginbuno sa ding isa kalalaki ang babae na wala ganyan kanamu-namu nagakungkong pagani, no? O, butangan ta ginoy. Hindi lang patami ka dukot, no? Nagakungkong lapsag kag ipamirik ni. Sino magunang una? Biyang away ka man imo sa laya. Gulpi ka lang yung bunon. Screwdriver pang ginbuno.
2: Kagbutang mo may sala. Una bis babae ito. Ikaduwa may bata pang inadala.
0: Sa bagay, no?
2: Ano ka, hindi mo maintindihan unless nga lagtok kagid niya.
0: Grabe.
2: Unless nga lagtok.
0: Ari ang report nagi ka naman kay K5 Jong Versales. K5 Jong, good morning.
3: K5 Eljan, K5 Eric. Grabe ang pilas nga naaguman sining isa ka
0: Arino, i-ready niyo na ha, Arina. Abitan ni butang sa kilid dan kay inaga report ga interview kami sa Armiga anta na kasang picture sa mga naglamatay may magigina plus ano ni man din ang impang muno na tanman. Ready na ng videos kay kilid dan. Okay, go ahead kay Pabitan.
3: Okay.
2: Hanot.
3: So once okay. Hanot. Once again kay K5 Eljan kay K5 Eric, isa ka brutal incident na nagluntad diri sa may Banwa sang Toboso sang tinakdan nga Biyernes kun sa diin ining isa ka Iloy kay KPM Eljan nga ginkilala sa kay Annalyn Libre ang ginbuno sa sining suspect nga si Danilo Ranillo diri sa may Sitio Mascovado barangay poblasyon sining Banwa sang Toboso kay KPM Eljan.
0: So, kundi makita naman subong sa picture niya may motor nga naga-parking ano ni siya nga lugar motor may do ano na do payag
3: puloy anak kay Pavel Jen sang kuan kay Pavel Jen sang biktima nga si Ma'am Annalyn.
0: So okay. Kung puloy an yun ni siklat pala ng dingding das babaw ano sa babaw siya tulog
3: inang kuan do dra sila ga kuan do ga panginhangin bala
0: oh ang guwayas niya do talambayan niya tong balayas likod.
3: Oh, do talambayan kay Pavel Jen.
0: So ice in the board. Gaano siya during the time nga ra siya da gaano siya? Gapulpungko kay dumay ha duhandong siya guro no?
3: Oh, gapungko kay Pavel Jan while nagakupot sa iya sining bata nga siguro ara sa mga 2 years old ang edad
0: niya. Okay.
3: 2 or 3 years old oh.
0: Ining lalaki karon ko makita nila tan hindi bi pagpatami ikayayat kindi mentindihan ang picture ibalik bi sa iya original state. No? Kaya kung ginayayat mo, hindi talaga ma-identify kung tawo ni kung robot o ano.
2: Kala, iyayat.
0: Hindi pag-iyayat. Eh, karoon na asta na nas pusod.
2: Hindi na ako magsabat. Promise, hindi na ako,
0: Hindi pagpalabuta sa pusod. Baka dali lang wala na yun, tano. Ipakipot-kiputa. Hindi, babo, Diyos mio. Ibang naman mo kayayat. Asta na sa hawak, tan. Nalabot na sa

0: Yeah.
1: Oh, sige, okay. Sige pa, kipot-kipot patan para mag-normal blanan.
0: Nga nga, si Jung kakadlaw kaya pagkabal mo nga yayatan.
1: Kaya kung yayaton mo siya kaki 5 ba, Eric, labot sa pusod.
0: Sige kakadlaw kaya si Jung, aw.
1: Seryoso niya yung sugalan, on the blast bomb.
0: Ayaw pala, Jung.
2: Okay.
1: Ina, Jung, kundi ara, may motor na, Jung. Inang ito, mamo ng lalaki. Bali si Manang, way sa kabalo, ining laki di nagalin.
2: Sa ilaman sini nga kuan, sa ilaman sini nga ilistaran nga hindi pa nato na picture out of it. That's why nagbiyahe kita halin dito sa San Carlos pagkatun diri sa Toboso kay gusto nato ni baloon kung ano kayo
1: actual gid nga lugar ang, may audio ni kaki five ba paano nga nakuan video, sino kakuha video?
2: According sa aton nga nakuha nga impormasyon, ang bata sinang biktima nga babae kay KPBL
1: tiway siya nang singgit kag nangayo tabang sa tagina bunok sa nanay.
2: Okay, ang report is amuni ang ilagali nga mga kaingon kay KPBL diyan layo.
1: Ah, okay.
2: Oo, daw nag-isahanon sila nga puluyan pala.
1: So, guwa ya gali ya, sila lang nga ngara, da, malayo nga minuro. So, ano gini mo sa bata? Nag-ipos lang, wala sa naglagan, kang nag-ngayo tabang?
2: Mabatian gina dira karon sa audio kay Pebel dyan.
1: Abi, ano pabati ta. Mga kakipaib, himuan nyo na 200, no? Kay ready na kami pabati. I-ready ng audio ay ita na, kay dalit na lang kita mamarka, da, no? Kay Pebel, Rick. Eyes on the board, 121, siyam naman lang kinang lantari mag 200. I-audio naman, kita nyo na na. Video ni mo. Abir, K5 itan na. Para na, nag-sintor binta, naglubo, taba.
0: Wala pa, wala pa.
1: Abir, marka 200. Anong mabatian mo sa video? Anong mabatian? Tada nga tunog ka K5?
2: Ang actual ni Jong? Yes, oo.
1: Pali ang bata, paano man din siya nagka-posisyon na nagka-kwa video? Nagka-panago ni siya, Jong?
2: Sa pertahan, matsag ko sa pertahan.
1: Sang balay nila?
2: O, sang ilang.
1: Tika, sino tiyaya balay, spiyako, hindi inaila? Kaya sino na balay to spiyako?
0: No.
2: No, ilan na nga daw kulo compound.
0: Tatlo na lang kulang. Ara na. 201 na.
1: 201. Abi, Jong, i-play na mo na video with audio, ha?
2: Okay.
1: K5-itan, larga.
0: Uy! Uy! Uy, ginabuno. Uy! Mga kakipip, tanawan nyo. Buka buisit mga klase tao.
3: Uy, hala! Matagang tawa!
0: Ginabuno isang ice pick. Inano mo na yan, man.
1: Kain ang pilas mo. Okay, balik from the top. Di niya na ginabuno si nanay?
2: Diri sa may siningatang kugo kay PML dyan.
0: Uy, grabe. Tanawan nyo mga kakipip. Kaya
2: nagkulong ko o na si nanay mo.
1: Itang kugo?
0: Sa di niya tabod yung tubuso?
2: Tubuso kay
1: Pepe. Terrible ya kaki.
0: Sang San Oni Jong?
2: Sang Biyernes.
1: Biyernes.
0: Grabe mga kaki, Pebo. Huwag pa ko sa bilog ko ngayon kabuhay sa media. First time ko kita mo eh.
1: Gasyagit.
0: Dasong ginakuan, ginabirada isang ice pick.
1: Ano? Screwdriver? Screwdriver to kay Pepe Jong?
0: Screwdriver.
1: Liwat-liwat ang hitan.
0: 456 live viewers. Ganlaga na ta 300. Itan na matablatan.
1: Di ko normal ka ni guro nga tao kag ipay meri kag buhay di pa rin siya utok mo, hindi mo ni pagubrahon kag ipay meri
0: kasi maglulukat-lakat siya blado ka kompanti siya kado ka proud
1: ari ipabitan ay pakita taliwat
0: 266 na sige tan larga bulatan. Uy grabe ka kalam. Uy, oh, going to 300 live viewers. Sakit kalam.
3: Uy, hala,
0: gapakitlo o yung babae o.
1: Uy, sino bata ni nanay? Pila na ni edad ni nanay nga ginabuno niya?
2: 42.
1: Bata pa kayo? Pilang edad sang ginakungkong?
0: Uy, grabe. Mga kakipaib, manog 300 na kita kay Pebel dyan. Sakit kayo.
2: Sa mga 2 or 3 years old kay Pebel dyan.
0: Ang bata, tinaigo ang bata?
1: Tiyano, gasin niya si nanay nga mo. Sige, hindi na.
0: Gasurinder ang pobre nga
1: babae. Kilala nila Kipa Beric kung sino yung suspect.
0: Grabe.
2: Kipa Bel dyan, Kipa Beric.
1: Yes.
2: I-correct ko lang. 45, dali, sorry. 45 years old si nanay.
1: 45.
0: 309 live viewers.
1: Sinuni siya ang suspect kay Kipa Jong.
0: Ay, grabe.
2: Base sa nakuha na itong record, inyo siya ginkilala sa kay Danilo Saradillo. Kaya sa dugang pa nga mga report nga itong nabaton kay Kipa Bel dyan, halin sa himata sining suspect, allegedly, daw nag-suffer ini siya sa depression, halin sa nagbulagay sila sa iyang asawa nga isa ka OFW.
0: Ano, ano yan yung bayi? Iyak karoon ang ginmuno, ang ginasaksakin ni, ano yan eh?
2: Kumbaga daw kaingod yan akipemeric. Pero hindi bala sila ngayon ang lapitay nga kaingod. Kay, ah, man, sa bukid, amo na mong. Ang kaingod. Then ang,
0: next mountain.
2: Oo, oh, sa Arapa.
0: Grabe, no?
2: Oo.
0: Tinga nga ginsaksak ni Jong Hao.
1: Grabe, okay. Pila kabilog ang pilas ni Tiay. Pila kabilog, Jong.
0: Tanawan nyo mga kipemeric.
2: Based on nga nakuha na ton, siyam.
1: Siyam.
0: Uy, grabe.
2: Siyam.
1: So, kamusta si Tiyay, Subong Jong? Kamusta si Tiyay?
2: Ongoing ang iyang medication kay Pavelzan base sa pinakaulahing information nga.
1: Ano siya? Stable na o anong sitwasyon niya?
2: Stable na. Uy. And actually, aripagin. No. Hindi lang na kay isa katao actually kay Pavelzan ang iyang siningagin siya.
0: Ay, grabe.
2: After yan dira sa kay nanay, may nabaton pagid kita nga another information nga may ara pagid isa ka senior citizen nga lalaki which is amo na ginaplanuhan ta subong ang kantuan kan bisitahon kung kamusta ang sitwasyon. Nga as alleged ginbunalan niya man sang guod nga kawayan.
1: Uy.
2: Oh yes, ang natabo ay muni.
1: Kundi okay na natan, okay na, post na tan, post.
2: Oh. Kundi tapos sa buno-buno sa kay nanay.
1: Pakita lang dan post lang.
2: Oh. Naglagyo siya. Kagsang paglagyo ya si Nicky Pavelzan, inapit ya naman tong isa to ka senior citizen nga lalaki, kag dito ya naman hinanusan ka kay Pavelzan, antes pa man siya nadakpan sa hot pursuit operation sa ngaton sini nga kapulisan diri sa Banwa sang Tubuso.
0: No.
1: Grabe ya. Kinadakop siya. So but si ganon, may depression siya kay ginbulagan sa iya OFW nga asawa.
2: Yes, amo na ang allegation nga aton nga nabaton kay Pavelzan kay Pavelzan.
0: Tiang bana sang babae ni diin pagkatabo wa gid tao sa panimalay nila.
2: Base sa nabalaan anton daw nagpaarya tubo kay daw driver sang trucking.
1: Ahay, pobre man si Wayne Chakbalo ang saway galingin buno-buno na no.
2: Oh, sila lang ni tanan nga kamakabataan niya nga puros man mga babae ang ara sila nga puloy-an sila nga mga tileon. Mm-hmm. Wala gid sang may makabulig bala nga makakuan makapalapit ang bata ni nga 18 years old nga nakakuha video. Doga pang alang-alang man kay Pavelzan kay GPPR kay magpalapit bangod sa kakulba man kiti siyempre gakupot sang kwan mo nagakupot sang inibalang weapon ang ining suspetsado
1: screwdriver.
2: Oo, screwdriver.
1: Pero gani kay screwdriver kung mga kutsilyo na dakpan niya ni
2: amo gani
0: yang bana niya
1: ti ang lain sila kay ang bata guru gatan awa to pang edad 5 year old traumatic okay, experience kay 5 jong eh dapat ipaidalom na sa intervention
2: amo gani oh. Kaya amo pa ni karon ang hibalo na to na dugang pagiging mga information once makatapos na dire may activity pa ba ang Tubuso PNP aton nga tinguaon nga malambot si Police Captain Mark Kelly Laganipa kay Pavelzan kung ano na bala ang status sa sining suspect bala no pasakaan na sang kaso kag kamusta ang dugang nga situation sining
0: ang bana jong na interview niyo jong ang bana.
2: May ara.
1: May interview sa Babio. Bana sang biktima. Ipabati, Binoy.
0: Ingagawi
1: sa bana sang biktima. Kakipay, Babi. Salamat, Babi, ha. Abi, play.
0: Tiratan. Okay.
4: Pang ko nung lagi, mo. Lagi ko na to.
1: Bana sang biktima?
4: Kaning nagtudlo ato sa army. Moto yung istorya ato. Wala ang tao ni kapoy manggani kay pagikan ako humangkog biyahe, dili naman kung suroy ganyan na dili naman lang gumagipong ko ani kuwang balay. Butang-butangan pa ko nila. Kablo ko na ba? Itong, bahin itong encounter ba? Kung nga, kami may yung pasibangdan, ana, nga wala mami, magani may kibalog na ba din ni tao diha ng mga...
1: Tumilabot naman yung encounter?
4: Ito kaya dito sa mga.
2: Atong Tubuso 19, tumulay yung rebel dyan.
1: Tindog yung pasibangdan, is lang ano, nga ano sila, informant?
4: Nagsok-sok og...
2: Oo, sa sinang suspect, daw mo na, ang nagagawa nga sugilanon kay rebel dyan, kay Kipe Merik.
0: Tinga nga, parte sa encounter nga ang asawa nga ginulo. Ano do kalayo ang?
2: Amo gani, oh, do gin simpuhan pagid.
0: Do kaling hinulot ang?
2: Wala nga upod.
0: Ay?
1: Ang nanay isang suspect na interview.
0: Ang nanay, abi dito.
1: Abi pabati tabing nanay isang suspect ang iyo yung PE, ito yung kila nun.
0: Doon naglingin.
1: Naglingin ulot ha daw.
2: Line ang version sa kwan, line ang version.
1: Ari-ari ang nanay, abi isang suspect itong may depression. Abi pabati, anta ang babae no'y.
5: Priest man siya sir sa iyong asawa sir, kay lakat ng ito gawas. Sukad lang na nga yung lakat, nagsigi sa ginuktok. Nalili siya lahan ng kaon. Umara na siyang kakuan sir, liligyan na tingawon sir. Nga na kayo siya nga, panago mo kay masig mo, apil mo kung nervyos, ana siya ding lakat. Ano na ra iyang sulti siya. Yung ano to, bawaan na mo. Nanungga, bis.
1: Bitinon ta sila. Karon sa unto, balikan nyo na sa programa ni K5 Jean Paul, kaya nga ton oras na hindi na magtugot ni Saton. Now, subong nga hapon, 3 p.m., K5 Jong, may impeachment trial karon. Tita na, muntari ko madayon o kung hindi. No? Jong, thank you so much. Si follow up kini karon, Jong.
2: Yes, sige. Tingnan natin kay Pavelzan, kay Kim Eric. So once again, amo na ato manulong report si Gaga para sa Furo Dulos Pueblos program. Tutulong sa ato sa D3 Text 500 Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News. Tamam.
1: Mayog ipagili ko may arat ang memorandum mo sa Tiprano. Kaya tinodod grabe yung preparasyon ng muntat, no?
0: Tapos yung technician mo, dumakalabuka.
1: Oo, dumakalabuka ang kristal. Sila nga, time na, time na.
0: Dumakalabuka ang kristal.
1: Happy birthday kay K5 Dayan.
0: No.
1: Kang kay Arf Amores.
0: Technician sa Kabangkalan.
1: Kabangkalan.
0: K5 Arf, ang ton nga reporter sa Kabangkalan man. Mm. Kag, happy birthday sa First Lady ni Mayor Greg Esataya.
1: Uy, kay Mamaita. So Mamaita, happy birthday from K5 News FM Philippines. No,
0: golden birthday, Subong.
1: Uy, 50th birthday.
0: Pero no? Sure akong si Mayor Greg, pag niya daw 23
1: years. Oo, okay. Ang palangga niya, Mayor. Ta. Mayor Greg, happy birthday lang kay Mamaita. Lindari sa K5 News FM. Happy birthday. Happy birthday. Mga K5, ma-pause kami commercial break. Babalik kami sa dugang ang mga update. Ha? Kabuas na. No?
0: Buas na.
1: Oh, sa pangalan sa mga technical partner, upon kay K5,
0: Ah, kuba kuba dugan ko.
1: Lenya Alcantara and Ita James Sarmiento with our station managers Colleen Cubia, Jin Chatita and Rod Palma. Sa pangalan sa Mansilla President Dr. Amiluy, ako si K5 Elgin Castanio.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News of FM.
0: Bye-bye.
6: K5 News. K5 News FM. News FM.
7: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkabuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
7: ako, tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmigay katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Joyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Oras subong, alas 9:02 sang kagahon. Lunis nga adlaw? Aga eh. Oo. Lunis subong kaga dre naman, no? Estudyante naman, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligaw. Wala na ibang nga kagahon. Kaya kung gabi na nga alas 9:00, gabi na na. Yeah. Sige, no? Estudyante dre, ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Gina-remind ko lang, tagsa-tagsa, dapat mag-DTX 500 of Dantas, yung Mighty C, yung alkaline vitamin C, para swabing-swabi. Na? Kag mag-take mag kita D3 Bio, kung medyo may mga mikrobyo na sa atong ngalawas, or nagasulod pa lang. Of course, Clinica Sporbiotics. Dre naton, pag-istoryan, initanan, tanan. Na, upod natin sa itong programa, si Brad Paul, na kay Lou Subungo, galitik-litik ang mga kwan. Okay, Brad Paul mayong aga, si Sir Kevin mayong aga man, kaga kay Sir Boy, sa tanan nga nagatutok sa itong programa, mayong aga sa tanan. Brad Paul, anong topic natin subong nga dalon sa itong mga tagpalangati?
2: Tiya mo ni Permi ang ginaproblema sa mga kauturan ta, ang tendonitis.
1: Abaw.
2: Istoryante ni ang pag-inflame sa inyong tendon. Sinabi nyo, base arthritis. No?
1: Mm-hmm.
2: Kali, base na strain laman ang tendon. Kag paano naton mahimo nga mabulong lang sa aton balay. No? Mga home remedies para sini. Kag ano ang kaangtanan sang inflammation sang tendon sa pagsaka sang free radical levels sa imong mga cellula. Kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C, engineer.
1: Sige.
2: Good morning, Sir Kevin.
1: Sir Kevin, mayong aga.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir JP. Kaga kay Sir Boy, no? Sa mga suki na itong natig palamati, isil north, isil south, kag isil OFWs. Mayong aga sa inyo, tanan, no? Kag sa mga solid supporters naton, K5 solid supporters. Pero bago ang tanan, nainom nyo na bala ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Ang Mighty C alkaline vitamin C, ang pabakod resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio pambato sa anuman nga sa isang impeksyon kag ang ginpabaskog nga probiotics ang Clinica Sporbiotics.
1: Okay, mayong aga Sir Boy,
4: mayong aga engineer, mayong aga Brad Paul, mayong aga Sir Kevin, mayong aga man sa ato mga suki, isil north, isil south, isil OFW, mga pinalanggat nga Slow Loves and KSS supporters. Good morning sa tanan, kabay pa kampyon ng lawas kinaka DTX 500. The super antioxidant amo ni nga protektas aton silila kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sini prematurely, no? So kung gusto mo hubin ka permi, hubin man mga organs mo na may imong function sini, and pag may pangkontra ka sa diabetes, mag DTX 500 pangkontra sa diabetes kay may ampalaya extract, no? Mm-hmm. Nga gamit mix sa insulin nga gapanubo sang imo blood sugar. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders o mga mikrobyo o ang mga anomalya sa sulod sa aton lawas, no? Kung may mga may mga cancer forming cells na matapna na tanan sang imo immune system, kung kampyon ang kondisyon sini kinaka Mighty C the alkaline vitamin C, ang paaman kampyon ng skin, ha? Kampyon, okay. Radiant ang skin kay ga-increase ang imong glutathione level kag ang imo collagen level. And of course, no, kung gusto kaya kampyon nga eye care, mag eye care gold ka, no? Amo ni ang gatag sang aton sang mga vitamina kag minerales sa aton mata, may mga bilberry extract ni vitamin E, may vitamin C that basically are needed by our eyes to perform well. Para layo kasi nga tawag nga pag-antipara, no? Mga palayo ka pa sa akon nga ganti para na mga 45 lang ganti para na kuno kung naka eye care gold kaya medyo layo ka da, no? Protektado ka. And of course, eye care drops, no? Eye care drops, good for your eyes, no? And thank you in advance, eye care, ha? Thank you, ha? And of course, ang namigid kung nakasulod ng mikrobyo, gamasakit ka na, gatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kaya gusto ko dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Karon sa Talkie Doc, we'll talk about hypertension. Anong balayin mo on ta hypertension? How dangerous is hypertension and the causes of hypertension?
1: Okay.
2: Teka, ah. Engineer.
1: Oo.
2: Oh, thank you sa ato.
1: Sir Boy.
2: Sa all may ginata.
1: Sir Boy, maya man ang I care kung sa panglingling. Panglingling, balay at balay.
2: Lain na iyang mo niya. I lead ng imong kalunan niya. Dito, engineer, sa tendinitis. No? Tendinitis. Ang tendon, amo ni siya, ang naga, kung sa pinakalayman nga pag-explain, gahigot. Hmm. Sang imong muscle
1: sa tulaan
2: pakadto sa bone.
1: Sa tulaan ho. Oh.
2: Amo ning gaangot.
1: Okay.
2: Now, on repetitive motion,
1: uh-huh,
2: overload o example bla nang may ginakwat kada nga bugat.
1: Okay.
2: Kisa ma-inflame na sa may muscle tear, may uh-huh, may or may hindi man muscle tendon tear, may gamay bla nga gisi dira.
1: Okay.
2: So may inflame na. Kami ni Sir Kevin nga naga-workout, bugat mo ginhakwat, importante sa amon ang warm up. Kay kon ang imong muscle ang tendon, kun wala mo digin warm up, gulpihon mo siya, hindi siya amon ka kwan, ka flexible.
1: So dapat kami ni Sir Boy ang kadto sa Libertad ga dala basket kag maghawlo akwat. Sir Boy no?
3: Pero before that Sir JP no, ano to daneng difference o anong kinalain sang joints sa tendons no? Example, ang joints kumbaga do amon ning bisagra. No, while ang tendons amo niyang spring.
1: Ay, siyo
3: rason nga nagagiho. So example lang imo nga siko, ang siko mo mismo ang buko-buko do sa siko mo. Amo nang imo joints gina-connect niya ang duwa ka tul-an or two or more na tul-an no. While ang ano ya tendons sakto tambal ni Sir JP from your muscles to the bone. The so bone. Ang tendons amo ning rason nga aga katabo ang movement no. Because gina-pull niya ang imo nga mga bones no para magiho.
2: So, amo na engineer nga kung mag-inflame ang imo nga tendon, tendinitis ang tawag, sakit kung magiho,
3: may restriction.
2: Now, anong imo on engineer? May mga home remedies dati, number one, RISE protocol. Ano ning RISE protocol? Hindi yan engineer kanon na.
1: Okay.
2: RISE stands for rest, ice, ano pa? Compression and elevation. Kung kasakit ng inyong tendon, nagsakit imo nga siko, nagsakit ang imo nga mga joints
1: dali. Okay.
2: Hindi dayon mag-inom sang pain reliever. Kay gina-discourage ta ginang pain reliever kay ti may mga nepro toxic effect na siya.
1: Okay.
2: Sige-sige.
1: Mm-hmm.
2: Hindi man maguba kidney mo sa isang semana, that's why ginalimitahan siya ya. Pero mas nami gid, pwede ka na mag home remedies. Kay basi ato kas bukid, layo kaya sa butika. Ani mo on, tandaan lang RICE, R-I-C-E, una rest.
1: Pauway gid.
2: Gasakit ng siko, ipauway mo eh.
1: Uh-huh.
2: Ikadua, kita katusang ice, iputos mo sa ang ice, sunod mo da sa kwanbi, sa ano ni, sa plastic,
1: uh-huh,
2: para hindi kang basa, at dimutaan mo sang tela, para hindi kay direct contact sa ice. So mablubog daw siya, butang mo da sa imong gahubag nga tendon. Hindi man pimipermigit ha, 15 to 20 minutes lang. Hindi kasi lang as target at pila ka oras, 15 to 20 minutes several times a day para nga mag-numb ang imo nga pain kag di makupos ang swelling. Compression, pwede man siya nga imo na siya butahan sang elastic nga bandage, no? Para nga ma-support niya, ma-support niya kag hindi magwan ma-minimize mo ang fluid build up. No pa. Elevation, siyempre kung by gravity kung nubo siya, engineer, may blood pooling. No?
1: Okay.
2: Patsaga mo na ang ngot-ngot. So, dapat ipasaka mo siya.
1: Mm-hmm.
2: Elevate mo siya. Kung gatindog ka, busy. Kung mo sakit, iyat mo lang. Or gayda ka da, i-elevate mo siya. Now, ano pa, engineer? Activity modification. Kung ka panguma, kung ka panguna, kung sakit ay mo nga toong siko, hindi mo sagay, hindi ka na yung manguna. Wala naman, anay.
1: Mm-hmm.
2: O, nami man ang temperature swapping. Ice, tapos
1: init.
2: Busbulos. Busbulos. Kag, siling ko na, kung di kin matapat, dito ka na sa pain reliever, pwede mo na. Now, paano nga makabulig ang antioxidant engineer? Number one, ang vitamin C na tunda ko mabulig. Kaya ini siya, ang vitamin C, nagabulig ini sa collagen synthesis. Mabuligan niya nga mag-produce ang dugang collagen. Imo siningalawas. Kaya makabulig ina sa imo naga balatian nga tendon. Ano pa? Ang mga antioxidants nga makabulig sang dako para sa imo nga healing, amo ni siya ang mga makita nimo sa DTX 500 na amo ni ang naga-block, no? Naga-block sang pathways sang matrix degrading enzymes o muning MMP9 which is kabudlay na i-discuss, pero ang mabulig sa antioxidant engineer i-minimize siya inflammation.
1: Dulaon niya. Oh.
2: Again, may pilas ka to, Kevin, may pilas ka or na-injured ka da. Usually, makuha ginaya, mahubag na siya.
1: Mm-hmm.
2: So, amo lang engineer, kung may ara ka da, tendonitis, basikulang ka man sa antioxidant.
3: Isa pa ka kaso, Sir JP, no? Kung ikaw, perte ka trabaho, so, no? So, you are using your tendons too much. Mm. So, remember, kung imulawas is at work, no? Or nagatrabaho, two times ang pag-generate sang free radicals compared sa nag-arrest ikaw, no? So, ga-rest ka nang sang ga-rest ka pa lang, ga-produce ka na free radicals. How much more nagagiho ka, nagatrabaho ikaw dira, nag-exert ka effort. So mas duble pagid ang imo gina-generate nga free radicals. So ang ginahimo sang free radicals, gina-atake niyang cellula sang imo tendons. That's why nagapigaw ang elasticity sang imong tendons. Prone ini sa pagkagisi, no? So kung magisi ang imong tendons, restricted imong movements, maano siya, maginatawag ni engineer ga-inflame, no? So sa iban, gina-surgery pagi gani, like sa mga basketball players naton bless sa NBA, engineer mga ACL, no? Mga Achilles injury,
4: Achilles tendon,
3: Achilles tear, no? Amo na siya, mga hamstring tear na. Amo na siya mga example nga ginaoperahan ang tendons.
1: Ano na ginapapilit sa tul-an?
3: Gina suture liwat, ginatahi liwat, gina-connecta liwat.
4: Ano ko man engineer? The tendon, sir JP. The tendon is one of the longest nga ma-repair sang lawas. Normally kung may tear ka 12 weeks, no? 6 to 12 weeks, but ma-fully healed ang imo tendon, it takes around 6 to 8 months. So that's why mga super athletes ni, kung may mga ACL na silang injury, ha, ginagapuway nila 1 year.
3: Compromise ila performance.
4: Compromise ang ila performance. That's why in order magbalik ang ila abilidad, for example, basketball player, kailan ma-rest ni siya around 6 to 8
2: amo
4: months.
2: Amo na sa unang classmate ko, si Chris Paul Bla, sa NBA. Nabudlayan siya kay gasakit iyang abaga.
4: Didiyan ka nga team si Chris Paul?
2: Nang nalipat ako. Sa Oklahoma kami sa una, college.
4: Oklahoma? Oh, sa Uma. Uma-umaon.
2: Hindi na pala magsakit. Bisogay ko lang pass kumalaboy.
4: Yeah, okay. Basketball player ka, no?
2: Yeah,
4: manong dala bula. May dala mo?
2: Manong dala. Isa ka alak yung bula.
4: Anyway, sir.
2: Anyway, oo. Amo na nga ginahalungan amo ni Sir Kevin amon nga shoulder. Kay pinaka ka common gi blatian niya sa ga workout ang shoulder gid kag ang siko. So mala sala ka day engineer hindi mo na i warm up tapat ka gida. That's why kinang lanon kun si Sir Kevin pa. Ang sige-sige mo blayang nga pang ubra. Line sa amon sa bodybuilding nga dapat ya may resting kami kag recovery. Kay ti syempre may tear nga gagmay, microscopic tear, after that may recovery kami tag 1 week. And then, amo naman yung liwat to naman.
3: To sum it up, Sir JP, no? Para mabakod ang imong tendons, hindi dali-dali ma-inflame, hindi dali-dali magisi, make sure nga mag-DTX 500 adlaw-adlaw, no? Kay sufficiente ang antioxidant nga nagaprotekta sa imong tendons against free radicals nga pwede magpaluya, no? Sa imong mga tendons. Partneran pa sang Mighty C para nami ang collagen production para mas elastic, mas bakod ang imo nga tendons.
2: Dili tayo subong sa topic ni Sir Boy na mikindo sipat mataya. Kami do garom pa ya. Seryan ni Sir Boy ang hypertension.
4: Na nakita mo ang epekto sang Eye Care Gold. Eye Care Gold capsule champion. Champion ka pa sanag sa imo buwas namlag. Eye Care Gold. Anyway, no? This a talk ni Doc. Let's talk about hypertension. One time nga ako sa internet, kanto ko sa Reddit, no? Gambal ni sa Reddit. No, it's
1: Reddit.
4: Ginatanaw sila kung ano mga opinion, ano. And then nakita ko to DTX 500 and D3 bio, no?
2: Ano da?
4: Oh, no. They talk about DTX and D3 bio.
3: It's a blog spot, no? Blog site.
4: In connection to this, no, they talk about hypertension, no? And basically, I just first and foremost, I just want to set the line straight, no? Na nga dili kami sa informasyon sa ikayong lawas. Hmm. Kung gingaan ka na maintenance ang imo doktor, you follow that maintenance order. Hmm. Always, no? For example, may high blood pressure ka, gingaan ka ni doc sa, oy, ma-maintenance ka na. Sige, hon mo gina-maintenance mo yan, no? Ang question da is, ma kung gaditi X500 ka, gaditri bio ka, ha? Ito, on taton mo imo maintenance? No. Ah, ang maintenance ya dapat sigihon ginaya kay order niya sa doktor. The highest medical authority regarding our health is our doctor. So patihon ta ang aton mga doktor. So lalo na sa hypertension.
1: So, okay, hindi mag self medicate.
4: Hindi mag self medication, ano ang gin prescribe si mo sang imo doctor, you need to follow that because they know best, no? So basically moving forward, no? Ano ni balang gitawag nga hypertension, no? Ang una nga 95% of hypertension hindi nila ma balaan kundi nangyalin idiopathic, kumbaga 5% lang na yung secondary hypertension, no? Ang ginatawag nga ining hypertension kuno is caused by, of course, high sodium diet, high fat diet, okay. Ano pagit, sedentary lifestyle, and of course vices like smoking, like drinking, and of course diabetes, no? Isa na nakafactor sa mga ginatanaw sa mga itong mga medical professionals nga diabetes plays a major role sa pagdamo sang ginatawag nga hypertensive nga pasyente.
1: So, kung ang pwersa sang dugo against sa arterial wall, taas ang munang hypertension.
4: Correct. No, that is the pressure exerted by your blood to your arterial walls. So, ang question da, anong balang impikto sini? Because tama, permi taas ang pressure sang imo dugo. No, kay plakaon ka baboy, plakaon ka asin, palapulaw ka, stress ka pelmi. What happens is, it creates this small tears in your arterial walls. Ang arterial walls nga ini, amuning imo ugat, kumbala sa sugot, sulod sa imo ugat. This pelmi na gaigo ang dugo, pelti ang pressure, mapilas na sa gamay. Ang lain da, sa pilas mo ng gamay, da ma-deposit ang imo mga tambok ng mga unwanted fats or bad fats. Once ma-develop na sa masulod na sila, they will develop atherosclerosis. Isa na lang ang delikado. Let's go there further. Ining atherosclerosis will basically increase the blockage of blood. Doti kung mang-increase ang blockage ng blood, gataas pagid ang pressure engineer. Mm-hmm. Ang lain sini, kung tama nakatukusog sang imo dugo, sang imo sang pressure sang imo dugo, kag makakas, kag madala ni atherosclerosis. Mm-hmm. No? Do solid, do plaque-like ni siya, do do kumpara makomparate yung do bato na ni sa sulod.
1: Nag-upod na siya sa dugo kung kaisa na kung
4: kung makakas. Delikado na. Kay base
1: sa heart ni mo?
4: Ma-travel na siya sa imo ang mga blood vessels kag magbara. Lain lang kung nagbara sa brain mo.
1: Okay.
4: Stroke.
1: Okay.
4: Kung nagbara naman sa imo heart, base heart attack.
1: Okay.
4: No? Ano pagid ang ginobras ang ano pagid ang pagkalain sang ginatawag nga pagtaas ang dugo, it basically kay tam-an kakusog imo dugo, mang work hard man ang imo heart to pump it.
1: Correct.
4: No? So basically ang imo heart mas suffer man, no, amo ni ginatawag nga may mga heart problems kakitaas na ang imo blood pressure.
1: Kag isa pa ang kidney, no? Mm-hmm. Kidney disease nag-occur kung grabe man kataas ang pressure sa imo dugo, Sir Boy.
4: Correct, no? So, di mo makita nga importante gid to check your blood pressure. Let's talk about kay sa ano ni engineer regarding the kidneys. Your kidneys, very important kini, no? Kay kung taas ang imo, usually kung taas ni mo blood pressure, taas man ang imo portal pressure or may portal hypertension. The portal system is basically the system nga amuna ang blood supply nga gatag sa aton kidneys. Tik kung taas da ang pressure sina, gakaguba ang filtering system sang aton kidney. So ano nga katabo kung maguba ang filter system sang aton kidney? Hindi na siya kapagwa o hindi na siya ka-filter sa mong higko sang aton lawas. That's why ang higko sang lawas mo stays in your body. Kung makita mo na may mga kidney problems, medyo mag-get-om ni sila. Ang gagag-get-om ni sila, kay mismo tamo ng waste product sa ilalawas.
1: Correct.
4: So, ang solusyon da usually is ginadialysis. para makuha ang gitawag nga higko sina.
1: Kamahal sina nga kwan nga sakit ya sir boy.
4: Halil lang natanan ha. Ang iba niya damo no. Of course kung taas ang imo salt, guba man ang kidney mo. Mm-hmm. Kung taas ang imo salt salt consumption, taas man ang dugo mo. So minimize your salt. Salt is not bad. Oh. I just want to clear about this. Salt is needed by our body. It is an essential mineral sa aton lawas.
1: Kung no? Sobra,
4: kung sobra lain man no. Ang banila okay lang yung taas ang asin, di kipa may matag ginabalhas. Well, that is partially true. Compared sa mga puti or sa mga Caucasian sa other countries, nga kisalas lang gabalhas. Kita ya, we always lose sodium or salt kung gabalhas ta. But, again, it's still dangerous. Limit your salt to the dietary requirements sa ginatag sa dietitian ta, no? Anta na sa son, no? But, let's talk about D3 Bio. How does D3 Bio help with hypertension? We all know that D3 Bio is a superb antimicrobial agent because of medium chain fatty acids. Nga mga bugana sini, no? But those medium chain fatty acids also helps in regulating your blood pressure properly. Of course, D3 Bio is also a fat, but these are good kinds of fat. It contains high density lipids, HDL kumbaga. Ini high density lipids ini ginahimos ini ang mga ginatawag nga mga bad cholesterol, your LDL. Well, LDL is not totally bad. In fact, it is good. Ang obras ang ginatawag nga LDL, it basically carries, all the nutrients and minerals to your blood, no, delivering it, no, ginaputos ini, ginadala ini, no. Ang lain sini pagbalik kasi imo atay. Kung hindi na siya kabalik sa imo atay, it deposits into sa mga cracks tulang ito. Yan, tagina, itam ang dugo mo. Gasulod na siya, kagatigas siya. No? Kaya siyempre, ang pagtigas ini, ang pagform sa atherosclerosis ini, madamo nga bagay. Pero isa na nakabagay, gariak ang aton immune system. No? Ginakaon ni sa macrophages sa aton mga fat cells. That's why kakapatay pang mga macrophages kay Nick, hindi na ma-dissolve kay feeling na foreign body mo. But, among paningga contribute sa formation sa tawag ng atherosclerosis. So, ang ginobras ng HDL nga dan sa D3 Bio, ginahimo siya ni ang mga hinay na nga LDL. Ginapangakwat yan eh. Uh-huh. Ginabalik na si imo atay para ma-process.
1: Ma-reprocess to?
4: Hindi na siya mag-deposit sa imo ugat. That's why layo ka man sa ginatawag ng formation of atherosclerosis kung nami ang imo HDL level. And the other thing is, nami ang ginatawag or production mo sa nitric oxide. What is nitric oxide? Panita ni mabatian sa extent. Anong ilang nitric oxide nga ini? Ini nga nitric oxide nga ini, ang ginaobras ini is basically ginagaan niya ni elasticity.
1: Okay.
4: Ang imo ginatawag nga kaugatan, no? Example your arteries, no? Para nami ang vasodilation o pagbuka sang imo gut,
1: okay,
4: to accommodate blood, nami man ang pag-constrict.
1: The flexible, hindi kay tig-a, sir boy. Correct, flexible,
4: no?
1: Yeah.
4: Pag-constrict ni, amuni ang kapag-iho sa dugo forward, no? So, kung mayong imo blood flow, layo ka man sa tawag ng hypertension. Pero ang hindi kin matawaran is, ang D3 Bio, because of its medium chain fatty acids, basically helps your metabolism. Lalo na ang ginatawag nga pag-consume mo sang imo fuel from your glucose, from your fats, from the food you eat. No, once this is on the go, meaning to say condition nga ini, layo ka sa ginatawag nga fatty deposits, no? These fatty deposits, yung ginatawag nga ni Sir Kevin, mga brown fats nga ini, will basically contribute in insulin sensitivity.
1: Mm-hmm.
4: Oh, so we're talking about diabetes na. Kung may insulin sensitivity na ang imong ginatawag tungod sa damok, dako ang imubuyon, damok accumulated fats, this will cause diabetes. And diabetes will also increase your blood pressure. Ginapasaka pag ining imong blood pressure, kaya ginapalapuyot ang imo dugo. Initanan-tanan ginapunggan sang natural ng mga benefits nga makuha mo sa cold press extra virgin coconut oil nga na sa D3 Bio. And this is proven by research and science. No, damo niya libro nga gambal that good fats are basically the solution for bad fats. So
1: ano sir boy, ano ang 5% abi sang medyo malala ang imo batyag kung ubis ka sir boy tiga ga trigger man isang imo nga high blood pressure.
4: Ang obesity is number one, no? Obesity will basically increase your fat composition.
1: Okay.
4: Number one gina. Where does your fat goes? It fat goes to your belly. Kadto sa imo tiyan.
1: Aha.
4: Kadto sa likod sang imo tiyan. That's why mayari ka diyan dumay bilbil kapin sa likod, okay, mo. Ha? Kisaga ka sa mga
1: babae. Dumay balon-balonan
4: kada. Sa mga babae ka kadto sila buli, sila legs and everything, no? Inita nang tanan, Pastor Ginambal ko, does not only strain the body to provide blood. Naglapad ka mo.
1: Oo.
4: Hamak mo suna. Isa ka lang kay Tarya, kumbaga, ang gina-irigar sang imo dugo. Nag-imo ka na lima kay Tarya.
1: Kinanglan na madamo, gid nga dugo.
4: Ang problema da, ang pag-pump sang dugo.
1: Correct.
4: Ha? Ang your heart is the pump station of your blood. So, of your body, no? Simple, kung gadako ang area na gina-pump niya, gakastrain ni siya.
1: Correct.
4: When you have heart failure, then everything happens. That's why, kung pwede lang, no? Kung feeling mo medyo overweight ka, hindi ko na mag-abot nga obese ka. Pag feeling mo overweight ka na, maghinay-hinay ka na. Kung hindi ka man nga makapaniwang diretsyo, mat-amata lang. Mm-hmm. Mat-amata lang. So that's why, ang BMI, inastoryahan ta, body mass index, ang correct food nga ginakaon, ang low fat pero high in protein is really important. So going back to D3 Bio, mga question engineer ka, going back to D3 Bio, you take D3 Bio, not only because nga katangkaso ka, ubusip on kagilanat, take D3 Bio to help lower your blood pressure. But again, liwat-liwaton ko ni, if you have your hypertension maintenance meds, tumaroon mo gid na iya, kiginhatag na iya sa doktor. No, importante gid na iya. Follow your doctor. Kung may maintenance ka, hindi pag-untata ang imo maintenance, ang ginhatag si imo doktor. No? Suportahi lang sa pag-inom sa ginatawag nga D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kaginanat, kaglayo ka sa ginatawag nga high blood pressure, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, kag Drita, ma-proceed ta, Sir Kevin.
3: Ligo na ta, Guru Engineer.
1: Ligo na gani, ikaw gani ginanda ko, mayong purma ni Sir
3: Kevin. Ang ginagamit nga pampaligo, Engineer, dapat hindi lang basta-basta kay sabon nga nagabula, no? Dapat sabon nga nagahatag skin care sa inyo, no? Nagaalaga sa inyo panit, kag nagaproteksyon against skin diseases, no? Kay nami ang panit nga wala sang arikis kag hamis. No, Engineer. So mag GTX Beauty Soap, ang GTX Beauty Soap, ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap ka pa. Himo sa mga natural ingredients, no, halin sa guava leaf extract, papaya fruit extract, madre de cacao leaf extract. Ina sila nagapossess sang antimicrobial property kag ang papain nga ra sa papaya fruit extract ang nagapahamis, nagapaputi sang imo nga panit. So mag GTX Beauty Soap, so tanan nga mga skin diseases da, alap up, punggod, mga ano da, buni, kayang-kaya na tapnaon sang DTX Beauty Soap.
1: Hindi lang kita ligo kag magpangabon, kundi ligo kaya adlaw-adlaw. Diba si taga simana kag magpaligo, bla sir?
3: Once a week lang. So dapat everyday, good na everyday. Kag syempre engineer, partneran tayo na sang Klinika Dio Fresh. Mag-swipe to the right, swipe to the left, sang Klinika Dio Fresh. Natural deo roll on, himo sa mga sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang imo nga body odor, which is ang kagaw, no? Kaya ang kagaw mo ginang nagahatag sa aton sang hindi kaaya-aya nga amoy. So kinanglan ta ina solusyonan with Klinika Deo Fresh para 48 hours of freshness, kag 48 hours ang protection against body odor.
1: Mga pita, ah, kinanglan taman mga piaga kag bilog adlaw, no? DTX Coffee Mix nami ni sa
3: kami. Any time of the day, Engineer, no? Muning nami sa Kapita Klinika DTX Coffee Mix. May ara sang DSE kag Ampalaya Leaf Extract, bugana sa antioxidant. Nagakape ka na, nagadetox ka pa kag nami diri, Engineer, hindi makapasulab sang imong atyan.
1: Correct.
3: Sa imong bangod, May ara siya sang chia seeds nga nagahatag sa inyo sang fiber kagkabulusgon samtang ginainom nyo sa kung aga, engineer. Kag syempre kung gusto mo naman medyo galikaw ka sa mga matamis nga mga ilim no, no? Kag gusto mo ya kontrolado imo blood sugar level, amuning kape nga bagay sa imo, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, luwas sa duwa kabilog ang source ng antioxidant. May DSE ini kag Ganoderma mushroom. Ang iya nga sweetener stevia, isa ka natural sweetener no. So premiado ang timplada sa DTX Premium Coffee, no? Hindi ka gid magkabalaka nga magtaas ang imong blood sugar level sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo ya kape nga layo ka sa stress, engineer,
1: okay,
3: dapat naka-prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee bugana sa probiotics nga nagabulig sa paghimo sang vitamin B, kag syempre mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain sa pag-manage sang stress. So samtang nagainom ka sang prebio coffee, nagamat-amat ikaw yung home kag stress and worry free ikaw kung naka-prebio coffee.
1: Pero kung medyo nagabusong ka, okay man sa mga kapita yan, no? Wala yung problema.
3: Engineer, yes, engineer. Kag syempre, no, kung ang problema nila ya, maski ano nila kakaon, huwag sila gatambok. No?
1: Uh-huh.
3: Basi, may problema sila sa nutrient absorption, engineer. Or basi, may problema sila sa ila digestion. So para ma-make sure nga na may ilan nutrient absorption, mag Clinicas Probiotics. Kaya yung Clinicas Probiotics, isa ka probiotic food supplement nga ginpabaskog nga may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagabulig sa aton nga pag-repopulate sang aton good bacteria sa aton tiyan para malikawan na ang pagdamo dira sang bad bacteria sa aton tiyan nga na pwede magtuga sa mga toxins nga pwede maka-infect sa aton lawas. Kaya syempre ang ginaubra pagit sa probiotics, engineer, ginapanubo ang carcinogenic agent content sa aton mga pagkaon nga ginasulod sa aton lawas. Kay ang probiotics amo nang gakaon sa mga carcinogenic agent. Kaga mo man ni ang nag-harvest sang antioxidant kaga vitamins and minerals nga kinanglanon sang aton lawas, no, gina make sure nga maabsorb gina sang aton lawas pinaagi sa probiotics. Kag kung may problema ka sa pabalik-balik nga UTI, base kulang ka lang sa good bacteria, so kinanglan mo mag-Clinicas Probiotics.
1: Ang kinanglan naman niya ining extend food supplement for men, amo nang importante kung gusto ta mag-increase ang aton nga energy kag stamina. Kung gusto ta magmanami ang aton nga blood circulation, mag-extend food supplement for men. Nami ginisa sa lalaki, a performance pala sang mga senior citizen, sir boy, ang mga nagalaylay kag nagadunglay magauntay kay nga
2: sa mga senior citizen, no, sa mga kapoy ng mga laki, mga tawag nga do kulang ang pwersa, si engineer, no? Anong gani extend
1: food supplement for men, no, may arin sa nga makarut, klabuwas ka, may mga amino acids ini siya kag mga herbal extracts, sir boy. So sa ginambal ta na ga-increase energy, naga-improve sa endurance, naga-support sang libido kag man nami nga sirkulasyon.
2: Klabuwas ka kag makarut, na
1: makarutay
2: ka kung naka-extend food supplement. Okay, yung blood flow, kung gusto mo kampiyon yung blood flow, magpabanyo sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init nga ginatag ini sa mga tired muscles mo, no?
1: Uh-huh.
2: So mga kasukasuan mo da para mag-release ng mga hangin-hangin da habang pahilot ka kay misis, kay girlfriend, kay sino po na, kay friend. Gamat-amat pa ang sakit sang imo muscles da kay ginabanyo sa imo, DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sa DTX Liniment Oil, kampiyon man. Hangga pa relax mo sa anxiety mo, sa imong biyahe hilo, simot-simutan mo lang ni. Ang DTX Liniment Oil. Tulog ka dyan, engineer, sa simot-simutan. DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Before nga ipasa ko liwat kay engineer, I just want to say congratulations sa ayado ko.
1: Congrats!
2: Kay Miggy Boy Luis, you Del Olmo, Miggy Boy, congratulations, naging MVP ni sa ASCAL, no, football sa mga bata, ASCAL development. Miggy, I'm so proud of you. So mamaylan do, medyo proud naman tada, Mayor Tongson nga isa ang tagay mamaylan naka MVP sa ASCAL Kids, no, kay Miggy Boy Luis U. Del Olmo.
1: Congrats,
2: ha? Oo.
4: And of course, gusto mo man kong pasalamat sa tanan ng kumpanya sa pagpatay sa paglubong sa tiyo ko kay Romeo Solweta sa dangkalan kapag attend sa misa. Salamat sa mga parinte, mga friends sa Solweta family sa Kalubang. Thank you.
1: Ang pinaka-bottom line siya ato nga programa actually, kita gusto ta maging healthy. So, amon ang pinaka-purpose, ang amon nga mga gina-discuss dere para sa atong tanan nga maging healthy. Well, that's simple, Sir Kevin.
3: Yes, hindi na sa mga suki naton nga gusto magbakal sang aton produkto, man. No? DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinicas Probiotics, kag tanan nga gusto nyo nga kape, no? Available ini sa tanan nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa

0: gusto mo kampiyon ng imong buhas damdam, masalag mag eye care gold. No, basically this is eye care gold capsules, protects your eyes from ginatawag nga oxidative stress, tanang premature aging, para kampiyon ang quality sang imo vision. Kung ikaw naka eye care gold, duangan mo ni sang eye care drops para magtindo sa imo mata, para kampiyon ang imo eye health. And of course, kung gusto mo kampiyon ang overall health sing imo cells, mag DTX 500, no? And mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kag gusto mo dali ka mag-ayo kung tatlangkaso o busip on kagilanat, and in basically your overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, in the up ni Doc Ramil Oy, happy birthday gali belated.
0: Happy birthday, boss.
1: Oo, kag aton nga CEO palangga gid naton.
0: Yes.
1: Na kag of course aton Vice President of Operations Sir Eljan Castaño, kag si Sir Rods Palma aton nga station manager. Na ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Ay, salamat sa inyo pag-upodcast niyong programa. Kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Man, Yusuf Castre, kung ma-postpone ang eleksyon, dako ang ma-save da?
2: Save mag... ginan siya? Correct ko, Mr. President.
1: Yes, hindi ka sala. Ha? Amo gani nga, sakto ka. Amo na basta aton mga tao, dapat gid nga magpaldo kay ti para tuloy-tuloy ang kaligayahan ta.
2: Sige, Mr. President, be ready na kay dugi-dugay ma-fresh konta kita party sa barangay kag SK election. Kumbala, pabor ka o kung hindi.
1: Natural. Kabalo ka na sa isabat ko sina.
2: Eh, ano, Mr. President, how?
1: You know mo na. You say you pa?
2: I-review to na lang, Mr. President. Ibasi, nalipat ka.
1: Ay, hindi kuya malipat ah. Kaya nakagamit kuya subong sangkok. Kukwa.
2: Sadya-sadya, ino.

0: Boss Roquette?
1: Oh, ano naman, Boy Ramon?
0: My latest.
1: My latest naman? Doper mi lang na ihaw?
0: Hindi ka haw? Kaya sa iban ko nalang isugid eh.
1: Oh, ayam.
0: De, hindi na lang.
1: Bo, ikaw mo niya imo. Kada sig ba niya gali si imo magwaan man? Magwaan sang kaakig mo ah.
0: De, mamati ka na, boss?
1: Ah, natural eh. Sang san, no, bala ako wala na mati si imo.
0: Ate, okay, boss ah. Ari, boss oh.
1: Mm.
0: Iplastar ko.
1: Mm.
0: Nagamo pagit ang national politics. Do na himo na nga national nga politikay.
1: Ano?
0: Oo, boss. Oh. Politikay na ulo.
1: Eh, nga nga manaw.
0: Ay, sadya na tudlo, anay. Sadya na panglimpyo, anay.
1: Kag nga naman.
0: Una,
1: oh.
0: Si Saldimo ang nagpiyait. Subong, may ara naman, boss.
1: May nagpiyait naman, ako.
0: Oo, boss, may ara.
1: Di ba si wala na nahatagan malita?
0: Nagilinaway gani guro tungkol sa parte ni Hanay sang malita.
1: Di magamuna sakto gidang hambal nga till it to the Marines?
0: Yes, boss. Sus, nagpiangak na si Mart Romualdo.
1: Hala, tapos gid.
0: Daw ipanudlo ya bala, boss, ang sinong na paldo sa malita.
1: Hala, eh, basi kung drama lang na.
0: Eh, ambot lang, boss, kung drama lang ni nila o kung away na giniya nga tudod.
1: Amunang palingingan ta naman eh.
0: Boss,
1: oh?
0: Nagsunggod abi si Romualdo.
1: Ay, sus, kadako na kay Romualdo, masunggod pa siya.
0: Do, bata gamay gani, boss. Wala guro na baklan dulipap, amunang nga nagpiyanga.
1: Wala, sadya-sadya, no?

I am so excited nga magwa na ang surbi sa akon sa kampiyon nga surbiyor, wala sang liwan nga si Bong Sansaw. Patod, patod ko. Damo gid ang iya nga mapapati nga ako sa gihapon ang ginapatihan sang tawo sa bilog nga Pilipinas. In English, I am still trusted by the Filipino pupil. O galing do may problema kami. Sa karon, nagsunggod gid si Kas ako sa hamon. Do mapiyangat na siya eh. Bastante man ang malita nga hatag ko ang katingalahan nga mapiyangak pa siya. Anong problema ba? Bao, basi bala kun nag-away naman sila sang akon mga bata-bata. Ano pa? Nag-sulusunggod? Pero sige lang ah. Kay makit-anay man kami Japon ah. Akon siya ulu-uluan ah. Kagambalon nga Kas, hindi na magpiyangak ah. Gaan talang kami nalita nga raok ah. Baw kabay tani nga madala ko lang siya sa ulo-ulo ko ba? Kaya kung hindi, basi kung magkalaulagin kami sinitanan. Sadya-sadya, no?

0: May gogola to eh.
1: Yes, may gabang kay.
0: What can you say about toto dako botkon?
1: Ano ganyang dapat, Kuya Ambalaw?
0: Ano gani?
1: Talabunan eh. Kagsya ng ato new victims of love.
0: Hala? Nga victims of love ah? Ano na luya ka siya?
1: Hindi expression ko lang na iya.
0: Awa? Habi ko kanya ko na luya ka na dahil yun siya.
1: Wala? Ano abi mo sa ako? Nung paminsar mo sa ako niya migaw?
0: Wala lang.
1: Awa? Abi ko gani kung may napaminsar ka nga malayan na tuhoy sa ako.
0: Wala? Ikaw pa? BFF takabay?
1: Kung sa bagay. Gani man miga. Pero Meg, preparan tayo ang aton nga Sunday call sa palaboton nga Lunes.
0: Excited na ko kanya, Meg.
1: Sa first day of school ta, Meg, mapasikat tayo. Oh, Meg, ang may pasiguro ngayon mo, ta, Meg, nga mabaktay-baktay ito, no? O, hindi gani. Magpakilala ta sa mga maestra ta. Kag sa mga classmates ta nga, gatambling-tambling ta, Meg, para sikat tablaw.
0: Hello? Sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis ang nagligad, sikisaki, kijakatama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
11: Gluternamax! Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
5: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Norbs.
1: Marites.
0: Norbs, ano, Norbs? Yes?
1: Sa rin to makanto si kayo.
0: Base mangita sang oxygen. Mapuli to siya kuno anay sa ilabalay kay makuha siya kwarta.
1: Ay, gali ka.
0: Oo. Kay daloon ko na lang namon sa emergency, ah. Di ano?
1: Hindi na. Okay lang, kuya.
0: Ay.
1: Baka kaya ko pa man.
0: Anong kaya man? Ilang damabugto na ganing ginawa mo, tapos masiling ka pang makaya mo?
1: Oo.
0: Ay.
1: Kaya ko ba?
0: Umuhin ang hagak mo nga. Tapos, kaya mo pa, oh Diyos ko.
1: Oo. Kaya ko pa niya.
0: Norben? Norben?
1: Pero kisa, gapalang duluman panulo ko ay.
0: Amugani nga dalun ka na lang namon sa emergency room para madapatan ka sang bulong. Oo man. Sige na, Norbing. Para madapatan ka sang bulong o kung hindi ka, basi i-admit ka gid sa ospital.
1: Pero basi babalik man lang ang bertod sa akon bulitas.
0: Ay, ulaton, mapanaya kung saan o ka kung matiwas ka na. Hulaton ta na lang ang mag-abot si Marika yot kay may kwarta to siya nga dala. Kay ipabulong ka na yun namon.
1: Daw mahuya, mantasina man.
0: Ay sus, Norbing. Hindi na maghuya-huya. Sang-sa mapatay ka?
1: Sadya-sadya, ino.
0: Na!

0: Daddy?
1: Bay, doon nagbagong tingog mo, yes, Jupiter?
0: Kalain sa balita, no?
1: Oh, eh, nga man hao.
0: Pinsara bala, may crisis diya sa ato sa Pilipinas?
1: Ah, eh, kwan Jupiter, doon nagbagong tingog mo doon si Tantan ka na, oh. Eko, kwan, bisan daw normal di sa aton, doon may crisis naman Japon?
0: Ay! Kakaaman, Dad?
1: Kaman hindi ka dyan madulang korupsyon sa aton gobyerno, Jupiter alias Tantan.
0: Di nga agap pangorap sila, Dadhaw?
1: Eh, kaya ti para magdamong ila kwarta eh.
0: Ay!
1: Hey, gatipon sila sa ilamanggad. Agod nga magbakal sila sa ilas lakyan. Hmm. Balay da kag iban mi pang babae Manila eh.
0: Hala ka na, may balas si na Dad, no?
1: Eh, mangin korap?
0: Ho, Dad eh.
1: Wow, do. Loading ka subong Jupiter. Igabaan ka man niya galing.
0: Bahala na, Dad, ah. Importante, paldo ka sa kapanya, Dad.
1: Ay, kwan ah. Ah, bad na bla Jupiter.
0: Nga naman, Dadaw?
1: Ba't eh, hindi naman namin example?
0: Mm-hmm. Bahala ka, Dad, ah. Basta importante, damo kwarta.
1: Eh, sa bagay, no? Kinamis na tuod. Basi gani ako kung ara ko naguro sa posisyon na muman sinang himuon ko.
0: Laban-laban, Dad, eh. Bisan subong, nga hindi ka pa sa pwesto, korap ka na. Ano, gitayhan nga, kung ara ka na sa pwesto?
1: Ba, dumasalawid pa si Jupiter, nagbagong tingog ya, dumidyo paos, pero sadya-sadyay, no? Wow!

0: Magdalena, tulog pa dyan si Kap?
1: Gani man. Pila na niya kaadlaw nga tulog ni Kap ya.
0: Eh, hindi lang niya inadlaw daw si Nimana na gani. Galing daw, normal man na niya kay Kap, hindi bala?
1: Oo eh. Kay Hambal ya, basta muok ang tulog ya. Nami na ko nung dalamguhan nun ya. Ay, kundi hindi eh, nasa ako niya galagaw ang iya espiritu.
0: Ay, aba!
1: Kabay lang gani, wala nagriktas sa impirnong espiritu ni Kap, no?
0: Ay, aba! Hindi man to siguro pagbatunon sa impirno?
1: Ngayon nga, manhaw.
0: Eh, basi ko natuto sa akong makumpit pasaya kay Taning. Siguro, pabalik ko na di siya ni Taning. Kaya wala pa din natapos sa duta ang paghasiksang lagim ni Kapitan Hugakong. Amo gani, Magdalena, nga hulaton ta na lang kung saan o si magbugtawa.
1: Ang pamangkot na gani kung saan o.
0: Amo na da. Ang lain lang bla ko, hindi naging siya makabugtaw pa.
1: Diyan sa dyan, eh, no?

Sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: TC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagandamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapakang abutika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mapakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mapakang sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX DTX Beauty Soap. Hindi mo sa down sa bayabas, madrede kakao, papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Luter na Max! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubaginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Luter na Max!
13: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: 101.5 K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
2: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw kagainom? Kung kada 8 ka oras kagainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sino ba lang naka-hypothyroidism? Amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Lang ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa?
4: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimuya nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. So hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
5: Correct.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: May ara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland, ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
0: D3 Bio.
7: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kung may problema ka, underactive imo thyroid, meaning wala sa magka-produce, magka-hypothyroidism ka. Overactive, meaning magka-hyperthyroidism ka. Amo tambali, Dr. Ramil, kung hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imo pamatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually, ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
2: No?
3: Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
3: Inflammation.
0: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalay nga vitamin D3, si D3 Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut. No? True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Kitumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyon ng radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Kamong aga mga sukinaton nga tigbala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 18 na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalimang bulan sining tuig 2026. It's a Monday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pagbabatihan sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, nagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na mga insan! Kusmikos ta ah. Estela Taya, Leonardo Rilos, Merlita Malvas, Roda Angelis Knight, Jolie Hinovea Lumugdang, Romar Duran, Edna Kuntapay, Estela Taya, Brace Endico, Merlin Joy Sidayon, Rafi Armonio, Romar Duran Sanginigaran, Jolie Lumugdang, Romeo De La Cruz Jr. Sa Celine Holmes Gilisya, Margie Malinaw, bunso na mga serbo, ML Balasa, Jovelyn Maghari, Rodang Ilis Knight, niya regard sa naka-yellow.
2: Tinuto ito.
0: Jingle Kanoy Tikar, Elizabeth Pineda, Lady G. Kanyiti Panlan. Kamusta ang imo nga weekend, Ruda? T5 Kabangkalan, silingya ga? May lang kayo, isa lang ba? Nanilin, Disinal, Shiflet, ang akon nga friendship. Hoy nani, kamusta na nato siya? Abi ko, nai, na-remind mo na to, ligad. Abi ko, na-remind mo na to siya, huwag magligyapon to. Dumaama, naging kuni batteries ang reload. Pabalo mo siya nga tipan niya gito mayos ang scotch tape ang alabrihan sang kwan sang perfume kay basi magsungaw mo ubos na to sang sulungaw. Angeline Selva, sige, nakainom na kamo DTX 500. Kung wala pa, inom na kamo ha. Inom na kay nami na para sa mga nagasupreher subong sa mga tendinitis. Tendinitis, inibarang kasinakit ang inyong mga tendons. Mayong aga kay Sir Neil Hukal, Rochelle Evangelista, May Dagay, Eljan Espinosa. I-remind niya ko nuliwat. Kasinakit ang it was fantastic. Katikalon, ganyan pa sa nga ako, nga friendly, friendly. Kasinakit ang inyong mga joints, basi tendon, ayang kasakit ha. Ang tendinitis, bla, muning pag-inflame sa imong mga tendons. Ang tendon, amuni siya ang naga, ang punta sa muscle mo, bla, ang gahold sa imong muscle bundle, pakadto sa imong tul-an. Ginaangot niya na ang imong maskulo sa imong tul-an. Ginaangot niya ang imong siko, di magbulag. Ang imong shoulder, ang imong tuhod, ang imong tikod. Ang imong mga tudlo, oh, your tendons. Hindi ko magsinakit na dako mabulig ni DTX 500. Kag ni Mighty C, hindi pagkalipatan, Mighty C kagid para nga kompleto siya. Kay para nga ma-aid sang vitamin C nga alkaline ang production sang collagen. Kag dako man ang mabulig sa healing sang imong tendinitis. DTX 500 para gid sa inyo. Amal ni Ruda, salingi ako na lang mabakal sa imo perfume, maski fake lang. Para matupad. Kanami mo niya kay Roda. Sige daw. Sige, Roda. Aileen, gani po nami gito yung iya. Ya, Roda, sige, damo to ya, Roda. Sa tiyo ka karton. Karton yung damo-damo yung perfume ang unos. Tambal ni Nanilian. Basi ko na mali-mali na to. Uy, ko na inagambal, ha? Ikaw na ya, ha? Mayong ugto kay Dr. Edward Sayusa. Ang aton nga, Anchor man sa Edukalidad sa K5. Gapamati siya kuno sa may Hacienda San Agustin sa Gay. Ano ka naman da, sir? Kapulo pa amulya ka sa Sagay. Uy, kanami, ito lang inatag mo blasakon nga, ano to, nga, kalamansi, ba kadako na ya. Kadako na kanami. Sa aton mga classmates sa Layman Advanced Ministries Program sa Negros Occidental Conference. Nag-graduate kami kahapon na completion ceremony. Natapos na mo ng prescribed hours. Paano maghimo sermon? Paano mag-deliver sermon? Paano magwali? Church management, Daniel and Revelation, answers to objections, how to conduct Bible study. Akumplito ah, pati dibati ara. Salamat gid sa kay Pastor Jifon Galanza, ang akon nga classmate sa CPEC College of Theology. Siya ang amon sa mga president sa Negros Occidental Conference ng Seventh-day Adventist. Kay Pastor Inilim Asuncion, ang amon man akon man to classmate sang una. Mga classmate ko puro na ya mga executive ba? Si classmate ko Pastor Only Intia, executive naman. Aba, wara pagit si Pastor Eber Bakulod, ang mga idol ko sang una sa sipag. Ay, abaw ko nagdayon, gali ko, nagtapos ko sa theology, kaya nagpastor ko gali. Damo ko backing sa babaw ba?
2: Tinog to, ito.
0: So, ready na si Efren Calixto Jr., si Brother Ray Herios, si Brother Edmond Alejo, si Arms Riofer, si Akadamo na yung sa mga ready na di na tama crusita. Akadamo pa na yung mga dugay-dugay palangan-langan nakatama crusita tapos ko programa.
2: Grabe po.
0: Ayo. So may yung aga sa taran ng mga brothers and sisters

0: Sinfuego sa may ano pa sa tingin na walian kuman Sandumanan.
1: Grabe po.
0: Mayong aga sa inyo. Sige. My birthday galian, nay papang birthday tanay birthday. Itan ang birthday. Ay wala nga, wala mo, wala ka kabalo nga birthday ni Arf. Why na saga check check chief sa mga birthday? Iban-iban gina-check mo ita na. Kapag kagid karon kay Sir mo Arf. Ara na tan. Nan, ara na birthday ara. Sa akong nga former teammate sa Kabangkalan, Sir Dinarf Tugalon, former manager sang RYU. Oh, the first manager sang second manager na yata sang RYU. Dinarf Tugalon. I know happy ka subong Arf sa imong you home. Kag kabalo ko paldo ka subong kay gintagaan ka to mani. Sang kilala ta. Gintagaan ka kuno pang birthday ni Mayor Benji Miranda sa Naol. Arf. Do hindi lang balanon. Ah, mga mahagpok nga yuhom nga kung magtulog ka. Maluyag ka gidya.
1: Grabe po.
0: Kalayo ya Arf sang tsura mo kay Rubik, no? Lulayo gidya ka tsura mo kay Rubik, Arf. Habi mo, ikaw lang dabalang daw tsura tao sa stasyon. Si Clint kadaan, subong natambok nga daw budha. Dugangan pa ni Rubik nga nag-agil ilon. Pero na, mi Arp, akay Mayo lawas mo. Butsilingon, happy ka. Happy ka, Arp, happy. Itani, kami mangin happy man. Oh, pero hindi na kami mangayo si Mor. Bakit kalayo, makabalo makamidan nga way ka kapangatag.
1: Grabe po.
0: Gauyang-uyang na kuya sang sagay ka pangayo si mo. Kabalo mo kundi ka mangatag. Imo na lang nang imo mania.
1: Ah, grabe po.
0: Celebrate na lang the Arf. Hindi magpainto si Ila Rubik ha.
1: Ah, grabe.
0: Toon ka nila papamahawon tapos why man kontrahon ka man pagkabuhas.
1: Ah, grabe.
0: Ang pinakanami mo nga friend si Miles. Kay true friend ginaya.
1: Ah, grabe po.
0: Sa Bakulod may ka-birthday man, di ba? Oh, huwag kakabalo nga birthday ni Itan ni May Hikilya... Ano ni? Ara, ganyan. May Hikilya, Hikilan. Ah, birthday man sabong ni May Ann Hikilan, ang news writer sa Bakulod. Maduwagi sila ni Arf Gali. Ay, ara pag si Lady Dayan? Mayo lang Lady Dayan, kayang imong atsura daw Lady Gid, no? What if po ng tsura mo daw lalaki? Paano ang imo nga ngalan?
1: Ah, grabe po.

0: Day Money Lady Dayan Lanario sa Kabangkalan. Ah, ka na, may ka mga himsog sang lawas niyo. So, hindi na ko mag damo pa istorya. Bang shir-shir man ka muda.
1: Ah, grabe po.
0: Shir-shir man ka mo, kabarato sang ice cream, di mo kabakal.
1: Ah, grabe.
0: Taga, ima kami di ay.
1: Ah, grabe.
0: Kamu-kamu lang yan ma-celebrate.
1: Ah, grabe po.
0: Sige, happy birthday sa inyong tatlo. Kabay pa, Lady Dayan, magdako kapag yun.
1: Ah, grabe po.
0: Kay... kung, di ba, muna healthy kung dako.
1: Ah, grabe po.
0: Sige ah. Aton nga mga birthday celebrant subong adlaw. Sa talaga sa ulog sa inyong nga birthday subong. Happy, happy birthday sa inyo tanan eh. Mga balita nga ton pag-istoryahan subong aga. Uy, may birthday pagigaliyari ya birthday gini nga tsak to. Happy birthday sa daughter ni Sir Ricky Sinfuego, si Richia Faye Sinfuego on her 17th birthday. Oh, kanami. Tiway kita da, sir. May God bless you. Faye, on your 17th birthday. Ang kapatamyaw si daddy mo, Ricky Sinfuego. Hoy, ang akon nga Lodi sa Kabakalan, si Doc J. Logo. Doc J! Salute, big salute. Amuning migo ko yung may doctorate na, hindi pa yung magpa-promote officer mo. Good morning, Kuya J. Say mo, Kuya Doc J. Logo. Sang Kabangkalan PNP. Kabangkalan ka pagyapon kuya. Sa tanang kasaulog sa inyo kadlawan sumong adlaw, happy happy birthday sa inyo. Gina-challenge ko ang mga classmate ko sa lamp. Nakatama, crusade na ta. Dami crusade ya alin sa agas ta magapon na.
1: Grabe po.
0: Sir Edmond Naliho, tama crusade ta ah. Adugay nga.
2: Tinunto ito.
0: Pagamiton to itong aton mga natunan. Ara-ara si Sir Ricky Sinpuigo gatay po. Gamessage sa lampo. Imbitaron niyo tanak ko sa birthday. Bebebe, ano ni? Pag hindi ganina invitation sa birthday si Ricky ang gina-type-type mo na sa message. Ah, thank you. Ah, thank you lang. Kaya ko na, gapabot-abot ko nga invitation na. Babaton ka lang na si Redmond sang thank you lang yan ni Bader Ricky, oh. Invitation, gidya dapat. Anyway, mga balita, nga ton pag-istoryan, ari, oh. Sing it! Sa Regional Education and Training Division nagli si Kuya Doc J. Logo. At siyempre, di rin kagadyo dapat kuya, kaya may doctorate kaya. Kami na kaya rin ka sa region. Sige kuya, God bless your career. Ari oh, may pakita ko nga video sa inyo. I hope may mga load ka mo para makita. No? Kaysang nagligad nga si Mana, may paglalisay sa tunga ni Ruben Padilla nga idol nyo kag si Kiko Pangilinan. Oo, kay daw ginsinggitan sa ni Kiko nga nagkiniko si Kiko na sininggitan niya nga it's still my time, it's still my time, I have the floor. Do no offend gid si Rubin the Bad Boy Padilla. Ginkadtoya gid si Kiko. Naginambalan nga parang sinigawan mo ata ako ah. Tola. Ang binugoy yung style ara gyapon. Ang binugoy yung style ara gyapon. Yes, sinigawan mo ako tola. Duara lang siya sa kalye. Duway siya sa Senate Hall. Si Kiko naman, being professional, nagpalapit siya nga gesture nga makamusta. Why siya nagkamusta? So in other words, ginbastos niya. Tiya mo ni nga mga klase, senador ang ginpang buto, ta? Amuning number one yung nga senador? Nga daw abiya, guru do kalye lang ang senador? Na karon kay... May ara video ko nagwa nga nagtapungulay sila nga duwa. Abi nyo kulo kamusta, kamusta lang to? Nagtinapungulay gid si Kiko kag si Robin. Oo. Nagtapungulay sila nga duwa kag ang rason gali nga ang suya gid si Kiko kay Ruben kag suya man si Ruben kay Kiko. Ha? Ipakita ko ang madalom nga rason nga nagsunuya ay sila. O standby ka mo arena. Traversya na matag ko ng headline tapos palukpunta ng video tadyunta na. Ang tapungulay ni Kiko kag ni Ruben Padilla kag anong rason nga nagtinapungulay sila. Binablos, binuno sang tiyo, baw sa buli ginaigo.
3: Tinunto ito.
0: Binablos, binuno sang tiyo sa buli ni igo. May kilala ko do perminiga ka igo sa buli. Ang kilala ko do permi na nagkabunan sa libo.
3: Pinunto ito.
0: Bago lang saya na bunan. Ang kilala na mo ni Sir Neil, yali pa sa ngunay, ito kinabuno na yan sa libo.
3: Pinunto ito.
0: Pipe leakages ang water provider sa syudad sa Bacolod. Ginatunan nga mo kunong rason sa kasidinti permi sa dalan lakson ng mga wala huya tada nga kontraktor. Ang mga wala huya nga kontraktor sang Bacolod sa Prime Water nga mo ni permi ang nagaukay sang dalan ta nagakutkot kag wala Manila gina kay Uliwat gatinubod. Oh, tiya mo na ang rason kakadanlog ang mga rider. Tiyulat pata kami magkalamatay. Samtang dua patay, dua pilason sa pagpangluthang sa Banwasang Isabela. Preparar ka mo, may Tagalog ng reporter, si Kaki 5 Joseph Bulano. Ang ating reporter na import ng galing Manila.
3: Tinunto ito.
0: Magtatagalog siya maya. Send off sa mga atleta sang probinsya gimpatigayon sang Sabado. 11 milyones ginatag bilang allowance para sa mga atleta. Sigurado ka mo sa atleta ginamakadto ha.
3: Tinunto ito.
0: Samtang lima nga ginaligar patay nga NPA sa engkwentro sa Kawayan. Nakilala na. Suspek sa pagpamuno sa isa ka Iloy sa Tubuso, sympathizer ay Hans ang NPA.
1: Grabe po.
4: Paano masabi? Salamat.
0: Bacolod LGU nagpatigayon sang wax or waste analysis and characterization studies. Halaton inyo mayo. Ngayong aga kay Buddy Ray Islabon, it is TP shirt, siyempre.
1: Grabe po.
0: Mayong aga da sa mga friends ko sa STI, kay Doc Mark. Kay Doc Ray, Doc Jake. Kay Sir Neil Hukal. Kay Sir John Zapalo sang STI West Negros University. Evening, kalabira nga nasa puan sa banwa sa La Castellana. Iya kuno sang senior citizen nga nadula sa nagligan nga tuig. Ahay. Lalaki sa inigaran arestado sa drug by bus operation, suspitsado gipasakaan na sang kaso. Tag 24 ka mga sagay nun, athletes kabahin sang NIR delegation sa Palarong Pambansa 2026. Aileen Gani. Ya, alas 11 pa lang sir, ang init daw kalayo na. Ayoko. Sige! So good na tatan, di na yung video tan. Ipagkita tatan ang pag-sinuyaay ni Kiko Pangilinan kag ni Ruben Padilla. Ang duha ka mga senador, blato nga nag... tinulukay, sinuyaay sa Senate Hall. Nga una nga nangakig, si Ruben Padilla sang nagtaas tingog ni Kiko. Ari ang iksena. Arabi kay dugay-dugay, matapungulay na sila. Ara na tan, go tan please. Ara. Ito, sinigawan mo ako ah. Why so? Wala, hindi siya mga musta oh. Na, hindi siya mga musta. Ah, suyaay sila, suyaay. Na. Ara na. Ah, dumatapong ulay ni sila tan, ara na tan. Ya, tinakot mo ako? Ya, ako bang tinakot mo?
5: Ikaw na niligaw
0: kay Sharon. Ikaw na niligaw. Ya, ikaw na niligaw nung namin naman kay Sharon.
6: Ah, grabe po.
0: Ara na. Baita sila tan, aritan sa tapungulay tan. Dito na tan sa tapungulay tan ah. Mm-hmm, kalawig pa ng istorya na. Aritan ang tapungulay nila, go ah. Ara na. Nan. Oh? Oh! Igogin! Ara! Ah! Igo naman! Amo gali na yang rason. An, amo gali nang rason nga nag-away sila. Nangimon gali kay si Kiko. Nangimon gali kay si Kiko. Ay. Ah, ay, kasuwit! Kasuwit!
6: Grabe po!
0: Kasuwit ko liyo sa mga Sharno, no? Ibalik tabi! Ibalik to, blaitan ba lang pagtapungulay nila, bala? Ora na! I'll go! Ara, grabe ang sumbaganay! Ara na!
7: This is not you.

0: piawayan si Sharon Cunita lang man. Amo gali na yang rason nga do hindi ka mo yung mag-ayuhay nga doa? Ay, yuhu. Ano, ambi kay si Ruben do, hindi ka mubuon kay Sharon. Nakamubuon, kuya bala.
1: Grabe po.
2: Alright!
0: Mubuon na bladol. Sige, diya kayo, mubuon niya kay Sharon mo ya.

0: nagdamo gulpi, nag 300 sila. Interesado sila makita. Eh, at least ha, na-promise ko ha. Arang promise ko ha. At napungulay sila kaya ang rason kigili si Sharon Cunita.
1: Tinunto ito.
2: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Ay, oo. Ibigo ko, Arms Rufer. Si Sharon na magalito, Meg. Ang ilamig nga, Kwan, Meg. Ang ilang nga awayan. Move on, nakamubala. Nakamove on, gani ko sa Sharon.
1: Tinunto ito.
3: Ah, grabe po.
0: Ay, anyway. At least kami, friends kami ni Sharon.
3: Ah, grabe po.
0: Friends man si Joan kag si Sharon.
3: Ah, grabe po.
0: Friends ba kami ni Fred?
3: Ah, grabe po.
0: Diri na tao ah. May isa ka hinablos, ginbuno sang tiyo sa buli.
3: Ah, grabe po.
0: Ah, ay, ah. May kilala gani ko. Kapila na niya binuno. Eh, siya pa niya gani ka pabuno iya sa lebo.
3: Grabe po.
1: Tinunto ito.
0: Hinablos binuno sang tiyo sa lebo. Ay, but tumuha mo gini si Bek. Rubik, kadugay na niya blaya Rubik. Bek, ang dibla Bek iniable kadugay na dibla Rubik no? Dibla Bek damo kay nablos Bek. Atuloy si Rubik damo inablos ang. Kadugay na niya nabuno sa tiyo. Hindi mo la Bek. Ang mga inablos Bek ginabuno gid man na sang tiyo sa lebo. Dibla Bek. Dapat ang inablos, di ba? Bunon sa lebos ang tiyo. Beg, pinakabilog na ganun inablos mo, Beg.
3: Ah, grabe po.
0: Alam mo kung ito na si sister, Beg, kaya yan yung balita, oh. Hinablos, binunos ang tiyo sa lebo, ginaigo. Sister, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Ay, Murat. Murat. Sister. No,
3: ah, grabe po.
0: Sino kaningalan yun isang una sa amon nga bumbahan ay man? Kalipat ko. Si... Ara na siya, wipe, ha? Ara kayo, true, mani nga daan, no?
3: Ah, grabe po.
0: Hoy, dapat naka-lipstick ka sa bong. Ah. Murat. Mang! Chupapi!
3: Ah, grabe po!
0: Si Chupapi kag si Chupa Ingwen. Chupapi!
3: Ah, grabe po!
0: Why pa siya? Ay, naano ni si Chupapi man? Si Rubik, ara na si Rubik. Si Rubik, talang bala una ha. Bala na ibang magkuton to siya ho ha.
3: Ah, grabe po.
0: Ara si, why si, ara na na? Sinong ara?
3: Ah, grabe po.
0: Si Nanette Marhin, sila niya. Yan nga nga sa libo, gigin buli. Agin, kwanaw, gigin igo, gigin sa buli. Aw, pwede laman na sa tubangan.
3: Ah, grabe po.
0: Kamu bala bag, wala ko bala nakagraduate sa lamp bala ha. Madisiplina, gani ko karon.
3: Grabe po.
0: Ano na si, sino na si Chester? Ay! Murat! Chester!
5: Yes!
0: Ay, kamusta ka? Uy, kamusta ka na, girl? Igwa na bala sa panit mo, ano'y bala?
5: Ay, okay lang, okay lang, kuya.
0: Ay, kanami, bala sa ngayon mo nga title, balaga.
5: Oo.
0: Ha? Ay, mo title, ha?
5: Mga favorite shot ka ni Juan, mga favorite shot ka ni Rubik.
0: Hinablos binuno sang tiyo sa buli na igo. Hindi bala si Rubik bala, damo inablos, girl.
5: Oo, magandihalong sa nga magpatiyo-tiyo. Sa kaya ba si, siya yung bunod sa inablos? Siya yung bunod sa inablos.
0: Wait, gadangat kayo sa bunanay na sila, girl, ah?
5: Hindi ka bunanay man na ni Rubik, pero nabaw ya bala, yung

0: pamilya. Ah! Muna akong nilabunok ka sa amon sa magdrama.
1: Ya bun a! Pagbunok
0: a!
1: Ya bun a!
0: Ma bun a ka mo.
1: Ay, oo. Titiritaw ah. Ano na tabo niya? Laging bunok niya siyang inablos niya tiyo. Pangaw?
0: Bago lang gid ka K5JP na istorya ko ang hinaplos kay gintawgan ko sa kay Gapayo ayo sa subong ka K5JP. Sorry gid wala ko na ngagaw edit ang iyang audio pero bas try ko na ma-send. Ang natabo ka K5JP diri sa may barangay Kabahog sang tinalikdan nga adlaw. Nagpatigayon sila sa nga barangay piyesta kay ti ang patron nila sang Isidro Labrador blati kalabana na nga patron na muna K5JP kuha na mo Mayo ang biyesta. Now, may ara sa palagwaon sa ilang SK9 di kung sa diin kada tagsa ka barangay ka K5JP once may mga palagwaon na hindi na madula sa kostumbre sa Pinoy sa piyesta-piyesta ang inom-inom. Nagaupon man ini ka K5JP inom ining biktima naging kilala kay Peter Hasmin 24 ang edad upod sa ilang mga barkada sa mga pamilya nila kagupon man sining sa tiyo niya nga si William Pipito, 34 anyos sa edad, 10 years ang gap ka K5JP. Now, ang natabo, medyo nakatayhong na ining tiyo nga si William Pipito, 34 anyos sa edad, ginasinggitan niya ning iya nga magulang nga babae. Magulang sa nga babae, tiara man ang inablos, ang bata sa babae ka K5JP, ang muning biktima. Sang ginasinggitan sang suspect nga si William Pipitong iya magulang sini nga babayi tibilang bata ko nagapamati kag sa K5JP daw sakit man sa imo nga tagipusoon sakit man sa dalungan mo nga yawyawon kag pakauyaan ang imo nga ang imo nga iloy
1: bali sa... bali ang tiyo ya kag iloy ya magutod
0: oh magutod kag K5JP kag mas magulang ang iya nga mas magulang ang babayi ang iloy
1: okay.
0: Mas magulang ang iloy
1: so ang guwato ang gwa to doon nagbato. Doon nagbato tong tiyo. Sa iya nga magulang. Doon mo na.
0: Tikaroon kay piyesta. Ngayon,
1: hindi nga ba doon ka lalaki si Imo subong yung girl lang?
0: Ha?
1: Doon ka lalaki si Imo.
0: Ay, sorry.
1: Ano, ano ko man na yan? Goy ka gagwa sa pa. Gina-deny mo ng aton nga existence.
2: Ah, grabe po yun.
1: Oo.
0: Nagsabtanay ka K5JP or ginayaw-yaw sang tiyo
1: okay.
0: ining utod niya
1: okay.
0: Tinangakig man niya ang biktima nga hinablos eh Metyoy na no man ang imo man ginapakawian mo si mama ko si nanay ko kag dito na ka K5JP nga matambag lang ni kuntani kag sawayon sang hinablos sa iya nga tiyo dito na wala siya kabalo gali ka K5JP nga ang tiyo iya may bahalon gali nga sundang
1: o
0: kutsilyo dito na ka K5JP sang nagapukutay sila binuno iya sa may kilid ayon lapit sa buli ka K5JP
1: di okay tara mo nagduwa buho sang buya
0: ti ka K5JP igo sa may buli nga bahin sa likod gindalag siya sa emergency ka K5JP kag suno siya apat kibla katahi
1: hey apat katahi si Rubik ano huwag niya ginatahi-tahi na si Rubik ano huwag niya ginatahi-tahi pang
0: tika na namihan mga sa guru yung
1: nawangwang namihan siya nga wangwang na at sa bagay hindi ka pa na hindi ka mag-struggle kung ito bulon ka anyway may video nga ginatikal-tikal si Ita na ipakita ta
0: oo, oh, amo na sa K5JP ang video nga ginpasa ko.
1: Sige,
0: ang ginakwa na ginbuligan nila hakwat ining biktima nga
1: narabuno sa
0: libo. Emergency clinic.
1: Sige, B, tan. Aratan, i-play video tan with audio tan. Loh. Damo tao ba? Ay, sus. May lagani kisa buli na naigo. Bako na babaw to tani. Nan. Babaw ah.
0: Di onda ka K5JP nga siling kalma lang. Pero kung ikaw nabunan, makakalma ka pa. Sakit na iya.
1: Oo, sakit na eh. Sakit eh. Didi, nang dalong kitang buno, pang?
0: Tisulo sa biktima ni ka K5JP,

0: Dahlong kay ti apat ka, kuan mo apat ka,
1: tahi.
0: Apat ka tahi. Kunti kun diri dapit sa aton nga lebo bala, medyo umok, kali mo ginahikap ko sumuong. Say mo
1: ginahikap, ginahikap mo yahaw?
0: Ano ni, nang gambak na bukol ni bala, o?
1: Ay, ambot ang...
0: Kapon mo galiya, unod gali ni, ti...
1: Ay, ambot ang... Wala ko ya kabalo, ya kay Wemya mag-ihikap sa buli, ako yung kapang-ihikap. Ako yung kapang-ihikap buli, ya.
0: Hindi ko ginahikap ko sumbong.
1: Oo. Itan, ikaw pa di bibuli ko, Tan. Tan, ikaw pa bibuli ko, Tan. Kung dako man, Tan. Do pa yos mo na imo, sister, buli.
0: Okay, di bisan pa yos na nga di, pero kay ginambal ko gani. Nga mala, unod gali ka kipa, JP. Rason nga, kung diri ka bunon, wala din sa ngita niya nga tulaan niya, madalong diyang pilas.
1: Ay, natural, eh. Oo. Oo, amo ginaya, girl, ya. Di, sige, ah. Kakampyon.
0: Sa karon ka K5JP, di tinado to pagkabuno yag, hindi detain to sa polis ang tiyo kay Hubog, kagabasibla okay. Kung si Tol-Situlo na K5JP, magaginamo paliwat. Di karon, hambal sa biktima, hindi man siya interesado ang magpasaka sa kaso sa iyang tiyo, kay tiyo, mga pamilyahan ay malang sila Gyapon, gusto lang nila nga istoryahan sa barangay,
1: kahit
0: ma-settle na kag inigaling tiyo, ya K5GP, bago mo lang inigaling ko alin sa prisuhan, suno sa biktima, bago lang guwa man sa prisuhan,
1: ang tiyo?
0: Sa, dari sa, na-detain naman iya sa Maykade City PNP.
1: Okay, sige, okay.
0: Tiyan mo na. Amo lang leksyon karon ka K5GP nga parati at least kung daw may kakig ka, hindi ilang mamuno sa mga patal nga lao. Sa buli lang, buna sa buli ah.
1: Sige ah.
0: Amal ko kay Rubik, Bek. Hanggang sa mga pista-pista, Bek, kay base mabunaan ka.
1: Pero damo na sa inablos. Why na sa pinakadamo inablos aton this Rubik, Gib? Ay, gusto, vlogger, gusto ko
0: mag... Basi, mabalita. Basi mabalitaan, talang bala sa kabangkalan nga, sa kabangkalan, tiyo, binuno, sang hinablos, sa buli, manangigo. Likado.
1: Ang laing gidya ko, duwagid. Tiyo, binuno, sang duwa kay nablos. Isa sa, isa sa buli, isa sa ba-ba. Daw litson ang guwa mo eh, no? Anyway, sige. Sige.
0: So para mo na K5JP, kag mapatamang eleksyon ba lang ang pag-inom-inom sa isang mga makaulubog ng ilim nun, wala gito pa.
1: Hoy, wala ka na Bible verse, bang?
0: Utol man to nagpinatsyanay, di sa pa.
1: Wala ka na Bible verse?
0: Bible verse, wala ko subong ka-preparar.
1: Ay na, no, makaimo, iya man. Oo, sige, ang okay na.
0: Oo.
1: Makasasala ka naging subong yan, Riz, ka naging.
0: Bible verse, K5JP, ah.
1: Oo, sige pang.
0: Aho. Oh, may ara ko gali Bible verse.
1: Ginadili-dili mo lang para masahod mo.
0: Kwan, why ko kamalo ko na nun yung chapter kag verse sa lipat ko ba pero sa ulo ko ni?
1: Ano be?
0: For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life.
1: Wow,
0: basta kanami. Basta Romans na sa, Romans, Rome. Ano naman, 6:30, bro?
1: Basta Romans, ah. For the wages of sin is death. Na, alam mo, ita na kasala ka sa akon, tan, patay ka gitan. Oo. Tapos?
0: But the gift of God is eternal life.
1: On, kanami. So that's why, hindi, kung nakasala, kaya pang pwede ka gitan ka pa ngayon patawad sa Ginoo.
0: Oo.
1: Di ba lang?
0: Romans 6:23, galing K5JP, ah. Romans 6:23.
1: For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Eh, kanami. Sige.
0: Oo. Tiyan mo na, hindi kita mamuno kay sala ang magpamuno.
1: Ay, pabuno lang.
0: Oo, papamuno lang. Sige, K5JP, muna mga balita. Nato nyo natipon din iya sa area San Cadiz. It is ka K5 Chester Jan Beronque para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gid. Chester, si mga balita. Rick Town ta si Wilson, no? Wilson! K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Son?
3: Kagapon, kag K5JP, no? May isa naman kamotosiklo nga nag-sentla o kung nagbalintong dito naman yung sa bahin sa corner Lacson, Rosario Street, no?
1: Amo mang gyapo na ang ginbalita nagligad nga gindulgi. Amo ni Bla Tolo, amo ni Bla Wilson, no? Ang kun ina nga dalan naglumot na nada bangod sa may gagwa nga tubig, ginreport na sa tratapan sang basiwa sang prime motor, why mangyapo nila ginaksyonan? Nami na pailan sila kaso.
4: Ah, grabe po.
1: Pailan kaso. Kaya nga, gindugin dala naman sa inyo tratapan, ipawalaan nyo malang. Oh.
3: Yes, yung chapto na kita, JP, sa liging katuan na to naman kagina ang prime water.
1: Te, ano ang bal nila?
3: Kaya JP, wala pa ni masabat, ini problema, ni nga ginabalita sa subong. Pag-abot ko to generalia, naman to sila
1: ipag-sik. Ay, ambot na lang sila, ya. Oo.
3: Basiway employees union kay nakapanukot sa nga back pay. Karon hindi magkatubang to ang manager
1: niya. Yeah, karon na nay na bala karon na nay ba mga dalugdanlog nang lumot. Bla may problema pa kami diyan naralihan kami oh.
3: Wala pa ka pa kita ba kung ma-interview ko to at like FGT kasi simple ta why Lunes.
1: Oo.
3: Mapakabot ko to may nagawilga pag hindi susulod sa compound.
1: Ya te unahon ta pa ka? Unahon pa na namon nga oh ginawalan lihan kami diyan.
3: Abi ko ganit na may masolbar na yung problema kay Fajit. Galingan nun, munik ini isa pag inilig sila kang ginatubang na on-site pag inilig kay Fajit ang rally. But anyway, no, amun na sa ganit, hindi malita sa nimla kay Fajit. Kaya may update na kita sa bahay naman niya sa City Engineer's Office. Kaga napayag naman niya si Engineer Loben Ceballos nga gin-refer na ininila sa prime water, but it's up to the prime water naman kay FGT kung saan ko ininilag yun. Pero nag-promise ko ng prime water nga nasong simana nila ni Obrahan kay FGT ang leakages ng tubig. Kagsunod-sunod na gano'ng aksidente sa motorsiklo kay FGT. May na istorya makita dito sa area na katapo sa traffic management unit naton nga na-assign din ang FGT kag may nakalabay din ako nung prime water manliga. O gani lang, ay doon ba si mga aki ka naman kay Fajin.
1: Gaman!
3: Hindi nila pa matandog kinasubong kay kulang sila kuno sa tao.
1: Hindi na nila mong problema! Kulang ka mo sa tao, mining babayan nyo lang da? Na, kaysa muna nag-ako-ako ka mo, nga masulog ka mo sa bakulad, nga ma-invest-invest, tapos hindi ba ka mo, kulang ka mo sa tao!
3: Kulang sila
1: pa
3: sa tao.
1: Ay, nano.
3: Hindi na matandog-tandog ina kay FGT. Kasi mamo na bala ang concern lang eh. Kaya halos na nalang ita nga ara sa establishmento sa tupad siya na kay FGT. May maksidente, kinapiktura na lang ito. Hindi kikuro magdubo na sa pulo kay FGT na aksidente haliligan si Mana. So very alarming nag isa kayo kagaya hulaton pag iniguro nila nga may mabuka ang ulo daw ay tama gina tanayo
1: gani kasabot gini sila ya abi mo obligasyon bala nila na magmaintenar sang aton nga mga tubig nga kala kwanda alang sino magmaintenar sina karon gapanukot ta kamo gapanukot may la kamo manukot higo na ganing tubig naman pati pang buslot hindi pa makai oh. Ari may message ko, may message ko pa Matthew Wilson.
5: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
1: Na
5: tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
1: Na
3: Karabe, get. Basta mo na kayo may 43% bala sa ginabaydan natong sa bills ng tubig, amo ini system law. Kaya mga system laws kita JP, amo ini mga nag-aurusik ng mga tubig, tanan-tanan. Kat base sa coverage natong kita JP, nga ako din nga pagbantay sa isang nag-arurubod ng tubig ni sa Bacolod, apat na, lima na. Lima na ganyan. Actually, ang ano ko nalapot ko na nga mga pipes ni mga nagkarububa. Kaya nagpahayag man ini prime water na nag-experience sa kita subong sa kakulangan sa tubig. So, buti hindi sa man mapabalaan kung tungod ini sa mga malikidyos ni Sir JP. Kaya wala man sila katubang sa ato. May man sila katag sa statement nila sa ini nga mga problema sa kita JP.
1: Son, iyan ang prime water problema. Pero, kung hindi takaroon kalapaw, kauntat ka maglapaw, ta sa oras, problema, tagi niya nga dua. Bye-bye. Inutod na. Grabe ka, strict to nga, muntik ni Sian. maglapaw yun. Doon niya kayo na yun, kaya nga, ha? Sige, ano mamayad sa 3,000? Tsakto na tan. Pasinsya, Ginwilson, nagbayad, nagsubra na sa oras. Ay, ho, oh. Sige, ha, imu, abi, tadlungan niyo blang premuter, bla. Ang reklamo, bla, inyo blang atutukan, na, no, na yan, ha? Pa-dayaw-dayaw ka mo sunan, tapos hindi ka muli katakon. Mabayaan nyo lang dayang may kakalatumba ng motor sang awas ang tubig nyo sa dalan, nagadanlog. Oh. Sige lang, alam ko sa oras, balik lang 11 Mbps. Oras, alas 11:54.
2: 11 Mbps. Balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Dugang pa, Doc, ng mga benefit, no?
7: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
6: Isa na diri ang pag-prevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
7: Gakot,
6: irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sang intestine, ang pagtumaras sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ha, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
7: Mabalaan mo lang nga may IBS ka kay imo diyan bloated, gakutoy na Sir GP. Tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisagin daw, ginakonstipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amo ni sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
8: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
7: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imong nga liver cells. Agud, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
7: Sir Boy?
9: Ma DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas sa oxidative stress.
6: Gusto. Ang imo anal sphincter, nga mo ang nagakontrol sa release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sa DTX 500 kag Mighty C, nila sa imo nga mga tinaay, ha?
7: Para layo ka sa ano? Almoranas.
6: Gusto, ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sa sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
7: Sa so, may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Mm. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te, ang gapalala sang almoranas, dira nagasugod ang gitong painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan. May mighty C ka para bakod ang mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS. Hindi kaya magka-gallstone. Malikawan ang pancreatitis. Kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: See?
11: Para sa matilo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligat,
11: epektibo,
12: DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
15: Taas ang concentration ng insulin sa iyong dugo na nagpapalapot ng iyong dugo.
16: Mm-hmm.
15: So, ibig sabihin nito, Sir Ted, ang insulin ay hindi na nakakapasok sa loob ng ating selula. At it also goes the same with the sugar molecules, kaya tumataas pa rin ang blood sugar level natin. Pero pag uminom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, maaari mong iwasan ang mga komplikasyon na dala ng diabetes. Sapagkat nakakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa pagpapababa ng blood sugar level, Sir Ted.
16: Tama, Dr. Far. So kung antioxidant lang pala Doc Far ang pang-iwas natin ha sa mga delikadong blood clot formations, dapat yung kape natin mayaman din sa antioxidant, di ba?
15: Yes, Sir Ted. Kaya nga DTX Coffee Mix yung iniinom ko palagi. Ini-enjoy ko ang bawat timpla kasi nakaka-healthy sa katawan eh.
16: Tama, Doc Far. Paborito ng lahat yan, ang DTX Coffee Mix. Alam mo, tama ka, Doc Far eh. DTX Coffee lang talaga ang kapeng guilt-free na inumin for me. Wala na tayong oras, Doc Far. Ako si Ted Reyes.
15: Ako naman si Doc Far. Lansindak na nagsasabing...
16: Magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
14: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
13: DTX 500 Health Alert.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
13: K5 News Philippines.
18: Sumasayo ang Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
17: At sa ulo naman, nagbabagang balita. COMELEC Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration ngayon. Opisina ng NBI sa Boracay formal na binuksan. 40 million pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. 4.5 million halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Taytay, Palawan. 4 na individual arestado matapos magpanggap bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. NPA leader at 4 pang pinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang engkwentro sa Negros Occidental. Nakahintong bus sa Nueva Ecija, inararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Suspect sa pang-hold up sa Capiza, tiklo, armas, granada at droga na recover. At DND kakasuhan ng sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya.
13: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Comelec Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Nakahanda na ang Commission on Elections sa Comelec Iloilo City para sa huling araw ng voters registration ngayong Lunes, Mayo 18. Ayon pa kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, inaasahan ang influx ng mga registrants ngayong araw. Nag-request sila ng assistance ng Kapulisan, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang law enforcement agencies upang makatulong sa pagpapanatili ng organisadong registration. Nagbukas sila alas 8 ng umaga at may cut-off naman kung makakaabot na sa 1,500 hanggang 1,700 na applicants. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 17,000 ang nag-apply sa Comelec Iloilo City mula Oktobre 20 taong 2025 hanggang Marso 30 taong 2026. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Network News.
20: MyTC Network News.
17: Samantala, opisina ng NBI sa Boracay, formal na binuksan ang Kampiyon na Balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5, Leonard Veray.
21: Formal nang binuksan ang bagong tanggapan ng National Bureau of Investigation o ang NBI sa City Mall, Boracay, sa Barangay Balabag, Malayaklan. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ang isinagawang blessing at ribbon cutting ceremony kasama si Malay Mayor Floribar Bautista at si Board Member Jupiter Galinero na kumatawan kay Secretary District Aklan Congressman Joven Miraflores. Ayon sa NBI, layunin ng bagong opisina na mailapit ang serbisyo ng ahensya sa mga residente, negosyante at mga turistang bumibisita sa Boracay. Kabilang sa mga serbisyong inaasahang maibibigay rito ang pagproseso ng NBI clearance at iba pang kaugnay na transaksyon at investigasyon. Malaki rin umano ang maitutulong ng bagong tanggapan sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapatupad ng batas sa isa sa pangunahing tourist destination sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
19: Network News.
20: MyTC Network News.
17: At 40 million pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
22: Mahigit 40 million halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng mga otoridad sa Basay, Negros, Oriental itong Sabado ng gabi. Nangyari ang pagkasamsama tapos na responde ang mga operatiba. Sa intelligence report kaugnay ng ilegal na pagdiskarga ng mga kontrabando sa sitio Labugon, Barangay Nagbualaw sa sabing bayan. Nang ilunsan ang operasyon, matagaw pa na naireso ng Police Regional Office Negros Island Region at iba pa ahensya ang 10 individual na umano'y sangkot sa smuggling. Bukod sa 700 mystery cases ng Bosco brand cigarettes na walang registradong tax seal at walang mandatory health warning labels, na-recover din ang isang 10 wheeler clothes van, closed motorized boat at iba pang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Network News.
20: YTC Network News.
17: Gayun din 4.5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsama sa Taytay, Palawan. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
23: Umabot sa 4.5 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsama sa pinagsanib na operasyon ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group at iba pang ahensya sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan nitong araw ng Biyernes. Dito na aresto ang isang lalaki matapos maaktuhan sa ilegal na kalakala ng sigarilyo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga nakumpiska ang iba't ibang brand ng smuggled na sigarilyo, isang motorsiklong may sidecar at mahigit 104,000 pesos na cash. Ang sospek na kinilalang si alias Aming ay nahaharap sa kaukulang kaso habang dinala naman sa kustodiya ng mga otoridad ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa smuggling at ilegal na kalakalan sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: Network News.
20: YTC Network News.
17: Tuloy tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Apat na individual arestado matapos magpanggapa bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. Balita hatid sa atin ng KK5 Jojan Morillo.
0: Inaresto ng Valderrama Municipal Police Station ang apat na lalaki na nagpanggap na miyembro ng Philippine Army noong Biyernes, Mayo 15, 2020 sa isang convenience store sa bayan ng Valderrama, Antique. Sa isinagawang validation at search operations ng mga otoridad, na-recover ang iba't ibang uri ng armas, bala at mga ipinagbabawal na bagay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valderrama Municipal Police Station ang mga suspect para sa pagsasampan ng mga kasong paglabag sa RA 10591 at usurpation of authority. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pangako ng Valderrama MPS na palakasin ang anti-criminality campaign, pigilan ang pagdami ng baril, tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa bayan. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen, Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, KK5 News FM.
3: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
17: Samantala, NBA leader at apat pang mapinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang inkuwentro sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni KK5, Sunshine Lacson.
4: Patay ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental matapos ang isang madugong inkuwentro sa Barangay Abaca sa Bayan ng Kawayan. Pinangalanan ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang napatay bilang si Rolando Anyo Dantes Jr. Maliban sa NPA commander na matay din sa naturang inkwentro, ang apat na iba pang miyembro ng New People's Army. Dalawa lamang sa apat na namatay ang pinangalanan ng mga otoridad bilang sina Gilbert Colintong Tingson at Jobert John Ruby Kasipong. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, commander ng 302nd Infantry Brigade, mahigit 10 mga rebelde ang nakalaban ng 20 miyembro ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Naganap ang incident noong araw ng Sabado, Mayo 16. Samantala, umabot naman sa 44 na mga pamilya ang umalis sa kanilang lugar dahil sa nangyaring putukan sa pagitan ng NPA at militar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, KK5 News FM.
3: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
17: At nakahintong bus sa Nueva Ecija ay nararon ng trailer truck. Dalawang katao patay, ilang pasahero sugatana. Balita hatid sa atin ni KK5 Justin Kiss.
5: Dalawa ang kumpirmadong patay habang sugatan ng isang pasahero. Matapos aruruhin ng isang rumaragasang trailer truck ang isang nakahintong pampaserong bus sa kahabaan na Maharlika Highway, partikular sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Madaling araw ng Sabado, May 16. Agad ang binawian ng buhay sa pinangyayari ng insidente ang biktimang si Jethro Lapus, 32 years old at isang negosyante, matapos itong maabutan sa loob mismo ng tahanan nito. Samantala, binawian naman ng buhay habang nilalapatan ng Luna sa ospital ang isang 14 years old na dalagitang pasahero ng bus na kinilalang residente naman ng Barangay Bitapian, San Mariano, Isabela. Ayon sa opisyal na ulat ng San Jose City Police Station, kasalukuyang nakahinto ang pampaserong bus para sa isang regular stop nang bigla na lamang itong salpukin sa huli ang bahagi ng dambuhalang trailer truck na minamaneho ng 43 years old na si Felipe Lustre. Dahil sa lakasang impact, kapwa tumilapon ang dalawang malalaking sasakyan na nagtuloy-tuloy sa pag-araro sa isang bahay at kainan sa gilid ng highway. Kasalukoy na nagpapagaling sa pagamutan ang mga sugatang pasahero habang nasa piitan na at naharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck na pansamantala nakakulong sa San Jose City Custodial Facility.
24: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, para sa inyong bilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
17: Gayun din ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte, pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
25: Patay ang isang ginang matapos mabiktima ng hit and run sa Barangay San Joaquin, Palo Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Maria Lourdes Ogayana, residente ng naturang barangay. Ayon sa pamilya ng biktima, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang driver ng pampasaherong van, kaya patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang ina. Samantala, sa eksklusibong panayama ng K5 News FM kay Police Captain Fidel Fidel M. Trespi Jr., officer in charge ng Palo PNP, sinabi nito nga patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang driver. Sa initial na investigasyon, nakuha sa CCTV footage ang buong pangyayari. Ngunit hindi malinaw ang plate number ng van. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga terminal sa Tacloban City upang matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nanawagan din ang pulisya sa mga pasahero ng naturang van na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Network News.
20: MyTC Network News.
17: Samantala, suspek sa pang-hold up sa Capiz, tiklo, armas, grada at droga na recover. Balita hatid sa atin, ika K5 Rolda Villarreal.
2: Nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga itinuturong suspect sa nangyaring pang-hold up kamakailan sa bayan ng Pontevedra sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa Pontevedra Municipal Police Station, nakatanggap ang mga ito ng impormasyon hinggil sa isang lalaki na may bit-bit di umano na baril habang naglalakad sa tabi ng daan sa barangay Guba sa nasabing bayan. Sa pagresponde ng pulisya, nahuli ang suspect na si Jeffrey Silpao, 34 na taong gulang. Nag-recover kay Silpao ang isang caliber 38 revolver, bala, granada at anim na sachets ng pinaniniwala ang droga. Ayon pa sa pulisya, ang naturang suspect ang itinuturong isa sa mga responsable sa pang-hold up sa mag-asawa sa barangay Takas noong nakaraang Mayo 13. Sa ngayon, nakatakdang isang panamotoridad ang patong-patong na reklamo laban kay Silpao. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
20: YTC Network News.
17: At D&D kakasuhan ang sino mang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Kakasuhan ng D&D ang sino mang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., kakasuhan ng obstruction of justice ang sino mang mangingi masok sa kaso ng Sanjaya. Ito ay matapos ang dalawang araw na search warrant operation na inisyu ng Regional Trial Court at ipinatupad noong Mayo 15 at 16.
7: Dahil ito ay national security issue. Ito ay IBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate.
6: Sa operasyon, ipinasara ng mga opisyal mula sa DND, NBI Central Office at iba pang ahensya ang Philippine Sanjaya Steel Corporation dahil sa umano'y peligrosong kimikal. Nakadetain na ang 69 Chinese nationals at isang Pilipino na umano'y nagtatrabaho ng walang kaukulang papeles. No comment naman ang NBI 10 hinggil sa kinaruroonan ng mga detainee dahil ang Central Office ang nanguna sa operasyon. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Network News.
20: YTC Network News.
17: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 8 katao at sugatan ang 25 iba pa matapos ang bangga ng tren at pampasaherong bus sa Bangkok, Thailand. Ayon sa inisyal na ulat, dahil sa malakas na pagkakabangga, nagresulta rin ang insidente sa pagkasunog ng bus at ilang mga nakaparadang sasakyan. Samantala, mabilis namang rumisponde ang mga rescue workers kung saan ligtas silang inilabas ang mga tao mula sa sasakyan. Patuloy namang inaalam na motoridad ang sanhi ng naturang insidente.
1: Network News.
20: YTC Network News.
17: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas. At tabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Rex Santos Candos at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
8: KK5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacteria. Real infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

22 minutos ang makaligad sa tak ng alas 12 sa ngorto. Balik na ta sa atong programa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Ang chimpo nga hindi maayo, hindi ba lang init, tapos gulpi lang mag-ulan. Uso na naman flu kung influenza. Amo ni siya ang tawag tanga trangkaso, bla. Hilanat, ubo, sipon, palakitlawa, sore throat, kag-iban pa. Hindi pa walaan kay may kakapatay biya sa trangkaso. Abi nyo lang mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Makabulig ini sa white blood cells sa lawas nga magpabakod sa immune system. Isa man gani ini ka adjuvant ingredient sa flu vaccine nalimpas ang 1998. Mangin epektibo ang bakuna batok sa masakit. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Your 24-hour immune support capsule. Mabakal ini sa mga butika. Magpanawag lang sa 441-1299. Sa Silay Drugstore, St. Darico's Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, Kagvisandro.

0: Diyos! Roda ang ilis na niya, fluplangga, yan na batsyagan ko. Subo, bakit ikalong? Fluplangga na batsyagan. Mang? Di ka naman nagkadto nga may naluyag sa imo? Roda? Din ka naman nagkadto nga may naluyag na sa imo? Nagpa-home for the aged ka ay?
1: Ito, ito.
0: O nagkadto ka sa rehab center.
1: Ito, ito.
0: Joke lang, siyempre eh, hindi eh. Ikaw pa yun. Lababol kaya daan, mang. Ah, sige na lang akong mga wala lang si Juan. Duga, ito nakaging bulakwit. May greet ko, Anely, what birthday ta na? Kay White Tom Plastar, ginamayo, ariwa. Happy, happy birthday sa isa ka family members ang Sinfuego family. Kasulog ko ron sa iakadlawan si Richea Faye Sinfuego, ang ikaduwang bata nga babayi ni Sir Ricky Sinfuego. Kasulog sa subong sa iyang ika-17 nga kaadlawan. Amin ko palang gani papa yan, no? Namin isang smile. Nagkagwapa pa biya. May God bless you and keep you. Classmate ko ya papa sa kwan, sa ano ni? Sa LAMPS seminar namon sa Negros Occidental Conference sang 70 Adventist. Okay, sige, sa tanan kasuulog sa inyo kadlawan subong adlaw, happy happy birthday gid sa inyo tanan. Balik na ta sa pagpangalagad sa inyo. Ambal ni Ruda, sige, hindi ka ganyan gusto makakita. Kay intoon ka lang na nila, Ron. Pati-pati ka man sa mga lalaki. Inintoon ka bala. Ron, hindi ko gusto masakitan kaliwat ka ang isang kasakit nga naago mo sa taga Cadiz. Hindi na ko na iya gusto ya. Oo, hindi na, Rods, hindi na. Intoon ka lang na nila. Ako gani, doon nadudlan ako sa mga babayi. Kita mo, gagwanta na lang ko kay Joanne, subong.
1: Sinunto, ito.
0: Nadudlan naman ko sa mga babayi, ah. Gagwanta na ko, Dani, kay Joanne, subong. Okay na natan, kakasanatan. Why, hindi ka pay attention si Ita, no? Nadudla nako sa mga babayi. Amo na ganyan aguanta ko lang si Joan. Isa na lang anay. Pinangbrikan ko tong iban. Kakapoy man biya. Man ang mga babayi nga daan makuha nilang ila gusto sa imo. Biyaan ka. Ay. Amo na ang curse aton nga mga adan. Amo na ang curse aton nga mga adan. Na makuha tagani isang babayi. Makuha gani nila ila gusto sa aton. Dayon tinila biyaan. Ah, buta na kamo ha. Ang mga babae, mayo la kamo kung gadiskarte kamo sa amon ha. Pabuot-buot kamo ha. Grabe serbisyo nyo sa amon ha. Pero kung makwa nyo ng gusto nyo sa amon, biyaan na tanila. That's why hindi na. Okay na ko ha. Isa na lang anay, Joanna. Daso naman ha. Kung dumaganahan kung itaam ko iban liwat.
1: Sinunto ito.
0: Kamu biya, kamu bala mangin gwapo kun okay. Nabudlay, nabudlayan ko bala sa akong kabuhi nga gwapo ko, abi nyo lang. Wala sang adlaw nga way ko kay nulsol nga anag gwapo ko. Kakapoy. Nabudlay. Wala problema ang law. Ay, natawa si Joseph, way problema. Si Ethan, way problema. Si Migo Eljan, way man problema. Kakapoy ang gwapo ko ya. Nagtawa di ba sa K5, kaya ako lang din gwapo. Kasabad na sa badan ko. Kamu bitura artista, lalim ba?
1: Sinunto ito?
2: Tatay ninyo, sinisisir. Mga hunghang kayo.
0: Sweet. Ito, meron tayong isang seryosong balita. Meron tayong isang seryosong balita. dahil ang ating seryosong reporter naka-standby na rin sa linya. Matagal-tagal na rin na hindi naka-report ng ating reporter. Buti na lang buhay pa siya at makakapag-report na ulit. Itong ating reporter nito eh, pinasahi ito eh. Ito ay pinasahi. Siya lang kasi ita, isa yung kayang mag-Tagalog dito sa atin. Huwag niyong ano ha, ismulin niyo ha. Kahit na sa Bukid lang yan, bisan sa Isabela lang yan. Marunong to mag-Tagalog. Dua kasi ang namatay at dalawa rin ang pilason. Sa pag... anong gani sa Tagalog ang lutang? Pamamaril sa Isabela. Andito ang ating reporter na Tagalog, Joseph Bulhano. Joseph, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Sep?
4: K5
0: Jean
4: Paul,
0: kagsasabi
4: mga
0: tayo pala. Sabi ko nga sa iyo mag-Tagalog ka eh.
4: Sige sir.
0: Oh. Kamusta ka na, iho?
4: Okay lang, sir.
0: Ha? Okay ka pala? Akala ko hindi.
1: Tinunto ito.
0: Isa itong miracle na okay ka pala, Sip. Akala ko kasi hindi. Oo. Sip, eh tagal-tagal mong din nakapag-report ah.
4: Kasi yung bayan ng Isabela, yung mga balita natin, maliit lang, pero sa ngayon, malaki na.
0: Ah, yun pala. Pag maliit yung balita, hindi ka kinukuha.
1: Tinunto ito.
0: Sige. Mukhang malaki nga yung balita mo ah. Sa sobrang laki, balita mo, Sip ah. Anong headline mo nga?
4: Dalawang kumpirmadong yung patay sa pamamaril dito sa lungsod ng dito sa bayan ng Isabela.
0: Okay.
4: Jipol.
0: Oho, sige
4: so,
0: po.
4: Dalawang
0: Oo nga, nasabi mo na dalawa nga, hindi tatlo. Dalawa nga.
4: Okay,
0: sige. Sige, kwentuhan mo kami kung paano nangyari yung pamamaril, Joseph.
4: So sa ating nakuha na balita dito sa bayan ng Isabela, K5 Bean Paul, dalawang persona ang nakumpirmang patay, samantala dalawa naman ang sugatan matapos ang insidente ng pamamaril doon sa may Nanuning, Barangay Metubig, bayan ng barangay dito sa may bayan ng Isabela noong Biyernes ng gabi, Mayo 15, 2026, kinikilala naman ang mga namatay, Sanday Roger, 58 anos, at Landry, 34 years old. Samantala naman ang mga sugatan, kinikilala naman si Jolito, K5 Jean Paul.
0: Sino yung, ito yung dalawang sinasabi mo?
4: Yung sugatan, kinikilala ito si Jolito, si 54 years old, at Harleen.
0: Uy, mayroon pang babae.
4: Yes, sir.
0: Ano bang nangyari si bakit sila pinamaril?
4: Sa panayam ng kapulisan, nagiinuman ang mga biktima sa bahay ni Harleen. Samantala, nakarating ang mga suspect na Sanday Jury, Jumari, G.E. at Adonis.
0: Ang dami palang suspect.
4: Opo, sir.
0: Tapos?
4: Nagpasok si Jury sa ada binaril ang mga biktima gamit ang wala pang makilalang baril doon sa area. Samantala, tumakas naman ang mga suspect sa matapos ang krimen. Samantala, dinala sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital kung saan binawian ng buhay ang dalawang biktima, K5 Gen 4.
0: Kawawa naman. Joseph?
4: Yes, sir.
0: Meron ka bang pamunas dyan? Punasan mo muna yung ano mo, singot mo. Nasisingot ka na siguro, Sip. Nasisingot. Sip, nahuli yung mga suspect?
4: So, K5 and Paul, wala sa gitna huli yung mga suspect.
0: So, okay. Yung mga... So, papangitain pa ng mga polis?
4: Opo, sir.
0: Brother. Sige. Ano ba yung motibo ng paniniro?
4: So may madahan sila na hiligutanon sa KG5 Gimpo.
0: Ano? Matagal na hiligutanon. Ano yes, ba sa Tagalog yung hiligutanon?
4: Matagal na pag initan.
0: Ah, tumpak, ang galing mo talaga, sip. Ang matagal na pag-iinitan ng tubig. Huwag kang tawa na tawa dyan. Ang balita mo, seryoso to, sip. Seryosoin natin, seryoso. O, tagal na alitan. Yun pala. So, hanap na hanap pa rin ngayon ng lispo, ng silop, yung mga suspect.
4: Yes, sir.
0: Sa tingin mo, mga ilang araw silang maghanap?
4: So, hanggang mahuli yung mga suspect natin.
0: Mga isang sa taon? Isabel. Isang taon kaya?
4: Depende sa ating mga...
0: Talagang? Joseph?
4: Kailan mahuhuli yung mga suspect?
0: Alam mo, Joseph, isa yung na-realize ko ngayon. Ikaw ay parang naayo na ng iyong sakit. Nasa tamang landas ng iyong pag-iisip, Joseph, naayo ka na, ha?
4: Yes, sir.
0: Talaga? Ano bang ininim? Ano bang ininim mong bulong?
4: Naka Mighty C at saka...
0: Oh, ayun! Nagpapaalam pala si Mighty C, ha? Nagpapaalam?
4: Yes, sir.
0: Okay, sige. Ito ay isang kagalingan.
4: Yes, sir.
0: Kagalingan ng masamang impormasyon. Sef, yes, pag-igihan yung, ano, ha, yung development mo. Ang galing mo na ngayon, ha? Pwede ka na, I think siguro pwede ka na mag-grade 6. Joke lang, Joseph. Joke lang, Sip. Sige, yes, Sip. Salamat sa yung ano. Sana, yes, kahit na maliit na balita, ibalita mo, Sip. Isend mo sa headline. Kasi simple naman, hindi ko naman kukunin, eh. Send mo lang nag-send, okay? Tayo nagkakaintindihan ba, Joseph?
4: Opo, sir.
0: Okay, yan. Meron ka na bang uyabon ngayon?
4: So, wala pa.
0: Ang tagal! Malang limang taon ka na naghahanap, wala pa rin. Wala pa rin umiibig sa'yo, Joseph?
4: Wala pa, sir.
0: Ano ba yan? Ang tagal! Baka maglalaon ka na, Sip, ah.
4: Okay lang yan, sir. Manoyari. Diyan ang mga... makahanap pa din ng mga babae na para sa'yo.
0: Oh, mamatay ka ng kakahanap! Chef!
4: Yes, sir.
0: Thank you, Kichimo, Chef, ah. Damo na kala dun, Lansi po. Sige, ah.
4: Okay, sir. So, yan ang ating na nakuha ng mga balita at informasyon dito sa Isabela Municipal Police Station. Para sa 11 Mbps, kasama natin si KG5 Jean Paul Cañete Generoso at ako naman si KG5 Jussie Bulhano para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalinga at kasiyahan sa Negros, KG5 News.
0: Ibang klase kasi! Grabe si Joseph, oh. Doon na ayos siya. Joseph, doon na ayo kasi. Galaluwa mo sa kadlaw, Joseph.

0: Julius Mariblesan, mayong ugto sa imo.
1: Salamat kit kay Febjin Paul sa pagsalig kag sa kay gayunan nga makapong of course sa kay Doc Ramil no. Kag kay Sir Eljan Castanyo and of course kay K5 Rods. Salamat kit. Now ang una tanga balita gikan sa News Center amo ni. Ginapaabot ni Anay Congressman Monico Pontevella nga mahimo magamo.
0: Hoy,
1: kag indi madayon karon sa hapon ang impeachment sa Senado kontra kay Vice Presidente Sara Duterte nga kaya ang iya paglantaw nga posible himuon rason sang bag-o nga majority ang mahimo igalunsar nga action protesta karon sa gwa sang Senado kay man gin-confirm ni Pontevella kagabi sa Larga Vista nga may ara gali grupo sa idalom sang makabayan bayan muna kag iban pagin nga mga militante nga hubon nga magapatigayon sang action protesta
0: okay
1: sa gwa sang Senado samtang confirmed nga may ara na gid sang pag-convene ang impeachment court karon sa hapon kay ginpadalan na sang sulat ni Senator Alan Peter Cayetano ang bag-o nga Senate President ang mga katapo sang Senado nga ini sila magasuksok sang purple nga robe.
0: Okay.
1: So meaning ang ila karon suksokon amo ini ang ila trahe.
0: May ang mamangkot Sir Julius anong significance ang purple nga color nga robe?
1: Gina-denote sina sa dinag-on nga panahon ang buot silingon sang robe nga seryoso sila sa ila katungdanan ang purple. So it's and it is a sacred trust, sagrado nga gintugyan sa ila nga pamatian ang mga allegation kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
0: Sa mga Sir Julius, excuse me, sa mga hindi pa kayo aware how the impeachment trial goes, ano? Mauna anay ini complain, isa ka complain ang iduso sa lower house sa Congress.
1: Actually nagsaka na kay ginaprubahan sa sang lower house.
0: So muna ang path pag pagsaka sa dalumto sa Congress kag aprubahan amo ni pag elevate sa Senate.
1: Kung sa kaso kriminal, although hindi tani may halimbawa kay ang impeachment, ang tawag sini sui generis.
0: Ang pagkakas sa elected person nga taas ang posisyon.
1: Hindi ta siya mahalimbawa sa kaso kriminal o kung kaso sibil. Kay political process, nga ang rules of evidence lain. Magambal ka sui generis, pinasahi. Meaning sapat siya sa iya kaugalingon. Hindi siya karabaw, hindi man siya kanding. Pero kung halimbawa sa kaso kriminal, do katulad ni, ang reklamo una ginapasaka prosecutor. Titapos na. Kaya ang magaserbi karon nga prosecutor, ang kamara de representante. Ang Senado magapungko bilang hukom. So that's why nga magarobe sila. Magakunop.
0: So mga ano kadugay na Sir Julius ang dinibatihay da?
1: Tiikon lang tawunta sa kaso ni Anay Presidente Joseph Estrada kay ikalima na nimo nga impeachment process nga saksihan ta bilang pumuluyo binulan ini.
0: Binulan.
1: Although ining subong ti dasig man lang nga nagsugod eh.
0: Sa history sa Pilipinas, Sir Julius, pila ka impeachment trial ang nag-successful gid nga nakakasgid ang gina-impeach.
1: Ti atong si Chief Justice Corona.
0: And then
1: may ara kay Estrada,
0: pero kay galing ang iba na bido waya matapos.
1: Correct. Ang ending like kay Estrada was people power too. Ti I don't know kung amo maning matadaw kay tabo subong.
0: Kay base damo nga tawo ang maglain ang buot kag magibwal kun do makakas gid si Sara.
1: That's why nga bantayan karon. Kay may special coverage ang K5.
0: Ano ang pinakabugat sir nga akusasyon sa iya? Kung ikaw abi sa imo abi nga pagangob as the one that follows through sining mga series of events nga natabo, ano pinakabugat nga aligasyon sa iya? Nga dumalangan gid siya guro?
1: Madumdumanta nga ang ginakusar sang House of Representatives nga ginaproban nila sa tung Mayo 6 amo ini ang alleged misuse sang kwarta nga nagadangat sa 62.5 million

0: Milyones ka pesos.
1: Milyones.
0: Milyones.
1: Saan siya pa ang
0: sa education?
1: Oo.
0: O, Dote, wala takabalo kung ano gidbala kabugat ang ebidensya. Kay suno sa report sang House Justice Committee, kung madumduman, may ara sila kuno 22 ka testimonial and documentary evidence.
1: Mm.
0: Kag may mga testigo,
1: mm,
0: dala na ang investigasyon sang National Bureau of Investigation kag AMLAC, Anti-Money Laundering Council.
1: Sa sining ginistoryante Sir Julius, ang guwa nito, ikaw ni ang subject matter expert mo kay do interviewon ta kani parang mabalaan ko man. Okay, do hindi ko ni familiar sining mga hilikoton sa ining impeachment. Will this be concluded through a voting, through voting sa mga senado?
0: Ti ang may experience di magtalakay impeachment, pila man lang kita diri sa tuod lang.
1: Mm.
0: Sunshine Lacson,
1: mm,
0: Sir Eljan,
1: mm,
0: ikaw, mm, ako, Eric, kabalo ka nga ang qualification ta edad.
1: Sir Julius, voting ang dag-an ID.
0: Voting.
1: Now, pila ang kaalyado ni Sara sa subong sa senado?
0: Ti ang gina-perceive, perceive pa lang ini, mm-hmm, ang current nga majority, which is 13.
1: Mm.
0: So, why
1: versus?
0: Versus, ti, why patakabalo? Lima o siyam kay ti, sige pa ni mo.
1: So, do mabulubudla yan ang impeachment trial sa Senado nga maging successful ang pagpahali.
0: At this point, sa karoon nga panahon, ang ginalantaw nga daw mabulubudlayan ang prosecution.
1: Mm-hmm.
0: That is why nga ang bantayan takaroon kay base,
1: mm-hmm,
0: nga may another coup d'etat.
1: Ay,
0: sa,
1: wow,
0: Senado.
1: Oh. Sa Senado.
0: Sa Senado.
1: Anong significance sa pag-change ang presidency sa Senado?
0: Because ang Senate President ang gatimon sang impeachment hearings. Mm-hmm. Number one, very, very instrumental, importante papel sa Senate President sa pag-ubra sang pagsulundan. Halimbawa, pwede bala i-admit ang ebidensya gikan sa AMLAC,
1: mm-hmm,
0: and iban pagid nga pieces of,
1: mm-hmm,
0: evidence.
1: Mm-hmm.
0: So, importanteng papel sa Senate President.
1: Mm-hmm.
0: So, amu ina. So, ang awayan, antes pa sang trial, liderato sang Senado.
1: Amo ni nga mga panahon, Sir Julius, nga mamiss ko si Miriam.
0: Oh.
1: Dumduman mo ang iyang presence during the time sang kay Justice Corona nga inistoryahan na ito. Makita mo ang bugat bala sang iyang, okay, mga presentasyon. I don't know, ti subong, we have Ruben Padilla, we have Bato de la Rosa, ti amo niyang kaliber subong sa aton si Nate.
0: Pwede.
1: Sang panahon ni Latoy ni Miriam, may Miriam ka, may Pimentel ka, may Enrile ka, may Gordon ka, correct, may mas bugato.
0: Ti karon sa hapon, bantayan nila ang aton live special coverage, mm-hmm, kay dirita ni mabalaan.
1: Mm.
0: Sino ang kon kay Anay Mayor Padyo Max Ortiz, hindi ni battery of lawyers ang kay Sara,
1: mm,
0: dynamo of lawyers. Kay 18 kabilog mo.
1: Grabe, pasudlon man na sa...
0: Karon. Mamake ni sila sang appearance eh.
1: So ano ang ispiktahon takaroon nga kwan, nga development? This is the first day nga mag... ang trial, ano?
0: Oh, correct.
1: So ano ang expectation karon?
0: So
1: Kung madayon.
0: Ihilera ang prosecutor,
1: mm,
0: kag ihilera ang mga abogado,
1: mm-hmm,
0: ni Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Sagwa, posible ang mga, siyempre, the usual protesta,
1: mm,
0: meaning ang gwa ni karon maasik ang laway ni.
1: Kung ma-impeach si Sara, di ba hindi man siya kapadalagan office na?
0: Amo
1: sino na ang next nga posible mangin representante sang pihak para nga mag-ibulos kay Sara?
0: Amo nang wa ita panabalaan.
1: So Sara is the number one strong opponent sang, correct, presidential election sa ulihi. So amo ni guro nga ginagiho siya?
0: Pwede. Pero ang balantayan ta kay bisan si Puente Villa kagabi naghambal,
1: mm,
0: nga amo man ini ang posible rason nga iduso si Anay Vice Presidente Lenny Robredo,
1: mm,
0: nga maglagan na lang.
1: Mm-hmm.
0: Maglagan na lang.
1: Sige.
0: So balantayan.
1: So ano oras sila mabantay sa coverage ng K5 Coron News Direct?
0: Alas 3. Sugod na kita.
1: You will be the anchorman. You will be the anchorman.
0: Yes.
1: Oh, sige.
0: Kag ang aton bugos nga news center,
1: mm-hmm,
0: will be behind this coverage.
1: Campion. Bao ka na, migid kayang imo first day of office, kwan gid? Impeachment gid?
0: Gid timing nyo
1: gid. Timing gid. Sige. So bantayan karon ha. Bantayan karon na dugi-dugay at 2:30. Magapungko, Sir, yes, Julius Maribilis. Sige, sir.
0: Thank
1: salamat gid. Eh, kita mo tong aton nga, kita nyo tong aton nga news director nga bag-o. Di kalibri na iya. Oh, tikaron sa alas 2:30 mag-live ang K5 News FM. I hope nami lang signal ta. Tutukan ining pinakauna nga hearing sa Senado nanungod sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tikon si Sir Julius pa subong ipresentar ang Dynamo of Lawyers kuno. Kaya ma, kung mo disyutso kabilog. Sige, balantayan na. Pero kay Basido hindi madayon. Come on, everybody. Ang ining abilita, gindulong sinusang DTX Coffee Mix. Nami sumong paunay-hunay, pangapingapi. Mag DTX Coffee Mix. May chia seeds, may DSE. May Charantia Bumordica Extract. Nami gin para sa may mga diabetes. DTX Coffee Mix. Kakapi ka na, ga-detox ka pa. Last nga ma-report for 5 minutes ko anta ni si Michelle wa. Kay send off sa mga atlita to ho. 11 million ang ginahatag nga allowance. Sang nagligad nga Sabado sila gin palakad. Michelle, i-K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
1: Michelle?
3: Yes, Brother Paul.
1: Okay. Kadako sang ginhatag nga allowance, 11 million para sa pila ni Mang ka-delegate, Mang?
3: Ang kabugusan sa aton mga atleta ka K5JP 266.
1: Dali lang gid ha. 200 ang mga coaches pa ya.
3: 43.
1: Eh dali lang, yes. Kay sumahon ko mga calculator abi. Pila to? 43 ka coaches plus pila ka atleta?
3: 266.
1: Equals 309
3: sa mga assistant coaches.
1: 309. Ah, may harap ba gid?
3: May 14 ka mga assistant coaches.
1: Okay.
3: At 18 ka mga chaperones.
1: Plus 18 ka mga chaperones. 341. Tindali lang ha. 341. So, 341. So, mag 11 million. Aha. 11. Dahil lang kitang sala pa ko isa.
3: Mbps.
1: Oh. 11 million divided by 341.
3: Mm-hmm.
1: Ang budget to tag 32,000 kada isa. Pliti, dala na na pliti,
3: yes.
1: Kalan-on, ano pa da nga, wow, tani makadtulo sa atleta, tanan ba?
3: Yes, but actually, kay KPMJP, nangatun nga suma, I doubt kasi atleta lang ang nahatagan diri, ini lang ang 200.
1: Kaya may mga coaches, may mga swildo naman na sila yan.
3: Yes, correct, yes, KPMJP.
1: Diba, si Balang Kauno nila sa sardinya. Pagpuli nga, ano to kaon nyo dahi? Yung sardinas, sa mga kag noodles? Pinakadlaw ni sila to?
3: I believe masugod. Ini ka K5JP by next week. I think aton diri ang representative from K5 Bacolod ang magalakat na sa Miyerkules, no? With Sir Red and Berto Gakit.
1: Mm-hmm.
3: Para natin mag-cover yan sa aton ni palaro dito sa may Agustin del Sur.
1: Mm-hmm.
3: Ining 11.7 million, to be exact, sa K5JP, ini siya ang paggagamito nila bilang concentration training allowance.
1: Mm-hmm.
3: May ara pa sila sa pre-palaro activity
1: Shell?
3: Participation allowance.
1: Shell, yes. Daw lang ala, naging ko silo.
3: Ay, oo.
1: Oh, babay na si Mushel. Oo, karoon na lang na sapon sila. Ah, thank you, Gid Shell. Thank you, Gid. Ah, hi. Kabay pa nga magkuha na. Magdamo to nga medal. Madaog ta. Mayong hapon sa akon nga plangga nga pastor nga klasmeto. Pastor NLM Asuncion. Kamisyon ko ni kamisyon. God bless you too sa Pastor NLM. Ama, tapranahon ko ni tapos. Pastor, kaya mag-crusade na kami dayo no. The harvest is plentiful, but the workers are few. Di may isa ka manara nga nagtapos gapon. Kami bahala. Kami bahala. Yatag sa mun ang sanggot kay pang harbison na mututanan, pastor, ang field.
4: Come on, everybody.
1: Lang alay ko sa Chimpo, alas 12:53 na. Ayan to say bye-bye. Standby ka mo alas 2:30 karon sa hapon. Dugay-dugay, 2:30. Magapong ko si Sir Julius Maribeles, ang aton bagong news director, para i-cover ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Balikay kita buha, same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. Salamat gin sa pagkupon. Bye-bye.
2: News. P3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dalim. balik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacteria infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
13: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuto nung akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sang Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
15: Luter na Max.
16: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
17: Mapakal sa malapit na butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumaras sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, mga ton oras sa launa 14 na sang hapon. Welcome sa Lunes nga edisyon sa ngaton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang ngaton nga program this afternoon, hasta lang alas dos, no? In ma-preparar kita para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bantayan nyo na karon, no, makaupod ninyo ka K5 Julius Mariveles. Good afternoon sa kaimanang Gloria Banaag Dumpag. Salamat gid sa mga nagapamati right now dera sa may Libertad Public Market. Sa mga vendors pagigali nga nagapatuyo dera sa may Burgos Public Market kag Bacolod Central Market. Good afternoon sa inyo. Ang mga drivers siya hindi pwede tuyuhon, ha? Kay ma-aksidente kita. Anyway, sa tanan-tanan nga nagapamati nga mga drivers, good afternoon sa inyong tanan. Ginapasalamatan man naton kag gina-welcome diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga security guards. Sa mga senior citizens nga nag-monitor man right now sa It's Your Time to Shine, good afternoon sa inyo.

Siyempre, hindi ginaya pwede nga malipatan ang mga KSS members nga nag-monitor sa bilog nga Bacolod. Gina-welcome ginaton deriman sa aton nga program. Kagang mga KSS members nga nag-monitor sa bilog nga Negros Occidental. Good afternoon sa inyo. Thank you again. Alauna, just isa-is ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.

Mga ka-K5, pong ginugidhan ay inibagsakang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, kag ang bad cholesterol level sa dugo. So let me go. Subong palangadaan, ihambal ko na sa inyo, bawal gidya ang magkasakit. Thank you sa mga KSS members dala sa Barangay Tuoy sa Himamaylan City. I know nag-monitor sila right now sa It's Your Time to Shine program. Grabe, gitsubong kainit sa bilog nga Negros Occidental. As we met, together we've been happy. I have very... This is from Pag-asa, ha? Ang silingsang Pag-asa, ang heat index ko no sa Ninoy Aquino International Airport sa Naiya sa Pasay City. This Monday, posible nga maglabot sa 42 degrees Celsius. Grabe, no? Delikado ini siya. Delikado sa ikayong lawas sa mga senior citizens. Kay inayawan pa ko kapangita sang payong ko nga blue. You've got to love. Diyos mio, hindi gid ka mo magwa sa inyong ginahamtangan. Sa mga senior citizens, hindi gid ka mo nanay magwa. Hadara lang ka mo, relax lang ka mo nanay tatay. Pamati lang sa It's Your Time to Shine program. Ang siling sang Pag-asa, posible nga magsaka naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Roja City sa probinsya sang Capiz. Grabe mag 44, mas mainit pagid sa Pasay City. And sa Iloilo, posible nga maglambot sa 42 degrees Celsius ang heat index base ini sa forecast sang Pag-asa. Sa Dumangas, Iloilo, posible man kuno nga maglambot sa 42 degrees Celsius. And sa La Granja, sa La Carlota City, posible man nga maglambot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa sini nga lugar. Pero mas grabe gid jagali ang init subong sa Roja City sa Capiz. 44 degrees Celsius pasi ina sa forecast sang Pag-asa. So ang panugyan sang Pag-asa sa publiko, likawan ang direkta nga exposure sa mainit nga silak sang adlaw para malikawan ang heat stroke. Kun hindi gid mapunggan, nagkinahanglan maglakat gid kamo sa tungang adlaw. Bit-bit gid kamo sang payong or anything nga pwede ninyo matakurong sa inyo nga ulo. Itakdong nyo sa ulo ninyo para hindi kamo mainidan. Delikado ang heat stroke mga ka-K5, especially sa may, you know, hypertension or hypertensive sa may mga mataas ang blood pressure. Take your DTX 500 capsule every day. Amo ginang dapat ninyo tumaron. It's available sa mga KSS members dara sa inyong barangay. Ang himuon nyo lang is i-check dara sa inyong lugar kung sino ang mga KSS resellers. Garaga offers ang mga klinika products. Kung nga agi na refer ko kamo sa mga KSS resellers kay sila ang nag-offer dara sa inyong barangay sa mga authentic nga mga klinika products. May DTX 500 capsule ina sila dara or ina sila dara. May Clinica D3 Bio, may Mighty C. Dugi na tuyo ko kay wala si Kuya Kenneth. Inday Mary Ann Olvido, good afternoon. Puertigid, kainit tita Shay, nagalain gani pamatsag ko subong sang kainiton. Yes, halin ba kahapon? Buhang balon ko na lang gani ka kamutani, hindi ka mo magpainit. Pero may mga lugar sa Pilipinas this Monday nga mangin magaluumon kag mag-experience sang mga pagbubu sang ulan. Mga lugar ini sa area sang Mindanao kay ini ka mga lugar apektado subong sang Intertropical Convergence Zone or IDCC. Ano ini nga mga lugar? We have Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soksar Gen, kag Davao Region. Mayo pa dito sa Mindanao kay nagbubo ang ulan. Base man sa 24 oras ng forecast sang Pag-asa alas 4 kainas ang aga, may mga lugar man sa Pilipinas nga maapektuhan sang easterlies.
mga lugar ini sa Visayas kag iban pa gid nga bahin sang Mindanao. Basta easterlies gani. Grabe na nga init sa adlaw, tapos pagkagabi mabubo ang ulan. May mga lugar man nga apektado sang localized thunderstorms. Amo niya nagaapekto sa Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas. 1:25 p.m. mga aton oras mga ka-K5.

Ala una 29 ang aton oras mga ka-K5. Halin bala sang una, may mga avid listeners gid kita nga ginatawag. Inang mga listeners naton bala nga halos adlaw-adlaw mapadala gid sang mensahe, mapag-greet, mapahibalo nga nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Bings Delphine. I know she is listening right now, no? Thank you very much, gid kay Ma'am Bings Delphine. Salamat man sa kay Sir Leonardo Rilos and of course sa kay Mrs. niya, Ms. Maribel Bustamante Rilos, nagamonitor dala sa Barangay Tangom. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Merlita Malvas and she is monitoring right now, no? All the way from Barangay Handumanan. Salamat, gid, and of course kay Manang Gloria Banaagtumpag. Inday Mary Ann Olvido, thank you very much. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, maayong hapon. Si Pastor Joven, gani o, nagapamati man while nag-travel. Pastor Joven De Locanog, salamat gid Pastor. Sa family mo, good afternoon, no? Thank you. Upod na sila ay nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man gali tamyawon sang maayong hapon ang mga taga Rome Store. Do kahapon dugin pabalo ako sa mga taga Rome Store nga nagapamati sila every day sa It's Your Time to Shine program. At hindi magpapago. Tama, oo, si Sir Romy Pasinabo. Thank you, gid. Gusto niya lang ipahibalo nga dara sa may Room Store sa Block 17 sa Paglaom Village. May mga available sila dara nga mga clinical products. Halin kuno sa habon pakadto sa kape mo. It's available sa Room Store. Yeah. Always gid sila nagamonitor. Sir Romy Pasigado, good afternoon sa imo sir. Salamat gid sa pagmonitor. Dara ka mo bakal sa Room Store ha sa Block 17 sa Paglaom Village sa mga clinical products. No, available dara ang DTX 500 capsule, ang Clinica D3 Bio, ang Mighty C capsule, Mighty C syrup. And DTX Coffee Mix, sigurado ko may ara ginadara.

Inday Jingle Tikar. Nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang ni i-share nga bad news. Dami tani ko nang i-share tani sa program. Good news, mamo ka na bala no. Pero this is bad news. Sa mga utod naton ng mga drivers nga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Masaka ang presyo sang diesel buwas. Amuning siling ko nga bad news gid ra kay masaka ang presyo sang diesel buwas. Sige lang kay ihatag ko lang na sa inyo later on ang mga detalye. Hindi ko ni abi pwede mapalampas eh ang aton nga birthday song.

0: Mga ka-K5, Sining Adlaw, Mayo 18, tuig 2026. Taga-celebrate sang iya kaadlawan ang isa ko ka-anak-anakan man dito sa News Center. Dari sa K5 News FM. Inatamyaw namon sang maayong hapon, kag happy happy birthday. I don't know kung ara na siya subong basi nag birthday leave. Happy birthday sa kay Inday May Gikilan. Ang upod namon nga bag-o dira sa News Center. Nag-regular na siya bala kahapon mo. Oh, dari sa K5 News FM. Happy birthday mo nang pinakanami nga birthday gift sa imo Inday May. Ang tawag ko niya sa iya si Mayang. Oh Mayang, happy birthday sa imo langga. Siyempre, kabay pa, gamang kumpletong adlaw mo. Stay healthy lang yan para makapadayon kita sa aton nga trabaho sa News Center. Happy birthday, May Gikilan of K5 News FM. Kag sa iban pagin nga nag-celebrate sa ila birthday today, May 18, 2026, happy, happy birthday! Halin dari sa amon sa K5 News FM. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw, maga palanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagpapalang

0: ako galete, John Reda, sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang lukir na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Alaunang 40 isya din ato ng oras mga ka-K5. Na-inspire naman si Miss Sunshine sa isa naton ka tagpalamati. Naga-monitor siya right now dala sa may Cityville sa Barangay Kabug kung hindi ko magsala. Nagapamati siya sa buong Ma'am Trona Kanggo. Sabi niyo kung nga na-inspire ako kay Ma'am Trona Kanggo. Hindi siya gali mayo makakita. Pero kada hapon, ginamonitor niya ang ato nga program. Kada hapon, nagabantay gid siya. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Kag nagatingwa gid nga magpabalo sa aton. No, pinaagi sa chat nga nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine. Nga ginahulat-hulat niya gid kuno ang program. Kag nagakadula ko no ang katuyo niya. Basta nagapamati sa It's Your Time to Shine. Diri sa K5 News FM. Thank you very much. Ma'am Trona Kanggo. Madamo gid nga salamat. Sa mga nagamonitor right now, dira sa Cityville, sa Barangay Kabug, maing hapon gid sa inyo. Salamat, salamat. 1:49 PM ang aton oras.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Abi ko gani mga ka K5, may tulukon na kita nga kasanag. Pagkatapos ang, you know, February 28 to, no? Nga kinagamo sa Middle East. Nga nagpasaka, nagpatimbuok sang presyo sang fuel sa bilog nga kalibutan, especially diri sa Pilipinas. Pero nagakatabo subong, nagasaka panaog, no? Masaka siya 2 ka pesos, manaog 2 ka pesos, masaka na naman 2 ka pesos. Diba si kun maungot na lang kami sini sa amoni nga presyo nga ang diesel subong pila more than 70 pesos per liter. Tapos ang gasolina, it's more than 80 pesos per liter. Basi kung diri na lang ni Asta, masaka panaog na lang, saka panaog. Pero hindi na siya magbalik sa 50 pesos per liter. Or 55 pesos per liter. Amo na eh, before sang kinagamo or antes nga naglunta ng kinagamo dito sa Middle East, 55 pesos per liter ang presyo sang diesel. Subong daw nagligad to nga adlaw daw 72 pesos per liter sa ginpatughungan ko nga gasoline station. So bad news na naman ini para sa mga nagagamit sang gasolina kag diesel. Kaya ang siling sang Department of Energy, masaka na naman ang presyo sang krudo kag masaka man ang presyo sang gasolina. Sa krudo, 2.28 kada litro ang iduga. Sa presyo naman sa gasolina, 2.21 kada litro ang maduga. Ang mabuhinan lang amo ang presyo sang kerosene. No, ang siling sang Department of Energy, mabuhinan ang presyo sang kerosene sa 2.21 kada litro. Siyempre, mag-aumpisa ang implementasyon sini. Alas 6 buwas sa aga. So, Mayo Dress in Hueve Martes sa mga nagkalain-lain nga gasoline stations sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5. So, hindi manami, no? Sang nagliligad nga mga senimana, gin-monitor na to ng Hanta virus, no? Sa isa ka cruise ship, no? Nga naglagaw or naglayag dito sa Atlantic Ocean. Gin-monitor nato ini kay may 38 diri ka mga seafarers, mga Filipino seaman nga crew sang barko. Unti ginapaydalom sila subong sa quarantine. And siguro mga lapit-lapit isa ka bulan pa ni kag makabalik sila diri sa aton sa Pilipinas. Pero kahapon, Domingo, nakakuha naman kita sang information nga may isa ka virus nga ginatunaan sang pagkalamatay sang mga tao dito sa Africa. Kung nakabati ka mo sining lugar nga Democratic Republic of Congo. Isa ini ka nasyon dito sa Africa. Nga kahapon ang report was 88 na gid ka mga persona ang nabawian sang kabuhi dito bangod sang Ebola virus. Ang bad news is, sang una, dira lang gid na, why na nagagwa ang virus dira sa Democratic Republic of Congo. Pero kahapon, may information na may isa pagid ka nasyon dito sa Africa na may nagpositibo man dito sa ila sang virus. And reportedly, ining nagpositibo, naghalin man sa Democratic Republic of Congo. Doon nagbiyahin siya from one place to another. So nadala niya ang virus, nabawian siya sang kabuhi kag may isa pa gid to subong nga positibo man no sa Ebola virus. So mga ka K5, halong kita. 1:54 PM mga ton oras. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa It's Your Time to Shine program. Mga ka K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Live News FM.
1: Championing the lives of the Filipino. 101.5
0: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang itawag D3 Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mabla, sir boy. No? Tanan nga kagaw sa imong atutunlan, patay, sir boy mo.
5: Patay.
4: Kaya mostly ang kagaw, nag-acause ang kagaw sa tutunlan is viruses such as cold or flu virus. Then ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na nga mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-transform niya ang kuhani, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin, kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung naka-D3 Bio ka.
5: Sang kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw sa bacteria kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gid niya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
6: Yes, ang nami pagka si D3 Bio, sir boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalatian ka sa kurason. Kaya nga man ginapataas ang
4: ang imong good cholesterol.
6: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
4: Kaya kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
6: Oo, mabahimo
4: na nga bara.
6: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
4: ga-eight lanes ang kuan.
6: Oo, nagalapad ang aton nga blood
4: sa dugo.
6: Vessels.
4: Ang circulation ganami.
6: Oo, so muna nga ma-prevent agad siya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
4: Wow. Kaya na akong naka-D3 Bio ka.
5: Na ako naka-D3 Bio katuwad.
1: D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mga buti ka.
5: Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect, ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
2: D3 Bio!
5: Ang air exchange sa imong sininga lungs, kampyon. Madula itong mga mucus, ang constriction sa imong nga lungs, ma-improve, no, ang imong air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, sir boy.
8: Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magbiyahe ka mo, bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kananlan, kung dala nyo ang D3 Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaron mo, then you have that instant energy. True MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapos ang imo basketball practice, tapos ang imo bike ride, tapos ang imo hiking with D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: Right? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, sir boy, ano?
8: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton gidya first and foremost yung ginausahan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
2: D3 Bio!
8: Damo pagili nga health benefits ang mahatag sang D3 Bio.
4: So, damo, imagine lang na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
6: hindi ka magmalipaton,
4: imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano, palainom ka D3 Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag Mighty C ang D3 Bio. Inang tatlo nga suplemento, kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
2: D3 Bio!
9: Payo.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Mabagat, sumangabuti ka.
9: D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan na bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, tagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Day,
1: mm?
0: May ihambal ko tani sa imo ba?
1: Anong inaahaw?
0: Kuan, mamuhin sang tawong ginaobrahan ko eh. Kaga, isa ako sa nadala.
1: Ha? Oh, Diyos ko. Rakit, paano na lang ni?
0: Ambot. Wala akong makaibaluga.
1: Ay, Diyos ko, na ano na lang.
0: Kaibalo ka naman nga, kabudlay pangadaan nga magpangita sa ubra subong.
1: Timing, gid ba? Bago lang si

0: Hindi, nag-eskwela sa grade 1.
1: Amo gani, Guy. Sige lang ah. Magita lang ko sang obra.
0: Din maayo nga. Ako naman ang maobraga.
1: Emma?
0: Oo. Ang miga ko. Assistant na siya sa clinic sang doktor eh. Tisang nagligad, nagkitaay kami. Kag nagmuno siya sa akon nga basi gusto ko mag-obra bilang assistant sa isa man ka clinic. Ti timing ginaga.
1: Pero ga, kabalo ka naman nga hindi ko niya mayong kabalo magtrabaho sa sulod sa balay.
0: Ay sus ah! Hindi ka kabalo maghugas pingganaw, magluto, maglaba, paninlo, oh. Kagatipan kay Inday.
1: Oh.
0: Simple sina ah! Sige na ga, kag hindi ka magkabala ka. Ako naman ang maobra para sa aton.

0: Martin.
1: Aga pa siya naglakat, nak?
0: Sa tiin siya nagkatupa.
1: Nag-work. Sugod subong si Papa mo nang masugat dulong sa imo sa eskwelahan, ha? Kag siyempre, ako naman ang upod mo di sa balay. Okay?
0: Tuit ka, Papa.
1: Oo, nak. Gani, dali lang gid, ha? Lutuan ko ikaw sang egg na paborito mo. O, diri ka lang sa sala, anay, ha? Maglantaw ka diri sang TV, ho? Ha?
0: Okay, okay? Papa.
1: Hoy, bisan wala klase subong sinday. Pero kadamo gihapon sang ulubrahon di sa balay. Amo ni gali ka budlay? Kun ikaw ang aras sa balay? Ang pinggan gali, ho? Wala pa mo hugasan. Ugasan ko, anay ini, ha? Ugasan ko sang makadali antes magluto sang itlog. Naano man ko yaman? Nabuyan ko pang plato? Hoy, bisan sa pangugas lang isang pinggan, nabudlayan pa ko, ha?

0: apoy ba? Ang tiga. Kamusta ka di sa balay?
1: Okay lang ga. Medyo mabudlay gali.
0: Mugid na ga. Pero kung mapasunod mo na naobra mo, dasig lang na.
1: Amo gani.
0: Una lang ako tulog ga. Kapoy gid ko ah.
1: Ga? Karoon lang biyo. Idlaw na ko sa iya, bro.
0: Ga, pwede da sunang ga. Wala kong gana sa buong kapuyit ko. Sige na, dasun lang. Good night. Tulog na ko, ah.
1: Emma?

0: Pila pa ka oras ang hulaton ko? Diri sa kuwasang eskwelahan. Ay, dugay pa habing buhay ni Princess eh. Bisan na mo lang sineng obra ko. Pero, puwerte gali ka budlay para sa akon.
1: Hi!
0: Hello.
1: Ako gali si Jennifer, ah.
0: Rocky?
1: Nice to meet you. Oo, gali. May estudyante ka di?
0: Oo. Si Princess.
1: Ay, okay. Siguro classmate sila sang anak ko. Ay, kadugay pa. Bisang buhi nila, no? Anong mayo kon makapita, anay? Kaboring abi, sige ulat, eh. Sige na. Mga pita.
0: Ha?

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Superman for Men!
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga presyo.
19: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
1: Iba

0: Kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tigke.
5: Kitang-kita.
7: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Amo bala? So meaning single mom ka na subong?
1: Yes. Abi mo sakit lang yun sa ulo ang mga lalaki eh. Amo ina nga wala na kuya nagpadugay-dugay pa. Nagapa-flirt sa iban? Bulag dayo na. Sa imo bi, mas stay ka pa nga ginatuntoyan na ka?
0: Kung sa bagay, gusto man ang ginimo mo.
1: Of course! Pero kung may maseryoso man lang sa akon, pag-responsable nga lalaki, ang gusto ko, single father man. By the way, ikaw, nag-a-updanay babala ka mo sang mama ni Princess?
0: Oo. Galing, busy siya permis sa obra niya eh. Halos di na niya maatipanan ng anak namon. Kag siyempre, ako.
1: Ay, sad. Nakadepende man abi sa sitwasyon eh. Ay, hala, buhi na ni siguro sa mga anak ta. Oh. Doon, nadaray na tuloy ang istorya about sa life ta. Sige na.
0: Sige, oo, gali no. Buhi na. Tiano, tomorrow naman.

0: Alas 6 na sang hapon. Wala pa gihapon makapauli si Emma. Nagalain pa nga daan ang pamatyag ni Prinsyeso.
1: Papa!
0: Nak?
1: Ay, sakit ako, Chay.
0: Ay, dali lang gid ha. Tawagan ko bala si Jennifer? Kung anong mayo ko nga buhaton?
2: Hello, Rocky. Nakatawag ka man.
0: Jen, sorry gid ha. Sorry sa istorbo. Kwan, nagkasakit abi yung Johnny Princess eh. Anong ipainom ko ni nga bulong sa iya man?
2: Okay, don't panic ha. Simple lang. I-ask sa anay kung ginagutom siya. Pakanon mo dayon ha. Kag hindi siya anay pagpaim na sang bulong ha. Delikado na bala sa bata kung hindi makonsulta.
0: Ate, okay. Sige, salamat gid ha.
2: Welcome. Tawagin lang ko liwat ha. Anytime. Bye.
0: Okay, bye. Thank you liwat ha. Bye. Thank you, Jennifer.
3: Sino to si Jennifer Rocky?
0: Kwan, mayo kay ari ka na. Kwan, upod ko sa school, isa man sa mga parents nila.
3: Nga nagtawagan ay kamo ho?
0: Kwan, gintawagan ko siya tungod nakalain ang pamatyag ni Inday. Nagasakit ang tiyan?
3: Aha. Pero nga, asyang gintawagan mo kay ara man ako. Akong iloy ah.
0: Paano ta ka matawagan? Kay kasako man sa imo permi sa obra mo. Wala ka na ganis ang jimpo sa bata mo eh.
3: Rocky, hindi na ako magpuwi sa imo subong ha. Naistoryahan ta na ni eh. Kagpalihog lang kapuy ako. Hindi ko ni tani pagpalampuhason subong. Ugaling nagalain ang pamatsyag ko eh.
0: Kita ba lang gina? Amo nang problema eh. Amo na ang problema, Emma.
3: Rocky?

0: nasadya sa mga bata, tanong. Close kid sila katama.
1: Amo gani.
0: Ay, oo, gali. Mm. Daw kaina ka pa nga daw wala sa mudo, ah. Ano, may problema ka?
1: Kuan sa asawa ko. Ambot. Daw hindi ko na siya maintindihan, eh.
0: Ay, okay. Gets ko na. Tungod bala sa pagkailoy niya sa bata mo?
1: Oo. Tungod sa obligasyon niya. Nga kuntani, siya ang mahimo sini.
0: Kuntani, ikaw na lang ang mag-obra?
1: Gusto ko man. Ugaling kadako na sang sweldo niya, eh. Kag kung mangita ako sang obra, kabudlay man. Tungod hindi man nga, pwede nga bayaan na mo ng bata. Kabudlay man nga daan nga magpangita sang manugbantay.
0: Kon sa bagay. Pero Rocky, ari ko diyo, buligan ta ka sa paghandol sang anak mo, ha?
1: Jennifer?
2: Siling kugid kani. Siling kugid nga may kamalamalahan nga nagkatapi.
1: Emma?
2: Ano ni? Hoy, babae. Paliyog lang, ha? Hindi pag-ubang pamilya ko.
0: Hey! Hindi ka mag-iskandalo, diri, ha? Wala kami sang may ginahimo nga malain sang bana mo.
2: Ano nga wala? Ano nga wala?
1: Ha? Emma, Emma.
2: Ano ni nakita ko?
1: Emma, kung ano man ang nakita mo, wala ini. Nag-istorya lang kami. Nagabantay lang kami sa mga bata.
2: Nagabantay? Oo. Gabantay mo, tuod ka mo. Pero ano dasan ang matabo, ha? Mahimo man ka mo, bata?
1: Emang baba mo.
2: Ano, gay na?
1: Ang baba mo, ha? Nagsala ka sa ginapinsan mo.
0: Mrs., wala kami sang relasyon ni Rocky. Ang matuod gani, nagakabala ka siya gani sa relasyon ninyo nga duway. Nag-share lang siya sa akon.
2: Nag-share? Into anyong amo para magdamo. Hoy,
1: Emma?
2: Babae, sugod-subong. Gusto ko mapalayuan mong bana ko, ha? Kag ikaw man, Rocky? Tingala ko man niya kada may kinahanglan si Princess o kung may kinahanglan kay Ipamangkot, ang ginatawagan mo hindi ako, kundi ang babae niya ini. Gali kay may relasyon ka mo.
1: Emma?
2: Kabalan ka! Kabalan!

wala ako makahibalo kung sa diin ako malugar. Huo nagapangimon si Emma sa kay Jennifer. Kag akoon ko daw na dula ng pagkalalaki ko sa sitwasyon nga ini. Nagakakonsensya ako tungod may isa katawo nga nagakadalahig sa problema namon nga mag-asawa. Nagpangita man ako sang obra pero tubtub subong wala pa sang may magbaton sa akon. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rocky.

0: Bian, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Muter naman! Ako, Nikonti Takoy, high blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment compliance sa Senado, ang inyo masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, exactly 26 minutes past 2 in the afternoon. Mayang hapon banwa, ini ang aton paghulat sa pagsugod sang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.

course in history. Apang karon nga adlaw magabukas ang makasaysayan man kag labing una nga impeachment trial kontra sa vice presidente madumduman nga mayara sang lima na ka mga impeachment trials sa kasaysayan sa Pilipinas sa pagpanguna ni Anay Presidente Joseph Estrada, the first elected official to be impeached by the House of Representatives. Apang today, aton mebroan kag mag-unfold na naman ang panibagong impeachment trial batok sa Vice Presidente, the first Vice President to be impeached by the House of Representatives. Apang amuman ang labing una nga babae nga Vice Presidente sa aton nga nasyon. Kag at the same time, amuman ang una nga impeachable official nga nangatubang sang asunto sang makaduwa ka beses makaligad ang isa ka tuig. And so karon tani mahibuluan kun bala mayara sang aktual nga pagsugod ng impeachment batok sa kay Vice Presidente Sara Duterte or ayhan inibala ang mga sunod sa isa na naman ka kudeta sa aton sininga Senado. Ibalaon ta na karon dugay sa pagsugod na sang impeachment trial dito sa Senado. Expected today nga magapakita ang tanan nga mga senador sang pungsod Pilipinas as directed by the Senate President Alan Peter Cayetano. Karon nga adlaw, Mayo 18, ini ang pagsulat na kag pagsugod sang panibag-ong pahina o kon pinanid sa kasaysayan sang Pilipinas bangod ginmando ni Cayetano nga dapat tumanon sang Senado ang iya sini constitutional duty and will not delay the impeachment process. Ini ang ginpalayag ni Cayetano pero surprisingly sa isa ka Facebook live nga palayag sa tung nagligad nga Mayo 15, iya man ginapabutyag nga mayara sang official letter sa tanan nga mga senador enjoining them, but siringon ginaagda sila sa pagpakita sa Senado today May 18 kag magasuksok sang ila impeachment robes tak na alas 3 sang hapon. So meaning hindi lang kay siling nga mga mamalida politiko kag elected officials ang mga senador kundi sila ang magpatigayon man o kon magatungod sa ila katungdanan as senator judges, meaning senador kag hukom at the same time. Bangod ang konstitusyon sang Pilipinas nagahatag sang katungdanan and the power sa isa gid lamang kasanga sang gobyerno, and that is the House of Senate, agud magtilaw sa isa kaakusado nga impeachable official. Sa idalom sang konstitusyon sang Pilipinas, ang impeachable officials nagarakip sang Vice Presidente and pila ka mga constitutional bodies nga gintumod gid kag ginatag sa konstitusyon sang Pilipinas. So mahibaloan ta na karon kun bala may ara gid man sang matabo nga pagdeliberate o kon pagtalakay sa mga articles of impeachment nga ginpasaka kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Kay tekon sa ordinaryo nga kaso kriminal, or of course we have to clarify nga ang impeachment is not a criminal case. Hindi iniya kaso kriminal nga pagpamuno, pagpangawat o kun ano nga ordinaryo nga kaso kriminal, kundi iniisaya kasamo sang nagkalainlain nga mga pagtungod o pagtulok sa kaso. Pero kung sa konsepto pa sa Latin, ang panawag sini is sui generis, both silingon, in a class by itself. Pwede nga ang rules

0: of evidence katulad sa kaso kriminal, pero te ang pagboto sang isa ka senador, boto sang isa ka politiko, isa ka huwes, kag isa ka elected public official. So meaning, hindi ini mapaanggid sa kaso kriminal o kon kaso sibil. Kasi impeachment is a class by itself. So generis kun sa pulong nga Latin. Kanday sinubala ang mga hukom sa Senado nga mag-aatubang karon nga adlaw sa mga prosecutors gikan sa House of Representatives. Sinubala ang mga bugos sang battery of lawyers ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano bala ang mga articles of impeachment? Ano bala ang ginaaligar nga ginhimo sang Vice Presidente bilang isa ka elected public official nagsumpa nga magatungod ukon magasunod sa mga sandigan nga suguan sang kasuguan sang aton nga nasyon? Kag paano bala nalabot sang mga prosecutors, in this case House of Congress, ang ila sini allegation kontra sa Vice Presidente? Hibalaon ta na karon dugay-dugay as we look at the start sang impeachment trial kontra kay Duterte, and as we look back sa kinagubot sa politika kag kun ano ang posible kaangtanan sini sa paraboton nga 2028 local and national elections. Pero te sa pagtakop sang adlaw ang pamangkot, bala ini magadugang sa tiligangon kag palamalhanon sang ordinaryo nga Pilipino. Hibaloon ta na diri sa aton nga pagpangalagad sa aton impeachment coverage sa K5 News FM Bacolod.
1: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte impeachment coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update.

0: Nagpatigayon sang isa ka press briefing karon nga adlaw o wala gid lamang madugay si Senate President Alan Peter Cayetano samtang wala pa nakasugod gid ha didto sa Senado. Updan kita karon dugay sang aton sinibugos ga puwersa sang News and Public Affairs Department sang K5 News FM Bacolod. Sa aton nga news center will be having K5 Sunshine Lacson. Subong man ang aton sininga news chief Marv Aranwez and K5 Dominic Banyaga karon dugay. Let's have a look back na ano bala ining makasaysayan nga mga allegation kag akusasyon kay Duterte samtang on the ground upod daman karon dugay. Ang aton sini Chief of Reporters Red Salgado na ano bala ang pananaw sang ordinaryo nga tawo sa sining impeachment batok sa vice presidente. Is this part of an orchestrated attempt to keep her away from the presidential post sa maabot nga tuig 2028 nga pinilian? But first, let's have this press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nano ang iya sini nga mga palayag kag gibanon ta man karon dugay, sinun bala ang mag-appear in behalf sang House of Representatives as the prosecutors sa sining impeachment kontra sa kay Duterte, kag sinun bala ang magapakita magatiglawas sa vice presidente nga amo karon ang nagatindog bilang akusado kag amo ini ang pagatilawan sang Senado sang pungsod Pilipinas. Can we have that replay sa kay Senate President Alan Peter Cayetano? Let's have that video.
1: But we met over the weekend, hindi lang kami kompleto. We all agreed naman na in accordance with the Constitution and the rules of the Senate, dalawa ang priority parate, di ba? Organization of the Senate. And so the committees naman na hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight, to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away, and then mag-convene na yung impeachment court. So that's the plan. Having said that, there are 24 senators. Some have already manifested to you their intent to bring up other matters which are most welcome. If ako tatanungin, I'd rather tapusin muna yung dalawang yon dahil precisely, hindi pwede namang sobrang daming priorities. We have to prioritize. So when I say organizing the Senate, that's the committees, of course, any move to change the leadership is also a priority. That's the prerogative of anyone, anytime.
2: Sir, kasi nung Friday kayo rin po yung nagsabi na may kumakausap from minority sa mga members ng majority. How stable is your majority block? May mga nagpaalam na po ba sa inyong lilipat sa kabila?
1: As of last night and as of yung sa group namin a few minutes ago, it's more all rumors. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, to be fair, it's not all willing and dealing. May appeal to the country, appeal to ganito, ganyan, etc. So, but as I said dun sa ating bishops at pastors who prayed for the nation today dito sa Senate, yung attack on the Senate started naman in 2023, di ba? Nung gusto nilang i-abolish ang Senate. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension and then yun nga, regional Senate. In theory, maganda yun kasi each region will have their senators, but the reality is if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp nandun talaga, diba? So at this time of crisis, I don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero naghihirap ang tao eh. So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, dun muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan eh. Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun, yun din ang sinabi sa amin eh. Anyone but siya. So ang point ko, I think it's more of anyone that they cannot control.
2: Sir, isa na lang sa akin. As of 2:03 ngayong hapon, you have 13, sir. Can you say that?
1: To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta, check, usap tayo mamaya, punta dito. Diba? So now,
0: Alright! Ang news conference karon nga gidlamang hapon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magabalik kita with K5 Sunshine Lacson pagkaligad lamang sini.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Dugang pa, Doc, nga mga benefit, no?
6: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
5: Isa na diri ang pag-prevent sa irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
6: Irritable colon.
5: Mucosculitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumara sa DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Because ang DTX 500 kag MyTC or PureC, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
6: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo, basa, no? Ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amun yung sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, MyTC or PureC, Doc Sam.
7: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, MyTC or PureC. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag MyTC, no? Kampyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
6: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag MyTC? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag MyTC, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agod, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di, kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalika.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Sir boy,
8: ma DTX 500 gid cause it doesn't stop there. DTX 500 kag mighty shield protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
5: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release sang stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag MyTC nila sa imo nga mga tinai, ha?
6: Para layo ka sa almoranas.
5: Gusto ang masaming constipation, especially kung may edad ka na, nagakos ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Mm. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
6: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Mm. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla po po. Dugay-dugay po po. Te, ang gapalala sang almoranas, dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Mm-hmm. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan. Mm-hmm. May Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Mm-hmm. Tinloan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pasang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: See?
6: Mm.
5: Eh?
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Number 1
11: Fitness Station 101.5 K5 News.
0: Pabalik sa ito nga special live coverage karon nga hapon angot sa expected nga impeachment trial nga pagbukas karon nga hapon dito sa Senado sang Pungsod, Pilipinas. And joining us this afternoon ang aton sininga mga news center personnel. We have K5 Sunshine Lacson. Kiti amuni siya ang nakaagi na pila na ka-impeachment na agyan mo, K5 Sunshine?
13: Na, sa nadumduman ko lang, Sir Jules. Hello, sound. Sabi ko wala. May hapon sa tanan. Sa nadumduman ko, Sir Jules, mga tatlo.
0: Tatlo?
13: Tatlo.
0: Erap? Erap? Sino pagid?
13: Corona. Sino pagid gani ang isa?
0: Corona.
13: I cannot remember anymore.
0: Ooh, hala.
13: Pero na nakita ta na kaging subaybayan ta na.
0: Pero te, ang bot silingon sina, tigulang nagkita yan, no? Pero sige lang, okay lang.
13: Why wala ta na gina-deny, Sir
0: correct,
13: Jesus?
0: Correct. Why ta na gina-deny? Pero that's why nga, though ang pamangkot, ano ang igadulot sininga kabag-uhan sa aton nga nasyon now that we are facing another impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anyway, ano, what do you think should we expect this afternoon, Sunshine?
13: Actually, Sir Jules, ang isa sa ginabantayan gid subong, no, kon bala magabalik sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Uy, si Bato isa yung ginapaabot, ginapaabot.
13: Isa si Bato sa mga inabang gina-question sa mga pumuluyo ay han ma kun sa kwan pa ano ni gani nga dialect ng matunga. maulpot ay han si Senator Bato sini nga hapon sa impeachment trial. No, amo nang isa sa mga medyo matunog nga ginapamangkot subong nga hapon or sini nga adlaw, no. But ari ang talalipang
0: nalingaw gid ang tao nga nagbulid-bulid sa Senado. I mean, you know.
13: Kay siya laning absent, Sir Jules, kun matabo kun hindi siya magpakita, no. So kadamo sa mga nagapamangkot ay han si Senator Bato, no, matambong or ma-attend sa impeachment trial or sa pag-convene sang Senado sa mga senators sini nga hapon. It was no less than the lawyer or the counsel of Senator Bato ang naghambal sini nga si Attorney Israelito Torion ang siling niya, Sir Jules, posible nga mag-attend, posible nga magpadulong. Uy. O kon magpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: By the way, so, isalhi ko lang, nagsugod na sa Senado. Let's have a look anay, Lilion, ta makadali sa Senado. And while we continue to discuss diriya kung ano ang mga possibilities, Lilion ta lang ang ilang video feed live gikan sa Senado sang Pungsod, Pilipinas at exactly 4 minutes past 3 in the afternoon. Lastras 4 na sang hapon, ginadala sa inyo ang ining special coverage sang DTX Premium Coffee. Timpla na kamo samtang nga magasaksi kita sa ngitabo sa Senado, DTX 500 o pang-inom ka mo ani Sunshine Dome. Ari, DTX 500 kag D3 Bayo ang John Wick sang aton lawas, no? So anyway, we have now K5 Dominic Banyaga, siya ni ang aton international monitor. So alin sa Iran mabalik siya anay sa Manila kun maintra siya sa aton talakayan karon yapon. Let's have that live feed gikan sa Senate.
14: Matinding paghangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Magtaas po kayo ng mga pinunong naunawaan na ang tungkulin sa bayan ay sagrado, ng mga pinunong tunay na pastol naglilingkod. Hindi.
0: All right, i-under talang makadali kay sa ga-opening pa man lang sila, ga-pangamuyo pa man lang sila. Dom, may adjust in ka? May kudeta ayhan anay nga matabo?
15: Well, actually, sir, amni yung katabo subong may... Okay, actually subong may amuning ga ano. So sa update naton kagina, nagsinapol kuno ang mga miyembro sang minority. Amuni kanday Senator Bam Aquino, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo kag Lito Lapid.
0: Okay.
15: Nagupod man sa ila si Senator Juan Miguel Zubiri.
0: Uy.
15: Independent ni siya nga senator. May mga reports kuno nga apat ka senador ang gina-float nga posible magbulos bilang Senate President.
0: Kanday sino na?
15: Abang ni kanday Juan Miguel Zubiri, Kiko Pangilinan, Win Gatchalian kag Tito Soto. Actually there are 5 actually si ano paged si Cheese Escudero galing kay ambal kuno sa mga mga analyst kuno sa ano sa Senate. Nang do malabo kuno nga butohon ni siya kay tungod sa iya nga ano bala ginatubang subong issue sa flood control.
0: As if ang iba niya wala may ginatubang, no? Anyway, very interesting. So it could be preceded ang impeachment trial karon nga hapon antes matabo pwede nga may change of leadership.
15: Yes, there is correct a possibility.
0: So pila pa lang ka adlaw gapungko si Cayetano?
15: No, one week. One week pa lang? Okay, uh-huh. Last Monday. May 13. Yes.
13: It's 13.
0: Yes. Wala pa 1 week.
15: So 1 week pa lang.
0: Do amo ning pinakadasig nga isla nai, no? Though, 1 week?
15: Actually, do may isa pagid mo nga do hours lang kuno gani eh. So 1950s.
0: Ah.
15: So, check ko lang liwat.
0: Oo.
15: Kung ano man get.
0: Wow. Anyway. K5 Shine na, no? Pagid ang expected na to niya. What do you think ang expect na to ang karong yapon?
13: Kaina yan, Sir Jules. Magluwas sa impeachment trial subong. Kaina yan, may nakuha kita ng information nga si... Maliko lang ko gamay. Igwa ko lang gamay. DILG Secretary Rimulya. May mga haka-haka eh. Nga? Lisan.
0: Oh!
13: Ang istorya, ang pamangkot kaina, nakakast na si Rimulya.
0: Uh-huh.
13: It was Undersecretary Castro ang nagsilingan. Duway pa man, Kwan.
0: Uy.
13: Duway pa man ko nakakuha sang information na ginkakast.
0: Pero anong purpose nga kakasun siya?
13: It was not stated, but mm-hmm. ang siling ni Kwan, ang spekulasyon is, ang mabulos si Trillanes or si former DILG Secretary Abalos.
0: Si Ben Hur.
13: Oh, si Ben Hur.
0: Oh, interesting.
13: So, amunang duha nga nagkuan. Kay kaina may mga press briefing agin patigayon prior pa sining impeachment trial. Pero amunang isa.
0: Switch kita na kadali sa live feed abi sa Senado. Kung ano nang nagkatabo subong. Okay. Alright. Check tabi. Okay, under lang ang music, kay sige lang tayo diskusyon dire. Ikuan lang steady lang ang video. Samtang at least makita taga. Ano ni ga pangamuyo ni sila?
15: Yes, ga pangamuyo sila subong.
0: Ah, pero koral.
15: Yes.
0: Oh.
15: By the way, nakita ko na ang shortest term sang isa ka Senate President. It happened sang 1952.
0: Mm-hmm.
15: Si Senator Camilo Osias.
0: Osias.
15: Only 13 days lang. Tapos nagkudeta na naman.
0: Pero kung matabo ini ang pag-ilis kay Cayetano karon nga hapon, base siya ang shortest.
15: Siya nasubukan shortest.
0: 35 days na lang. Mm. Aragoy, si Osias Yawa is only 13 days.
15: 13 days.
0: Alright, antes ko magkato, balik sa inyo, ari ang plenary session number 64, nga agenda karon nga hapon. Salamat kay Chief Marv. Siyempre, the usual, no? National anthem, roll call, and then my organizational matters. But ang ila sining urgent business would include sang discussion of House Resolution number 989, ang pagtalana o ang pagtalakay sang articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, and then adjournment. So syado kalipot amo lang gid na exclusively for the impeachment lang gid karon ngapon. Sunshine?
13: Yes, oo. I-check ko Sir Jules, ha. Mm-hmm. May ginakuha ko din nga information 2 minutes ago, no.
0: Mm-hmm.
13: Kaina ang mga senators nakuhaan sang video
0: na
13: nagsulod sa session hall, no. Daw nakita dere nga may sa isa ka room ara si Senator Robin Padilla. Reportedly ara man si Senator Bato. No? So i-check ko Sir Jules.
0: Pero dunay anong interesting gid party kay Bato aside from providing the 13th vote reportedly nagligad pag kudeta. Ano gid ya ang i adunay pa si, matitanay kadali si Joel Villanueva this time.
13: Okay.
16: May 13, 2026 and consider...
17: Oh, I'm sorry, Majority Leader. We'll do the roll call first.
16: May we...
0: Ay, yes, excited daw.
16: For the rolling of the... Roll call, please, Mr. President. I move to call the roll, Mr. President. Sorry.
17: There's no objection. We will call the roll.
18: Roll call of members. Honorable Senator Aquino. Senator Cayetano Opia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marculeta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto, Senator Tulfo Irwin, Senator Tulfo Rafi.
0: Thank you, pare.
18: Senator Villanueva. Senator Villar Camil.

0: binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you.
1: Thank you, Senator Subiri. Yes. So, Senator Ejercito would also like to manifest.
2: Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. And with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess at this point, I would like to maintain my independence. Yes.
1: And I also understand. I also recognize. Yeah.
3: Independent.
1: You will say that you will be our
3: Senator
1: number 14,
3: but, JV Ejercito.
1: Until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes today to the future, and unless a change is made.
3: Subong sini banwa samtang wala pa nakasugod ang impeachment. Ang gwa sini no nagaplastaranay pa sila nga miguhay ta. Way labot ang politika sing inamiguhay ta. Kay wala pa nakagabutay sang espada kag daga. Kay ti way pa nagsugod ang ano panawag sini ang iskrimahay sa sulod sang Senado. Abi ba matian tabe? Yo di migway sila. Ha? Okay, aring sure. Migway. Alan
1: so
3: Cayetano.
1: We're not accused of any delay. Acting Majority Leader, what's your pleasure
4: yes,
1: about
4: President.
1: The articles of impeachment?
4: Yes, Mr. President, just to put on record, as Senator JV made mention, this his statement is for the purposes of proportional representation in the membership of committees. Also, Mr. President, Senator Lacson asked this representation to put also on record the membership of the Senate Committee on Rules or ex-officio members would have to be the new ex-officio members. So just to put that on record, Mr. President.
1: That's a correct observation from Senator Lacson.
4: Thank you. Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the committee on rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
1: Is there any objection? There is no objection. It is so referred.
4: Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So
3: Arena.
4: Move, Mr. President.
1: If there's no objection, we
3: at
1: will
3: exactly 3:28 karon nga hapon, si Senate Majority Floor Leader, Acting Majority Floor Leader, Joel Villanueva, nag-motion. Amo ni ang formalidad sa Senado eh. Kag sa aton nga mga mamalidha, may ara sila ginatawag nga Rules of Order. Magambal ka, I so move, kun sa aton pa, ginamuno ko abi amune amuna ang buot silingon silingya itugyan ta na sa impeachment court halin sa committee on rules ginbalik sa bugos nga senado meaning sa 23 ka mga senador nga ara karon nga amuna ang magabugos sang impeachment court so meaning officially nangin isa na kakorte karon ngapon at 3:28 in the afternoon ang Senado kag magatalakay sang mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Excited ka, Sunshine, mag-cover? Excited ka?
5: Oo naman.
3: Ay, oo. Ginalantaw ta naman ang unfolding history, Damo na ta na sugata nga makasaysayan ngay tabo, no?
5: Ang kwan, may mga gina-check ko dari Sir Juice nga gusto ko i-share sa imo sini nga hapon. Mm-hmm. Ang mga natabo kaina pagidya.
3: Oh, ano kuno?
5: Sang aga. Kadamo sa mga do binailuhan ay balasang ano ni tawag ni dohang katanay nga daw pag binailuhan ay sa mga tinaga nga makaba like DNBI Senator Cayetan may mga panawagan gidman gali yan no nga manaog siya sa kwan nga ma-resign siya as the Senate President.
3: Ay, doon?
5: And yes, so may mga panawagan. It was him. No? It was Senator Alan Peter Cayetano ang naghambal sina nga hindi siya magpanaog sa pwesto as the Senate President. There was a call for a resignation no sa bahay ni Senator Cayetano pero hindi siya. And may mga ginhambal siya sa NBI, sa particularly sa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nga siling niya, waay nyo na kwan, waay nyo na tayog ang Senado. Because it was the NBI Director ang nagsiling nga kinanglan manabat gid si Senator Cayetano sa natabo to sang kinagamo, no, sang tinalikdan nga Mayo 13.
3: Although wala pa kita kabalo, kung tuod gid man nga si Cayetano ang nag-ubra-ubra to, ang gwa karon nga ginapabangod kay Cayetano atong kunolinok panay. Pero nagambal si Cayetano nga gin-atake ya ang Senado. Suno sa iya. Mm. Oro kasadya sinya. Pero dalingid siya, balikan ta anay kay sa field, si K5 Red Salgado matian ta nag-istorya mga tawo. Nano ang opinyon sang ordinaryo nga bakulod nun samtang ginahulat ta ang pagbalik sang sesyon sang Senado. Ari pamatian tang isa ka-opinyon. Man on the Street interview with K5 Red Salgado.
6: Ano ma'am, balo si Pismen to play kay Sabato Perpe?
7: Oh, para sa akon, sa amuling nga tawag nga Vice o President si Sara Duterte. So, para sa akon gid nga ano sa sitwasyon no hindi gid para mo i-compare sa ano sa atong presidente gid mes kung may ara mang galing nga natabo nga amo ni og pangurakot mas gid ang atong nga presidente grabe gid ang gihimo gid niya sa halin sa pagsugod sa iyang pagpungko hantud sugong pila na ka years sa nga nagpungko after 4 years no para sa akong gid para gud sa akong gid nga ano kay na amo nilo nilibasihan ang sa pag ano sa pagpungko ang atong basihan gid sa about sa atong Vice President kontra ni Bongbong wa mas sagid nga hinimuan after that daw
3: agoy!
7: After 4 years
3: okay.
7: No amo ni kay bas kog manggod si Sara gid amo na nila nga ilahang ginakontra kay lao 1 year na lang sobra mag-eleksyon. Oo. Para sa akon, gid pabuyog ko kang by Sara Duterte, kaya taga Davao ko. Hindi gid amo ang ilahang hinimuan para sa kang vice. Nga mo na nga ilahang ginaano kay Baskog si Sara.
6: Okay.
7: Oo. Amo
6: so,
7: lang gid na ang ako.
6: Hindi ka pabor nga i-impeach si Sara?
7: Hindi li ko pabor gid. Sa totoon lang kay ilahang gihisaan si by Sara Duterte kay halin sa ano sa Luzon, Visayas, Mindanao, pinakabaskog yun si Sara Duterte. Amo na gud oh, i-compare nila sa sitwasyon yun sa sugong sa bilog nga city oh, kung nangurakot pa na sila, lantaw ang sitwasyon sa Davao City.
3: Oh.
7: Grabe improvement ang Davao gid. Sa bilog nga city, sa bilog nga Pilipinas.
3: Ari, sa iluantang isa pagid.
7: So far sa kakinlinini.
3: Isa pagid ka residente sa Bacolod, di ba noong tako na no ang ila panaawan, ang aton sining paghisayod sa mga pumuluyo dire sa Dakbanwa is part of what we call as man on the street interview. Isa ini ka kahimuan o kung na ginahimo sa mga reporter agod di ba roon ang opinion sang tao. This has been the practice halin pa sa panahon nga wala pa Facebook. Ginagaan tsansa ang ordinaryo nga pumuluyo makapalayag sang ila opinion. Ari pamatian tang isa pagid.
6: Ma'am, napabor ka sa impeachment complaint ni Sara Duterte?
5: Oo, hindi. Kumpara mo lang sa kayuan, sa tanan.
6: Okay. Nga mong napabor ka sa impeachment?
5: Hindi, kay mayara man ang iban nga. Depende sa pagpalakat, ya. Yeah. Mayara man iban nga, iban hindi conforme. Kahit hindi mas na gusto nga mag-insyakto ang palakat sa siyudad sa Bacolod, ta? Pagsabugos ang Pilipinas.
6: Okay, kamusta mo ba ang sa iyo pagkala ang performance ni BBM bilang presidente?
5: Okay, ma, nakita man namun nga hindi man silinga-silinga gid nga pertigi ka pigado. Isubong niya daw tamang, kita subong sa kapigado kun.
6: Pero ga.
5: Sugod pagagalin niya sa iyang katungdanan, nag-amunan ni. Tamo paski sa amon negosyo, subong pertigi ka iwa.
6: Pero kwan mo ba kay Sara Duterte, kapatid ka na may anomalya sa nakalimbo?
5: Tanan nga mga ga, ano, sa politiko, wala man ang silinga, puro sila tanan mayo, puro man sila tanan nga wala sa may anomalya na ginahimo. Tanan may ara na iya, kay hindi man ang may imo nga wala. Wala sang perfecto nga tao. Kay hindi man ang sila magpalakat sang tanan ko din sila makwa. Hindi man nila makwa nila sa ilang personal. Siyempre tanan-tanan niya, ara ginadatanan.
6: Pangalan na ganun, ma'am?
5: Ayo kasi ano, si Sinigra.
3: Okay, Sinigra. Perte ang iyang, ano no, ang eyeliner, good? Ang eyeliner, perte. Okay, let's have another man on the street interview. Nano ang paglantaw sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte.
6: Pabor ka impeach si Vice President Sara Duterte?
8: Hindi.
6: Pabor ka impeach si Sara Duterte?
8: Ako yan, hindi ko yung pabor.
6: Ngaman, sir.
8: Ito, ay man ang mapulubahan. Hindi nga kwan sa Senado nga nang awat. Ito, wala nga nga, sir. Ito, ay man ang makakwan. Kung nang sudalan sa korte, na mamamatundan niya may salasa, hindi ako yung pabor siya.
6: Ay subok kay wala pa, hindi ka pa magpating
8: oh,
6: sa korupsyon.
8: Oo, oh, hindi pa ko magpating, kaya pa mo sa dalan mo.
6: Kamusta ka rin sa rin pagtanaw sa performance ni Presidente BBM?
8: Okay man si BBM. Galing ito, mas barang pa na sa tanong sa mga pag-ukom niya sa Senado. Amo na pagpating, kung diyan nga ako. Basta mas barang na isang katawa sa Senado, masala, hindi na ako na siya.
6: Okay, kapangalan na ganun, sir?
8: Sidi ko lungon ah.
3: Good. Amo tong mga ordinaryo nga mga pumuluyo ta. Ari pamatian ta pagid duwa pagid dugang. Antes kita magbalik kay K5 Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo.
6: Pabor okay. Ka sir sa impeachment ni BB Sara.
9: Hindi sir.
6: Nga man sir.
9: Dako man nabulay sir sa mga Duterte sa aton di sa ano Pilipinas sabi.
6: Okay, pero gapati ka sir nga may corruption si Sara or wala?
9: Wala, guru, sir.
6: Wala. Okay. Pero kamusta, sir, ang performance ni Presidente Bongbong Marcos sa Pagtanaw?
9: Ay, nai, sir, guru. Ang corruption, guru, sir, siya, guru, ya, aragit.
3: Sadya.
9: Kay Bongbong.
6: Amo ni mga flood control.
9: Ay, isa pa na, sir.
3: Sagoy.
9: Yung flood control nila, gani, wala mo na nila masolbar. Tapos, ma, ano sila ya kay Duterte, impeachment.
3: Mm-hmm.
9: Diba?
6: Pakalan mo gani, sir?
9: Brande, sir.
3: Alright. Ari, last one. Nga interview sa ordinaryo nga mga pumuluyo sang Bacolod. Arif Matianta.
6: Okay. Ma'am, pabor ka ba lang i-impeach si Vice President Sara Duterte?
10: Sa akon pag ano sa mga balita nang ako hindi man ko pabor nga ano si Sara Duterte. Kahit okay man ang iya pag dumalatanin sa aton galing kay amulan na ang mga ano ya hakaka sa iyang ano. Hindi man kami kabalokon oo nang ano na nang ang iya pag ano kay ari man kami diya way kami ya ka ano sang ila mga kun ano nga katabo da sa Senado di wala kami ideya kuno pero kung sa akon pag sa akon niya opinion okay man si Sara.
6: Okay, so hindi ka pabor nga i-impeach sa absence. Okay. Ano mo mapagtanaw mo sa performance ni Presidente Bongbong Marcos? Okay man?
10: Si Bongbong Marcos, okay man ah. Kaya damo man nakaka, okay man si Bongbong. Hindi lang, basta sa ako niyo pag ano, okay man sila. Hindi lang kukuformi nga maano man si Sara, kahit pariho man nato, kami babayi man. Hindi man kami pabor nga mag-impeach sa.
11: So, Gapati, ka mga wala sa mga nahi, mga korupsyon si Sara, si VP Sara.
10: Sa akin daw, wala man.
11: Wala pa mga, wala pa mga pamatudaan.
10: Wala pa mga pamatudaan na nakakay mo sa sasala.
11: Pangalan tagari na, ayaw mo.
10: Gina.
3: Alright. Amo to ang pananawa niya sa aton mga pumuluyo diri sa Bacolod. Daw ka interesting so far kay Five Shine, kay divided ang nasyon actually sa sining issues against Vice President Sara Duterte. First time ha nga busy presidente naman niya ang ginakusar. Amo ni ang indi ta pa matungkad, although ang iban gasining nga

0: ikaw muna while on
1: maubagi na sila anay. Or isuksok lang nila
0: like ta. Isampaw lang siguro. Kaya yes. Okay man lang.
1: Interesting. Ang ila suksok nga robe today, ang color is purple.
0: Mm-mm.
1: Purple. Ambot kung, I don't know siya, no? Kung
0: nga
1: kada,
0: purple gina, no?
1: At tungod solemn, ang okay. ila obligasyon, sagrado eh. Do prius man sa simbahan.
0: Kay ang nakita ko Sir Jules amo ng colors ang please correct me if I'm wrong. Nakita ko lang kung mag-graduate ka Juris Doctor.
1: Amo
0: ng color.
1: So meaning ang gwa mo
0: kwan bala.
1: Judge ang gwa mo.
0: Do purple ang colors ang ila sina nga kwan mo? Nga ano gani ni? Toga? Ano daw?
1: Ah, toon?
0: Yung gaminango ko.
1: Okay.
0: Pero muna na, sa nakita, sa mga kwan, mga news reporters dito. No? Gasok-sok na sila ya. Lisa Hontiveros, Lacson, Pangilinan, and Erwin Tulfo.
1: Is this, are these the same robes nga gingamit nila ayhan sa tong impeachment ni CJ Corona? We don't know, no?
0: Do kwan man to, do ang report, as far as I can remember, Sir Jules, do nagpatahi sila liwan. Do amon ang akon nga na kwan, basi nga, basi lain.
1: Pero galibog bala ulo ko kung may isa lang sila kasastre nga ginapaubrahan ni. Eh. No?
0: Do kadako ni bala sang ilang gastos ni mo. Daw pila ang isa to. I cannot remember anymore the kwan bala. All the informations. Pero daw medyo mahal-mahal ni ang robe nila, Sir Jules. Do gin-mention gito gani, gin-isa-isa gito eh.
1: Nga?
0: Kung pila ang gasto.
1: Oh, wow.
0: Na kwan kun galing kay ti ang memory da do. Hindi naging maka-remember gitong pila. Ang kulang lang actually present sila tanan. I thought si Senator Cheese Escudero wala. Kay isa siya sa mga dugin mention nga ba si mangin Senate President talos sa kay kun
1: salamat sa kay Sir Marv, ang background actually is Oxford Crimson, galing panawag na.
0: Mm.
1: Arilio ko display sang aton copy, ang isa ka picture sang robe nga gamiton sang mga senador. Usually sa Pilipinas magambal ka robe amo ni ang ginasuksok balakon inang are ang iba niya mas familiar kita sa bathrobe eh. Inang ginasuksok balak sang manggaranon kun magwa sa banyo. Diba? Galing ti kon sa bumba ka lang yaga paligo, tiway ka na yaga robe eh. Diba? Usually. So amo ni ang robe nga suksokon nila. Interesting. Now, ang panawag sina is Oxford Red. Deep red lang tawag blao, shy, no? Ang color ya daw wine, daw vino, no? Purple, suno sa pila ka mga online resources from political advocates into impartial magistrates, meaning mahistrado ka, isa ka kahukom. So amo ni galing ginagamit K5 Sunshine, no? Oh. So amo ni sa mga
0: ano to Sir Jules liwat na color?
1: Oxford red.
0: Okay.
1: Oxford
0: so
1: red o kung
0: deep
1: purple. Pwede actually.
0: Pwede.
1: Oh. Do para sa mga sang fuchsia nga kun budlay spell pink na lang ah. Di ba? Oh, pag ulang gani kabalo nga Oxford red gali ina
0: Oxford. Oh. Do kakuan do colors ang dugo gid siya actually.
1: Oo, do
0: dugo gid nga color bala.
1: Oh, do ginalakot sa dinuguan gid ya bla.
0: Amo gina siya Sir Jules mo ang dugo it's not bright red.
1: Correct,
0: it's,
1: correct.
0: Do kwan
1: deep red.
0: Oo na.
1: Deep purple. Do kulang na lang perpilya kag mga kasudlan, no? Dinuguan ng guwaya.
0: Dinuguan ng guwaya. Anyway, mga yes. K5, si Senator, si Alan Peter Cayetano sa gihapon ng Senate President. Wala siya ginkakas.
1: Tiproway takabalo ba si tunga-tunga ni karon kung may matabo?
0: Diba?
1: But, ang problem K5 Shine, are naka-convene na sila as an impeachment court. Gin-suspend na ang ila rules. So pwede pa na in the middle.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan, ngayon gid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Ay, tanawa niyo ba lang agi nga si Jackso? Ay, grabing kadlaw niya, no? Nawala was?
1: Di ko na wala sa itsura, ya. Nabutiti ba lang ngayon siya ka?
0: Ay, ay, grabe ka naman niya makahikay, ya. Ay, daw hindi na siya karong tao, iya. Hindi na yung pagsuyain ang bayaw to be mo.
1: Sutaya, amo gina yung hindi ko pagpasugdan.
2: Ay, wala ka na daya may mahimo, day. Love is blind, bala.
0: Kag-isa pa, bi. Ay, laway tuod si Jax pero buot. Kag medyo may sarang man sa pangabuhin, hindi pala?
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Dami gina sa skuhan ng animal, ya? Ay, lakab lang.
0: Ay, may suggestion ko, day.
1: Ano na nga suggestion, how? Pihua nga manamian ko, ha? Kaya kung hindi, sulok-sulok kong tagit ka.
0: Ay, para nga mag-away sila ni Chris Lord nga brother mo. Aming imuon tamo. Pangati pala. Pumati pala.

0: Oh. Oh. Hello, Jax.
1: Ay, kagwapag niya sa imo, ah.
0: Pao, ah. Jax Gidyay? Diyosa na lang.
1: Ah, Diyosa? Ay, sa tuod lang. Nanamiangil ko bala sa imo. Kay may isa ko ka-friend nga. Ay, atat na atat niya sa imo, ya.
0: Oh, sino na?
1: Si Gino.
0: Ah! Hay! Ay, hindi ko magpati, ah. Si Gino maluyag sa akon. Ang pinakagwapo diri sa aton kampus. Kag daw, nagapangaluyag mo na siya gani sa manghod ni Chris nga si... Manghod ba ni Chris Lord nga si Nika?
1: Ay, oo. Ay, pero wala si Nika, kabalong nga. Dobli kara, gali. Si Gino. Kagagbatuot. Ginsugo ako ni Gino na imbitaron ka nga mag-jamming sa isa ka hotel. Kagun pwede? Uy, hindi lang pagsugiri si miguhon mo, ha? Kaya ba sibla makalabot kay Nika? Bawd, Diyos ko. Oh my Lord, impatsugid ang tanan.

0: pa. Oo, ma-overnight naman ko nung bata mo. Project naman ko, no?
1: Ate, kung project ina, kung di pasugdan mo, da wala ka man imuya kagi estudyante man.
0: Ay, ginasiguro ko lang. Ay, basik bala kung hindi kaya magpasugot. Ay, kag-isa pa, kadelikado na ginsang panahon subong. Perte kariit.
2: Ay, kabalo naging kabala sa akon mo.
1: Amo na ang importante, gid. Kag-Jax. Update gid kami permi kung diin ka, ha? Send kasang picture sa amon. Kagpabalo ka, gid, kung sino ang kaupdanan mo.
0: Kagsabton mo, gid, ya ang tawag ko. Kung ato ka na sa balay sang classmate mo nga overnightan ninyo. Ma-video call ako sa imo, ha?
2: Grabe man yan si Mamay. Wala kasi salig sa akon, mahaw?
1: Jax, may salig kami sa imo. Pero gusto lang namon nga masiguro nga okay ka.
0: Ay, correct, gid. Kag-indi, gid, magbinutig, ha? Kay kunano-nanong matabo, kahibalo kami kundi in ka namon pangitaon. Kag kung sinong sukto namon, palayo lang. Ay, bugtong ka lang bala namon yung bata ni papa mo. Bao, anak. Ikamatay ko, gid, kung may malain nga may matabo sa imo. Ikamatay ko, gid.
2: Kao ay bala kay mama, ay. Wala sa malain nga matabo sa akon, ma. Pa, kag isa pa, kung tsempo ko na, wala na siya bisan sino ngay makapugong. Kay iyan ay a will ni Lord. Bisan masakit, batunan mo. Batunan mo, ma.

0: Nika, grabe ka gitbalaya. Pati ako gamiton mo sa mga plano mo.
1: Hindi ka bala magkabala ka? Hindi ko man pagipakita ang itsura mo sa video, ya. Siguraduhon ko lang yung giya. Nga, iya lang giya sang agi nga bakulaw itsura ang kitaon. Sige na.
0: Okay. Okay, ha. Pero, siguro, ha? Nga wala sang sabit, ha? Siguruhon mo lang.
1: Sure. Trust me, lover boy. Akong bahala. You are safe. Trust me, Gino. Kagong mag-successful ang plano ta, sabton tagit kaya dayon niya. Yeah.

0: okay. Basta halong ka, ha? I love you, me. I love you so much.
1: Thank you, Daddy. See you. Bye-bye, Daddy.
0: Bye-bye.
2: Grabe ngang isip, ba? To wala buwas. Si Jax to ay. Dear me, amo na ganito ganay niyo?
0: Yes, sis.
2: Okay, sis. By the way, how's Jax as a lover?
0: Hmm? Very loving. So caring. Submissive. Romantic. Thoughtful and he is my everything.
2: Ginano ka ni Jax? Ginlumaya ka, sis?
0: Basi ako yan hato nang naglumay sa iya.
2: Oh my gosh! Wala mo nakita kung doon siya kalaw-ay?
0: Diyos
2: ko! Law-ay, law-ay! Ganyan si Yaya katama, iya, sis!
0: Ahay! Hindi pa paghikaya ang love ko. Para sa akon, sis, siya ang beautiful sa tanan ng mga agi sa kalibutan. Kag ikaduha lang ako.
2: Really?
0: Yes!
2: Okay. I won't argue anymore. Bustang mahambal ko lang, ha? Hindi ka lang gid magsalig. Sis! Damo dagay nga gwapo ng itsura. Pero mas gwapo pag iyang bulsa. Ano man yung kuhaon mo kay Jaxie, man? Ang punggod niya nga nagabutoy. Ang mga blockheads niya nga. Oh. Gamay-gamay lang sa munggo.
0: Sis!
2: Ew! My gosh, katamak! Ay, abi mo wala, sis? Kung kisa, kung diin pa tong law-ay, amo pa man tong grabe kaasab kagraidor sa relasyon. Gani ko ako si imo, ha? Guard yourself, sis. Guard your heart, gid. Kabasi pala yung mag... Aray! Nako! Ay, Diyos ko na lang, gid. Tanda, igin yung ginahambal ko, sis.
0: No! No, sis. Hindi ba tabo, ina? Hindi kag hindi. Palangga ako ni Jax. Palangga niya ako, sis!

0: Good afternoon, Miss.
1: Good afternoon.
0: We have a reservation here under the name of Nika Natividad.
1: Yes, sir. Room 34B. Okay, it's on the third floor. Here's your key card.
0: Okay, thank you. Let's go, Josa.
2: Yes, Randall. Grabe. VIP room giningin kuha ninyo?
0: Yes, of course. Ano? Poor? Damo bala kwarta si Nika?
2: Nika? Gusto ba na napatian ko? Ang buhat mo silingon niya. Si Nika ang nagbayad siyang room nga gamiton tadali sa hotel? Oh, Diyos ko. Paano kung makaibalo si Chris nga ari ako diri? Oh my goodness! Ang ibalibad ko lang sa iya nga ma-sleepover ako sa isa ko nga classmate. Kay may obrahan ako nga research. Oh my God!
3: Randall,
2: Kwan, mapaulit na lang ako siguro.
0: Ha?
2: Hindi ako gusto nga mag-uba ang maayo naman nga relasyon ni Chris. Hindi ako magsugot.
0: Ay, Diyos ko, nga agi ka. Kadamo na sanggi pangambal mo ah. Siyempre, wala sang labot diri ang burat nga to. Secret bala ni. Ikaw lang, ako, kag si Gino, ang nakaibalo sini. O kani, ipamtang na ng mattress mo, day. Ha? Ara ng elevator ay, masulod na kita dira. Kag gina-promise ko sa imo, hindi ni makalabot. Kay palalabs Chris Lord mo. Hindi.

0: Jax, maawan, last battle na lang ta. Randel, ano sa inyo?
1: Okay, ah. Okay, okay na ako. Medyo nagalingin ang ulo ko, eh. Masyar ko, anay.
0: Ah? Ate, sige.
2: Ito na siya. Uy, sunda na si Jax sa CR. Sige na. Kay Ibra para ko ang selfie stick ko. Kag i-video ko kamo. Samtang ginatsorbanis ka ni Jax. Go na, go!

0: K5 News FM
1: 101.5 K5 News FM. Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Sporebiotics ka.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: K5 News FM.

0: Ano ang dangtan sini? Makalabot ayhan sa lover ni Jax ukon diusa ang pagkadto niya sa hotel. Ano ang bungahon sini tanan? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga kasugpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtunuan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod direkta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Number 1.5 K5 News.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong nga po naman sa atong sining mga ka-K5. How are you today? Today is Monday, May 18, 2026. Medyo simple kag-ordinaryo lang tani ining adlaw. Pero te, bangod sang impeachment, nangin isa ini ka historic nga adlaw para sa aton nga mga Filipino. At stake right now ang posisyon sang Vice Presidente sang Pungsod Pilipinas, Vice President Zara Zimmerman Duterte. Earlier, may ara kita sang coverage nga gindala sa inyo sa pagpamuno sang aton sininga bagong news director KK5 Julius Mariveles, and of course KK5 Sunshine Lacson.

0: magluwas sa pagtutok sa impeachment. Aton man nga pagdalon sa inyong pila ka nagapanguna karon nga mga balita diri sa aton sa probinsya sang Bacolod, asang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Lakip sa sini nga mga balita. Number 1. Nobyo ginkidnap niya ang iya minor di edad nga nobya. Naunsa kanoy? Tatlo ka mga ginaligar katapos sa New People's Army nga napatay sa isa ka inkwentro sa Banwa sang Kawayan. Reportedly, ang ila mga bangkay nakuha na sang ila mga pamilya. Kalabera nga nasapuan sa katubuhan sa Banwa sang Moises Padilla nakuha na sang ila mga himata o sang iya himata. Kapi naman sa isa kagatos ka mga POJ drivers ang wala nakakuha sang fuel subsidy sang tinalikdan nga simana. What happened? Siling sang kano, wala na happen. Voters registration nagtakop na subong adlaw kadamuon sang registered voters ginalauman nga matupungan ang record sang tinalikdan nga tuig. Siyam ka mga kadisnon kabahin karon sa mga atleta nga magapadulong sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. PNB Kabankalan or PNP Kabankalan kag Ilog nagpatigaan sang buy-bust operation. Tatlo ka persona tiklo. Talking about palarong pambansa, mao kahapon ang amigo ko bra nakit-anay kami. Hinablus niya gali. Sa unaway ko kabalo, gabugnuhanay lang kami na sa amigo ko kay istorya. Wagin ko kabalo nga hinablos niya si Brianna Ang. Si Brianna na last palaro niya ni Subong representing Negros Island Region. Kagdala ang hayahay sa ila eskwelahan ang Taitung High School. Mayong hapon sa aton sinitanan nga mga ka-K5 nga nagaupod na sa aton sa sininga tinion Gina Purano. Mayong hapon sa imo ma'am Merlita Malvas. Good afternoon. Angelian Silva, mayong hapon nagalantaw ko sa imo live. Pagreet na lang sang bana ko nga si Saldo gaubra sa garbage sir. Thank you. Jocelyn Nobleza, good PM sir. Watching live from Barangay Andres Bonifacio, Cadiz City. Ikaw lang Solis Hokson Solis. Mayong hapon gabamati lang kami diri sa Pandacan, Manila. Ariman si Manron Guare. Pa-shoutout naman kay Norman Ariego sang Barangay Tangub. May dagay mayong hapon Leonardo Relos, good afternoon dira sa Barangay Tangub. Salamat gid sa pag-upod sa aton. Hindi ta na pagpadugayon ini, unahon naton sa pag-check kung ano na ang mga latest development karon. Humalin sang kaina, nagtakop ang aton sininga coverage sa bahay niya sa impeachment trial. I-check naton si KK5 Sunshine Lacson. Nag-convene na ang Senado bilang isa ka impeachment court kag nagsumpa na ang mga senador bilang mga judges, kaginmanduan na ang aton Vice Presidente Sara Duterte nga mag-file sang yasining reply o konsabat for the non-extendable period of 10 days. Aber, ano pa ang mga latest developments sa bahin sang impeachment trial? Ari na si KK5 Sunshine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong hapon.
2: Mayong hapon, KK5 Elmer. Why did ganap kaina ah? Ara kami da kaina sa booth kay tinag-over ang si Sir Julio sa impeachment trial.
0: Mm-hmm.
2: Kag ang convened kaina ng sang Senado. Ginahunat-hunata na basi balakon makakas sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Mm-hmm.
2: Kung baga matambong or maupod sa Senado si Juan, si Senator Bato de la Rosa.
0: Oy, tiwaiget.
2: Hindi na kantayan. Pero panikin na siling ko nawaan sa ganap. Why did ganap kaina?
0: Mm-hmm.
2: Oh, pero nakamonitor ang hilog ng puwersa sa news center sa K5 News FM. Ang di na-expect ko kaina kung siling ko kung magsulod abis si Senator Bato base kung arestohon naman siya bilaliwat.
0: Mm-hmm.
2: Tag maglinok panay na naman sa Senado. Mm-hmm. Pero fortunately, wala sa natabo na amosina.
0: Mm-hmm.
2: And kaina may nagpamangkot sa akon kung ano na ang ano to ganito na Marv kaina ang

0: coverage kanina, but are pinaka latest no, ma-issue na ang Senado sang writ of summons nga nagamando kay Vice President Sara Duterte na magsabat sa tanan ng mga complaints or accusations, articles of impeachment. Amo ni kainang ginapabalikan sa ako ni Sir Jules ano ang ano mga akusasyon,
1: anong mga articles
0: articles of impeachment, alleged betrayal of public trust,
1: okay,
0: graft and corruption,
1: okay,
0: culpable violation of the constitution,
1: okay,
0: kagban pagid ng mga dalaggo ng mga krimen na allegedly nakumit, nakumiter, nahimo ni Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: So, obligado siya, ay mapadala na sumon ang Senado, obligado siya na magsabat sini.
1: Mm-hmm.
0: Nungatagan siya 10 days. Pero kung hindi magsabat ang Vice Presidente sa mga akusasyon, magapadayon sa gihapon ng trial. Sa trial, no?
1: Mm-hmm.
0: Magapadayon sa gihapon sa trial ang impeachment court, which is the Senate, and kung magsabat ang Vice Presidente, ang prosecution na ginakakuan sa mga miyembro sa House of Representatives, hatagan sila sang lima para na magsabat or mag-reply na naman sa akusado.
1: Okay.
0: So, i-replyan nila ang reply ni Vice President Sara Duterte. Ang muna yung gali sa K5 Elmer kasi good, no?
1: Oo. Kalawig na proseso?
0: Kalawig. Yes. Amo na kalawig sang proseso, pero ang masubo ya sa Pilipinas sa matuod-tuod na sitwasyon, kung hindi kaya opisyal sang gobyerno, hindi kadako matawo. Ginapusa. Saan ka lang yung dayo niya kaginasunod sa parcel kag nawala na damo pangagamo?
1: Ay, abi mo, ang sitwasyon tubla ni Bato, pagwaya to, agurugin, agya niya tuguro mga kadol kag mga tampuyo, ngalin stawo, galing kay ti, senador siya mo?
0: Senador siya. Actually, kaina, balikan ko lang ni Katifay Elmer, may mga speculation, not speculations, no, but may mga statements na nagululuwa na iniyati siyempre halin kay secretary, halin kay congressman, congresswoman Lela De Lima.
1: Okay.
0: Si De Lima, kabalo naman kita nga nangin former DOJ secretary.
1: Mm-hmm.
0: Kag nangin senador man sa Pilipinas, sadto. Isubong isa ka congresswoman. And ang iyay kay K5 Elmer, pwede makasuhan si Senator Robin Padilla mo. No, tatlo ka mga kaso ang dimension niya na pwede ipasaka kay Robin Padilla. Kay tigin buligan niya si Senator Bato na makapalagyo. And ang nagulig tugali sa iya, nakuha mo na to ng information, daw si Chavez Singson.
1: Uy?
0: Nagsakay ni siya sa kwan.
1: Helicopter?
0: Ini mga aligasyon, ha?
1: Oo.
0: Nagsakay siya sa yate.
1: Uy?
0: Sa Manila Yacht Club.
1: Oh?
0: And then nagpadulong sa Batangas.
1: Ay,
0: and
1: yate. Oo. Nagsakay siya sa yate? Ay, yate.
0: Ay, yate. Sa Batangas. Kundi Manila. Sa Batangas. Sa Batangas, nagsakay siya sa chopper. Pakadto naman sa Mindanao. Amo na ang kan. Amo na naging bantayan ta sa kanina.
1: Ang iya gali nga ruta, gali daw ruta ni Alice Guo, no? may yate, may helicopter nga gisakyan, amo na bala?
0: Do amo na ang kan ang mga allegation. And why pa man kita sang mga informations abi nga specifically kung di isang lugar, it was mentioned na ara sa Mindanao.
1: Okay.
0: No? Why naman...
1: Di, why gid mention sa impeachment court? Why gid may nagmuno nga ang aton sini nga co-judge nga si Bato de la Rosa is monitoring? And in fact, will making his decision on...

0: the case at bar via monitoring, via online?
1: Mauna kayo na, hindi na hulat-hulat, but it was never mentioned. Pero hindi na hulat, hindi na, masigla kong sumulod sa, relatively sa natabo to, masang May 13, no? Hindi ko matabo, abiliwat, anong kwan, basi kung...
0: Kaya actually, ko na Brigada, kaka-5 siya, actually, ang matuon sina, kundi na-interview si Bato ni Jessica Sohobla, nga nag-viral na blasubong nga interview niya, ginako iya, gagintaw, ganggid siya iya, nga kadto kadi sa Senado, kaya hindi tani makuha ang majority kung hindi ka di magpakita.
1: Ang nahamutan ko to ya sa interview sa iya ni Jessica Soho, hindi mention niya nga hindi na ko to sa Netherlands kay kung mag-upod siya kung kay Duterte, ti amo na inga, budlay man to galiya, kaya abi niya, pwede makabisita to ang mga kwanti.
0: Ayun, naglain.
1: Ito galiya, mabisitahan.
0: Ti, naglain na gali. Naglain ng iya nga istorya?
1: Oo, hindi na siya kung magkanto to sa...
0: Sang nagligad, nagligad ka to eh, gina-interview siya, ang hambal yan nga. It is an honor to serve the president in his jail.
1: Nagbago ang pinsar niya kaya hindi ito kuno pwede makabaton bisita. Kaya nga, actually, balikan ko lang sa K5 Elmore. Gibantayan ta ni Kay Inay because na mismo si Attorney Turion, no?
0: Si Turion,
1: bilang abogado ni Senator Bato, nagsiling siya nga posible, no? Posible nga magpakita sa Senado si Senator Ronald Bato, Ronald Bato de la Rosa.
0: Okay.
1: Pero kay tisiling niya, ako ya, bilang abogado, mahatag lang ko ya sa ngako niyang question. Pero it's up for the senator kung mapakita sa iyo. Ako ko kaina, naging bantayan ta, it's because of the word posible. Posible nga magpadulong or magpakita si Senator Bato.
0: Pero ti,
1: sa Senado.
0: Eventually napamatud-an naton nga wala gid bisan landong landong ni Bato nga nagpakita na gani, sa Senado subong adlaw.
1: Yes, oh, amo na gani nga do wala sang ganap gid kaina, no.
0: Amo na nga daw boring ang inyo nga coverage, sabi daw ginluyahan si K5 Julius Maribeles Action Shine. Ah, Action Shine.
1: Ang abaga ni news director. Sila niya mong monitor siya sa sagwa. Wala din kinaguan. Sa news center, di monitor lang nga muda. Ba't kanina yan til temprano, paya hugot ang seguridad sa gwa sa Senate building. And galing kay tiya mo lang na eh, may mga rally, may mga, pero wala sang ganap din, no? Antes ang sesyon kaina, may mga meetings, may mga senador, puno sila, no? Nag-meeting ni sila sa sulod sa kwarto ni Senator Soto. So, gilbantayan taman kung ma-unseat si Senator Alan Peter Cayetano, kay tiya mo na mo. And ang choice was Soto and Cheese Escudero. Pero wala sang kodita
0: na fail
1: sa Senado. And Senator Cayetano ang nagpabilin bilang presidente sang Senado kasi sa Elmer. So nag-take oath siya sa ina and the 23 ka mga senador ang nagtambong sa sesyon kaina.
0: Di ano nang matabo? What will happen next? Kay ti ara na sila, nakakonvene na sila bilang impeachment court. Tapos may ara na sang ginpagwa nga order to the Vice President to file her reply sa mga akusasyon sa sulod sang pulo kadlaw. Anong matabo ni? Meantime, wala pa siya naka-file sang iyang reply. Wala gin ni Anay.
1: Ano na gani, no?
0: Oo.
1: Same question ang nag-ano ko sa utok ko sa K5 Elmer, no? Anong matabo? Because take off pang-issue nila abisang summon kay Vice President Sara Duterte 10 days pa eh.
0: Oo.
1: Ang hulaton nila. Mahatala nila sa 10 days. Amo nang bantayan ta kung mag-reply in that period. Kung ano ang reply niya, kung anong matabo, kahit ipasomon siya mo. Kung hindi magsabat, pala, yun sila sa trial. Amo nang ang kwan, ang gin-explicar sang Senado nga himuon nila.
0: Mm-hmm.
1: And kung magsabat did man, ti ang kwan naman, ang prosecution naman, nga ginakatapuan sang House of Representatives, kataga naman lima kaadlaw para nga mag-reply naman to sa sabat ni Vice President Sara Duterte. Amo na kasibod, kagamo na kadugay, nga daw ka kaboring man gintuod. Wala action, mayo pa to sang...
0: mayo pa to sang nagwa si Bato kay sadya pa?
1: Oo. Sadya pa?
0: Hindi, bala daw ka, daw ka, daw nag-climax na to eh. Daw ka anti-climactic ang development subong kay daw nagulpi lang nagluya. Mas ma-action pa to sang time nga nagwa si Bato.
1: Abi mo sa K5 Elmer, ang kaina, ang natabo kaina, kung i-compare ko sa gini-speech si Renato Corona, ang Supreme Court, grabe to yung kano. Grabe ang preparasyon, grabe hasta ang road nila, ka mga mahal si to. Subong do, wala lang simple, nagmansing kwan man lang sila while ongoing ang session, tapos lang break, nag-amat-amat naman lang sila suksok sa nila, sininga robe. Daw amo lang din nakasimple. Sa kay Renato, Corona, to yan do ka, anila ganing robe to, do ka, ano gito, do ka tahong, do lang, do ka, subong, very simple.
0: Ang kay Renato, no, Corona, ang kay Renato Corona nga impeachment do ka momentous event. Tapos ambot na ano pananawan mo tiya sa dung kay Lorde Sereno na iya?
1: Hindi ko nagid gani specifically ma-remember din ko.
0: Kay sa kay Renato Corona, ya kay Noynoy Aquino to mo, time ni Noynoy to. Pagkabulos ni Duterte, si Lorde Sereno naman ang ginpa-impeach, hindi ba?
1: Ginimpeach. Oo. Abdan ko na basta ang kwan. Anyway, ka K5 Elmer, basi ko magsubra kada sa oras, ha? Ari, kaina, nakuha man nato ng information na may mga spekulasyon na kakason sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Okay.
1: And ang mabulos si Senator, former Senator Antonio Trillanes IV or si DILG, former DILG Chief Abalos. No, duha Trillanes or Abalos.
0: Uh-huh.
1: Amo na kunong mabulos.
0: Okay.
1: Si ang sabat man ni ito, wala pa man sang amo sina na desisyon or panawagan or wala pa man ko sang nakita nga senyales na do na dulaan na sang pagsalig si Presidente Marcos kay John Vic Remulla.
0: Okay.
1: So ang balita is amone. Still it's John Vic Remulla.
0: Aha. Okay.
1: Ang aton nga DIOG secretary. Kay nakit-an man ni sila kuno nga nag-istorya ni Presidente Marcos sang Thursday.
0: Aha.
1: Pagkatapos to sang linok panay sa Senado, no? He was there actually, no, upod ang members sa majority, no? He was there. In fact, ko ka K5
0: tama. Oo.
1: Ito Marv. do amo na siya, no?
0: Ang dating gani sa ako niya si John Vic Remulla, ya daw pelikula nga Sleeping with the Enemy bla. Kay pagkalinok panay to, after sang linok panay nagsinadya man to sa istorya upod man siya. Anyway, balik okay na, okay. Okay, we're running out of time.
1: Oras. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Magapanumbalik pa ng ato sini nga pagpangalaga diri sa inyo palatutunan ang El Castigador. Pagkatapos ang aton commercial break.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Dugang pa dok ng mga benefit, no?
4: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
3: Isa na diri ang pag-prevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
4: Gakot,
3: irritable
4: mo.
3: Colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevention sa problema sang intestine, ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ha, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
4: Mabalaan mo lang nga may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisagin daw, gina-constipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amo ni sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Dok Sam.
5: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani, Sir GP, ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
4: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Dok Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da. Kaya plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agod, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Sir boy,
6: ma DTX 500 gid cause it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sang inflammatory substance, di ang antioxidant, gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
3: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga tinaiya
4: para layo ka sa ano, almoranas.
3: Gusto ang masaming nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakause ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
4: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te, ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
3: See?
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr.

Kamo Banga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga Butika. I Care Gold.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
2: Iba

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
3: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Padayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan ang El Castigador. Sa gihapon ako si KK5 Elmer Ubaldo. Sa ngalan sa ato sining station manager and at the same time regular anchor sang El Castigador. KK5 Rod Spalba. Mayong hapon lang sa kay Nenet Marquez. Gamonitor la kundi upon sa bana ko nga si Dong Marquez. Rowena Villaran Erbito, mayong hapon sir. Greet lang, happy birthday sa mga members ang KSS Rose Eden Midel and Enrico De Laurao. Toto Alarcon Araneta, good PM Sir Elmer. Monitoring lang from Barangay Dos Hinubaan. Mike Alin, daw abno ka bala sir? Wah! Kadugay na na, bago ka lang kabalo. Glad to meet you. Tay namian ka man nga may abyan ka nga announcer. Announcer na abno pa. Mian na hambre-hambre mayong apon sa imo Sir Elmer. Monitoring lang ko sa radio. Salamat gid. Grazel Joy De Estrao, mayong hapon. Helen Di Barba, mayong hapon Sir Elmer. RM Grande, good noon Sir Elmer. Pasaro na lang sa Family Grande, Alub sa Kamanga. Barangay Tiglawigan, Cadiz City. Grazel Joy De Estrao, always monitoring lang sa Sitio Overflow, Hilamunan, Kabankalan City. Janelle Dumugo, mayong hapon sir. Monitoring lang diri sa amon sa Purok Santol, Barangay Mambaroto, Sipalay City. Gemma Tabao Suarez, mayong hapon sa imo Elmer. Al Jeff Vlog, idol ko gid ni si KK5 Elmer Ubaldo. Good afternoon from Corporal Jeffrey Arcoyo. Kate Rain Joy Ni, salamat sa padayon nga pag-update Sir Elmer. Watching you here in Kuwait. Mary Grace Kahilig, mayong hapon. Ruth Valero, good afternoon. Jelwen is monitoring. Rudyard Cavaluna, mayong hapon. Monitoring lang kami diri sa Pulupandan sa Barangay Utod. O Barangay Utod? Bings Delphine, good afternoon. Rosemary Milagrosa Bernales, mayong hapon. Watching from Barangay Handumanan, Noy Nuts, good afternoon. Mylin Joy Sidayon, mayong hapon. Sir KK5 Elmer, watching live from Kabankalan. Alex Katakata, good afternoon. George Pineda Gaspi, mayong hapon man. Mayong hapon man kuno kay Miga Cheryl Gonzalez Obligar and Sir June Budol Gatunggay. Halin kay Mylin Joy Sidayon, IB. Hi sir, mayong hapon. Watching diri sa Kabankalan City. Mirna Hambri-Hambri, mayong hapon. Nice Monday sa imo sir. Monitoring lang ko diri sa radio. Salamat, shoutout lang lihog sa kay Jasmine Janet Rosini Mangaw, Elizabeth Sancho, Mother Milagros Tobelinia, Mami Julita Inting Balinas, and kagawad Rodney Tibos, Sweet Rubik Mungkal. Uy, good afternoon ka K5 Elmer. Damo nag-rally sa guwa sang Senado. Halin sa kay Jelwen. Tony Brillias, good afternoon. Gina Borja, mayong hapon Sir Elmer. Ikaw again? Di mayo man ah. Kay nakita ko naman ikaw ulit. Wow. Mayo man lang laka-laka lang Gina. Kay kun adlaw-adlawon di nga pabuslon ako. Ma in love kagid. Joke, joke, joke! Nancy Aguirre Toting, mayong hapon Sir Elmer. Mayo lang kapagpamati dira sa barangay Mansablay Isabela, subong man sa kay Mary Jane Benitez Hinosa, kagsabilog nga pamilya. Tony Brillias, mayong hapon from barangay Daan Banwa, Sitio Katali, MN Constantino. Tamyaw ko lang ang Constantino family. Ga-monitor lang ko di Sir Elmer, kapamati kagalantaw sa live. Halin sa kay Bings Delphine. Salamat kid Bings. and James Bornales. Mayong hapon ka, K5 Papang Buboy Vlogs. Melissa La Chica Gador, mayong hapon si Ralph Monitoring lang diri sa Barangay Uringaw, Kabankalan. Balikan ko lang iba yung mga mensahe. Meantime, kantuan naton ining punano nga klase utok sang tao. Minor di edad ang ginuyab niya, tapos gintaban niya iya. Ginkidnap, allegedly ginkidnap niya ang bata kagindala dito sa Agusan del Sur. Thus, nagstage sang rescue operation ang pulis kag ang DSWD. Aber sa detalya sini i-check naton si K5 Berto Gakin.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bert, mayong hapon.
2: O sa Bacolod, may isa kalalaking ang nagnobya sa isa ka minor de edad sa may barangay Pilisa. Sa tamaan niya kapag palangga, ginhimo niya, ginkidnap niya ang bata kagindala sa Mindanao. Kamay nga mga sensitibo kamo sa inyo sining mga komento, sining balita sang K5 exclusive.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.
2: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao. Ginbiyahe sang pamilya ko ng DSWD kag mga kapulisan na good ma-rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga gin-kidnap kag ginpuwersa nga dalhon sang iyang 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa Agusan kag kun paano gin-rescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Pilisa, Bacolod City. Enero 5 sa siningatuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sang niya iloy pero wala makitaan. Tub-tub nga naggabi, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang niya sining mga ginikanan. Tub-tub nga nagchat si Nene nga ginpwersa sa kunos ang niya sining amigo nga magkanto sa Bago City sang hapon nga to. Kag dito ginpilik sang lalaki ang bata kaginimuslan. Na-tray sang iloy sa Bago ang iya sining bata. Kung sa din ining nag-oobra ang iya sining amigo, kag dito na-rescue ang minor de edad. Enero 8, mag-file na sang kaso ang pamilya ni Nene batok sa iya sining nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kaginakwat, kagindala sa sulod sang taksi. Dito nga nakitaan sang iya iloy kag amay, ginlagas nila ang taksi. Madasig ang taksi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas pero wala gid nakitaan ang taksi. Sama in-ed nga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sang iya sini nga iloy, dito nabalaan nga nagpatumoso ang mga ini. Dito sa tumoso, nagabaligya sila sang Malunggay Pandisal sa Yasinga Nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang Nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang iloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa Yasinga Nobyo. Dito sa giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga ini sa Malunggay Pandisal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa sang ginpadala niya inisang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sang kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi upo ng K5 News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo, kag-ari ang iya sininga sa bata.
3: Galibot yung isang pandesal, sir. Malunggay pandesal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa pandesal. Sambal ko siya, ma'am, preparar ka kay mapuli. Ta, muto nga pag...
4: Hindi ka po kayo tamo?
3: Sa ano, sir?
4: Sa gaston nito?
3: Why?
4: Hindi ka to ka tinirao?
3: Sa akon pa kay isa serve lang nagrent sa isa ka balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko man hulton. Kaya ko hulton, kaya ko panindogan sa Subo nga tiun. Ang gihambal ko sa ilang away ko na himo na ligad.
5: May persagid, samba ko dai. May persagid kay gikandaduhan niya kanang ang bata. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginimo yagid.
2: Gugmasang bata nga naglabot sa pagpuwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kang sospek. Sa sinig-sensitibo ng balita sa Bacolod City. Apod kay Santeralios, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Berto Gakit. Komprehensibo, eksklusibo sa K5 News FM. Amoy na ang gugmang makahalalit. Dugay na na nga ginahambal. Manining lalaki nga ini. Wala gid agapamati sa ginahambal siya. Pirmi ko ginasulit-sulit. Maunay makadaot. Maunay lami. In short, munay makadaot ah. Munay lami ah. Ay nako. Te karon ano na? Manimuron ka na da sa ginamtangan mo? Mayo nga pon gali sa kay Ninet Marquez again. Pa-shoutout na lang sa kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamoy, Anita Delphine, dira sa Blumentritt, Small Village to Murcia. And of course, maayong hapon man sa kay Wilma Suson. Good afternoon man sa kay Estella Tayab. Leonardo Rilos, good afternoon. Gideon Sumusot. Sir, ari lang nagpamati sa imo programa. Salamat, Gideon. And Bong Sausa Lumaino. Good PM, Sir Elmer. Happy Fiesta sa Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Kay Mr. Benji Sukita. Namista ka na. Wala ka ginagtulo timbre. Bisan tani ng kuhit-kuhit ka lang para maka upod man ta. Ma'am Nanolin Desinal Shiflet, mayong hapon. Tating Divina Gracia Lancita, mayong hapon. Sir Elmer, kapamati lang kami sa imo. Tony Brillias, good afternoon. Daan Banwa, Sityo Katali. Raymond Martinico Alonsabe, good afternoon. Sir Elmer, gamonitor lang Lola Endring Vinson sa Barangay Montilla, Sipalay City. Josephine Libre, malipaw noon, mayong hapon lang. Greet lang ang Tampalon, Barangay Tampalon, Kabankalan, Kabankalan City. Mayong hapon na kuno sa mga taga Purok Active, Barangay Mandalagan. Salamat sa inyo, mga opisyales ang Purok Active, especially kay Purok Chairman Teddy De La Cruz, kag sa wife niya nga si Ma'am Samira De La Cruz, Miss Luella, kag sa tanan nga mga Purok officials. Wilma Suson, mayong hapon Sir Albert, monitoring lang kami diri sa Cady City. Ari na kantuan na karon nato ng report, tatlo sa ginaligar mga napatay nga katapo kuno sa New People's Army sa isa ka engkwentro sa syudad o sa Banwa sang Kabayan. Digayon na nga na-recover sang ila sini, gin-claim na sang ila tagsa ka mga pamilya. Aber sa detalye, umudaman sa kay K5 Aubrey Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Aubrey, mayong hapon.
4: K5 Elmer, maayong hapon. No? So, tatlo, na-claim na sa ila pamilya ang tatlo sa lima ka mga bangkay na nagkalamatay sa enkwentro sa tunga sa ginapatihan katapos ng New People's Army kag 15th Infantry Battalion Philippine Army kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
4: Sa Barangay Abakakawayan, tinalikdan nga Mayo 16 sa Bado ka K5 Elmer. So ang mga nag-claim ka K5 Elmer, amusanday Merlani Kasipong, iloy ni sa K5 Elmer, ni Job Kong, Anna Lee Tingson, nga asawa ni Gilbert Tingson, kag Vilma Cortez nga utod ni Rolando Dantes nga commander sa Southwest Front New People's Army ka K5 Elmer. So kaina, gintadulungan nato ng bapo ni Raria, nagpatigayon man ining 15th Infantry Battalion ang pagbendisyon kay K5 Elmer. Antis pa man gin turn over sa tagsa nila kapamilya. Apang samtang duha pa ang nagapabilin nga wala pa nakuha sa pamilya bangod taga Negros Oriental ini ka K5 Elmer ang Sunday Chavez Langita nga parangkay Kabulakan Santa Catalina Negros Oriental kag si Francis Vince Dingting President sang Cebu City ka K5 Elmer. Then ka K5 Elmer bahi naman sa sitwasyon sang mga pamilya mayara sang siling sa K5 Elmer na nakahibalo ining si tawa ni Gilberting na nakahibalo siya ka K5 Elmer na tapo sang hublag ang iya sininabana. Hindi pala ka K5 Elmer mainganyo nga magbalik sa sabak sang gobyerno bangko kaya iya mismo pagpati ka K5 Elmer.
0: Timayo kay nakuha na? Nakuha. May duwa pang nabilin?
4: Yes, kay K5.
0: Ti ano na kay i-claim pa na kuno sa pamilya ti Oriental na Santa Catalina kag taga Cebu?
4: Yes, kay Elmer. Ginaan padayo ti kapon nga ginakontak sang Philippine Army ang pamilya kining duha nga nabilin na wala pa na-claim ka K5 Elmer dito sa Puniraya.
0: Okay. Sige.
4: Thank you so much kay K5 Elmer. Report gikan diri sa
0: Okay. Nadula ang signal ni KK5 Aubrey Suspienye while naga-extro. Okay na. Mayong hapon gid sa akong sininga wifey Lynn Ortilio Titong nga nagatutok man subong Leonardo Rilos pamili, mayong hapon na kuno sa Family Sumido sang Pontevedra sa kay Ma'am Chimi Aragon kag kay Jesse Aragon dira sa Lopez East mayong hapon lang Princess Bong akon nga po Princess Ubaldo Havilona Julie Hinovea Lumugdang good afternoon Romar Duran mayong hapon George Siblag Sildura, good afternoon. Sir Elmer, God bless. Rona Onilongo, Josana. Mayong hapon, Sir Elmer. Franz Bulido, good afternoon from Sagay. Romar Duran, Sir Elmer, monitor lang ko di sa Hinigaran. Philip Lonzabe, o Lozande, Lozande. Mayong hapon lang, pa-shoutout na lang. Birthday na ako. Salamat, sir. Ay, saan nung birthday mo, Subong? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Lainun talang tuno. Para nga daw sosyal nga. May balan mo, mga rendisyon na yasang. Happy birthday lang. Kidding aside, I wish that you are enjoying your birthday today. Dailin, mayong hapon sa KSS Gihulngan Chapter o Gilhungan Chapter Kawayan Area. Mayong hapon and shoutout lang sa Duran Family sa Hinigaran from Romar Duran JM Mati, mayong hapon Idol Emer, gapamati lang kami di sa Guardhouse sa Mailom Falls Resort sa Bago City. Kung may tatlo ka mga bangkay sang NPA nga tigayon nga nag-claim sang ila pamilya dito sa Kawayan, isa naman ka Calavera nga nakit-an sa Moises Padilla, tigayon na nga gin-claim sang pamilya sini. Sa detalye, check nato dong report ni KK5. Ang ato sini nga Chief of Reporters, Red Salgado.
6: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Red, mayong hapon.
7: Yes, may hapon ni K5 Elmer. Nakuha na sa nga pamilya ini Calavera ka na sa puan sa mga tapasero kagapon ngadlaw. Diragin makapasado las 9 sa aga sa Asyad na Opson, Barangay Bagalyon, Kadre, Banwa sa Moises Padilla. Ini si K5 Elber, ang ini siya niya parte o biktima sa Bagyong Tino sa madumduman natin may nagyunta na King Elber, gati flash floods flash flood tungod sa pertek makusog na hangin na nagwaswas na sa may surgabahin sa Negros Occidental. Ini siya, tamating ni siya nadula eh. Nadula ini si K5 Elber sa itong Disyembre 4.
0: Wow.
7: Matapos ang distribution sa CLOA, Dras Masyidat sa Bago, nagpauli ini siya sa may Moses Padilla. Actually, mga kaupod man sila eh. Nadira man sa Banwa, ka K5 Elber. Kag ini siya nagbulag si Yasin na kaupdanan para magbakal sa tinapay. O galing kati sa information ka na po nato na nadula siya eh. Huwag na siya makitaan ka K5 Elber. Naging pangita man siya sa iya, sinigang mga imata, dira sa Banwa, sa Moses Padilla, kapag din siya residente, sa Sitso, Buringot, Barangay Ujong, Moses Padilla. Kag ini siya ang nasa puan ka K5 Elber, dira siya nasa puan sa Mayosan de Oxon, Barangay Magalyon, Kadre. Nakilalaan ini siya sa imata, tungkol sa iya, sinigang mga pagkabutang, iya sinigang bayo, na malapit lang dira sa iya o naabtangan sa mga kalabi. Sa Facebook post ni Congressman Dino Yulo sa 5th District sa madugduma nato December 7, gain report ini siya kanadula December 4. Pero may information man nga nakuha ang kapulisan nato na sanding sa Facebook post ni Congressman Dino Yulo nga December 4, dragid mga last judge sa gabi, reportedly nakitaan siya nga alakat-lakat na sa gansang dalan aparte sa Barangay 4. Direksyon padulong sa may barangay Ginpanaan which is Pasaka na sa kabahin sa Moses Padilla. Nagasuksok sa Juan Negros nga bayo or bayo nga pula nga may print nga Juan Negros nga din gamit kaya man during that time sa distribution sa CLOA. O galing kaya man tiga K5 Elmer, wala pag ibakumpirma kati uring-uring man. Then sumunod nga adlaw, December 5, dragid mga alas 7 tutong alas 8 sa gabi, reportedly, may nakakita man sa iya sa Barangay 2, parte man gyapon sa Moises Padilla, dira malapit sa may simbahan, o galigati, wala siyang picture, lumagapan daw suno sa mga tao, nga doon nakita nila, pero wala palibutan, or dira sa pamilya ang lugar, pero wala gin makitaan ining si Vicencio, alias Junior Morales, 76 anyos. December 7, may nakambal man nga nakita naman sa kuno sa La Carlota, ginkanto man dito sa pamilya, dranampi sa may cargo truck, padulong sa may kwadra sa may La Carlota, wala pa ni isang picture kay 5 Elmer eh. So dito, gin-report sa kapulisan sa liwat o galing kitang ipangitapan sa kapulisan. Actually, ginibot sa Moses Padilla PNP, including ang La Castellana PNP, galing wala nga makita niya ka K5 Elber. So, amun eh, tugtog na rin, gapon nga adlaw, dito na kumpirma rin nga amun, tapos si Tatay Vicencio alias Junior Morales, ining kalabira ka na sa puan dira kagda sinupas na information ka na puan takin ni Elmer duga uling bata bala do malipaton siya agdati siguro masimula nakapadulong da, sa may kampo wala kita kamalo pero gali ka tigil na garaman sa kapulisan eh kaya bit-bit niya ka K5 Elmer kulawa eh wala kita kamalo masigong kuwa ni si iya or basi gati nalipat siya may masakit siya masigin ataki ang muna posibilidad na K5 Elmer so ari pa natin yan ato na bayan sa payag sa DRRMO ng Moises Padilla yari.
8: Hindi siya sir part sa Bagong Tino sir ng mga victims so, sir kay ang dira nga area sir may nananabot sa tubig.
9: Okay kay kumbaga ko magpasaka ka sir pagkanto sa kabakungan left side ni saya
8: left... right side sir
9: right side
8: pero why right side pero wala sila nalabot tubig
9: wala sila malabot sa flash flood. Okay pero ang gini sir nag-aquan pa rin nag-investigate pang police.
8: Actually, sir, nag-investigate ang police pero may family na nga nag-claim sa remains din, ano? May family na nga nag-claim sa remain, mga Morales. May family na sir nga nag-claim sir sa mga remains, sir.
9: Okay. Porpado na lang nakilala, sir. Kito, ano ba yun? Kaya na ba yun?
8: Kay isang kaginabay, sir, sa ulo nagligad nga gindikip. Ano siya nising, sir, aral na dira sa area, sa palibot, sa nakita, yung mga gamit.
9: Babae, lalaki.
8: Do, lalaki, ito siya ngit na. Ang saan wala? O, oh, lalaki. Mm. Ano sa dog, uli bata, bala, sir, ha, ano, sir, hao? Kay,
9: ang,
8: oo, may edad na sir na nagbakal na ang iyang upo, ginupda na siya lang nag-claim sa iyang ano sa senior. Tapos, nagbakal ang iyang upo, tinapay lang sa Changi. Tapos, pagbalikin sa upo diya, wala na siya, nagsigil lang sa lakat. Tapos, tanga wala na siya, katulong puli.
7: Sabi ako, kay K5 yan, pwede
8: ka nagdala pa lang.
7: Sa DRRMO sa Moses Padilla, gati nagbakalan sa tinapay, then, wala na siya makitaan na yun eh. Masimbalangati, maging laktan na siya nga, o naglakat-lakat nila, masiguro na nadugayan, o masinaguto man siguro ka kay 5 Elmer, nagpangita, magpare sa ibang dira ka lugar. Tiyan mo na, tumtum si mo, tiyan mo daw, nakitaan siya, nga kaladira na labang. Pero ginibisigaran pa rin sa kapulisan, kung masimbalang kami nagkuha, sinisiya, kaga masigindala nito si Mekito Buhalag, din bala ka malo magbalik, bala ka kay 5 Elmer. So, hulton ta, mag-desisyon sinin sa kapulisan naton, bago nga pa na yun pa, ang ilang sininga investigasyon. Ako sa sininga balita, kamadulong sa programa ng El Castigador, ang nagulong sa aton sa Power Trio, ng aton sininga DTX 500, MyPC, kay Klinika D3 Bayo Indisio, ang aton man sininga DTX, ang DT Soap, sa Rico, na nakapanit may aras ng alap-up, muni po kutiga, may magamit lang DTX Beauty Soap, dasing nga resulta, maging kutis artist na ka pa. Kaya ito sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. May nga po nalang sa may Joe Taps, nagamaligya sa Maratong ang pagkaon, Ria sa may City Heights, Joe Taps. Kaupon si Patrol, kay K5, Martin na maisip, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kapyon ng balita, Servisyo Publiko, Magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hoy, hindi magkalipat ha? Ara available sa merkado ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, the best nga coffee. Wala sa mga aftertaste nga problema. Masahuan nyo gid. Malimpyuhan nyo pang lawas nyo. Very healthy. DTX Coffee Mix. Meantime, oy! Mayari kita sa isa ka flash report ongoing by-bust operation ginapatigayon sa isa ka bahin diri sa isa ka area diri sa Bacolod. Aber i-check naton si KK5 Berto Gake.
6: K5 News FM live report.
0: KK5 Bert.
10: K5 Elmer, may hapon sa aton siling mga KK5 flash report na kita subong hapon area naton sa by-bust operation. Subong hapon, no? Subong nga sirom diri kita sa may Vista Alegre. Vista Alegre, specifically to zone 1 o kung block 1 diri.

0: Yaman. Si Julius lang ah. Nakuha diri kay Julius na medyo damo-damo man niya, no? Sa siya isang illegal nga droga, ginaaligar, isa ka by bag item, kaga siya sininga posisyon, siya sininga coin purse sa yang do, ano ni, kahita,
1: mm-hmm.
0: ang pila ni, siyam tanan ka sa siya pagid. So, tanan total diri nga nakuha siya posisyon, pulo ka sa Shea and information naton for the estimated dire 10 grams ni ang illegal nga balor sang illegal nga droga ti times mo ni siya sa standard drug price sang pwede yang 6,800 so ara sa 68,000 60,800 odo amo mun abi kaki 5 Julius no sa aton sini nga mga kakifa hindi mga 68,000 68,000 kapin mo early 70,000 mga mga to sa mat mo mga pero ti ari ni si Julius ari kita kayo pa wala pa natapos ng inventory sino si Julius ba dasig lang sir may hapon lang kita sa kifa sir ano bra mo sir
2: wala
0: ha
2: wala
0: ko bra ano man dugay ka nagabriga sa bote
2: hindi na
0: ha kasan wala dugay naman ba. Sugod ka giga preso, Joel?
2: Why?
1: First time niya nadakpan?
0: Ha?
1: First time niya nadakpan?
0: First time mo nadakpan, Joel?
2: Oh.
0: Sa monitoring, hindi mo siya ba? Okay lang ha? Ano anong mambal mo? Yung balong ka pa? Why naman? So, hindi siya magambal.
1: May pamilya na?
0: May pamilya ka, Joel? Actually, subang, di kayo tabok lang niya. Ang asa din siya natakpal, na doon kamalig-kamalig ni.
1: Mm.
0: Pero sa atubang, sang iyang tabok, muning iya, sininga balay. Pero dira siya gatinir sa nanay niya. Ang nanay, di kayo nito galain pa, matyag niya. Operation ni, upod na ton, diri si police captain. Reyes, no? Sir, maayong hapon lang kita sa radyo. Congratulations. Kamusta sir ang pagdakop nato dito sa lalaki sir?
2: Hello, nadakpan nato ni siya. Pag kita monitor nato sa week long na monitor siya. Yeah. Pag sa bunig mo sa nato mga barangay, sa nato ng mga tumuluyo, sa nato ng mga barangay local government unit.
0: Mostly sir, even in the area nyo kitang Vista Alegre, do, mamba nato ang damo kipag-igapon dito ka baligya sa Vista sir?
2: Yes, well, siyempre, ang Vista do isa gid sa kwansang ari di tanan sila nagbaligya kag mga kon nya magani hindi lang taga station 7 ang nag strike dire even ang ibang units like ibang station man.
1: Hmm.
0: 13 kay Vita
2: Thank you,
0: si Snappy Captain gid no.
1: Ang
0: police station 7 si Captain Albert. Si Captain Ray JR Reyes no ang Hepe sa nga police station 7. Sa monitoring, kung nulit kayo na, P5 Elmer, at yung monitoring sa atong sininga mga tropa, dito may nagkakadto, diri abing baligya siya sa illegal nga droga, tapos kuno, suno diri kayo na, may nagkakadto diri nga mga lalaki kagbabay, di amo ito nga, balig, mabakal gali sa nga illegal nga droga. Ang area, abi dito, permi, kuno nga diri na baklan diri, hindi lang matumot kung hindi niya ginakwa ang illegal na droga.
1: Mm-hmm.
0: So, sini nga mga tiyon, ibalikan ta kakaroon kung ano nang dugang sini nga mga kabugusan diri. Actually, ang bypass money nga ginamit, 500 pesos ni.
1: Mm-hmm.
0: Ang operation, again, Station Drug Enforcement Team sang Police Station 7, K5LMA.
1: Aha. Okay.
0: Sige, ang dugang sini information, bantayan sa itong sini nga pag panumbalik. Balita natin yung nadulong sa GTX 533 by yung my physical GTX Coffee Mix. Nagigan din sa may Vista Alegre. Ako si Kiperberto Gakit para sa amping na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa negosyo, K5 News FM.

Ay nako, problema sa illegal nga droga, waay katapusan. Ano abi kay? Paano na matapos? Paano na mapapas? Paano na sila magkaladula? Kay may ara man nga mga otoridad nga involvement? Otoridad

0: Dad ang nagadakop, otoridad man ang nagapadamo. Daw hampang, no? Hampang tubigan ay bla. Amoy na ginasiling bala nga lain ang ginahimo sang kamot mo nga tuo. Lain man ang ginahimo sang kamot mo nga wala. Hindi gin sila magkwan eh. Anyway, mayong hapon lang sa kay Ray Sendico. Mayong hapon man sa kay MJ Amit. Siling niya, pwede ka pamangkot? Anong pamangkot mo? Ano ni pamangkot niya? Ano na sa ang grass fire nila man? Ginahungod na? Ang pagkaintindi ko, ang grass fire usual, hindi na yung ginahungod. Mayong hapon, monitoring lang sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Hi Papa, watching here in Pampanga. Ang akon nga apo ah. Salamat, salamat Princess. Meantime, kantuan nato ng report ni Ka-K5 Michelle Patino. May angot sa pagtakop na sang voters registration subong adlaw. Tidamo man, aber, i-check naton.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Michelle, mayong hapon.
2: Ka-K5 Elmer, subong na ang katapusan nung kumbaga adlaw bala sang pagparehistro para sa palabuto nato niya nga PSKE o kun barangay and sangguniang kabataan elections kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Si Kaina, nakita man naton sa pipila no ka mga balita or reports man naton diri sa K5 News FM Bacolod na tinagdagsa gidya ang mga gusto magparehistro especially diri sa isa ka mall no sa may barangay Mandalagan bala ka K5 Elmer si Aga Pakaina. Nakita naton dito nga nagdagsa gid ang gusto maghabol o kon maglagas pa bala magparehistro sa pinakaulihing adlaw sang registration. Kay K5 Elmer, for the background lang para sa aton bala nga registration, kaina na interview nato no ang COMELEC provincial o kon ang aton nga provincial COMELEC nga si attorney Ian Lee Anoria kag iyagin pakigbahin sa aton nga subong adlaw naghatag sila sang numero nga tani 800 lang ang total nga pwede makapa-register bala ka K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Kag suno sa kumbaga sa paglantaw niya sa sitwasyon kay ina dumadamo kag tiyaman nga ginpahayag nga kun mag more than 800 na ka K5 Elmer pero ara ka na sa sulod sang mall pwede nila nga i-cater kag makonsider kag ipa-register ikaw. That is if kun maglapaw na bala sa 800 tanan ka total sang mga nakakuha sang numero ka K5 Elmer. Now, ang ginalantaw din no sang aton nga COMELEC Negros Occidental, inibala ang record sa mga nakaparehestro tinaliktan nga tuig. Kung balikan ta ka K5 Elmer ang data sa mga nagpa-register nagligad nga tuig, yara sa kapin 2,732 sa mga botante sa Negros Occidental. Ang ining record ka K5 Elmer 2025 May, o kung May 2025 rather, kag kung i-compare naton sa last ERB hearing niya sa COMELEC Negros Occidental, ang pinaka-last nilang hearing was sa April. Sininga to K5 Elmer kag ang pinakaulihing record nila ara lang sa kapin 1.9 million o kun manubo ini sa 37% K5 Elmer probably may ara pipila ka mga wala pagidya nakaparegister by that time pero ti subong nga adlaw ang pinakaulihing registration day so K5 Elmer hindi pa naton matumod kun baga natupungan gid man bala ang total registrants registration or mga botante subong nga tuig kay ti magapatigayon pa sila sang another ERB hearing by the 1st of June kay K5 Elmer kay dira mapatut naton kung pilagid man bala ang total sa mga nakapa-register by this year kay K5 Elmer but a total of 37% kidya nga pagnubo aton man no gin pamangkot ang aton nga provincial COMELEC kung bala ining huring-huring kay K5 Elmer nga hindi magdayon ang aton nga tawag ni
0: barangay
2: election o barangay election kay Kay Five Elmer. Kagati ang sabat sa aton niya ni Attorney Ian Lee Ananoria ang ara na sa pagdihon sa gihapon ang COMELEC no sa paghanda pala kumbaga kay Kay Five Elmer sa mga galamiton naton for the BSKE kag hindi pa gid masiling hindi man masiling kumbaga nga hindi ini madayon kay Kay Five Elmer but ang iya kinhambal diri is ara na sa 95% to 98% ang ilang pagpanghanda meaning to say may posibilidad gid ako kay Five Elmer nga madayon niya ang BSKE by November 2 kasi ko naton lang tawon ang schedule or ang pattern diri kay Five Elmer. Ang filing is on September o last days of September kay Kay Five Elmer. Kag isa man sa ginalantaw naton nga at least pala maisla na ang nagabululong ko sa pwesto kay Kay Five Elmer nga hindi gid man nami ang performance kay nagligad nga tuig na ano man ni eh na kumbaga na kuan kay Kay Five Elmer na postpone bala o kung ginidog ang schedule by ti amo ni November 2. So ang sabat sa aton ni Attorney Ananoria nga pipila na ka ERB hearing ang ilagin patigayon kag wala man nila gintakol ang possible nga i-reschedule pa liwat ang BSKE kay Kay Five Elmer kay kung balikan ang gobernador ta nagapanawagan man nga dayon no nang eleksyon kay medyo malawig na ang pagpungko sa pwesto sa mga aton nga mga ano ni mga barangay officials kay Five Elmer kag it's time na siguro nga ti maisla na para nga ti mabag-o naman ang sistema sa teksa ka mga barangay sa Bug-os ya nga Negros Occidental o kung probinsya sa Negros Occidental and at the same time Bug-os man nga Pilipinas kay Kay Five Elmer. Nang mayara kita dala no gamay nga pahayag with our provincial COMELEC attorney Ian Lee Ananoria sa Kay Five Elmer.
0: Okay. Oh, I'm sorry, no? Nag-kwan, hindi ma-play ka K5, Michelle?
3: Hello?
0: Oo, why nila na-receive eh?
3: Okay. Loading. But anyway, sir, wala naman ito siguro time. Para sa 5:54. Inahaton balita ka K5 Elmer, ang natipon, gika naman niya sa my provincial capital, nga ginadulong sa aton sa Caluan, sa MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patino, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalkalingawan sa Negros, K5 News FM.

Oy, Al Jeff Vlogs Linya, sir. Shout out lang kuno sa kay Ryan Atuan from Corporal Jeffrey Arcoyo. Ray Sendico, salamat gid. Di Helen, salamat, salamat, salamat. Kimberly Miraflor, amo man sa kay Philip Lozande. Mayong hapon man sa kay Arsulo Dibuyan, sir. Good afternoon from Sipalay City. Way naman ta tiyempo sa ato sining pagpangalagad sa ato ngalan na lang sa ato sining Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. Sa ato nga Vice President for Operations ka kay Five Belgian Castanio. Sa ato sining Vice President for Administration and Human Resources ka kay Five Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa ato nga News Director ka kay Five Julius Mariveles. Governor ko sa pagpagalagad subong hapon ka K5 Remuel Alcantara kag ka K5 Adrian Gantalao. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.

Honda, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio in the newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bayo Evening Newscast. Sumunga Lunes sa Mayo 18, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages si K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, tatlo ka mga NPA nga napatay sa inkwentro sa Kawayan, ginkuha na sang pamilya. Sa balita national, Senado nagkonvina bilang impeachment court. Sa balita international, nuclear plants ang UAE nasunog matapos maigo sang drone. Sa balita sports, Carlos Yulo nagdaog sang double gold sa French Gymnastics Championships. Kag sa ato naman balita entertainment, F4 magapatigayon sang concert tour sa Pilipinas. Lasay sa 5.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: Magalumang kagpaulanan ng panahon sa Mindanao bangod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ. Suno sa pag-asa, magalumang ng panahon kag maka-experience sa mga pagulan kag thunderstorms ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Davao Oriental kag Davao Occidental. Mapaang naman ang ma-experiencehan nga panahon sa Bugos nga Visayas kag Nabilin nga bahin sang Mindanao, samtang apektado naman sa mga localized thunderstorms sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental humalin subong nga gabi, kag posible ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang easterlies. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa Jesse Size, kag sa Okun Lasay Size. Sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Liwat na naman nga ginpaidalom sa yellow alert status ang Bugos nga Visayas grid subong nga Lunes sa Mayo 18. Pahayag sang NGCP, magasugod ang yellow alert humalin las 4 subong nga hapon tubtub las 8 karon sa gabi. Ang available o kun available capacities ng NGCP ang yara sa 2,676 megawatts, apang ang peak demand ang yara sa 2,513 megawatts. Sa ginhatang eksplanasyon sang NGCP, 13 ka mga planta ang yara sa forced outage, lakip na diri ang mga dalagko nga coal plants nga TV1, TVI2 kag PEDC3. Mataas ang gina-forecast nga system demand bangod sa ginalauman nga mainit nga panahon nga maeksperyensyahan sa pila ka mga lugar sa Visayas. Sa iban pa nga mga balita lokal, ulihi nga adlaw sang voter registration gindagsa. May kapiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
3: Ginpayag ni Attorney Katrina Trino Kanya nga ginexpektad na sang Kamelec Bacolod ang pagdagsa sa mga pumuluyo nga magaparehistro sa katapusan ni adlaw sang voters registration subong adlaw Lunes, Mayo 18. Sulo kay Kanya, manageable ang pilakay sa mga nagaparehistro. Dugang pa, mayara na sang nakaseparado nga linya para sa mga PWD, senior citizen, kag mga nagabusong. Palayag pa ni Kanya nga mayara na sang 200 sa queuing number ang gipanghatag kag ginalauman yung masobra 500 ang mga parehestro subong nga adlaw. Sulo kay Kanya, iga-accommodate sa gihapon ang mga parehestro tugtog sa hapon.
4: Well, expected ba na namon, no? Nga basta last day, considering sang ugali natin nga mga Pinoy, di pa sa last day, adiragit siya madugok, get well, aragit man subong, but manageable man lang ang aton nga pilang ara sa gwa. Inuna talaga ang mga ara sa priority lane natin.
3: Ini nga balita nga dulo sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa iban pa nga balita lokal, kalabera nga nasapuan sa katubuhan sang Moises Padilla, ginkilala na sang pamilya. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
5: Nakuha na sang pamilya ang kalabera nga nasapuan sa mga tapasero kagapon nga adlaw pasado alas 9 sang aga sa Asyan de Hoxon, Barangay Magalyon, Kadre sa Moises Padilla. Ginkumpirma sang DRRMO Moises Padilla nga sandig sa impormasyon nga ila nakuha sa pamilya ang kalabera. Ang kilala nga si Vicencio Morales Alice Jr. 76 anyos, residente sang Sitio Buringot, Barangay Udyong, Moises Padilla nga nadula sa itong Disyembre 4 tig 2025. Sa madumduman sa Facebook post ni Congressman Dino Yulo sa 5th District, ining nadula matapos nagbulag sa iba kaupdanan para magbakal sang tinapay sa property sa Moises Padilla gikan sa gipatigayon nga Clova Distribution sa siyudad sang Bago.
6: May family na sir nga nag-learn sir sa mga remains sir. Kay isang kaginabay sir sa nagligad nga gindiklip na siya ni sir. Sir, aral na dira sa area sa palibot sa nakita iya mga gamit. Nagbakal na ang iya nga upod. Ginupda na siya lang nga nag-claim sa iya nga ano sa senior. Tapos, nagbakal lang iya nga upod. Tinapay lang sa Changi. Tapos, pagbalikin sa upod iya, wala na siya nagsigil lang sa lakad. Tapos, tanga wala na siya katultulong puli.
5: Sa mga investigasyon sa kapulisan sa pagkadula sa senior citizen nga nakilala pinaagi sa kagamitan nga na-recover malapit lamang sa nahamtangan sang kalabera. Para sa D3 Bio Evening Newscast, sila sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, San Agros, K5 News FM.
0: Samtang kadamuon sang nagparehistro nga botante sa probinsya, ginalauman nga matupungan ang record tinalikdan nga tuig. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
7: Sa pagtakop sang voters registration subong adlaw para sa barangay ang Sangguniang Kabataan Elections sa BSKE, nagalaom sa gihapon ang Commission on Elections nga malagas pa ang kadamuon sa mga nagparehistro ng mga butante sa probinsya sang Negros Occidental sa adtong tuig 2025. Ini ang nangin pahayag ni COMELEC NIR Regional Election Director Attorney Lionel Marco Castellano matapos nga nagnubo ang kadamuon sang registered voters sa probinsya matapos ang ilang agin patigayon nga Election Regional Board hearings sa adtong Enero kag Abril. Nahibaluan man nga ginhiwat o kunang ginhiwat nga national and local elections sa tung Mayo 2025, yara pa sa kapin 2,732 ang registered voters sa Negros Occidental apang matapos ang duha ka ERB hearing, yara na lamang sa 1,994,337 ang regular voters sa probinsya kag may pagnubo ini nga 37%. Yara naman sa kapin 700,115 ang SK voters sa sini. Naibaluan man nga sini nga Mayo 18 ang ulihi nga adlaw sang voters registration para sa BSKE nga patigayuno naman sa Nobyembre 2. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, tatlo sa mga NPA nga napatay sa engkwentro sa Kamayan, ginkuha na sang pamilya. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
8: Naklaim na sang mga pamilya ang 3 sa 5 ka mga bangkay nga nagkalamatay sa engkwentro sa tunga sang New People's Army kag 15th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Abaca, Kawayan tinalikdan nga Mayo 16, 2026. Ang mga nagclaim amo Sunday Mernali Kasipong, iloy ni Jobert Kasipong, Annalie Tingson nga asawa ni Gilbert Tingson kag Vilma Cortez nga utod ni Rolando Dantes nga commander sang Southwest Front New People's Army. Samtang duha pa ang nagapabilin nga wala pa nakuha sang pamilya. Amo ini sila Sanday Alex Chavez Langita nga taga Barangay Kabulakan Santa Catalina Negros Oriental kag si Francis Vince Dingding nga residente sang Cebu City. Dugang pa ginbindisyonan pa ini sa punerarya antes pa man ginpadala ang bangkay sa tagsa kapamilya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisik ka K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ang Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: La Alas 6:13 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Formal na nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kasunod sini, nagpanumpa ang 22 ka senador bilang judges ang Senate Impeachment Court sa pagpanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer sa sang Senate Impeachment Court. Nagapagandubang sang 4 ka articles of impeachment ng Vice Presidente nga may kahilabtanan sa mga aligasyon sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds, unexplained wealth, bribery, kag pagpamahog sa mga opisyal sang gobyerno. Samtang bad news, madugangan ang presyo sang diesel sini nga semana. Sunod kay Department of Energy o kon DOE Secretary Sharon Garin, posible nga maglabot sa 2.28 pesos kada litro ang madugang o kon madugang sa presyo sang krudo, kag 1.21 kada litro naman ang madugang sa presyo sang gasolina. Mabuhi na naman ang presyo sang kerosene sang 2.21 kada litro o kon 21 pesos kada litro kag magaumpisa ang implementasyon sang nasambit nga price adjustments sa buwas nga adlaw Martes, Mayo 19. Sa dugang pa nga balita national, gintasakaan na sang patong-patong nga kaso ang driver sang National Bureau of Investigation o NBI nga imbolbado sa shooting incident nga nagluntad sa Senate Building sa Pasay City. Lunas nga adlaw ginkompirmar sang Philippine National Police Southern Police District ang pagpasaka sang masunod nga mga kaso: violation of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, tumults and other disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or an agent of a person in authority, disturbance of proceedings, trespass to property, violation of Senate security regulations, kag direct assault. Suno kay SPD spokesperson Police Lieutenant Margaret Panaga, ginpaidalom sa paraffin test ang nasambit nga NBI driver kag nagpositibo sa powder nitrates. Apang ginklaro man ni Panaga nga hindi pa makabing ang conclusion nga nagpalupok sang armas ang suspect apisar nga nagpositibo ini sa paraffin test. Sa karon ginaimbestigaran pa sang mga otoridad ang iban pa nga natabo kun nga ang nagpositibo sa paraffin test ang nasambit nga NBI o kun NBI driver. Na-recover naman gikan sa suspect ang 30 rounds of 5.56 caliber live ammunition, isa ka long magazine nga loaded sang 26 rounds ang 5.56 caliber ammunition, isa ka short magazine nga loaded sang 15 rounds ang 9mm ammunition, blue jacket nga naga-ukon nga mayara sang NBI marking, ukon markings, black polo shirt nga may NBI logo kag badge, kag brown nga sling bag. Ginaresto ang driver sang NBI matapos nga nabatian ang asod-asod nga lupok sang armas lutang sa Senate Building Miyerkules sang gabi. Ginkilalang suspect bilang si alias Mel Aragon, 44 anyos kag isa ka Filipino. Suno sa Malacañang, una nga nagpalupok bilang warning shot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ginpalig naman ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vicrimulla nga nagpalupok sang 27 ka beses ang personnel sang Office of the Sergeant at Arms, kag 5 ka beses naman nga nagpalupok ang NBI agent. Ginpalig naman ni Aplasca nga nag-issue siya sa verbal warning antes nagpalupok sang armas. Sa katapusan nga balita national, ginpaidalom na sa preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Lunas nga adlaw Mayo 18, ginkompirmar ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nabaton na sang Senado ang mando gikan sa Office of the Ombudsman. Magluwas sa ukon sa suspension order, nagpadala naman sang sapina ang Office of the Ombudsman para sa closed circuit television o kon CCTV footage ang unsa nagluntad nga shooting incident sa Senate complex. Magalawig sang anum ka bulan ang suspension ni Aplasca. Wala man sang pag-up-ukon na wala man sang pag-abatunon nga sweldo si Aplasca sa sulod sang anum ka bulan suno sa Ombudsman. Lasay sa Jesse Ocho.
1: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, isa kasunog ang nagluntad sa Barakah Nuclear Power Plant sa United Arab Emirates subong Lunes sa Mayo 18 matapos nga maigo ini sang drones. Sunod sa report, wala sang maigin na ukon na ginpasibangon ang UAE sa amo nga pagpangatake apang nag-highlight ini nga handa na nga mag-away liwat ang Estados Unidos kag Iran. Wala naman sang maigin report nga nasamaran ukon radiological release sa amo nga planta. Sa pahayag sang UAE Defense Ministry, tatlo ka mga drones ang nagpalukon naglupad gikan sa ila western border sa Saudi Arabia kag kun ukon kun sa diin duha ang na-intercept. Ginaimbestigaran pa karon kun sino ang naglunsar sang drone attack. Lasay sa 19.
1: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Sa balita sports, Carlos Yulo nagdaog sang double gold sa French Open Gymnastics Championship. May kampiyon nga update si KK5 Marv Aranwez.
9: Hindi lamang isa kundi duha ka mga gold medal ang naangkon sang Pinoy gymnast nga si Carlos Yulo sa French Men's Artistic Gymnastics Championship. Una nga nadaog ni Yulo ang gold sa parallel bars antes ini nagdominara sa floor exercise kundi ini naka-record sang score nga 15.050. Kabahin si Yulo sang OAJLP Gymnastic nga nagdaog batok sa ASVG Valauris. Ginpabugal kag ipasalamatan sang Olympic double gold medalist ang iyang team bangod sa ilang pagpaninguha apisar sang pressure sa finals. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranwez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Sa ato naman, Balita Entertainment, F4, magapatigayon sang concert tour sa Pilipinas. May chika si K5 Ivy Cordova.
10: Opisyal nga magabalik sa Pilipinas ang original Taiwanese boy group na F4 sini nga Hunyo. Ginanunsyo sang Live Nation Philippines nga magapatigayon sang concert tour ang F4 kag natalana nga magaperform ang grupo sa Philippine Arena sa Hunyo 27, 2026. Nalakip sa mga performers ang musanday Jerry Yan, Vic Chu kag Vanessa Wu nga kilala sa sikat na teleserye nga Meteor Garden sang tuig 2001. Samtang kaupod man sa mga ini nga magaperform ang Taiwanese singer-songwriter nga si Ashin sang Mayday. Sa pihak nga bahin, ginpahayag naman ni Kencho nga hindi ini makaupod sa nasambit nga concert tour bangod wala ini sang kontrata sa event organizer. Luwas sa Pilipinas, magabisita man ang grupo sa pungsod sang China, Indonesia, Thailand, Singapore kag Malaysia. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Uy, ma-concert ko no, Sir Jules. Sir Jules, fan ka sang F4? Or basing si, ano yung... Oo. Oh, sila na... Ako gani, pero fan ka? Pero sa mga bataon... Sinong nagwapuhan mo? Oh, ay, diba? Uy, pero abi ko si Sanchay mo yung abet. Ah, lain gali. Uy, sa mga fans dira sang Meteor Garden, ay, ma-concert tour ko noong F4 dira sa Pilipinas. Matayan nyo na, ha? Ano? Oo, may edad na. Hindi ka mo katubo-tubo ni Hao? Amo to. Meaning, in-accept mo na nga may edad. Okay, eo, diba? By the way, mga K5 bad news sa mga motorista ha. Oy, may price increase tomorrow. Pila to gani? 1.21? Pila din lang, dali lang, balik-balikan ko. Kung pila ni 1.21 sa presyo sang gasolina, kag 2.28 naman sa presyo sang krudo. Buwas nga adlaw. Wow, matawata na naman. Oh, pwede na kamo kapag gasolina subong nga gabi. Antes po man ipatuman ang ini nga price adjustments buwas alas 6 sang aga Martes. Medyo nga mahal-mahal na naman kita. Oy, by the way, ka K5 Jules. Nag-convene ang Senado sa impeachment trial. Grabe yung smile ka, Ginhaw. Ang mga bagay... Ah, no, no, no. At least ginapasalamatan ni Sir Jules, pero ginpreparahan niya gid ni. Pero ginpasalamatan niya nga wala sang ginamo nga natabo antes pa man nag-convene ang Senado bilang impeachment court sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kaya pa ni Sir Jules, tawhay! Te, kundi wala ga mo, Sir Jules, no? At least ginpreparahan mo. Ginpreparahan niya mga ka-K5. So lang tawon ta ba? Ha? Amo nang trabaho niya. Bantayan niyo mga ka-K5 ha kung ano ang mga masunod sina nga matabo no sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. By the way, ka-K5 Jules, assigning list sa Senado, ito nga nag-inganyo kay bato nga mag-surrender sa ICC, may ara man sa House si, sino ganini? Makabayan Block? Oo, nag-ano na kay Senado nga mag-surrender? Kano kuno sa ano? Sa ICC? Ha? Kamudlay man sineman. Ay, bantayan nyo mga ka-K5 ang mga topiko ni ka-K5 Julius Mariveles. Sa iya siniyang larga vista. Sana all. Larga vista. Hi, nako. Buwas naman mga ka-K5. Buwas of the night na kita with ka-K5 Rods Palma. Mga ka-K5, amuya itong dalago ng mga balita sa mga Lunas, Mayo, Dressy, Ocho, Tugdus, Mil, Vienti sa East. Madayan buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Magasunod ng Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero uno nga istasyon sa Bacolod, sa pangalan ni ka-K5 Rods Palma, ako ang inyong nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, champion.

0: Lorca. At exactly 33 minutes past 6 in the evening. Lorca. Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorca Vista! Lorca Vista!
0: Ini ang inyo bagong atilimanan sa balita, ihibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Lorca Vista.
0: Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte impeachment coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Larga Vista.
1: Takna alas 3:50 karon nga hapon, Mayo 18, tuig 2026, nagsumpa bilang mga senator judges ang mga katapo sang Senado sa pungsod Pilipinas, Larga paving Vista the way sa formal na nga pag-trial o kung pagtilao kay Vice Presidente Sara Duterte sa mga akusasyon nga ginpasaka kontra sa iya sang Kamara de Representante. Larga Joining Vista. Us tonight is former Governor Lito Cosculuela. Let's try to talk some sense sa sining kinagual sa politika sa Pungsod. Gov, may gabi.
2: Julius, may gabi, Dastanan.
1: Ang akon ginapasalamatan lang, at least ang gina-forecast sang iban, nga makinagamo do wala nang tabo and things went smoothly at first, ha? Wala kudita. I was expecting a kudita subong hapon, Gov, eh.
2: Sa akong paglantaw, kulang kabos, guro, eh. Kulang boto.
1: Mm. Oh.
2: So, better nga hindi na nang magpagamo. Amat-amaton siguro. Duro pa ni siguro nga ano tawag mo naman, lungi ay.
1: Uy.
2: Duro pa ni nga konbensyahan ay. At mm-hmm. nga makakuha sila sang 13 ka boto, no? Yes. Lapit naman lang.
1: Oo. Pero if this is an exercise to at least test kung malabot gid ang impeachment votes, what do you think? May ara higayon nga malabot ang numbers?
2: Posible gid eh. Kaya manti, ang mga politiko, kabalo ka naman, ginatakos ba lang ni ang sentimento sa publiko mo.
1: Ooh.
2: In the final analysis, ang ilan na lantaw, ano ang efekto sa ila boto sa ila next election.
1: Yes, no? Yes. Kung sa bagay.
2: Medyo masakit-sakit, guro, ihambal na. But, you know, politicians being what they are, una ginaguro ginapaminsar epekto sa boto.
1: Oh, okay.
2: So ang akon paglantaw sini kabay pa nga nahangpan sa mga senador naton nga they are also on trial.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang niya si VP Sara ang you know subject sang trial sa Senado. Ang Senado mismo,
1: yes,
2: will be on trial.
1: Interesting.
2: Makita naton ini kung anho nila ang impeachment case. Why mataga siling mabuto sila one way or the other. Ang aton ginapangabay nga mapadayo nila ang proseso in a credible manner. Kag mabatian ang tanan nga tawag sini ebidensya, mabatian ang tanan nga depensa, kag ma-desisyonan nila on the basis of ang ila matawag naton objective assessment of the charges against the defense.
1: Mm-hmm.
2: No? So kung ila inihampangan sang politika lang, kung manaog ni sa politika man lang, ang reaksyon sang pumuluyo siniti, para ke pa nga may ara kita sang impeachment.
1: Mm.
2: Kung amo man lang na yung hampang perme, mangawat ang isa ka-official, high official, pasakaan mo impeachment case, matupa man lang yapon sa isipay politika, what's the point?
1: Pero
2: so, ang mangin resulta si ni Joel, madulaan kumpiyansa na gid ang pumuluyo sa Senado. That's why I am saying the Senate itself will be on trial.
1: Very interesting, very interesting. The Senate and the Vice President are on trial, pero do you think nga at the same time ang aton nga democracy as we know it since 1986 is facing the greatest test man subong?
2: Exactly. Amo man ang isa, no? In fact, kung padalman mo gidne, bilog nga nasyon will be on trial.
1: Uy!
2: The Senate, ang taaton nga institutions, ang Supreme Court, ang opisina sa presidente. Remember, even the president himself, ang ginahulat man kung tanis ang pumuluyo nga firm action on the arrest or the ano tawag mo naman, the capture of Senator Bato de la Rosa. Tipro daw sinong isa ka kongresista to nagambal nga daw wala man sang bayag ang opisina sa presidente, daw pinabayaan lang to nga nagkaladu na dula na lang wa igit maaksyonan, no? So sugod kita dira, the office of the president is on trial as well. Diri makita kung paano ma-exercise ang executive department ang iyang gahum, no? Ang iyang authority. The Senate will be on trial lantaon sa pumuluyo kung paano nila gin-exercise ang ila power as a court, as a jury.
1: Impeachment court,
2: no? Well, masiling natin siguro nakapasar na yung lower house kay Manti by a large majority na duso nilang impeachment, no? On the basis, presumably, of the evidence na nabaton nila. Ang Supreme Court will also be on trial because kung mahangpan or perception sang pumuluyo nga ang ilang nga mga desisyon bahin sa kay Bongo, kay Bato de la Rosa, ang ICC, kag ang iban nga

0: Correct.
1: Bigla.
0: Oo.
1: Then after that, may manawagan na tax revolt, hindi na ta magbayad taxes, kay ginakawat man lang na, hindi na ta magpati sa mga layi, kay di mismo ang mga lawmakers, ang mga mismo ang una naglubag sa layi. In other words, manaog ini siya sa disorder. A total breakdown of credibility, government credibility, will result in a total breakdown of law and order. That's why I'm saying, actually, kung tanong mo, the bilog nga gobyerno is on trial.
0: Daw ginakulbaan ko galing mag-amusin na nga sitwasyon, kay it seems ang the only institution that we have left, Armed Forces of the Philippines, nga wala pa ya lack of credibility. Although, of course, may active efforts to discredit it, pero yes, doon mo nang nabilin as of now. Is this a positive sign, Pagov? Nga daw hindi pa desperate ang sitwasyon?
1: Ako, nagapati ko sa ginhambal, kundi ko magsala si Secretary of Defense, blamo, si Gibo Chodoro.
0: Oo.
1: Ang iya paglantaw sa military na sa active nato nga military professional. Ang ila paglantaw is defense of the nation, no? Ako may tendency ko magpati sina. Of course we know nga they are under severe criticism tungod sa natabo sa tuboso, but you know up to now kadalong gyapon sang debate parties na.
0: Correct.
1: Ako yan naglantaw nga they could remain one of the stable institutions that will prevent a total breakdown of law and order.
0: Uy, exactly. Pero what do you think, at the end of the day, will this all lead to the 2028 elections? For example, I had Congressman Monico kagabi and ang iya punto amuni nga base this could provide, I remember atong naistoryata sang una eh. This could provide a justification or a valid reason for Lenny Robredo to come out of Naga. May pa.
1: matuod na, no? Ang actually, ari naman, doon naluoy naman ko si iya. Kaya man,
0: ay, nga ah.
1: Konsensyahon ni siya mo. Kung makita niya nga may breakdown, no, of credibility sa gobyerno, ang pagsalig sa pumuluyo na dula, nagapakadto kita sa disorder, etc. Matupag niya gyapon ang istorya nga ti Madam Lenny daw ikaw lang guro chance di, no? We're not talking about pure nanotawag sini ining capability, no, or competence, no. May mga factors nga ara sa kay Lenny nga hindi mo makita sa iban, no. So iset aside naton ang question of competence because kadamo sang competent man eh, di ba? But there are certain other factors nga diri mo lang makita kay Lenny, and number one, I think the most important is her matawa ang akong perception, no, her ability to be a unifying factor.
0: Oo.
1: No, a healing president. Amo nang ginalantaw ko gani alin sang unang Lenny potentially can be the only healing president.
0: Interesting, no? Interesting.
1: Tungod sang iya, I guess ang iyang tawag mo ni ang iya pang gobyerno, ang iya mga ginatindugan nga prinsipyo, nagalikaw sa away, nagapangita sang solusyon. Kamanti, kabalo matatanan, Philippine politics is very, tawag mo ni, divisive. So, kung imo lang permi diskutihon ang mga tao nga way ka nag-agree, matupa ni permi sa gamo pa rin sa kakatabo subong. No? If you become overly judgmental, dragi na matupa away. I think si Lenny is more inclined to looking for solutions. Ano ang mga tikang nga makabulig sa ato nasyon? ang ining

0: mga ginaawayan kung kinalan dalon sa korte, then let the courts handle that. Kung dalon sa politika, then let the election settle the issue.
1: Mm-hmm.
0: But for the meantime, mga kapungko, kamudra sa gobyerno, ang focus should be on solving our problems. And I think si Lenny is the single person, incumbent public official, who has shown extraordinary ability to find solutions.
1: Mm-hmm.
0: Pero, so, but si Lingon, kung siyang iduso mo dira, then I don't think ining iban nga nagatawag mo nagaambisyonar man, maminsan na naguro sila, sige, this is one time where we need to come together and unite behind one healing president.
1: Interesting.
0: Masyado inika critical. That's why kasi lingkod daw naluhoy naman kuliwat kay Lenny, kidirigin ni matupa ang istorya. She is the best option available for the Filipinos in 2028.
1: Pero when was the last time nga nakaistoryahan na ikaw mo amid all these developments?
0: Oh, why na? Dugay na.
1: We have
0: not had the chance. Of course, ang imo na lang nanotawag sini option amo ang pagpulot sang istorya nga halin sa iban nga nakaistorya sa iya personal. And there are, you know, several people who have met with her, who have read her mind, who have heard her saying nga, mao palihog lang, hindi na kuya sa national, diri lang kuya sa local.
1: But
0: of course, kinsindi ko na, no? In fact, I respect that decision. Pero muna na siling ko nga, dumaluoy ko siya, kay matupagin niya sa sitwasyon nga hambalon siya, we have no other choice.
1: Ay?
0: Kung hindi ikaw magamone. Ang senaryo nga lang taon ta Jules sa Manila, 2028, wala si Lenny, no? Madragan siya, yung mayor gapon sa Naga.
1: Oo.
0: I'm almost sure nga there will be more than 3 candidates for president.
1: Oy.
0: Tag ang madaog sina dire will not have a matawag naton anong tawag mo na a majority.
1: Majority, plurality vote lang.
0: Plurality lang, no? Matupad siya siguro pareho sang chimpo ni FBR.
1: Correct.
0: Nga matuod man nakadaog ka pero why mo man makuha ang majority.
1: Mm-mm.
0: And therefore ang imo first year in Malacañang will be spent trying to mend fences, trying to fix political differences para nga makafocus tanan sa paghatag solusyon.
1: Correct.
0: So hindi pareho kay Lenny kung siyang nagdalagan presidente kag siyang nagdaog, from day one she will enter Malacañang running. Di ba?
1: Uh-huh.
0: Ang ako niya lang tao ganit sini, pagkapungko is Malacañang, maaso ang agi yan mo.
1: Mm-hmm.
0: Because napakita niya ng iya abilidad sa pagpangita solusyon. Kaga ang liabi da sa liwat sa nasa hambal ko, she can convince other factions to focus on problem solving.
1: Interesting. Pero what do you think if you rate the chances nga mamati siya, what do you think?
0: Ang akon lang daw guro subong daw ari sa 50-50.
1: Oh, 50-50. Although it might depend.
0: Nga idugang da Joel.
1: Which is
0: isa ka factor nga importante. Inisya ginhambal inisang amigo naton dire si si Elvis bla ining nanonik alagaw.
1: Ah.
0: Kay man upod man amo na mo ti isa man ni ka diehard man nga Lenny.
1: Ang si tatay niya, ni Ribshack.
0: Oh, sa Ribshack, no. Kuway kasong advertise na ngalan niya.
1: Okay lang ah.
0: Inang siling niya ang isa ka factor nga makabulig pag kambyo sang pinsar ni Mayor Lenny. Kung ang taga-Naga mismo ang maghambal, mayor na kaayo mo ng sitwasyon tadi sa Naga, pwede mo na kami guro mabiyaan.
1: Ay, okay.
0: Mas importante yung problema sa nasyon.
1: Mm-hmm.
0: No? So kung ang Taganaga mismo magsiling, okay lang, Mayor, we can take care of Naga already. Binili lang kami diri sa imo pinuhatan. We will take care of the rest.
1: So meaning, importante ang strong performance in Naga for her to think twice about the offer.
0: Yes. But silingon kinanlan, may kumpiyansa na siya nga ang nabalay niya sa Naga will be sustained.
1: Uy. Okay. But, kung amo na nga sitwasyon, she has to decide by next year. Or next year, 2027.
0: Yes. Correct.
1: Oh.
0: Kinanlan gito. In other words, amo na, if she does not decide, biya butang ta na nung aton madsiling a deadline, reasonable deadline, first quarter of next year.
1: Yes.
0: Kung hindi pa siya ka-decide, di magutok na ang senaryo.
1: Although, again, shadow ka, medyo ka-fluid subong sang sitwasyon, we have an upcoming Godzilla El Nino, that's one. And then number two, ang World Health Organization nagpagwa na global alert for Ebola virus. I mean, you know.
0: Yeah.
1: Ay, kabudla.
0: Tuod na, no? Kandamo sang aton ginatubang existing kag coming problems. Kag ang importante sinadira mo ng silingkob lang nga, ang focus should be on solving problems rather than fighting political wars.
1: Oh.
0: Kung magsige ining gamo, kung hindi ma-resolve ang impeachment trial, hindi ma-resolver ang kaso ni Bato, kagkadamo pa sa mga other related problems nga nagasunod, ang problema sa aton mangunguma, ang food security, you know, kadamo sini, kung hindi ni ma-resolver tanan, ano pa ya abing aton pala abuton, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ining super, ano tawag ni super El Nino nga gina-warning.
1: Hindi, may lain na nga term.
0: Ha?
1: Ano? Lain na nga term.
0: Ano na karon?
1: Godzilla. Mas lala, pagid.
0: Well, amo na, you know, ang gobyerno naton subong dapat nagapalak na sa pagplastar sang ano tawag mo man, mga tikang na makahatag protection sa farmers. Ang problema sini, like ako nagapalibog ko siling ko paano ko ni mapreparahan ang El Nino ni man. So galibot ko sa uma, ginalantaw ko ang sapa sa tungad sa tunga sang uma.
1: Oo.
0: Nga halin sang una daw malaka ang sitwasyon nga nagmala.
1: Uy.
0: Subong ya almost totally dry.
1: Uy.
0: May ginusoy ko gid niya kag ginlantaw kun bala may ara pa sang jutay nga nabilin nga tubig.
1: Uh-huh.
0: May mga pila ka section nga may ara pa jutay nga tubig nga nabilin.
1: Ang ginamin mo sapa na ginyang nagmala.
0: Oo, malalagid dia.
1: Uy, hala.
0: Put silingon, ang tubig nga nabilin hindi na ni flowing.
1: Correct. Correct.
0: Lang.
1: Oo.
0: So nagapabuhat ako sang ano tawag mo ni sang punong, ginapapunungan ko para basi pa lang kung tumupa ang ulan, makahawid siya sang tubig.
1: Oo.
0: Kag mapundo dira, no? Kag kun iguon gid man kita sang Godzilla ni nga El Nino, at least may suyupon ka pa nga tubig.
1: Impounding na lang ginaubra mo.
0: Impounding, yes.
1: Diin nga lugar na, Gov?
0: Diri lang sa Talisay, Concepcion.
1: Ah, wow.
0: So, makakululba, no? Pasalamat lang gani kong amon nga tawal sini ang shallow well pump, no? Ining may jetmatic pump, black.
1: Oo.
0: Halinya sang una, sobra na ni 50 anyos, way pa niya magubas.
1: Ooh.
0: No? So, subong niya, ara gyapon, mapwede ya gyapon kakwada sang tubig ang ari sa sulod uma.
1: Oo.
0: At dito sa gua, sa guluaan, sa may corner sang main road, may ara man isa dira ka shallow well pump nga hasta karon dira gyapon gasagob ang mga palibot,
1: mm-hmm.
0: no? So ang ginapangabay ko nga hindi lang ni Kuntani magubas pati inang duwana.
1: Mm-hmm.
0: But I am currently trying to do impounding basi pa lang ang makabulig, no? That is what of the, one of the things nga angay ubrahon sa national government together with LGUs.
1: Mm-hmm. Ka, ka interesting ginagoba. Correct, correct. Siling ko ka urgent kag ka interesting sang kakatabo subong sa aton.
0: Oh, good.
1: Oo.
0: Yung dako nga challenge sa food security.
1: Correct.
0: Kabalo ka naman sang sentimento sang farmers kag fisher folk subong permil lang iya nano ni baldado tungod sang importation.
1: Mm.
0: Ang malain ni kung madulaan kita sang production, kagway man kita sang may ma-import tungod sang Godzilla, mano kita di?
1: Ay, nako. Ay. Although I would like to have a separate discussion eventually, parte sa epekto sa sugar industry, kasi gasuginanon man ko sa kay SRA Paul, kag kay... Sir Dave, mga classmate ko ni sa high school eh.
0: Okay.
1: Kami
0: gani
1: eh. Oo, ti at least ang dialogue and communication sige, bra. Yes. Which I think is very interesting. Pero ang kurbaan ko pag Jagob, we have the Ebola, hindi niya lawglahog ng balatian.
0: Ang din?
1: Ang Ebola.
0: Ti ambot ko makalambot na di.
1: I don't know. Kiti nagpagwa na global alert ang WHO eh.
0: Kasi ari naman ang ano ang preventive measures.
1: Correct.
0: Puntatun mo ang paano, by the way, the medyo ignorante ko sa nadiparte sa Ebola, paano matransmit ang Ebola?
1: Well, kung based sa experience sa Africa, it's very, very transmissible. Kaya daw halos airborne man siya. I think kung hindi ko magsala, why ko pa napadalman, pero very horrifying niya dito sa Africa. Kay ang guwaya practically blenderon yang imo kasudlan mo.
0: Eh, lindikan. Oh, grabe. Di,
1: eh ba? Kung, I mean, you know.
0: Kung transmissible siya, the same way sa COVID-19.
1: Nan.
0: Nagdalong problema tanagin.
1: Which is why. I don't know. Because ti, ang sad dyan, basi kita lang bala ang ka-excite sa sining mga hitabo, Blagovao. I mean, you know.
0: Basi pwede. Posible man matupa ni sa negligence?
1: I don't know. amuna gani nga siling ko.
0: Sorry.
1: Ti, amuna siling ko, sa tuod lang, ti retired ka na ya. Sa politika. Hindi pa man.
0: Sa politika, ho. Sa politika, retired na.
1: Pero sa serbisyo publiko, hindi pa.
0: Hindi pa. Bago lang ko nagalin sa Victorias, may ato kami to Education Summit upod sa mga kabaranggayan.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kaya ang isa pang ginapaligbanta ding sitwasyon sa aton edukasyon mo.
1: Oo.
0: Dugay na ni naton ginahambal, mayari kita education crisis, kung hindi tani paghatagan atensyon, malala ni ang sitwasyon, actually nagalala, kung hindi tani mahatagan sang atensyon, we will end up with a poorly educated population. Ang nanone ang amot ko na hambal ko ni si imo based sa isa ko ka encounter with graduating college students, ginpamangkot ko sila, siling ko kamo nakabaton kamo maayo nga edukasyon,
1: uh-huh.
0: Mano graduar kamo sa college, siling ko mamangkot lang ko abi, anong inyo pinaka dalom nga handom pagkatapos nyo graduar?
1: Mhm.
0: Lapit 50% ang handom ma-abroad.
1: Ano muna nagligado? Muna.
0: So kundi ang aton nga nalantaw ni dali lang. Kung ang nakabaton sa maayong edukasyon, ang handom ma-abroad, ang mabilin dire. Ano man?
1: Correct,
0: siling
1: correct.
0: Ko ang nakabaton sa maayong edukasyon, hindi na di, well of course, dako na nga bulig mag-ubras la abroad, kiti balo ka naman, remittances mabalik di. Pero sino ang mabilin di? Kaya man may isa kita ginapaligban, may aras ang significant proportion of our learners nga nagakawigit bala, the ones who correct. Are being left behind.
1: Yes, yes.
0: Hindi makatapos high school or makatapos high school, hindi na makapadayon college. Akag kulang oportunidad to acquire employable skills. Di ba? So kundi kun amo na silang mabilin dire, may problema kita nga alatubangon gyapon. So ang isa nga ginaduso namon is really education reform at the local level, panaog kita up to the barangay level.
1: Oh.
0: Paintindihon ta pati ang mga stakeholders sa barangay nga hatagan importansya ang edukasyon sa aton kabataan.
1: Na kay so, ang akon nga pagintindi, ang aton nga talakayan last year parte sa 18 million Filipinos who are functionally illiterate. I don't know kung nag-improve na ng numbers. Do kita man ang tungaduan nag-istorya?
0: Yes, correct.
1: Sadly.
0: May jutay nga improvement. Makita mo kung naga-intra ang local school boards.
1: Oh.
0: No, but silingon, makita nilang problema, ginabaton nga may problema, kaginapangitaan solusyon.
1: Uy.
0: So makita mo may mga dramatic improvements. Ang pinaka nami sinadiri nga ihimplo, ang iyasang Iloilo province.
1: Ay,
0: ang ila proof of concept gin-devolve ang mga obligasyon sa Department of Education panaog sa local school boards.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante sinadiri nga ginbaton sang local government ang obligasyon kag accountability for learning performance.
1: Namitani.
0: Sila yung nagsilinga, kami yasubong ya ang maatubang sang problema. Upod, of course, sa DepEd.
1: No? Oh.
0: So, amon man ginaprokurar subong, amon ginalinan ko ina dito sa Victorias, nga kuntani, mapadayo naton ang pagduso sang education reform down to the barangay level para nga mabuligan tatanan mag-improve sa aton na education situation.
1: And that is very, very surprising. Kasi if you come to think of it, 1986 nag-people power, subong it's 20, 26, mga 40 years na. Dapat kung tani by now, just like sa ginistorya mo to sa mga college graduates, dapat by now nakabaligya na kita, naka-promote na kita sang paglaom sa aton pumuluyo. I think what we should do by now is to sell people hope. Kati amuning solusyon bisan sa insurgency, edukasyon, mahatag paglaom sa kabataan. Ti, kay kung may paglaom nga magmayo kabuhi nila, hindi nila sila mag-NPA, ha?
0: Exactly.
1: Diba?
0: Paano mo mahatagan sang paglaom ang pumuluyo kung nadulaan na sila sa kumpiyansa sa gobyerno?
1: Oo. Ti ang gwa gani yung NPA paghatag iskwilahan sa ilaho sa mga indigenous communities.
0: Kaman amo na blang siling nila kung arakas politika kahapos ya pangitaan kasala mo.
1: Correct. Diba?
0: Kagbirahon ka lang ini siya wala lahat ang iya serbisyo or kulang ning iya ginabuhat etc. Tapos kaya pangitaan sala. So ang diriya sa piyaka ang nagabira si imo, kundi makulukad lang magsiling way-way ginisya yan, di ba?
1: Oh.
0: Ipon pamangkuto ni siya kamuyaw na anong inyo yung ginasaad sa amon.
1: That's e, why.
0: Masiling sila nga sweet promises.
1: Sige pa nag-aalang kami bala? Bit-bit lang M16 upod sa amon?
0: Ayo. Revolusyon. Mahapos dalon sa istorya ang aton iban nga mga kabataan labi na gid kay nagbatsyag na sang kwan mo ng pagdula bla sang kumpiyansa or nadulaan na sang paglaom. So siling lati kun magamuni diri na lang tawa pasaan lang ta armas kay wal manipulos, di ba?
1: Yes. But mabalik ko kadali kay ining iban nga mga topic ko, I think this would require an entire episode. GovCon, ikaw ang gina-interview ko eh.
0: Ikaw ang magkasugod sa istorya.
1: I think it's because nga batang 80s kita nga duwabla.
0: Ah, muna siguro.
1: Isa na siya. Kagbase tungod nga naka-cover ko sa imo sa Capitol, kagpareho tala halin sa Lasal. I don't know, ha?
0: You know, Joel, I think ang kumasiling naton ang ano tawag man naman, what we share in common, siguro ang aton abilidad maglantaw sa sitwasyon nga daw third person lang.
1: Oh, sa bagay.
0: Di ba?
1: Although we are heavily involved in the past.
0: Correct, no?
1: Diba?
0: Kung na siya, nagtawag mo naman, that contributed to the ano tawag mo to the character nga aton ginadala subong.
1: Oo.
0: But
1: sa bagay.
0: It also gave us the opportunity nga ma-expose ka sa mga nagkalain-lain nga paminsaron.
1: Husto.
0: Diba?
1: Oo.
0: So kung magsiling kung magpilit ka lang pirme ya sa imo ya pananawan sa imo ginapatihan, then daw mo problema kagid. But if you understand nga to every story there will always be more than two sides.
1: Correct.
0: Kundi mamati ka na ini nga side anong inyo pananaw, diri spiak ano yung inyo pananawan sa di. Dito spunta na ano yung inyo paglantaw.
1: Diba? Yes. Although ang aton mga tagparmati, wala kabalo nga hindi man ta magiribaot sa una pananawan mo. Man si si Govlito, suplado man isang una. Diba? Ayo. Hindi na ko. Pero again, Gov, ang akon.
0: Hindi man suplado, seryoso lang.
1: Although akon ti partly mea culpa ning akon Gov, eh. You know.
0: Ay, mo gani. Diba?
1: Tigatingwa lang tabla nga sa nabilin nga tinuig ko sa kadutaan, makabawi kita.
0: That's why. Amo nang luyag ko tani nga masigihon tagit bladuso. Ang aton, ang importante subong sa aton, ang abilidad magpangita solusyon
1: that
0: sa problema.
1: That is right. Correct. Bla? Oo.
0: So, kung tani, bla, bisan, hindi man magsiling, hindi man ta magsiling na makilatan na bi, no? Maigo lang bla ang konsensya.
1: Correct.
0: Sang nagapungko sa poder, kag magsiling, abi kalimtan ta anay ang pagpaminta.
1: Gusto.
0: Focus kita anay sa pagpangita solusyon para masulbar problema.
1: Kag amunang handom sang 1986 it got lost along the way siguro.
0: Ginsudla naman liwat sang vested interests.
1: Amo na. Oo. Well, very sad pero
0: siguro John sa pagtakop, no? I don't know, ba si mga overtime ka naman.
1: Gov, ari na lang. What do you think? Ano ang imo nga projection, ang lantaw nimo for site sa impeachment?
0: I am not very hopeful about the Senate convicting ang tawag blas na. Mamanaog ini sa conviction. Kaya man, of course, kinakilala ang ining exercise is mostly political gidman.
1: Correct.
0: No? Based on the numbers, I am not very hopeful. But ang ako niya ginatanaw sini, the benefit of a fair and objective trial is mabatian sang pumuluyo ang tanan nga akusasyon kag mabatian ang pihak kung ano ang defensa.
1: Mm-hmm.
0: Matunan sang pumuluyo ang paghusgar or pagtakos kung diin ang insakto, diin ang hindi. This will help in matawag naton political maturity sang aton pumuluyo. No? Whatever the results are, and as I said, I'm not very hopeful about a conviction, but at least madugang ini sa political maturity naton. Makilala ta ang political realities, but at the same time na respetar naton ang proseso. Kag amuni ang I guess ang kinala natin nga madepensahan gid ang aton demokrasya when the law or due process is no longer honored or respected, democracy dies.
1: Mm-hmm.
0: So in the final analysis, it is our democracy that is on trial, Subong.
1: Correct, correct. Well, I really hope nga mabinag-binag tagina in the following days to come, whatever the outcome.
0: Yes, correct. So, muna, mapangabayla ko nga ang proseso masunod, mahimo ini siyang nangin credible process, kagbat mabaton lang siyang pumulo kung ano man ang resulta.
1: Mm.
0: But at the same time, mahibalaan kung ano ang mga issues nga nagtuhaw nga balantaya naton nga hindi magliwat. Diba? Mm.
1: Pero so, based sa imo ginambal, ang gwa sini daw extended Semana Santa in isang nasyon that we should reflect on what is happening.
0: Oo, tida dugay na kita dapat nagpamalandong sa nakatabo sa aton.
1: Gani.
0: Hindi, pero ang masubo ni Joel kay I think the majority of Filipinos are too busy trying to survive.
1: That is correct. Amo nang diba? Punto da. Oo.
0: So hindi ka kapadalom gito kiti may ginapaligban ka pa anong akon ibakal nga pagkaon buwas?
1: Gusto. Amo nang masubo.
0: Eh, subo gid. Pa, Joel, I know of two medical cases nga nagapadala ang relatives sang pangamuyo sa mga kilala kung pwede makaamot bulig kay hindi basarangan ang medical care, ang hospitalization.
1: Diyos so, ko.
0: Hindi ba? Amo nang ginahambal sang madamo subonga the fastest way to poverty is through hospitalization.
1: Correct, correct.
0: Masulod ka sa ospital, malubong kagidya sa utang.
1: Ay, Diyos ko. No? That is true.
0: So, ang inisya, kabalo man ni Guru Kadaman nga amuning sitwasyon sa aton health services. Kag, kung matupa ang sitwasyon nga ang imo ikaw mismo or ang imo nga asawa, imo bata, imo tatay, imo lolo, mahospital, kag wala iyasang may makuha nga bulig sa gobyerno, masilingkat nga may gobyerno pa kita demand.
1: Oh, diba? Exactly, exactly the point.
0: Nagadugang ina sa sense of ano tawag na?
1: Loss despair of eh?
0: Diba?
1: Oh.
0: So, kundi ka hapos na gid madala sa istorya sang MPA.
1: Mm-hmm.
0: So, inita na, these are education, ang health services, ang agriculture, tanan ini nga butang, kung hindi ni siya mapangitaan sang solusyon nga mabatyagan sang pumuluyo, then wala na itong ginasiling mo nga may paglaom papuntani nga ma-out. Why na? Forget about hope. It will become despair. Masurrender na lang ang tao.
1: Oy, Diyos ko.
0: Diba? Kag, yes. Finally, ang guwasin eh. Ang, well, ginasiling ko ganun, kagina lang ginasiling ko, daw ang ginahulat sini, ning following blaning kaso sa Senado, daw ang ginahulat sini, tipping point.
1: Oh.
0: Ang uy, butang nga maduso sa pumuluyo nga masiling enough is enough, hindi na kami kaagwanta maasa naman kita skalye.
1: Una, amo na, which I don't want to happen again. Ano, kahit, whether you like it or not, it's not helping the nation eh.
0: Oh, correct, exactly. Amo na ang siling ko, imbis nga mangita kita solusyon, nagapadalo ang pag-inaton problema. So, amo nang makilala tani sang aton mga politiko, mga public officials, nagadalom ang aton problema kung hindi ni magbalik ang kumpiyansa sang pumuluyo, kamugid ang mauna sini mabuklan, no? Basi maggulpiha makibot lang kamo ni one of these days, ara kamo sa dalan, gulpi lang pungko yon kamo sang bato tungod nga disgustado na gid pumuluyo.
1: Yes.
0: Amo na kung isa matabo mo.
1: Correct.
0: So I hope mabugtaw ni sila tanan.
1: I really hope, Gov, nga ang dasunta nga istorya, let's talk about stories of hope. Halin sa inyo nga ginaubra para sa education or anything nga may istoryanta para ang punto diri buligan ang aton nga nasyon. I think nag-abot na guru sa point nga we should become builders of our society, hindi lang kay subong naglala na gid sa panahon sang Facebook, grabe, critical na gid ang tawo, hindi nakabalo magpundar katilingban. Magguba, yes. Which is very, very sad, no? Anyway, go!
0: So, stories of hope na may gina. In fact, I don't know kung kadumdum kasi ni, si Lenny, isang vice president, may ara siya sang istorya ng pag-asa.
1: Ah, oo.
0: May ara kami ginobra dire, nagpili, magkaminsa, ginpangabay niya nga kung pwede, ang kami, dire sa Negros Occidental, makapangita man sang stories of hope.
1: Oh, nice.
0: Istorya ng pag-asa. Kag may-ari ko sini isang gamay nga booklet.
1: Oo.
0: Nga ara dira ang napilian nga mga ehemplo.
1: Oh.
0: From the private sector, from governments, etc. Stories of hope nga naghatag blas ang pag-asa nga kun tingwaon mo gali, may ara pa magiman pag-asa. Diba?
1: Yes, yes. I hope to talk about that next time, Gov, ha?
0: Pwede.
1: In the meantime, Gov, pasensya, gin kaon ko naman oras mo. Thank you, gid, sa panahon.
0: Salamat man sa tiyempo, Julius. As usual, ang aton ginaistoryahan, mga butang masiling naton bla, wala sang labutaw, pero kabay pa nga nakabulig ini sa pagpa-insyente sa tanan nga angay kita mag-inopdanay kuntani pangita solusyon.
1: Amen, Gov. Salamat, kid. Good night. Good luck.
0: Thank you very much. Mayong gabi, Stanan.
1: Mayong gabi. Lorga Vista. Si former Governor Lito Coscoluela.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Lorga Vista.
1: Hindi lang kay impeachment ang aton ginistoryahan, kundi pila pagid ka mga development sa politika sa pungsod Pilipinas.
2: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Lorga Vista.
1: Ang latest development sa kinaguwal sang politika dito sa Metro Manila, ang Duterte Impeachment, gindala sa inyo sa kaalwan sang DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee. Hindi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan, batok sa balatian.
2: Lorga
1: sinoy ni sila, pakilala ko karon dugay-dugay.
2: Lorga
1: Vista. Sa aton nga pagpanumalik, may istoryahan kita, impeachment sa Gyapon, kinaguwal sa politika, kag-update dito sa Middle East. Bantayan, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
11: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Trip mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang inyong paratuntunan, Larga Vista, mabatian sa 101.5 FM. Diri sa Dakbanwa, sang Bacolod, kag nagapalayag man kita live, pinaagi sa 92.3 MHz sa Fabulous Radio Click FM sa Banwa, sang Toboso. Mabatian man kita sa CPSU, Radio Mascovado 100.5. Mayong gabi sa inyo tanan. Sa aton mga tagparamati dira sa syudad, sang Kabankalan kagkaiping nga mga lugar. Kagmayong gabi sa aton mga higala ug igsuon diha sa Banwa, sang Toboso. Ini ang Larga Vista nagapadayag live nagikan sa K5 Broadcast Compound sa syudad sang Bacolod. Sa gihapon ang inyo kubos nga lagad sa mikropono Julius Marivelas. Nagaupod na sini nga bahin sang aton nga pagpangalagad ang mobile training team sang 3rd Division Training School labi na gid sa Kaawan Refresher Training Class 42-2026 nga mga estudyante. Maayong gabi naman sa ilang mga training models labi na gid kay Sergeant Tito Lanova kag Cabo kag tanan nga mga kaa kag patrol base commander sa ila tagsa-tagsa ka mga areas. And of course, maayong gabi kay Lieutenant Colonel Medina. Buka Mayo sang Lagran Hala Carlota ang ila sining training school. Mayo, puwerte ang training sang mga kafgu subong mga kaa nga nagapaidalom sa refresher course. Maayong gabi sa inyo tanan.
0: Larga Vista!
1: Liton kita sa dugang ng mga balita.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
4: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Marivelas. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Apat ang aton nga
1: Alagyan
0: blood
1: sa dugo
0: vessels.
1: ang circulation ganami.
0: Oh, so mo na nga prevent tagadya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatuwag balatian sa korason.
2: Wow.
1: Kana akong nakalitribayo ka.
2: Na ako nakalitribayo ka tuwod.
3: Litribayo! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka. Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, Sir Boy.
4: D3Bio.
2: Ang air exchange sa imo sini nga lungs kampyon. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong lungs ma-improve, no, ang imong air passage. So kung ginaasma ka, mag D3Bio ka, Sir Boy.
5: Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahi ka mo bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag na sports drink, kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3Bio, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3Bio.
4: D3Bio!
2: Right? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3Bio, Sir Boy, ano?
5: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton gidya first and foremost siya ginausahan ng D3Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
4: D3Bio!
5: Damo pagli nga health benefits ang mahatag sang D3Bio.
1: So, imagine lang na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
0: hindi ka magmalipaton,
1: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano, palainom ka D3Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag MyTC ang D3Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
4: D3Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka!
4: D3Bio!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb,
9: stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1.5 K5 News. Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga!
15: May gabi lang kay Romeo Macapas, Franz Bulido, Romar Duran, Ray Tam, karakip na kay Manang Elena Publico, kagawad na ni Castor dira sa Barangay Mandalagan, kay Miss Guy Castor, kay Vebs, kay Cara, ilakip na kay Luis Peña, kay paring Amit Teruel, Johnny Jimeno, kag Toto Erwin Velasco.
14: Larga! Vista!
15: Mayong gabi sa inyo ah. Kag salamat, salamat kid sa inyong pagpamati diri sa Larga Vista. Ari, antes kita magadto sa dugang nga mga balita, ari ay, may ara naman sang isa ka makatalanaga ipabati ko sa inyo, ipakita ko sa inyo na no ini. Parte naman sa octopus. Kugitabla, mang ako subong gaka-fascinate ko sa octopus. Kun ara ko dito sa Escalante, gakaon ko na, ano gani, Adrian, ang tawag sang octopus sangkugita sa Escalante, namit na da kaunon eh. Medyo galing tulutig akon lutuon. Pero ari anay, ang video parte sa octopus. Okay, katuan ta na karon dugay-dugay. Pero tapos ko di DTX Premium Coffee ang akon nga timplahon nga ah. Ang DTX Premium Coffee, bisan mga pika kon gabi, wala ka nagtigbaliw tarsir. Wala gamurarat imo mata. Kay gusto lang ang timpla o sangkap nga kape, kag ang iya patam e sigurado, hindi magbutsog ang blood sugar mo. Makabulig pa sa pagkontrol sang imo diabetes. Nga ano ini? Stevia, pampatam is gikan sa tanom. Kag ang what is very important kay ang DTX Premium Coffee may ara Ganoderma, amo ining milagrosong uhong nga makabulig ayo sang lawas mo kontra sa baratian. So hindi lang pangape para makarelax ka, kape nga makaparecover sang lawas mo. Are ang video parte sa octopus. Octopus?
0: This octopus steals weapons from venomous creatures, and it knows how to use them. This is the blanket octopus. When threatened, the female unfurls a shimmering cape, several times her size. Iridescent, magenta, bronze. If a predator strikes, she tears it free and rockets into the blue. But her strangest trick is theft. She hunts the Portuguese man-o-war, immune to its sting. She rips the tentacles loose and wields them in her suckers. A living venom-loaded whip. The female reaches 2 meters. The male, the size of a fingernail. 40,000 times smaller. He gives her his mating arm and drifts away to die. Almost no one has ever seen her alive.
15: Hala! Ang ginaistorya, amo to ang octopus nga pinasahi. Ang iya sini abilidad amo ni. May ara siya kapa. May ara siya bala lanit-lanit sa iya lawas nga kon atakon siya sang isda, manda, balina o kon bagis, kagton na ang iya kapakapa. Dason, para makapalagyo siya, iwigit niya na, bay, ikada, imo lang na, kanada, ibilin niyang parte sang lawa sa ining kapakapa niya. That's one. Number two, ang abilidad sang sining Cape Octopus, amuni. Gapangita siya sang dalitan nga salimbubog ang ngalan na Portuguese Man of War. Dako nga klase sa limbubog ini kag makamamatay ang dalit, venomous. Ang ginahimo yabanwa mo ni kakson niya na ang ano panawag ni tentacles o kun ang kamot sang sining nga sa limbubog. Grabe nga octopus, no? Kakson niya kundi dalitan ang kamoy-kamoy sang Portuguese Man of War. Himuon niya hinganiban, himuon niya putik, butang tabi at takihon diya sang bagis. Si Ari kay putikon, takasin niya prapit, noy, prapit! Putikon niya. Amo ina ang abilidad sining ginatawag Cape Octopus. Ang makatalanhaga pagid amo ni. Ang babae galabot sobra 2 kamitro. Ang lalaki ang kadakuon katulad lang sang kumalagko.
16: Larga Vista.
15: Kagti galuyagay man sila, actually hindi gin man luyagay. Ang babae nga pugita ining Cape Octopus kinanglan laki pero kabrokan na nung gakatabo. Ang lalaki nga tuman kagabay. Kung ikumpara sa babae, ibilin niya lang ang mating arm na nung buot silingon. Ang iya kamoy nga arad ang iya kinatawo. Tiproway ko kabalo kung diin galin ang similya. Ibilin niya lang sa babae, way ko kabalo kung baka kas lang, mahuslo lang. Namitanin, oh. Hambalan niyang bayasin nga Duyag man ko tanin sa imo, pero hindi man ko type. Ah, bilin ko sa imo ah. That is why nga ang babae nga Cape Octopus makabusong gihapon bisan wala lalaki. Ti amo ina. Makatalanaga nga ihibalo tonight diri sa Larga Vista. Sa gihapon dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Ang DTX Premium Coffee, as I have said, amuning ginainom ko kada gabi eh, pero ginapadalundon ko sa duwa ko kapaborito nga suplemento. D3 Bio, ang John Wick sang lawas, amunia ang may kampyon nga upod. Kung kay Doc Ramil pa, amunia ang superstar na ano ini. Extra virgin coconut oil. Magluwas sa D3 ha, nga ara sa D3 Bio. Kabalo ka mo, ang extra virgin coconut oil, amo ini ang ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, timudo, kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Fungus ka man, bakterya, ukon virus. Patay kang kagaw ka sa D3 Bio.
17: Larga.
15: Pero ari yung kampyon gido. Kung gusto mo abing bakuron mo ganyang imo immune system, ari, ang kinanglan mo DTX 500 kay iniya kargado. Alam pa ni sa octopus nga ginpakita ko kaina sa inyo. Tungod ang DTX 500 is intelligent kay ang iya ginatarget padamuon ang imo antioxidants. Nano ini? Ang antioxidants banwa is the only way solo nga alagyan ini o hinganiban sang aton lawas agud indi kita pagdagon paglupigon sang free radical o free radicals, radical oxygen species amuning gapatuktok sa aton lawas. Kaysa tion nga ang aton mitochondria ang gagmay nga makina sa kada selula nagapatubas energy o kung kusog nagatuhaw man ining ginatawag nga free radicals ang gapatuktok sa aton selula. Ti ang sekreto aton lang ni pero pabaloon ta ka are pahuway sa gusto meaning anum tubtub walo ka oras nga tulog kada gabi. Ikaduwa, likaw sa bisyo, wala inom, wala sigarilyo, droga, ti natural, hindi ginaya pwede. Of course, kaon, utan, kag prutas. And of course, inom sang DTX 500. Kaya nga aman, ang DTX 500 kargado sa antioxidants, gikan sa disugard sugar cane extract, ang pait nga bahin sang tubo. And of course, gindugangan pagid sa dahon sang amargoso. DTX 500, D3 Bio, and DTX Premium Coffee. Lantawa bala, sige ang akon pagpangalagad diri sa inyo sa Larga Vista, jutay lang ako mag-absent para maservisyuhan ka mo. So, sorry, tunta ha, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500.
17: Larga Vista.
15: Sa iluhantang recorded report ni K5 Berto Gakit Jr. parte sa isa ka kaso sang abduction. Ini nga report makita nyo man sa aton nga Facebook page pero aton balikan kag pamatian karon nga gabi kay naging agaw si K5 Berto.
17: K5 News FM Flash Report.
15: Isa ka sunog nagaluntad karon nga gabi kadtuan ta na karon dugay. Let's have this report una. Sa reported kidnapping. Berto, please come in.
18: O sa Bacolod, may isa ka lalaki nga nagnobya sa isa ka minor de edad sa may barangay Filisa. Sa tamaan niya kapag palangga, ginhimo niya, ginkidnap niya ang bata, kagindala sa Mindanao. Kamay nga mga insensitibo ka mo sa inyo, sining mga komento, sining balita sang K5 Exclusive.
17: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na.
18: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao. Inbiyahe isang pamilya upod ang DSWD kag mga kapulisan na good ma-rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga ginkidnap kagin puwersa nga dalon sang iya 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa agusan kagun paano ginrescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Filisa, Bacolod City. Enero 5 sa sininga tuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sang niya iloy pero wala makitaan. Tub-tub nga naggami, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang iya sininga mga ginikanan. Tub-tub nga nag-chat si Nene nga ginpwersa sa kuno sang iya sininga amigo nga magkanto sa Bago City sang hapon nga to. Kag dito ginpilik sang lalaki ang bata kag ginimuslan. Na-tray sang iloy sa Bago ang iya sininga bata. Kunsa din ining nag-oobra ang iya sininga amigo kag dito na-rescue ang minor de edad. Enero 8, maga-file na sang kaso ang pamilya ni Nene batok sa iya sininga nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kaginakwat, kagindala sa sulod sang taxi. Dito nga nakitaan sang iya iloy kag amay, ginlagas nila ang taxi. Madasig ang taxi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas pero wala gid nakitaan ang taxi. Sama in-ed ka investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sang iya sininga iloy, dito na balaan nga nagpatuboso ang mga ini. Dito sa Tuboso, nagabaligya sila sang Malunggay Pandisal sang yasininga nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang iloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa yasininga nobyo. Dito sa Giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga inis sa Malunggay Pandisal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa sang ginpadala niya inisang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sang kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi upo ng K-Pan News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo, kag-ari ang iya sininga sabat.
19: Galibod yung isang Pandisal, sir. Malunggay Pandisal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa Pandisal. Sambag ko siya, ma'am, preparar ka kay mapuli. Ta, muto nga
20: pag... Hindi ka kukulit naman?
19: Sa ano, sir?
20: Sa gaston nito?
19: Why?
20: Hindi ka tukatinira ko?
19: Sa akon pa kay isa serbi lang nag-rent sa isa kaya balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko man hulton. Kaya ko hulton, kaya ko panindogan. Sa subong at iyon, ang gihambal ko sa ilang naway ko na himo na ligad.
21: May persagid, samba ko dahi, may persagid. Kaya gikantaduhan niya ka ng abertahan. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginihimo iagid.
18: Gugmasang bata nga naglabot sa pagpuwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kag suspek sa sinig-sensitibo ng balita sa Bacolod City. Papod kay Santi Ralios, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
22: Larga Vista!
15: Alright, bata, allegedly gin-kidnap and then gindala dito sa Agusan del Sur kag gindala pa sa Bago, gindala pa sa Toboso. Ang ending allegedly ginimuslan sang lalaki kag ginpabaligya Malunggay Pandisal.
22: Larga,
15: anong ara sa Malunggay Pandisal, no? Anyway, I don't know if this is a case of true love. Balan nagaluyagay ginang isa kag isa kag ti kuntuod gidman nga natabo ang paghimulos.
22: Larga,
15: that we cannot know at this point, no? So, sige pa ang pagpangusisa sang kapulisan sa sininga kaso.
22: Larga Vista!
15: Standby sa balita ni K5 Wilson Villena karon nga gabi. Base last report na base hindi na may ngagaw si Chell. Pati nyo. Katuan ta si Wilson sa iya nga balita karon nga gabi.
22: Larga
15: Ari, iniya may gamay tanga ugtas na eh. Kay Bahaw Diyos ko, wala tubig sa aton mga puluyan kay hindi maintindihan ang serbisyo ka Prime Water. Pero ang tubig nagakausik sa dalan, ginalumutan. Wala ginarepair sang Prime Water.
22: Lorga Vista.
15: Mo ginuo kag tunga na no yang klase pag intindi ni sang Prime Water sang gaba, no? Wala gid yaga serbisyo tarong sa aton. Pila na kabulan, pila na katuig, ay sus! Ginalikat-likatan lang kita.
22: Lorga Vista.
15: Are banoon ta karon dugay ang report ni K5 Wilson Villana. Gindangup ini sa City Engineer's Office kag ginapadangat ang reklamo sa pila ka mga pamuluyo kay it turns out nga nagatuga gali sang ano panawag ni aksidente sa dalanon ining mga koneksyon kag linya sang Prime Water Infrastructure Corporation. Ti of course kabalo kita nga ang Prime Water amo ini ang joint venture partner sang Bacolod City Water District ukon Basiwa. Now I'm not saying nga ang joint venture is a bad thing, no? Kasi lantawan nyo bala ang Negros Electric and Power Corporation joint venture man eh upod sa Seneco, pero ang Negros Power yaga bu kwarta. Sige, yari perdo idu buang ang Negros Power subong. Ang Prime Water sus makagalaba. Aba, tiabe, pamatian tang istorya gaba sang Prime Water. Wilson, mayang gabi, please come in.
1: Mayang gabi ka kay Fajus, ka mayang gabi sa atong silingat at palamati nun sa kay Fajus sa FM Bacolod, especially sa atong programa subong sa Larga Vista. Kay Fajus, ang atong silingat balita, no, medyo problema. Ginis ang pila ka mga motorista, diri naman sa bahin sang dalan Lacson Rosario bala sa so, tubang ini siya sang BDO nga bangko kay K5 Jules kag nga nakalabot ini problema sa ato kay K5 Jules so nagreklamo kon especially si OVP mismo ang nakakita
15: sino
1: sa motorista si OVP Eljan kay K5
15: Jules. Ay okay
1: siya din mismo ang nakakita no, sa bangko nga may nagtumbalay nga isa ka motorsiklo kay Father Jose tungod ina sang leakage sang tubig kay Father Jose sa tunga gid mismo sa dalan Lacson.
15: Uy, kanami.
1: May video ko da kay Father Jose sang ginsere do to mag-play naton para sige. Makita mo kung ano ka damol.
15: Ay ka very good.
1: Ang lumot kay Father Jose sa tunga sang dalan nga perfect ka nanlog sa mga motor nga nagalabay sa kay Father Jose. Karon hindi lang isa, hindi lang duwa, hindi lang tatlo, lima ka kita Diyos. So, hindi wow. Lang tubo sa 30 na ang mga nagkalatambling na ang mga motorsiklo. Ang inimbase niya no, sa nga pila ka mga security guard.
15: Ay, yala.
1: Nila, kaya, no,
15: pila? Na, na, pila na kuno? Uy!
1: Hindi lang magtubo sa 30 ka kita Diyos. Ang nagkarabalintong.
15: Di na-record ni sa police ang parte sa inyong mga aksidente? Wala.
1: Ang kiti ang nakatabo bika kay Sir Jose daw self-inflicted lang man siya bika kay Sir Jose so why na iba nagpa-blatter kiti reason lang diba lang nga nagkatumba sila tungod ka kadanlog ang ila sila nga
15: ay ka very nice ay ka very good wow
1: tungod siyang kaya kadamol siyang lumot
15: Wells basi wala lang takabalo basi part niya sang clean and green nga contribution ka Prime Water eh ba eh grabe oh gapatubo sila yung lumot. Very nice. Paano na confirm nga lang ginisa linya ka Prime Water?
1: Nag-interview kita kay Kifay Jose no sa aton Siringa City Engineer sa office
15: so
1: specific sa kay Engineer Loben no?
15: Si Balios.
1: Si Balios kay Kifay Jose kaga iyag din pahayag na iyag diya ka Prime Water ang linya dira sa tubig kay Kifay Jose. So actually siyempre hindi magkita mahimuos ang buot ito si Kifay Jose hindi taman makuha ang bahay sa Prime Water kasi kadamo naman ko sa insidente nga na-cover sa Bacolod nga kadamo sa mga likidya sa files wala si Kifay Jose nga na-address mo sa Prime Water
15: kadamo, Danay pero ini, ari amat-amaton Danay ari ding interview kay engineer si Balios.
1: I don't know kung na maano na ito hindi ang ano ang interview sa kay engineer si Balios pero ari kay Kifay Jose nga gawon ko lang nga ma-forward kay Father Jose kay para ma-play naton. Pero kaluyan naging confirm naman kay Father Jose nga kuan inang hindi gid sa iya ka way may mahimo ang City Engineers kay iya ka promoter. So papati nato kay Father Jose ang aton sining nga ano nga audio kay Father Jose ang aton sining interview sa kay Engineer si Balios.
15: Engineer.
2: Okay. Ginaya-expert ko sa ano sa Basiwa Prime. Kaya pala yung gana siya, ang galit nila. Leaking sewage na. In-message kong ina manager, i-follow up ko lang kay last week. Nag-ano sila, nag-promise sila nga they will up on it. Tigan nag-assume ng kuya nga, kapag ano ko to bla, some the time maging ano man ni Carla, mag-gin automatically gin forward ko man to. Nag-ano man sila nga they will act on it, but wala lang ko ka ano sang timeline Manila. So ano ko lang guro, i-verify na lang iwan sila. Kaya sila ginadapat ma-action.
15: Correct.
2: Hindi mo na namon ma-ano di ang leakages, hindi na namon ma-ano, mapali kami makayo, sila ginadapat yung mga pipes na nila.
3: Sige, noted. Yun yung general mo naman.
15: Diin nga parte sang dalan da nga gatubod Wilson.
1: Ara gid ka kay Father Jose may lumot gid ayon ang lumot nga bilog ara gid ay dala gid nga gagwa ang tubig kay Father Jose.
15: Meaning ang linya nila nga ara sa idalom sang dalan.
1: Yes, sa dalan. Uy. Sang dalan.
15: Sa okay, Jose, now this could be a sanita a hygiene issue Wilson. Nga.
1: Mm-hmm.
15: Both siningon kung may break ang ila linya sang tubig sa idalom sang ano panawag ni sang dalan diin nga linya ini pila ka bilog balay ang ginasupply ni Yasini.
1: Actually kan kisa Dios amo na gani tani nga nagatinguha kita nga malabot naton ini prime water
15: ti sa kaluoy sang mahal nga yawa why gid sa nagsabat.
1: Yes, kay Kipa Jules. So, ay, kay Kipa Jules.
15: Oh.
1: Nagpadulong ko kagina sa opisina, sa promoter, kagina kay Kipa Jules for the nth time na.
15: Okay.
1: So, last time na gina kay Kipa Jules, yung pagpadulong ko.
15: Pila ka nakabeses ng kadto sa ila opisina?
1: May kaapat na kay Kipa Jules.
15: Okay.
1: Kaya na kulit man ko na sa LJ na makuha. Oh. Malabay. Even
15: correct.
1: Even cellphone, even calls, gatrygid ko nga malabot sila. But wala gid kagina pagkadto ko kay Father Jose, patakatapos ang isa ka problema may nagrally naman to kay Father Jose naabtan ko gid ang rally sa may sulod din sang compound sa prime water.
15: Uh-huh.
1: Ato man ipasulod ko naman may ato man dito ang 59 ka mga anay na nga mga empleyado sinisan nga basiwa.
15: Uh-huh.
1: Nga nagapangayo sang ila sininga back wages kay Father Jose, so tiamo ko ang tiyon nga damo sa realista. Wala sa tiyon nga wala man sa may nagatubang opisyalis ang prime water kon board of directors sa
15: inyong
1: mga realista. Nga mo ni tani ang tiyon taman tingin sa Diyos si maka-interview ta tani hindi tingin niya manakpan na ang general manager sang ano or someone man nga pwede makatubang sa ato.
15: Sinong ilang nga GM sa Bungaw?
1: Siya po, hindi ko magsala, si Engineer Michael Suliva kay Father Jose.
15: Why siya telepono?
1: Ako nag-text mo kay Father Jose, kapila na ko mag-text, even nag-dial, kapila man ko, I cannot test, and I have my receipts here, na nag-text ko, nag-call ko.
15: Hindi, Ari Wilson! Ga-text ka, wala ka sabat. Wala ka sabat.
1: Call ko, wala ka sabat.
15: Pila ka beses ka nag-text?
1: Ari kay Father Jose, Ari, makita ko di, nag-text ko sa iyan, no, katatlog yung kay Fajos, ha, nagkalain-lain yung adlaw ka kay Fajos, ha, kay Tiwai
15: okay.
1: Ko na tatan.
15: Ang tawag?
1: Una nga adlaw, una ka kay Fajos nga text ko sa iya, why reply? So, ang nahitabo, nagkato ko sa opisina nila. Why man may nagatubang sa akon, kay he's on a meeting that time.
15: Yeah,
1: so, on the next day naman kay Fajos, nag-text naman ko. But aside from text, if I just ginasundan ko, ginasantawag, once mag-text ko, even wala pa siya confirm, at least nakapabalo lang kung manawag ko, manawag ko kuya, but wala siyang response. And the next day, mo mag-apo, nag-adto ko pisina, wala mag-apo meeting, and so on and so forth.
15: Oy.
1: If I just na nagkalatabo, until nakalabot kay Gina, niya nagbisita ng mga kuliwat sa pisina nila, and yet no one, wala isang tao nga nagatubang sa ato, kasi hadlock man siguro magagawa dito, kasi may realista pa sa gawa kay Jules.
15: Okay. Ang akon suggestion amune, tomorrow i-text mo na lang siya sang concern o sang problema nga naton. The road is lumot because of the basiwa tubo. Okay? Dason, pasaludan mo siya. Ako buwas matag budgeta. Pasaludan ta siya 500. Oo. Basi wala bala inugsabat.
1: Sila ko na nga mapalod kaya kita Diyos. Basta masabat lang sa kagmatapos ko na nang ako nga.
15: Ipasaludi. Pasaludi Wilson. Oo. Diba? Tinatonser subong lumot pa lang. Abi ari na to, no? Wala sila plano nga butangan na lang tilapyan eh. Oo. Ah, amo nang mayo da. Aba?
1: Ang lain si ni Blackie Five Jones kasi nagahambal ining promoter nagkakakulang pakita sa tubig.
15: That's right. Kulo,
1: given nga tiinit.
15: Correct.
1: Hindi lang ni Kaki Five Jones ang amo ni Anna Cover kung nga may leakage sa tubig. May ara kita sa takuling.
15: Oy.
1: May ara kita dito sa may mga area pa kadamo sa mga nag-raise ang concerns nga kadamo.
15: Correct.
1: Sa mga ulusik sa tubig.
15: Hindi kagway labot, Wells. Ang akong concern is this. Basi mahimo ini nga hygiene issue. Meaning public health. Yes. Nga kun ang crack nga tubo yara sa idalom sang dalan, ano ang assurance diin inigakadto ang tubo sa Doña Juliana? Diin inigapakadto nga mga pamalay.
1: Why give kita
15: na? You know why? Kay ti may ang aring ang akon pamangkot, Wells, hindi balaihan nga ang tubig halin sa kalog gasulod sa tubo sang prime water?
1: Ay.
15: This time, ang aton niya nga ginainom o sinudang ginakadtuan sina ang ginainom hindi lang basiwa juice. Oo.
1: Tamburong juice.
15: Na. Ti kundi healthy. Hindi ba? Amo na iya. Bravo. Prime water. Ina iya. O, oh, di ba? Dapat ireklamo tani kay Camille Villar. Ang senador.
1: Yes, kay presidente ila man.
15: Ila nimo. Eh bala? Nagligad to si Camille Villar paglagan ang pasayo dia perti mo. Eh ba? Tanan na lang oh, pero ang ila nga kompanya hindi ka pa kayo usang tubo sa dalan. Ay, Ginoo. Buas Wilson, balikan ko niya. Ari-ari partner, i-check may palihog kung may mga cases sang lupot, sang dysentery, o ano nga balatian sa linya nga ginaagyan sini. Diba?
1: Sige, i-check natin. Ina ka kita, just within the vicinity of that area. Na.
15: Oo.
1: Ito ang major concern sa buong amuna ang aksidente. Sige, kita, just hold on. Paninila, guro nga may lagani kay mga minor injuries lang so far ang nagkakatumba. Dira nga mo to sigdo.
15: Ay, Diyos ko.
1: Nga dako, get it, hold on. Paninila, guro.
15: Ang nami, di guro, Wells, nga may magkalatumba o may magkalaaksidente. Blasin, kasalakyan, kagmotor. Inabalangga kalawasak ang ulo sa dalan. Ina balang galalaptang utok. Di ba? Kay base, mahulag ang basiwa. Ay, grabe nga istorya niya.
1: Sige lang, Kaki Fajo, sa continue lang kasi sige po nung magpag-up sa ininga story. Hopefully, matagaan kita miskin na ngayon ko lang ito minutes ng get of the time sa ating
15: Wells!
1: General Manager.
15: Wells! Apila ka itlog ang kinanglan ihalad sa Carmelite para mati ni Slaman?
1: Isa ka-tray kay Diyos.
15: Utangi lang anay kay Miss Pat ah.
1: Tali.
15: Diba?
1: Upiran itlog anay.
15: Na.
1: So far, pagiging kay Diyos, amo na matutukan, tagit ining balita, nino kaga makakulong.
15: Ay, gabi mo na kukin pa high blood Wilson ah. Ay, Ginoo.
1: Sige. Sige. Problema, ginig kay Diyos. So, thank you so much, Gid, no? Amo na tanay ato sa nga balita, nga natipon na manggikan sa patrol, nga nadulong naman sa inyo sa kaluan, sa my PC, kag D3Y. Po nato si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon nga balita, sa Biso Publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Lorga! Why na ko sang tiyempo, buwas naman ah. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Upod sa bugos nga News and Public Affairs Department sang K5 News FM Bacolod with Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara on the technical side, Julius Maraveles. Salamat, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5. K5 News FM.
22: Larga Vista.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
3: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
8: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
8: Hindi lang carotene.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Saling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
9: Basta.
7: Ano tayong interval?
6: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
11: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
8: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
11: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posibleng nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. mitochondria. Amo na dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
8: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
11: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
8: Ano ang mga symptoms dok nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
11: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
8: ay damo na,
11: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
8: Ay, do mga balatian adok sang mga tigula nga tao. Wow.
11: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, syempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
8: Lawas.
11: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Syempre, permitence oil. Ang muna himon mo Sir GP, permitence oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
8: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nag-resulta sa aging.
11: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
8: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
11: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 MITC kag PureC.
12: My family history ba na kamuusang diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compound
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis!
13: Whoa. DTX 500!
12: DTX 500!
14: Ano masyon sa barangay po?
15: Ano ginamatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumarkog DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
12: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
8: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag MITC kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan, sang imo buhok, pa kadto sa pinakapuntas ang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty Sea or the or Pure Sea kag DTX 500 kad adlaw.
11: So ang problema sa fibroids or mayuma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadak ko imo diyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero inyong makakusang ito ang mga significant health issues, kaangay isang ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
16: baklan
11: sa imo nga baklan mo ya DTX. Maamang,
16: hindi chocolate.
11: Misis, inom ka DTX 500 kag mighty si para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
17: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
11: Biktima no? Na.
17: So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
18: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
11: Naglupok na.
18: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
11: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
18: O kampiyon.
11: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, Sir Boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
16: Correct.
11: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
16: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
21: Kina tong score gani?
19: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
20: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
16: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Dula ang sakit sa ako. Tutong na alamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisita halang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
26: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo.
26: Refentor Building. Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique.
25: Wantiong Building.
26: Barangay 8 Bagumbayan.
25: Fronting Quezano Mall.
26: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
25: Kulasi.
26: National Highway.
25: Kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina.
25: Kabangkalan Branch.
26: Located at ACM Building.
25: Texas Street.
26: Corner Bread Box.
25: Kabangkalan Public Market.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City.
26: Radyo Bandera Compound.
25: Likod sang Pag-ibig Office.
26: And
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City.
25: Ernai Street.
26: Fronting Paglaum Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Selboyan ng may sa mga

0: years na ton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ton na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw yung gamiton ang gitawag.
1: Klinika Diofresh.
0: Klinika Diofresh.
1: Para habon.
0: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Oha, fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang klinika Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya nga baho kay ilok.
1: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami kampyon kay ang imo kape, DTX coffee mix ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang gapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa ka balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
2: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
1: Oh, ang bagay. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX sa Premium.
1: Butang.
0: Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
3: Kung may bag-o kita nga hapon, giin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment. Nga,
1: ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
2: Bantayan nyo kay grade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
3: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
1: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga alin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
3: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
1: Kasabat na.
0: Ginapangita ka. Ginapangita na.
3: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
1: Mag-extend food supplement. O, kampiyon.
3: Monster manoy. Monster manoy.
1: Feeling young. Performing young, kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
3: Alright.
0: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
3: Amo ka na galing, engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Dokramil?
0: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, pagi sa aton nga digestive enzymes. Mm.

0: Pero may namuagin na balik-balik nga ang D-Tribayo will turn to Monolaurin. Once nga machinsa ni siya Monolaurin ang D-Tribayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang Monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D-Tribayo, kaya nga, gadamo ang Monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni Monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
1: Kaya gap.
0: Halimbawa na ulahis Monolaurin.
2: Oo, okay, why kana tumad di Tribayo.
0: O kayo nalipatan mo yo tumbar di Tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
1: Patay gap.
0: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imo nga lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iya pat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni D-Tribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
3: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D-Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D-Tribayo. Ang nami gid sa klinika D-Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
3: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobra sini, 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D-Tribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika D-Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang klinika D-Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D-Tribayo.
4: D-Tribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D-Tribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa D-Tribayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D-Tribayo. D-Tribayo.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D-Tribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D-Tribayo. Ang D-Tribayo. Physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica
2: Unidad Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Unidad Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
9: Gusto!
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
3: Kamu lang kakampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3Bio, ha? Sa Clinica D3Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
10: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy. No? Kung naka-Clinica D3Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
9: binder
0: imo tiyan.
3: Oo, tungod na. Because your sensors lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na.
0: Sa mga gusto nga gamay, gusto raw magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
10: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
0: Ay, mo tiyan?
9: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
10: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung naka-Clinica D3Bio ka kadadlaw.
9: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
3: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause klase na kayang-kaya sang Klinika D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
11: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may type. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo amo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maayo lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton siyang salamatan, aton man siya nayaon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me na mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako man kita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa, mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ni ng Diyos samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y ang hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon natin mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon natin sa mga paanggidri, ato natin ang importante gid galing katamang paanggid kami, no? So, sa sining ation, padayon ta pagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga biskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga pamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasig mapabuhi siya ma-revive. Kung masahon taman ang Juan 5:24 nga mabalsya rin nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalati ana anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni Satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kaya bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, mga kauturan, importante katama nga aton maintindihan. So, grabe kita. Nga, ang tag sa kasugo, kag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Diyos. Nga, paagi sini ang sugo, mis, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikopto ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, suhaygid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teoriya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sa masami, yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tao na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala singgahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interes ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moises, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang na hanungod sa iya kagulingon. Juan 6. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Amuman sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isa man ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumato. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo nang damo subong nga kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo ni ang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkut mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglimbugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang huna-huna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit, mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod, ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, amo nang gintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan ng ang otoridad kagamuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi magasiling indi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24:32. madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sa Dios noon na presensya. Ang mga teorya sa filosofiya ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tripusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sa mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga hulubaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Gin presentar niya ang iya kaugalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon ka niya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Hulubaton 30:5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna, ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon, ang maduha-duhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan, ang siyentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalam bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapatikok. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kun ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pang-amlig. Amo ginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron, ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte na ka gamo. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa atong sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkamalaot. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang unahuna. Sa pagtalikod, gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang indyutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin, kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pong edukasyon, ang trabaho sang tagsaka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagpo ng mga kabatuoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isa kamanggad sang ihibalo nga hindi marunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panudlo. Kamuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo, sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-mato lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon nga ginahimo sing tuso sang ginpaybalo namon sa inyo ang gahum kag pagkari sang atong Ginoong Jesucristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang don. Dos Pedro 1 versikulo 16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunundo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga parte ka importante magkautoran ang paghangop gid paghintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kay parte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo hinintindi pag nilang gina-review hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay katapusan upon kaluwasan man. Nga kun magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa gandalan sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis sa kapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kanga isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag Ginpatiga pagi sa pagkamalimbongon sa angsala. Mga Himrohanon, versikulo 13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tiempo para sa sining ation. Sige hapon atong tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming unawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig. Pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagbalain mo ang siyuro Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming inihiling sa magitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nubya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras nato, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umtana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palambot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, ka nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263, kag sa aton globe number 0927-448-940. May 18, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayo dirile. Lat na lain at asine.
0: Kamusta ang himo adlaw, lo?
1: Are daw nagasimuro. Damo nagasimuro subong mga ka-K5, ha? Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom yun na. Nainom yun ang DTX 500. Ati good, ha? Very good, ha? Mayo, mayo. Importante pa dayo lang kita sige inom sang DTX 500, ha? Para makaangkon kita sang proteksyon nga maglimpyo ang aton sistema. Ang toxin deposits naton may banan, may liminar. Kaya mo gining siya karason gig kung nga nagasakit kita, kung nagamasakit kita kang nagabalatian. DTX 500 nagakontrolar sang aton nga blood sugar nga hindi magtaas. Kakuntaas, gimana nga itong blood sugar, ginapapanaog ya. Nga magkanto lang sa level, kunubo sa level sa nga itong nga blood sugar. Kag maipikto siya nga parihas gid sa insulin. Magruwas ang palaya extra.

0: Para que nagahatagid sa nga proteksyon kagamakod sa aton sistema, eh, may super antioxidant pa nga nagahatag sa nga buling para dipinsahan ang aton nga selula, ang aton ng kayong lawas batok sa mga free radicals. Ha? DTX 500, inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng my t-shirt! Kinanglan tagid mighty shea para bakod ang ugat naton. Ang ugat naton magagaki-five kung sungpun-sungpunon, ha? Sa bilong nga lawas naton, may mga ugat kita nga nalagko kagagmay mo. May aragan no buhok lang dyanili mo. Manipis, may madamol nga ugat, may lagma, may lipon. According sa aton nga pag-research, mga ka-K5, kung supun-supunon mo ang ugat naton sa bilong nga lawas naton, ha? Lamot pas bulan. Ang ugat maging mabako na siya kung may aras sa sang elasticity. Sa kadugayon, nag-brittle, no, kung nagatiga ang aton nga ugat. Kag dyan sa ini nga mabugto o kung matastas. Kag kadelikado ina nga bagay magaka K5, no? So, mintinaro na aton nga elastic ang aton ugat sa panginom sa Mighty Shea every day. Nainom naman ang D3 Mayo! D3 Mayo naman kontra sa kagaw naman eh. Sa punggos. Ang punggos, grabe no. Makatapik ang punggos sa kuko mo. Halsahon niyang kuko. Yung patyon niyang kuko mo eh. Ha? Patyon mong kuko mo. Puro pa siyang patay ang kuko mo. Te, muna kabudlay nga. Basi maglaptas yung mga bahin sa lawas mo. Pero kung may ara ka sa punggos sa bahin sa lawas mo, butangin lang siya hindi tribayo ha? Ha? Para hindi siya maglaptak, ang hindi siya maghalit pa. Kag mabakod man ang aton nga depensa sa mga kagaw kung nagainom kita sa D3 Bio. Kag especially sa virus. Kaya hindi naton man makitaan, pero grabe mga halit sa aton ng kayong lawas mga kaka-K5 ha. So kinanglan tagid ang bulig kag ang pag-inom sa D3 Bio adlaw-adlaw. Para kontra kita sa o kung makahatag kita ng depensa kontra sa fungus, bakterya, ilabi na gid, virus, ha? DTX 500, Mighty Shea, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Hamil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyong butika kag farmasya, sa inyong lugar, magkutalang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo, barato nga presyo sa nga DTX 500, ITC, D3 Bio, kag iban pagawang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. O tawag na kamo sa aton hotline, storya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds. Mga problema sa panimalay, problema sa relasyon, sa love life, sa gugma, o kung ano ba nagaklase problema about negosyo, about good health, anything nga gusto nyo ihatag sa aton ni programa, tawag ka mo di ha. Kung may ara ka mo dira sa mga opinion, kag komentaryo, parte sa mga issues mong kag mga balita, tawag ka mo di sa aton ng hotline ha. 0928-611-2263. O kung sa aton ng Globe number 0927-448-940. May cooler kita. Hello? Mayong gabi, sino ni?
1: No, mayong gabi, no?
0: Ah, mayong gabi da, sino ni?
1: Teresa, no? Sangrangay five, si Palay.
0: Ah, si Palay. Kamusta na kamo si Palay da? Perting init, is makulod sa inyo na yan, kamusta?
1: Oo, no, perting kainit ni, no?
0: Ah, Teresa, nainom mo na, day.
1: Nainom ko na, no, may tisigan dito, extra 100, no?
0: Ah, okay. Wala gina nag-ulan sa inyo na sa si Palay?
1: No, panalit sila kanina, no, ay matunaga yun.
0: Ah, na-pushpon.
1: Oo, talaga yun ang ulan, no?
0: Wala ging saging abiyang kusong nga ulan o kung na medyo malawig, wag gito talit hilang.
1: Kaliti lang, no?
0: Huwag nagkuso. Ate, pabas mo lang, Galina. Oo. Namangkot din kagabi si Maninoy Mutane. Maninoy Mutane. si Maninoy Mutane, double barrel, namangkot din kagabi. Kung ano na to ang plano ninyo nga magpasakal. Ah, magpasakal, magpataka, ano gani? Magpakasal. Tingani mo itong hamal ko si Yasiling ko, tas-tasa na lang na pring imogin patahi nga barong. Ngayon daw ay natukuno hamal ni Derisa, daw ay natukuno sa nga piho, kag wala na sa nga tiyansa nga madayon pang inilakasal sa si Palay. Di, why na ginman? Why na manggin?
1: Why na tolo?
0: Why na masyaga panamang si mo?
1: Why lo?
0: Ate, okay. Ate, ano malagad ko si Moon Day Risa, day?
1: Hello, pwede ko pa namiyaw, lo? Namiyaw lo, kuya, lo?
0: Sige, ah. Go ahead, ah.
1: Ngayong gabi sa inyo ni Jirili, lo. Pati si Imo, lo.
0: Ah.
1: Ang abiyan ko dito si Palay, si Nida, si Sol, si Nangmuni, si Nangmukay, si Nili Ramos, at mga anak ko dito, lo.
0: Ate, sige. Sige,
1: sige. Kasi Kim. Kasi yung santong-tong si Puding. Yudi. Amo lang

0: Heat index sa probinsya Yaras sa danger level, mga ka-K5, ha? 42 degrees Celsius na naman. Oh, dali lang kay may cooler pa kita. Hello, hello.
1: Hello, good evening, Lolo.
0: Ay, mayong gabi na, Rex, oh. Mayong gabi na, nainom mo na toto, Rex.
1: Yes. Vitrebayo, kag-Bitecin.
0: Ati, very good, ah. Ti, nagsok-sok na sila sa ilang maroon, kag... ining maroon nga bayo, ining mga senador na to, tinayo na gid ang impeachment. Ano daw?
1: Oo, ako natin. Kusang nagligad, sila kadlaw, gusto ko magtawag sa imo. Galing din, di ko kaway ko to sigla sa Sipangay. So, hindi ko katawag sa sulod. Wala sigla.
0: Oo, okay, okay lang, okay lang. Oo. Di, na yun naging impeachment. Di, anong imo na nasagap ng mga balita na may Rex?
1: Actually, galantaw ko sa TV, medyo ginagainit ang ulo ko eh. Siyempre, kaya kadamo sa mga media nato, nagkabalo ko kayong sinding sila.
0: Oh.
1: Kadamo man sa mga senador, tanga mga maalam, tawag na kanina senador, congressman, mga maalam, mga bugado pa.
0: Oh.
1: Pero hindi ba ng ibang mga nagapalamatin sa radyo, gagatala lang tungkol sa ila, katalang.
0: Oh.
1: Okay, abo na yung katabo mo. Kundiin gusto sa administrasyon dalo ng isyo, dito man naupod ang media, kag dito sila gapiner. Wala sila nag-usisa kung ano gila ang natabo, kung naan ang gamo. Kung ay kabong habal ni
0: Makulita.
1: Ang atong sinis presidente na.
0: Ah, okay. Kahita, no? Okay.
1: Ang hamba niya, hindi kami nanggugulo. Ginugulo kami. Ikanto na. Ginugulo sila. Pero, may magwa. Ang ilang istoryahan na mamagalagta ko sa TV. Ang doon nga isyo. Si Robin Padilla, ginimo nga
0: Persons of interest.
1: Oo. Ano na nagantong isyo? Tapos, si Bato de Dela Rosa, hindi mo kujitin. Ah, nagkujitin siya.
0: Oo.
1: Hindi siya sa botrigo sa kujitin. O kung napamango-mango lang sila. Alam lang kita kujitin. Saga pala mati. Kundi, si Dela Rosa, kinatadlong ni Cayetano, dapat maghalin na si Cayetano. So, gusto na pati sila na nagkatanong si o nagkukuk si Cayetano sa isa ka pusakal, no? Isa ka iskapo. Isa ka pujitin. Lobo ng ila pujitin. Pagkabang kita pujitin, no? Sila pala nakibala. Hindi ka mo magpatalang sa mga manugpatalang. Pagkabang kita pujitin, kung ang atong local court, no? Atong local court na diri sa aton. Isiwan ka sa warrant of arrest, kang manago ka, amo na yung ikaw ya pujitin. Amo na siya. Pero kung sa ibang na lugar na may minalamot sa aton, na gusto ka nila dakpon, tapos saugon ka nila sa aton na mga kabaro, mga Pilipino na pujitin, hindi ka mo yung magpatis na ariya matutuod na pujitin. Si Lacson, sang nanago siya pila katuig. Ako kaya ang positive na tutuod. Kaya ang local court ang nag-issue sa iya sa warrant of arrest.
0: Okay.
1: Nan. Si Trillanes, sa may kaso sa rebellion, na nanago man siya, amo to siya ang positive. Kaya issue sa local court naton, kag nanago siya. Ako na yung mga positive na tutuod. Si Dela Rosa, wala pa sa isang kaso diri sa aton. Amo pa rin yung ang ginalibog sa ulo ko. Dakpon man sa sang ano nga rin ang isa ka ano sang ulit si IDG. Both si Limon, hindi na siya pwede makuha sa ICC. Kaya may kaso na sa Pilipinas. Hindi dakpon sa sang si IDG. Kaya iya to yung dala sa NBI, warrant of arrest to ya, kuno nga rin sa ICC. Pero ang CIBG, ano pa ang kaso niya sa Pilipinas, ang CIBG, ang kaso? Kung may kaso si Dela Rosa, isang CIBG nga diri sa Philippine Court, hindi siya pwede guyuron ng sino man nga pungsod, sino man nga mango na pungsod na magguyod sa iya. Amo na dapat pa ng isyo. Ang isa pa ka isyo nga nakasulod ang hindi ay sa Senado. Why na yan din itong lahat subungaw? Kay gintasulod ni ano, si Soto.
0: Sa
1: wala niya din pahibalo. Hindi po, hindi ba na nga hindi mo pabaloon mga takwa mo, Senador? Amo na yung traidor nga nagiro, hindi na tuntuhon. May warrant of arrest sa isa ka Senador, takwa mo, Senador. Hindi ka manugid, ikaw lang yan nakahibalo. Hindi isa sa inaway kabalo. Maayo bala na. Tapos, ang isyo kay Robert Padilla, ang isyo kay Batong, isyo kay Abuno. Dito ba nga nasunod ng media? Ang tuntuod niya isyo dapat abong istoryahan. Sino ba lang nag-atlaido sa pungsod na? Sino ang nag-gabong sa pungsod na? Ano na yung kanyang atong isyo ron?
0: Correct.
1: Naugtas ako.
0: Kalma lang mala. Ano tao niya? Arana ang impeachment niho. Well, ang mga nagliga, naglatabo, why na ni ibang rason kundi gusto lang siyang administrasyon. Mga Duterte, kang mga grupo sa Duterte, nga hindi kaplastar sa gobyerno. Amun naman lang na. May mga prinsipyo nga mayong tuyo sa pagservisyo sa mga Pilipino, no? Tampad kag klaro kag mamatyagan kini sa mga Pilipino ang mga proyekto kag mga programa sang kalabanan sa mga Duterte groups. Hindi sila gusto kay kag gusto nila iya ay nablang daw bulabulahon na nila ang mga Pilipino. Kag suyupon ang budget sang mga taxpayer ang ulang na, no? Te ang pinakadako nga problema, no? Flood control anomaly, no?
1: Na amo na yung
0: taning na kay pilato ka trilyon nga kwarta, no, nga supposedly nga makapaumpaw ato sa kapigaduhon, makaangkon kita sa nga maayong reputasyon sa pag-implementa sa mga proyekto sang klaro kang isakto, maka-attract kita sa mga good investors from other countries nga mag butang din negosyo sa Pilipinas para maka-generate trabaho kag dugang income sa mga pamuluyo. Di, tanawa sumong kay ang mga investors na ito, di, isting nga magkanto, di daw, wala na lang ka na.
1: Sa ibang
0: nasyon nga kanto. So, that is management sang gobyerno. Nga amoy nang imahin. Inabala tungod sa mga Duterte o kung sa new management sang atong gobyerno.
1: Amo na dapat bangko. Amo na kasi mga isyu ng pamangko.
0: Tikaron si may ara tuod nga warrant of arrest, no? Kagin pakita si Trillanes, oo. Pero ina siya i-confirm pa na siyang korte ta kun ano ka authentic ina.
1: Oo. Correct.
0: Kay ti ang makahambal ginayang may kaso ang isa ka tawo nga especially ang panumbungon halin sa gwa sa nasyon naton especially warrant of arrest from ICC ang maka-interpret sina kay maka-determine ang pinakataas nga layi sa aton nga bungsod ining Supreme Court. Di way man nakapag-gwa Supreme Court nga balido na ginadala nga papel ni
1: ang pamangkot ko na si Bilian, si Trillanes, ano authority yung mag-anakabit-bit po yung isang warrant of arrest, no?
0: Di, paano may si Mato karoon nga fugitive siya kay hindi man to gin-acknowledge kag wala man sang saysay ang iyang warrant of arrest na kuno-kuno ni Trillanes, no?
1: Wala ba ito?
0: No. Di kung gusto ni Trillanes para magbakod ang papel na kanto. Kanto niya si Supreme Court, kaya ipasertify si Supreme Court, kaya para yan matigay. Nga, hindi siya magpalapit sa Supreme Court.
1: Sa wala na yung mga isyo, tani.
0: Nga, hindi siya magkanto sa Supreme Court. Hindi ba lang? Abe? Amo na malagi na, kiti ninumat alam na sila, pero tinga, amo lang ang galibog ulos ang damo ng Pilipino. Kaya may korte kita mo. Ang ICC, may interbinar sa aton kung guba ang judiciary system sa isa ka nasyon, di may Supreme Court, tagaga naman ang korte, tagaglay eh. Di ba? Kung hindi naman ta member sa ICC. Kag tapos ti kumutan ta may ara kami may nakaptagi si Tilianis kami nga tutuod nga ano ni nga warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Ti ang gusto sa Pilipino arrestahon si kung sino nakasala provided ibutang sa due process ang tsakto. Anong tsakto ako? Kung may papel kang nga warrant of arrest, ano maka, miska sinula ni si Pilipinas na yun niya? Pangbutungon mo yan na yun? Kaya dalon to sa daheg? Hindi ba lang layi siyang Pilipinas para to protect the Filipino people?
1: Iyan gusto tumuloy ang protektahan niya.
0: Nasuway nga hambal si Ruben Padilla, gi-interview siya, no? Nga nalagyo si Senator Mato. No, kay nga nalagyo siya kuno. Nga ti kay nahadlok siya kuno kidnapon. Kidnapon siya mo kay ti way. Way nakambal ang kurte nga ti sige dalaan nyo si Mato. Kay sakto ning inyong nga warrant of arrest. From the Supreme Court, nibla. Ti parihas kay Duterte. Nga ang instruction mismo dito sa ICC nga kon ilisensyagi siya kag pagyon sa local courts no naton dire
1: Limang court sa ICC dito sa Daig kun pagyon sa Duterte sa korteta
0: Di wala kagi ti mo chilingon may foul sa due process di ba
1: Hindi
0: na tayo follow mo. Hindi na yan. Tiyan mo na. So, mo nga questionable eh. Kiti, why gin follow ang sistema mo? Parehas mo lang sa mga drug raids ni Mla, no? Natawag ni Matrix, no? Ining mga drug raids, mga kambiyana, nakop na gina. Pero nga gagawa ang mga nanakpan abi. Tungod, hindi na comply nila ang sakto nga proseso. Ining kinanglan magdakop ka may presence ang media, may presence ang barangay official, no? Mga amo sina may for example lang kag iban pa da. Karon mapawalang sala ang ining nadakpan nga drug personality. Even though may ebidensya ka posisyon niya, kalamanan nga ka-absuelto, no? Ka-absuelto sa kaso sa drugs because ang proseso sa pagdakop sa mga agents may kakulangan, no? Wala sa pagdakop nila, wala ang barangay official. Sa pagdakop nila, wala sang media. So, ma-release, no? Ma-release ang biktima tungod sa mga loopholes sa sistema kag proseso sa pag-arrest ng isa ka tawo nga ginasuspetsahan involbado sa droga. Tiyan mo man na, point is sistema. Ang sistema nga nakpo mo si Mato, rikta lang, no? Hindi pwede tungod may Philippine Court kita, Rex.
1: Among na.
0: Amo malang natin, ano ginamit, Trillianes? Nga makanto, kung nga pati kaya nga may valid reason ka, kag epektibo, ina, kag, eksakto, ginanakamtan mo yung warrant o mares. Respeto ka sa Supreme Court, na kay Pilipino ka man?
1: Kag senador pa siya.
0: Siyang una.
1: Pinaka-paho ka senador.
0: Tigaroon nga siyang nagadala. Nga hindi ang Interpol, hindi ang counterpart sa Interpol sa Pilipinas. Nga siyang gigapaningasog. Nga tungod, anong iya participation dire? Because ever since nga gindecline siya niligong ni former President Duterte, nga magpartner siya upon sa pagpadalagan President Tito as Vice President, dito na siya na gano, nagsuya sa mga Duterte. Kinaabot siya na ni Duterte mo. Ha? Niya ko magpresidente ko, hiluan mo ko, nogay na ko na. Kundi Vice President sa kaso gimana nagsugot mi si Duterte to may no? Nagdaog mi sila may Vice President si Dutrelianes. Amo to kundi hiloan niya si Digong. Automatic ya, wais yung tipitik sintas mga presidente Dutrelianes. Di na abot ni Digong kati taktisyan man siyang politika mo. Hindi man yung basta-basta ang utok ni Digong. Kang nagabasa man sa kung ano ang mga counterpart niya may o kung i-counter niya sa mga senaryo sa mga political strategies, na-counter na yun na. So that's why nga, daw dito mo lang so good na suya, still yan, sa tas mo? Sige.
1: Amo na din, Lolo, ang pita mga gula, ngayon lang ang gula. Para ipabati mo sa imo na panano na nagpamati sa mong sino sa gabi, ang page ba na sa flying kids up?
0: Liwat-liwat, ano to?
1: Page sa flying kids up.
0: Page? Ano na siya?
1: Ara na ang mayroon, nara nga ara si Gahambal, si Miriam Defensor Bahin sa ICC, paano dakpo ng isa katawo? Paano ang tamaagi? Nami sa Gahambal na ni Miriam sa ICC. Dara ba ito para nagsindihan sa nagpapalamati mo sa imong programa, nag-i-translate mo lang ng ibang English ni Gahambal yan, bati di ba nagsindihan sa ibang? Kaya mayo, kaya mag-speaker. Ipabati
0: siya
1: na
0: ang real gambal. Okay, sige, tingnan ko lang kayo daw ay niya sako na muna. Pero ang pinakasimple naman lang na iaya, no? Ang pinakasimple naman lang na iaya, nga, okay, may arang ka warrant of arrest. But then, no? According to you, i-subject pa na for scrutinize. I-investigaron pa ng papel mo. Kaya because, ina siya, igubon mo ang putoro sa isa katawo mo. Di ba?
1: Senador. Pamilya.
0: Kag, o si Saon, anay ko nanong kamatuon ng papel eh. Tingkay parang makagiho ka din, wala siyang duda kag mayo ang pag-implementasyon ng warrant of arrest. Kanto kag inya sa Supreme Court, no? Wala mo na yung ginerespeto ang layi siyang Pilipinas. So karon kung ang mga sitwasyon nga hindi nagauyon sa inyo, gamiton yung layi siyang Pilipinas. Pero kung hindi nagauyon sa giho nyo, gamiton nyo ang ibang nga layi, guwa sa Pilipinas.
1: Correct. Ara sa ato ng 1987 Constitution, kung mapisa-pisa na siya magbasa, wala siyang ICC o International Court na makadakop sa isa ka citizen sa isa ka lugar. No? Wala siyang Interpol nga maka-intervene kung hindi mapaagi sa domestic process. Nakaklaro gina na, hindi why siya makadakop kung hindi mapaagi sa domestic process kag probahan sa aton local court.
0: Rex, ang gusto talang klarohon, nga way tagagis nga kunakpun si, ano, si Bato. Kundi, ang aton niya nga ginapunto, iproseso mula siyang sakto mula, kay para itawag naton nga order. No, tanan in order. Hindi kay, in order mula, nabutang sa sistema. Gin-create ang layi, no, kay para may peace and order mo. Di ba? So, useless na nakaroon ang layi naton kung inita na naton yung paggamiton. So, pamangkuton ta ang pinakataas nga layi sa aton nga pungsod, ang Supreme Court, sakto ni ang papilis ni Tilianes. Ano na may, ang Supreme Court na mahambal nga, sakto ni Timisio kami warrant of arrest kag suportaran na ni Dakpon si Bato. Kundi klaro siya Pilipino.
1: Hindi na pa mag-reklamo, kadwa.
0: Kung hindi kay Mike Sina, manaya nga si Bato na nago, si Bato positive. Why na yaya, biring na yaya?
1: Pagkaganit mo ganit, kaya hindi lang ganito mga media, mga interview, puro si Bato positive, pundante, nagkaganit lang ganitong isyo man.
0: Hindi lang may mga media, kaya mga boss nila, mga oligarchs mo.
1: correct.
0: Di ba? Mga oligarko mo, no, di ba? So, so may mga interest mo na sila nga ginaproteksyonan sang ilang nga kalyado mga politiko eh.
1: Correct. Sa bayaran.
0: Kag tapos na pag ginipamatian ta gideya ang Supreme Court naton. Aton na yan mo. Aton na yan mo. So, ay chan siyang Supreme Court nga kantuan nila kag para pamangkuton nga aman. Huwag sila kumpiyansa sa Supreme Court mo. Nga.
1: Balaan
0: nila, matechnical sila mo. So kung malaan nila matechnical sila sa sistema kag proseso, nga mapalapit pa sila sa Supreme Court kay sila yung porsigido sa ilayang nga interes nga gumon niya ang mga Duterte kag ang mga grupo siyang Duterte. So ang Pilipino nga pangita malang hostisya nga kung mahimo na gani siya langko nga tao, how much more sa gagmay nga tao?
1: Aba,
0: siya mga gabi? Ah. Sige.
1: Sige, di lolo. Ako na nang gusto ko ipabalot sa mga tao. Na proseso lang yan din na pangita. Ta, hindi at sininga atin. Hindi ka kay Batong. Proseso nga insakto para masunod kita sa layihin nga insakto.
0: Tito mo nga ririk siya. Nag-ilis na silang mga senador na ton kag maging judge na sila. No? So karon do may ara naman ugong-ugong nga sugilanon. Nga iko ni Tani Soto nga si Soto gid ang mahawak mo ang beat bla. Ha? Siya gidyang mahatag sa direksyon sa Senado. Kay ti si Peter Alag kay Tano mga ari na ni siya grupo ni Duterte mo siya hindi matigayon gidmahan ko in kaso ang ilaya nga plastada nga plano. Di ang dirima lang niya sa ining sinado ni, plastaranay malang niya siyang ebidensya mo.
1: Correct, correct.
0: Sa mga ginaligar nilang misuse of intelligence fund. Okay. Ining mga ginaligar nila kay Sarah, no? Ngamo man lang dayang pangit. Amo man lang dayang dapat nila sabton ni Sarah kag ipresentar ang mga ebidensya. Way mo sila dapat nakulbaan ha? Kay presentasyon man lang mo. If they think nga mas bakod ang ebidensya nila sa iplastas ni Sarah Duterte. Danila ibu sa Senado kag lead the people judge.
1: Kag dinolo, base ba na sa puro pagsugod din mga dila may mga motion motion to dismiss or motion to squash, kamagtingala sila, that is normal process. Normal na siya nga may mag-motion dahil.
0: Ano to ang mo? Motion to flash? ano na?
1: Motion to squash or dismiss.
0: Ang squash ni Imlaya, kalabasa na?
1: Kalabasa,
0: hindi
1: mo siya
0: ibigay
1: squash.
0: Gwash ni kalabasa to. Hindi na siya motion to flash kay masi makanto sa CR ka kutoy chan niya. Niya your honor, motion to flash the CR.
1: Basta
0: niya CR kayo, okay lang. Okay. Sa ni Rex, niya mo mo lang ni all the while, di siyempre all the while, kung sila kakapot sa isang sinado, si Soto kang grupo niya, mano gidi ma-convict si Sarah, no?
1: Labas.
0: Kay tanan nga mga ebidensya ni Sarah, harangan na nila mo. Ha? Ang tanan nga ebidensya sa niya, tanan nga ipakita na ni Sarah, hindi na nila pagtagaan dyan sa nga mag-explicar. Si?
1: Oo.
0: Di karon kay si Cayetano, kagrupo nila, di na si Sarah mabuboya sa giyayang ebidensya. So, hindi naman ni pagpiliton ang mga grupo yang magpati siya, kundi tagaan naging siya leeway nga maplastar nga nagasto yato ang iyang pundo sang 11 days. Isa-isa yan na da. Karoon kung iba na nagkakapot sang Senado, si Soto, be, dugay-dugay na, objection, your honor! Ha? Dugay-dugay na, dugay-dugay na pag objection, ang isa man to niya kaupon, ma-object man, hasta nga hindi na magtayo yun ang sugilanon, kag hindi na magtinabuay ang explikasyon, hasta maglabo na ang pag-intindi sa kalamanan. No? Di mo nang mga style na damo. Di apat ang klase ka-klase nga sabto ni Saray. Sining impeachment process mga ka-K5, no? Rex, sige. Go ahead. Andula siya. Okay. Ano ning mga impeachment ni nga rason? Tanawon naton nami. Tanawon naton. Kay 42 42 degrees Celsius was ang heat index daw. Nanumpa si Senate President Alan Peter kay Itano kag ang 22 pa ka mga senador bilang senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, ara na, prestado sila. Tiara man na si Soto, ara man si Lacson, ara man si Risa Ontiveros. They're part of the judges, no? Nagpabando si Senate President Cayetano nga magpadala sang writ of summons para sabto ni Vice President Duterte, Sara Duterte, ang articles of impeachment sa sulod sang pulo kadlaw. Di siya ini ka posisyo, no? Hindi kay pagsuksok mo na sa groom mo na abi as senator judge ka na, palpagon mo na yun ang martilyo nga guilty si Sara. Di hindi tayo mo ang sistema. Ang sistema is magpadala si Senate President Anay Cayetano sa writ of summons. Pan-isumon si Sara para sabto niya ang mga ginaligar siya sa article of impeachment. Tagaan siya pulo kadlaw para magpakita o kung magsabat sa sumon halin sa Senado. Aryo, nagapangkatubag si Vice President Duterte sa apat ka articles of impeachment nga nalakipan sa mga aligasyon sa misuse of confidential funds. Di mo din ginakusar sa iya. Di explicar yam la, no? Di explicar yam dire. Sang nito siya ginapilit sa explicar sa may Congress. Why di siya yan nagbuhi si Saraya? Kaya because hindi korte, so, hindi korte ito ang court, ang ano ni, ang Congress eh. Ang korte yung nga dapat niya sabton, tagaan sa iya sabat, amun ni ang Senator Judges, di siya mahatag sa iya nga sabat ng ginaligar sining misuse of confidential funds. Di niya ni-explicar kung maga kung sunod niya ginmala kang dira man-determine kung may loopholes ang iya pamaagi kang mapamatunan nga salagin man ang iya nga paggamit sa confidential funds kundi maigo na siya. Di yan inipinsahan ang niya kung galingon mo. Di ang gusto sang iman nga hindi na sa kanipinsa. No? Di nasuwaing di ma-explicar ni Sara. Kay kung si Cayetano, tagaan din siya liwe as Pilipino nga ginaligar kang ginaakusar sang iyang mga kontra kung ano ang mga rason niya bigang mga ebidensya, ipresentar niya mga proof. Pero kung si Soto, kung ano, hindi na objection, Your Honor. Sa, hindi matuloy-tuloy ang pag-explica ni Sarah because ang toyo nila is to eliminate, ganyan mo. Ha? Gusto ginilayang si Sarah magwa sa eksena sa politika sa Pilipinas. Kay kung si Sara, generally, for example, no, ma-acquit siya, be, no? Kag madalagan sa 2028, ha? Kag mag-presidente siya. Sa ako lang ni personal yung pananawan, generally. ang development sa Pilipinas, gurari sa Mindanao, kag sa Visayas. May development man sa Luzon, pero ang inablang maplano mo siya malaki tungod ang Mindanao. Kadako pa sa Makante nga duta, maplastal kung diin ang business central, diin ang agricultural system, maplastar mula pa niya sa ibang nga nasyon, mula nga may sistemado ang ilayang nga lugar. Kaya ang Luzon niya, yung gutok niya mo. Damo, ito yung isang tawo katama, kagang ginutok na. So, din mo ibuta ang mga investor sa Luzon, pag-iapon. So, doon mo nang isa ko na tanaw, kung magdaog si Sara, ma-less importance ang Luzon. Sa Mindanao and Visayas ang development kag dira ma-attractive sa mga international nga mga businessman o kon mga investors. So hindi man siyang totally ang mayaan ang Luzon, kundi ipanyuritay siya ang Mindanao kag ang Visayas para magpululi na itong mga kababayan nato nga nagasigi pagutok sa Manila. Kaya ang Manila, sa una daw, Amerika lang, magkatno ka sa Amerika, mayong pangabuhi mo, mapasimpalan sa Amerika. Kaya mo man ang aton ng teoriya di sa Pilipinas, na kanto na sa Manila, para magtinaan kita. Nabuhi nga rano, ibaligyang karabaw, ipliti ta, pasimpalan sa Manila. Pag-abot nito ay kaubrahan, wala ka sa nga... wala ka istaran, wala ka to pariente, no? Kung magapan ng simple nito ka na sa squatter. Kitungon nga ang tawo sa probinsya nga pangitan sang alibyo sa kapiganuhon. Kati simple ang farming ginman kung mayo lang suporta sang farming abe. Wala ni siyang may mabuhi nga mga farmers. Why? Pareha sa Japan, blan. Ang mga farmers dito, yung mga manggrano, jirili. Tungod may ginatagaan nyo sila sa sakto nga pag-ulikin sa gobyerno, kiti ang mga farmers naghatag sa food supply. Food supply. Tidiri sa ato niya, yung mga farmers, yung ginapatay tayang, ginapatay tayang ilang pangabuyan. May aragin man sa proyekto, pero daw agi lang bala, hindi bala sustainable, hindi long term, hindi bala comprehensive ng pagplastar sa programa para sa mga farmers naton. Tinaswain ang iba ng mga kamataan sa farmers na, tayo, hindi ko yung magsunod na, kaya daw hindi mako ng mga sinso. Manila, kuya tayo. Di mayaan ang kampo. Kasi tatay yan may edad na. Nugay-nugay niya, tay, huwag pa ko nakita, umra, tay. Nagpadali ko niya na yung kwarta. Nadali lang to, kaya ang karabaw to si mong ginahilanat. Hindi ka rano nga to ang karabaw, huwag di pa nga ni. Di pangita na nanay, print na na nuta, tay, kikinanlan ko ni. Di ang kamay utro man, kaya tis toto to, mga sinso lang to sa iya lakad sa Manila to, naman yun ang makag ko Mercedes Benz ng Karabaw. Sige lang tayo, prinda na lang nuta, kaya ko mag-awad eh. Ako mag-awad tayo ah. Di, alang-alang, tati, amo lang yung pangamuyan. Para sa bata ako. Maging dinalang ko ng iya lakad sa Manila eh. Ibuyan ko na, iprinda ko na, paglain mo. Pag-abot sa chimpo, nanti na, kapanukot na din ginprandahan na sa duta, oh, natay mo ipagintay. Hasta na nga, nungangin na lang natay prinda, duta na na, kagaya kung pila bilhin, maligyan na lang na. So, pero kung may mga... isakto ang programa sa itong magunguma. Ang tao hindi magutong. Kaya ang tao malang kanto sa Manila tungkol nga hindi sila gusto magutong. survival mo. Kag hindi lang sa sumbong, kundi sa maabot mga panahon. Hindi sila gusto magutom. Di kung may aras sila nga maayogin niya nga programa pag-inukar sa ato niya nga mga farmers. Kung may duta kagang mapisan ka, kag suporta sa gobyerno, abi nga maayo, hindi yan magutom ang farmers, ha? Di isa pagid, no? Why labot sa misuse of confidential funds? Unexplained wealth. Hindi maexplikar nga kwarta ni Sara Duterte. No, ginapagwa di rin nga nangawat si Sara, eh. Grabe, no? Tapos, next is bribery. Bribery, maging bayran ka nga para something maging pabor sa imo, no? Nga kontra sa atong kasuguan. Tapos, ang isa pagin ka articles of impeachment is ang threats against government officials. Isa na itong guro yung kung mamatay ako, kung patpatagin ko nila, may ginsugo na kong atawo. Gapat yun si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, kag si Martin Romaldez. Noon din ang naguro ni Blatong mainit yun nga sitwasyon to nga sa pag prisyo to sa chief of staff ni Sara Duterte. Ang iya to is conditional. Kung pat yun siya, wala man siya hambal yung kung hindi nyo kong magpat yun, tiwa yung mapatay sa inyo, eh. Diba? Pero kung pat yun nyo kong, siyempre may mapatay man sa inyo. So, di man ni Sara i-prove kung nga nakahambal sa sine. Nga anong iya rason? Anong iya mga ebidensya? So, mayunik kay may chindihan ta kon anugin ang kamaturan kang magwaan ng kamaturan. Dami tani ginawa yan nila yan kung paano yung mga rano ng Pilipino, no? Pero no, para malanigyapon sila, ni. Inabla kong galali siya ng mga opisyal ta niyang isa ka bilyon ihatag tani sa silay. Kaglalisa nila, no? Pero importante ang ginalalisa nila kung paano ihatag la. Nga matupagin sa mga kada tao sang silay da. Niyang isa ka budigang akwarta ihatag tani sa mga farmers. Ihatag tani sa mga single parents, single mom, mga tigulang, mga senior citizen. Pwede ka nami, tani ko na muna ginalalisa ka ginawayan nila. Ginalalisa, tani nga hindi tayo mahubusan niya pagkaon. Kay base mang abot ang chimpoy ang ginakwaan tayo bugas ang Vietnam, ang Kambodja, kundi hindi ang lugar ni sa Asya. Mamba sila karon nga hindi na kami pwede na ka-deliver sa inyo. Kaya ginakulang man kami di. Di paano tabi karon di ka-survive ng Pilipino kaya nag-depende kita sa import. Kaya kada import dyan nila, may mga komisyon ng mga sapat na. Miserable ka na tonilada sang bugas, abi na, no? Buta mo lang, abi. May ara sila na yami, 5 kapisos ka na sako. Ah, 5 kapisos ka na sako. Butang tami, no? Kundi butang tami, 10 lang, ha? Mag, 5 kapisos ka na sako. Kag ang order naton, 1,000,000 ka sako, abis ang bugas. 5 pesos times 1 million sacks of rice. pila na ni? 5 million? 5 million? Oh. Inaya siya gamay palang kasumada na. Karon, mag-order yung misilami karon na 50 o kung 10 million sacks of rice. Times 5 pesos kada sakong ilami nga ginansyami. 50 milyones. Hindi ba ni sila konforme nila? Kaya kamalungkan nung angata sang supply sang mugas kay Milong nga Pilipinas ne. Para ni tamawanan na muon ta order himuon ta 100 million sacks of rice. Di mag 5 pesos times 100 million sack of rice ame, that's 500 million man eh. Nya, kanto ko nyo supplier nya, kamulong ka si boss daw, no, ni mayong iya matyag la. Nya, abihin mo, anda nga, isteng ka lima kapisos ang pato mo para sa amon komisyon kay Gordon kami na si inyo. Kumubulyom ame, himuan nyo abi pulo ka pisos kada sakong amon ka komisyon, be. So kung mag 10 pesos times 100 million ka sako sa bugas, isa ka milyon ang ila komisyon sa tag pulo ka pisos. Niya ining 100 million sack of rice, i-divide mo ni sa pila ka region, kulang ni. Niya himuon ta 200 million niya rin eh. So 200 million sack of rice times 10 pesos kada sako lang abe. So ang pilang ilang ang ginansya, ha? Laway Kapital, is 2 billion ang mga ila mapunpon nga kwarta. 2 billion na swayda mo interesado siyang import siyang bugas nirili. Tungon may kwarta di mo. Di ang import siyang Maesya. Ang import siyang kalamay. Ang import sa mga munggo, amida, mga beans da. Kakun ano pag gina-import na ton, kag ginakuha da, may ara gina da ya. Akaratihay, jirili. Tindira naga, nagakaganyat ang iman. Kay kung ikaw ara sa pwesto, ikaw ang purchasing officer, ami for example, no? Hindi ka magpirma kung hindi klaro kung pilang imugan iton. Ya boss, pirmahin na da kay sigurado, sigurado na itong imong nga 500 million. Di bla? Di karunti na mo ini. Na mo siyang interesado sa gobyerno naton. Kay human na kang, ang makinarya siyang korupsyon, kang sistema, kang scheme nila, nag-aanda na namo. Now here comes na Duterte. Nga gusto gumun ang ilang makinarya siyang korupsyon. Here comes Duterte. Nga may bag-o siya nga implementar nga mga sistema pang gobyerno nga hindi ayon sa tuyo sang ilaya nga gusto matabo. That's why si Sara i-eliminar. Because lain naman nga sistema ang iplastar ni Sara mo. Kung mayo man kung hindi, hindi sila yung gusto tong nauna nga mga grupo. Kay human na to yung ilay ang sistema sa korupsyon, nga tinubod na to yung mo. Karoon ko ng mga Duterte, may maghimo sa bagong sistema, corrupt man o kung hindi, hindi sila yung gusto, kay sila lang to yung nag-enjoy sa kanamit kang kananam, sa mga kwarta sang taxpayer nga mga Pilipino, kananam gid eh. Ginaganahan gid sila mga wat. Kay tungod kananam sa mga taxpayers ang ginamayad. Sa sinagahulgada, ang bulsa nila ya, dalom-dalom, di mo na matungkan. Mga kaki-five ang punto si Daniel. Damo nagagulutong, ano tani mga estudyante nga sige skwila man? Why sila iurubrahan mayo ho? Kag wala naman sa indigong sa mga giniganan do. Wala na gani inog bayad sa eskwilahan, wala na ipabalon. Tapos pag-graduate mo, hindi ka mamat, mag-iwi ka-experience. Pag-ula gani na-graduate na, pangitahan mo pa-experience. Maubra ka tungod nga makakwarta ka, di ba? Tingibag ka pa minsan, lawig, panayaya. May imo lang ta illegal, ah. Shortcut kag, ha? Kabala niyang kapital ta, kwarta manigapon. Sang sa lawigo, taning agoniya, tesang gutom, tani. Ganda wala man klarong sistema siyang makakita, tani obras Pilipinas. May imo lang ta illegal, halong lang kita. Muni kwarta mang Japon, kag kung magdamong kwarta naton, baklon tang laye. Damo ya kuram ka mga abogado, judges kag opisyal sa gobyerno. Baklon tang ilang prinsipyo. Di kaso manakpantan ako ng organisasyon ta sa sindikato. Di karoon ang mga, kundi nagpartneranahin ang ara sa gobyerno kag nag-operate sa sindikato. Diyan pa rin, arat ka man na galing siya, ano, sa gobyerno namin, di may payula ka man sa mo. Abi, sungkita namin isa ka milyon, anay. Idugang na makal sa ato nga kontrabando, be. Total may komisyon ka man, kag ho, ha? Na, ano ka na di? Nalista ka na di sa bahin sa organisasyon ta. So, hindi na makalikaw ang

T-A-O-A-I-O-A-I-I-O-O. Paano? Ya kay ti may crisis di sa Vietnam. No kapigan, no gain, may manugabot nga super El Nino. Manigana kami danay, masta kami danay, bugas na muna, habo gain. Di ka mo danay, magpua, may ngita mo tong, ha? Ngita mo to anay siya sa supply sinyo na. Mano tabi karon. Pero kung gindevelop naton ang lagwerta naton, gindevelop naton ang mga mangunguma naton ng mga Pilipino, kay kadamo man sa nuta ni Pilipinas, di tiya magsaling niya sa iban. Kundi kita ya mismo ya, mabuhi ta sa aton kong galingon, nga wala na ganipende sa iban nga nasyon. Alas 10.46 na mga ka-K5, hindi ka bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Bigay ko be added picture. Dapat beautiful, gud-guda ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Doc

0: Squalene Capsule. Subong na!
1: Muterna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: For Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
5: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM. Oras natin, we got a minute after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kanami ginman siyang DTX Beauty Soap kay kabukal siyang habon. Kaginapatay ang ginagkagaw nga nagatiner sa panit naton. Ang mga yabok ginalimpyuhan niya gin, no? Ang aton nga panit ginakakas ang mga yabok dada. Ang mga oily skin naton. Kag ang ining mga alap-ap, mga pikas-pikas dulaon niya dirili. Mga punggod pakuyumon niya pagpali wala inagyan ng itom-itom. DTX Beauty Shop, kung bahol ang guya mo, garas, damo buho-buho, hipido niya. Kag kung may mga wrinkles ka na, hindi hilmo nun, younger looking ikaw. Kag kahamot siyang lawas mo, tanay nga baho, kakasa. Hapos na ni Baklo ng DTX Beauty Shop, kanto na kamusta na nga ang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. O kung kanto kamo sa inyong mga Facebook na, sa inyong cellphones, pwede ka mo ka-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. Okay, ining bahin malodolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka importante nga suplemento, natural, nga wala siyang overdose, wala siyang side effects. Kag-aprobado siyang BFAT. Naglimpyo siyang aton kidney, dugo, aton ugat. Nag-supply siyang oxygen sa aton nga mga kaugatan, kag sa aton brain. Kag-abtik ang imo paminsaron, layo ka sa Alzheimer's disease, dementia. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag alibyo sa mga babae nga nagabatyag sang dysmenorrhea. Ang dysmenorrhea dili, abi ko na yung lula ko nag-asyuang na mo. Hello. Nagatuwad siya. Ginabantayan ko lang maglupad siya lang. Siko nga gamo-amo kaginalula niya kasakit ang ako nga dysmenorrhea. Aw, ahabi ko na'y malupad ka na kayo. Tungod nag-inflame somewhere sa reproductive system ayon sa isa kababayi, ang Dr. Pinoy pakupuso niya mga inflammations. Mampawan ka sa sakit sa problema mo sa dysmenorrhea. Irregular menstruation, ginakorek man sa Dr. Pinoy. Sa may mga problema sa menopause, hormonal imbalance, and ining depression. Ang Dr. Pinoy gina-trigger yung aton happy hormones na para mampawan kita sa depression. Kag sumong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, nagabato sa mga early stage sang cancer. Leukemia. Ginabatuan niya ang leukemia.
3: mampawan ka mga ka-K5 kung may mga psoriasis ka. Sa may mga pasyente siyang dengue, Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Sa may mga problema naman sa gout arthritis, tugas ang uric acid na deposit sa aton ng mga joints. Kabangdanan nga nagangut-ngut, nagabanog, nagainflame ang aton ng mga joints, ha? Inom ka lang siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mamatsyagan mo gid ang dasing epekto, ginadula yang ngut-ngut. Ginapakupo siyang banog sang imo gout arthritis. Kag sa adlaw lang ang pag-inom, ginatunaw yang uric acids kag ina-repair yang mga tais nga tulaan sa atong joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule available sa halos tanan nga mga butika da sa Kamankalan. Subong Mandri sa Himamaylan, Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran. Diri sa Negros Occidental kag Subungman sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palambot kay J. Lolo, tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ato naman nga may mga gusto gin maghatag sila opinion o kung komentaryo, tawag kamo sa ato nga Smart o kung Globe number 0927-448-940. Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, SG di Chinilo, kag sa tanan nga mga listeners sa K5, mayong gabi. Aring ako din, permiga upod sa inyo, J. Lolo.
5: SG di Che, no? SG di Che, mayong gabi na si mo, partner. Araman, sinday, man siya'y tanawa. Nga pamati sa ito, ha?

Jay Lolo, mayong gabi. Mayong gabi, mande. ako galilo si Juana sang Kadi City. Juana. Oh, give me hope, Juana. May nubyo ko sang una, Jay Lolo. La almost walo kami katuig ng naglugayay, nagluyagay. Ang amon relation ni Jay Lolo, wala kami nag-break up. Kag malawig na ng mga tinuig, ang nagligad, siya, nagkapamilya na. Kag amo man ako, Jay Lolo, nagkapamilya naman. Pero Jay Lolo, siya malipot. Nga natabo, nagbulagay kami. Ahay!

0: Nagbulagay kami sa akon partner subong. Kag sobra na isa ka tuig, J. Lolo.
1: Ah, okay.
0: Kag sa hindi hungod nga sitwasyon, J. Lolo. Nagkit anay kami liwat sang akon nga ex-boyfriend. What? Ari na. Nagbalik ang luyag ko sa iya, J. Lolo Aragoy. Ang lain pa, J. Lolo, kay natabo kami nga duha. Natabo sila diyan. Ano sila na, ano? Naghibag. J. Lolo, anong buhaton ko? Ah, di ko nalamian ka. Sige, ha? Anong buhaton ko kay Hambal niya? Gusto niya na bulagan ang iya asawa, ari na. Kag kami na lang kuno ang mag-upod nga duha. Ini nga to letter sender mga kakay-five. Ang iyang relasyon ni sining lalaki, walo sila katuig siya una mo. Wala man sila nag-break up. Nag-separate ways lang sila. Yung nagkapamilyang lalaki, siya mo man. It so happened, ining atong letter sender. Nagbulagay sila sa iya partner. Mga sobra na tuig ko, no? Karon na daw sunlog man siyang chimpo. May panahon, nakita na sila. Naglokmat, Jirili. Di siyempre siyang sila pa, mga kakayfime. Walang katuig ang obdanay nila. Di, hindi man na matabo yan, ha? Wala may natabo sila. Dabi tistingan, tabi, kundi ginang nameme. Ang siyang una ko ng siyong, tinlaw-hidlaw, gini. Hidlaw-hidlaw, gini. Gadaw, hindi maglusot ang hangin sa tungod sang na. Ilang nga dumugay nga duway. Naluyag sa liwat sa sining lalaki, puti may syawa na niya. Pero ining lalaki ko, no? Bulagan niya ko nung asawa kay maupod na lang sila gadoa. Kagdirido na konsensya ang aton nga letter sender. Nagapangayo siya sa aton sang advice kung bala iya nagabuton. I mean, undaton. Ano ko nung dapat niya kung himuon magaka K5? Kay Hambal ni Diri. Gusto niya bulagan ang iya asawa kag kami na ang maupod. Insakto ay han ni J. Lolo. Pwede ay han ko mapriso. Salamat, Gidlo. Hanlo kang priso, aw. Kung sigihon mo na ang makipagrelasyon sa isa kalalaking may asawa, mapriso ka ganyan kung mag-akusar yung asawa, eh, di ba? Pero kung hiwalay na siya kag may aral na sila yung kasugtanan nga wala hilamtanay whatsoever nga anal ng ila kasal kag hindi na siya committed sa isang babae, sa asawa ya, eh pwede na ka mong kaupod liwan, ha? Pero no ka selfish naman nga bulagan na ginang asawa tungod sa imo, Paano naman ang malatsagon sa asawa ay kag iya pamilya, no? Kabataan. Doon malipay ka, pero may tao ka naman nga nasakitan kag nalapakan mo ang ilang ingron. Nalapakan mo ang ilang malatsagon, may nagrabyado ka. Mo kasado sila kag may pamilya na siya. Siguro ikaw ang dapat magpalayo dira, ha? Kay ikaw yaw ay kaya siyang salamton na kay di libre ka na, eh. Huwag ka na partner, huwag ka na siyang kalibin, huwag ka na siyang asawa, huwag ka na banay. So mangita kaya siyang lalaki nga wala ka siyang sablag, wala ka siyang may masakitan, nga malatsyagon. Kiti pati ang mga inusinti nga kabataan na lahigon mo sang imoy nga personal nga kalipayan. So, paano ang malatsyagon sang kabataan nga bayaan sila sang ilamay tungod sa imo? Hindi ay han ma-demoralize ning mga kabataan, eh. Ha? Ginagawan mo sila sang pagpalangga sang ilamay? Ang presensya sa ilamay, hindi na nila ma-experience sa hangin every day. Tungod maupod si ilang amay mo. Ang amay mo, ang amay nila. Tino ka selfish ato na? Kung tapos ang asawa ni Karon, tungod siya mo, bulagan niya. What if may karoon kung mag-rintoy ng ulo niya? Kung magkanto sa Central Market alas 8 sa aga, kung magbakal siyang duwa kadupang higot, kung higta niya liog niya kung mag-lumpat sa bintana, mag-suicide may karoon na. Tungkol hindi yung mabaton, nga naguba ang iya pangabuhi tungod si mo. Paano iya isustener ang pagpanako kag maghatag sa mayong kaputuro sa ilang kabataan? Tungod si mo, nanuntat ina, nadula ina. Kagkaroon panaglitan magsisid ang mga sawa na may karoon. Paano kamataan? Matalang-talang. So tanong mamula ang posible kag pinaka-budlak kag dako nga epekto sang imo yang gusto lang matabo nga maging malipayon ka. Oo, you deserve maging happy ka. Pero it doesn't mean nga malipayon ka nga may mga tao naman ka masakita kang mahalitan. So self no ka selfish sa aton da, no? Kaya ginapaminsa ta lang ang aton niyang binipisyo kag aton niyang kalipayan. Wala na kita gapaminsar sa nga pwede mapiktuhan kag pwede mahalitan. So si mo, Joanna, maluoy ka, palihog, gabuta. Untatana na indaya. Palayo ko na da, likaw ko na da siya, iya. Kag ngita ka siyang lalaki, nga way siyang komplikasyon. Wala komplikasyon ang iyayang relasyon o kung may ara na siya asawa. Nang libre lang ang lalaki, pares mo na siya ako now. Never been touched. Never been kissed, but totally damaged. So before nga matabo pang mga bagay nga hindi muluyag, mag-untat ka na, day. Undang na.

Ari pagid ang isya ka utroman. May problema man ako, J. Lolo. Gusto ko man tani pakayuan siya nga advice. Lo? Ano? May naluyagan ako. Galing lo, may asawa na ako. Di daw. Otro man. May asawa na ako kaga... Ang gapangita pagi nga para makaupod ko siya. Ako git ang gapangita pagi nga para maupod ko siya, J. Lolo. Ay, ikaw pa yung gapangita ya, no? Ang atong little sindan ni siya, babae, lalaki, may sawa na siya. Kung ito yung mga kasawa, may lalaki siya, eh, no? Di ba, no? May siya nga pangita pa maagi. Pero I think, kuro babae ni, no? Namin niyang asawa, no? Tinagalog style bla. Ha? May malami nga lang, eh. May asawa na ako, may asawa na ako gid nga pangita paagi nga para makaupod ko siya. Pero hadlok siya kay basi, mabalaan ka asawa niya. So, mo silingon babae ni? Babaying little sender tanaw. May mana ka na, no? Nagka-confuse kita. Pero wala man ko tuyo nga gawon sa iya pamilya, J. Lolo. Ang ako lang yan nga tagaan niya man ko sang oras, bisan kadali lang. Boom! Ambit kita. Daw nagakalam gi guru ang ano ya? Ang ano lo? Ang iya nga dapa-dapa. Kasya gi kuno nga pamaagi nga makita na sila jirili kag ipakalot ang gurong iya. Iya nga ano lo? Ang iya likod nga nagakatol. Kalkanda siya ni Bertan siyang ano mla, kalot na mla nga daw, kahoy mla na, ni gani siya, gin lang imulikod siya, paano ni, manggirhan. Kag iyog-iyoga. Mudlang siya likod, magkatol, kini malamot ang kamot mo. Ako git ang pangita paagi para, nga para makaupod ko siya, pero... Dadlog siya kay basi mabalaan ka asawa niya. Pero lo, wala magkutuyo nga agawon ko siya. Ah, medyo yaya intok-intok lang ni. Di kami bana ka naman. May mga tao ganyan nga mo ni no. Hindi man tanan na, may hara lang. Hindi naman lang daw thrill seeker bla. Kundi itong delikado kang daw medyo mawal, daw may daw arat na sila nanamian. Oh, susa. Hindi naman lang kalitay lang nga nagasamo ang imo nga kulba, ang kanami dirili, kag ang kakalam. Gasamo bla. Nga daw kakwiki lang blaw. Inamla doon na hadlok, kaya manakpan, gano, ginakalitan mo, gano, nagpanilag ka, may kulba kang nga gamay. Pero, once malampasan mo na daw, successful ka mla. Di ina siya nga, ano na, adrenaline rush man na mo. Maka dilimat na yaya. Nga mo na nga, klase sa nga, sistema, inamlang daw ginatago-tago mo lang yung lakulba kag medyo na lampasan mo, abi, natigayon, ginakonsumo, gen. Daw maliwan ka na iya. Kaya mo ni Guru siya, may bana na siya iya. Ang lalaki niya, may pamilya naman. Kung siya, ginapangita, iya, padihot, nililinga.
mabumbahan siya. Kay Pirti naging guru ka katul-katul. Sang likod niya. Wala man ko tuyong agawon sa agawon ko sa siya pamilya. Ang akon man lang niya, tagaan niya lang ko oras, simpo. Bisan kadali lang, Jilolo. Ariyo daw, hindi masyad ganong galing kay Chindio. Amot ko nga siya gidan. Amot ko nga siya gid ko, no? Eh, kasi ang laki-laki niya, eh. Ang laki-laki niya ng, ano, ng braso. At saka, ano, ang haba-haba kasi ng pasensya. Oh. Nga ako nung ginabi siya, gikuno, abi daw di ba siya kani kay Chindi siya kong lingo niya, oh. Ambot ko nga siya gid, ah. Ang gusto ko kay kadamo man siya soltero nga aga pangaluyag sa akon. Pero nga akon upod ko gani sa Jilolo, daw akon ang kalibutan lo. Hala! Grabe gid, rusnak ini. Damo man ko nung pangluyag siya ka soltero. Nga asya diri sa ining lalaki. Kung maupod sa konodo, wala na siya pangitaon sa kaiya kabuhi. Daw siya ng kalimutan. Daw yan ako nung kalimutan. Grabe, no? Basi ang duda ko ning lalaki, Jirili. Basing iya kargada sini ocho por ligo guru ni. Ano ocho por ligo? Ocho por ligo means ochong kalabaon daw lata siyang ligo kang ganakoon. Grabe kabayo na. May laki wala ng ocho por maling. Kaya nako, bakit niyang maling si Saligo, ha? Kagbasing lalaki ni Guru niya, pintor ni Jilly. Kamalo ka naman sa mga pintor, may brush na ipermi nila. Basi ko gina Chacha Brici. O kung Chichi Brici. Ang guwasi ni is Michael Lynch Turakni. Paid my love. You should paid my love. Napintahi mayo. Gamita ang Mau Mario Chef jadi Leo do makasalah tahu. Nado ning kalimutan. Okay. So ini isa sa mga last kon mga nabutagi ni sa mga sala jadi ning last day kon ning nawala ka na kapaminsya kag wala na sa lugar bla. Nga makaguba na gali sa imo, kag makaguba man sa parihas mo abi, tungod lang sang urge sang imo nga sexualidad, no? Sang imo nga need sa sex, no? So ara na last na ni siya, sala na ni siya nga aman. Makahimo ka sa mga bagay nga makahalit sa imo pagkatawo. Kag sa iban mga tao. So kinanglan si ni Guru, bakal ka di batire. Siguro kinanglan mo gidiya. Kontrolo ni Day, ha?
pero paano man may kontrolon kay nagapanalaytay ni siya mga kaugatan mo man? Kaway na siyang bulong kundi mag-dangob gid sa Ginoo. Kay wala siyang imposible ya sa Ginoo mo. Kay dra mo maintindihan ang limitasyon sa tawo, mga pwede kang hindi pwede. Na kung kaisa nag-go beyond the limits, nakitagali, no? Ang aton malang niya tuyo is to become a happy person. Kag wala nila question nila nga maging malipayon kita, provided kaya hindi kita magumba o kung makagumba sa aton si kapareho. Masahod ang laliwat. Ambot ko nga asyagit ang gusto ko kay kadamo man sang sultiro nga nagapangluyag sa akon. Pero nga akon upod ko gani siya daw akon ang kalibutan, Jilulo. Daw ara na sa iya ang tanan nga ginapangita ko sa isa ka lalaki. Advice man ko, Jilolo, mahulat gid ako sang imong alagay. Ah, sang imong alaygay, hoo. Ano ha, alaygay ha. Hindi na niya paghulatan ako kay iyawan kani ulat. Mashima taga tsunami, wipe.

kon na seryoso ka kag imoy ni Chindihon, day. Di mo na, isa ini katimtasyon nga inaguba ka ang imo kagalingon. Ara sa paminsaron mo ang sulay, kaparahimuon mo kag pero kon ara ka lapit sa Ginoong imo relasyon, ma-identify mo ni, makilala mo ning tuyo ni sang sulay sa pinsar mo. Kay ara sa utok tang sulay. Gasulod eh. Pero kung na kusog ang imo yung relasyon sa Ginoo, ma-filter mo ni o kung ma-neutralize mo ni, ma-minimize o kung ma-eliminate mo ni. Tungod you will understand nga ang gahom sa Ginoo na para salbaron kita sa kung ano mga kalalataan sa aton nga ginabuhat, walang ginimposible sa iya. So, mumalang na kay may our own self kong kaisa, gusto natin undaton ang mga buhat, hindi maayo, pero hindi siya nagkakatimtar, gitanya po. Tungod by nature, we are weak. Huyang kita kumpara sa mga sulay. Pero kung may unod, ikaw sa nga espiritu sa Ginoo, ang sulay nagatahaw, ang sulay nagapalayo sa aton. So wala na siyang ibang ihanga solusyon dira, kundi you have to surrender yourself. Kang buligan mo ginang kagalingon mo nga makipagrelasyon, hindi sa lalaki, kundi sa Ginoo. Kaya ang ginabuhat mo sa suma total, isa ina kabawal, kag isa ina ka bagay nga makapalain ka, makapaguba sa imong pagkatawo.

Si Norman Black amo ara kagali da Norman Black nang nawag din ni Ligan si Lina. Amigo niya ko no to ni banaho niya napatay ko no. Makita niya pa lang ang lalaki lo, kalam-kalam na dayon matyaga. Come la, Norman Black. Nga mo na yaman, abeng. May mga sultiro, man ka pangaluyang siya. Gusto niyang may sawag, no? Anong rason? Kay may mga babae, ka gusto nilang mas matured, kag mas experienciado ang lalaki. Di ko na kuya dahi, sakon mo, no? Ay, kaginya ko ako. Kay why? Iko na kay chindi sina. Wala magka-experiensya sina. Pero ko si Norman Black Gorog, imo makilala, but lang. Si Norman Black ya kompletos, rekados, na ya dala na ya papait. Norman Black ha? Grabe no, may mga arak yang ano. May mga kilala ko Black. Ay, sugit ko si Diyaw lang. May mga mamahe. Nga gusto man nila yung pareha sila kay Daron, di ba? Pareha sila edad. May mga mamahe. Nga gusto nila yung mas may edad ang lalaki. May mga babae naman na gusto nila mas hubin ang lalaki. Di amo man na ang lalaki. May ara nga gusto sa lalaki nga mas may edad ang babae. Wow. Kay dipindi na siya imo tuyo mo. It's either sa pangabuhi o kung sa inyo yung intimate moment, bla. Niya kung mas mature yung babae, why na niya damo kaya siling abi panguros? Dayo na lang niya kaluhod.

Ba, hindi ko lang ipagmasahuan ang mensahe ni Norman Balinsoyo, ang kayo dumidyo, ano ni? Romansa brutal ni Moya. May araman niya nga lalaki, di prefer a older woman. Because mas angkad ang paminsaron. Kabalo sila mag-motivate, mag-hatag sa pagpa-itsindi, kag mag-itsindi sa lalaki. Kaya ang lalaki ka pangitasang peace of mind mo. Kung ang babae, itsindi, dabla. I don't know kung nabalitaan nyo sinaligan itong malang pulis itong aging tawagin siyang napulkom, tabla. Nga pulis rin siya, may CCTV labalay. Humog siya, blaguro to. Kaya iyasawa, no ginabunganga siya, bla, no ginasturya siya siyang sa mga strong words. Hindi nakainom, no? Kag ang mabayi, naway guro ka pugong, bla, tinampay ang banay ang humog. Guro doon na murag-murhagan matong isa, matantabi may sala pa siya, pero natampay ang ginma, nasakit siya pa, no? Nag-viral to eh. Pero kung ikaw mabahi ka, may isang kagapinsaro na may, na papahuwayon ko lang siya. Magtawhay ulo, yung kamampawan siya mo pag-istorya ko. Dibla? Ang una usually ginapangita siyang lalaki mo. Kay kundi ito yung nag-humog ang galingin ang ulo, dito mo siya pasipalahan, dito mo siya mga birahon sa Armalite, mga baba. So that's why there are men nga, may mga lalaki na gusto nila sang matured nga mga babae. Especially mga balo. Wow, mga balo. Kay may experience siya sa pagdala sa pangabuhi. Kaysa tuntun, lagin ang babae ang mong gatimpla eh. Gatimpla sang mudo sang lalaki. Kung ang isa sa inyo hindi gusto mag-away, huwag isa inaway matabo ah. Galingan mo itong gurong babae ay ah. Tinampa, dinapal yung manay ah. Ulis galito. Siguro ba siya na yung pito, guro kang namurag-muragan. Guro, tinampak yung mansawa yan. Kang ginastigo yan. Ah. Di amoy na, no? Ah, may mga babae na gusto naman nila excitement, bla. Inang patago-tago ng kawat-kawat, dirili. Inisiyang atong little sender, dalaga guro ni. Dalaga. Gusto siya sa may sawa. Huwag masatuyo nga kung ano, kundi babimbang lang niya. Kay kuno, ang rason niya, nahambal naman itong gina sa aton. Nawala na sa kuno pangitaon pa. Kaya tanan niya kung nga gusto si siya ka lalaki, ari naman ni kuno si ining lalaki ni. Kaya daw according siya mag-upo sila, daw iya ang kalimutan. Grabe no, ang sulay, it's so deceiving. It's so deceiving. Gina-deceive ikaw, kagina-tip lang ikaw sang sulay sa inang experience, kay inang moment sa kabuhi mo. Nakita mo, grabe no. Yung imo kalimutan ay no. Si Ihab la. Amo nang sulay mo daw iya sa daw di mo yogit bla. Kaya ipa-experience siya ikaw sa inang feeling, pero ang kamatuoran, may gina guba ka nga tao. Kay amat-amat man magahimo sang minuting
kang hindi na maging honest kang tampat ining lalaki sa iya pang pangabuhi upod ang iya pamilya kag asawa ay siyempre tungod sa presensya mo. Nasuway nga matamat kang gaguba siya kag ginaguba mong pamilya ya. See, amo na ka matuuranda, pero you don't care because you, mas gina-appreciar mong pleasure, gina-appreciar mong satisfaction, gina-appreciar mo ang tiyempo nga gina-kaupon mo siya. Pero likom si mo hibalo, nagatubo naman tuguli siya malatsyagon. Ang paghatag sa hindi tampan nga malatsyagon man kang pangunahuna sa iya pamilya. Nakakomiter man siya sang sala. Kiti kung dapat kung ikaw pamilya doon ha. Ang imo focus siya is paano mo yang i-plastar ang pamilya mo yang ha. Suno sa aton laye kag sa layis ang ginuuta. So ikaw nagtimtar man sa iya kag intimtar ka man sang sulay. Pero kita lang sa mungti naka-text ka ni Saton. Amot silingong kapangayo ka-advise ang abon na malang kami asta. So kinaglan mo lang siguro yung buligan ang kaugalingon mo. Realize hindi lang siya na matyagan mo kundi siya magiging epekto. Nagamoy ina ang realidad.

Nag-ayo na ang mga labhag mo. Sige ka naman, pasyaway. Hindi ka bahin na dulong na sa aton sang Gina Seafoods Restaurant, magaga K5. Sumong agam-e, mapitipirte, may bisita kita nga nag-abot. Kati wala na kita sa nga iban pa nga dapat idalaan sa mga bisita ta. Kundi nagpadulong kami sa Gina Seafood Restaurant sumong agam-e. Bilang panihapon upod ang mga bisita ta. Di karon ang tao di sa Gina, sino ka balod, dirili ka damo. Sa aircon, kang non-aircon dining area nila ka damo, gitawo. Tik ariho, ariho, di ganito. Matiin yung mula kung magsulod kami dan, magparking kami, may nagagiyag, si mo, sir, isol, isol, isol. Si okay na, parking mo, okay na. Di sulod ka nila. Pagsulod mo, may ma-receive na sinyo, sir, this way, sir, ma-order ka muna si food, so. Ma-order ka na, kung tapos, kung makompleto na, makapili ka na, ipipara na to sa kusina, lutuo nila. Samtang kakadlo ka mo sa dining area nila, kapungko ka mo na, may mga waiter na abot sa inyo, kuhaan ka mo order, pagin ko anong kinangla nyo, palang inyong rice, inyong drinks, no? Kagdugay-dugay may abot na isang pagin ka-waiter, nga mapasikto siya mo to confirm sang imong order, no? Kundi nakapili ka na to, nakapungko ka na dayon, may maabot na siya mo na nga-waiter, ma-confirm sang imo order. Di aring ginang order na mo, gin-record ko. Ano ko na, bebe? Aring ang waiter nila, oh. Ay, di na to. Ano ay man? O, sus, ah. Dekan. Sus. Cancel. Aha, dali lang, ah. Are. Matian ta. Ni nag i-confirm niya kung pila kung anong mga paluto, are. Ay, why man ni man, ano ni man? Ah, dali lang.

0: Ari confirm siyang waiter.
1: Kami nga be, ma-repeat lang sa order mo ah. 1 kilo ng shrimp garlic butter, 1 kilo ng lapo sigang, ulo, kag 1 kilo ng tangigi grill, 1 kilo ng tangigi kilaw, 1 kilo ng squid calamares, kag 1 kilo ng diwali grill with garlic and butter.
2: Thank you, kid.
1: Okay na nila?
2: Okay na.
1: Yes.
0: Gala, why si Norman Black? Amo to siya niya teach, no? Amo niya i-order. Yun lang bang lawag kay Shaki. Puro ta ng Shakilo ah. Shakilo nga lapu-lapu, nga ulo, nga ginsigang. Niya okay nilo, okay na. Tapos isa pa gin kakilo yung tunga, gin-grill nga tangigi. Kag ang tunga ikilawon. Tapos ano pag ito, lukos nga kalamari sa kilo man, pasayan sa kilo man. Kag duha ka kilo, sa kilo man itong diwal. Nga may butter, gin-grilled. Wow, kalamit namin! Makanto man sa kuno, tag 2 kilo yaw di ron. Nugay, nakuha na Norman Blanc ah. Kuresh-kuresh yan naman. Wakilogi ko nun dito, gani kakanto kay Lina to. Kanto to ha. Magkakang K5, bisita yung ilang Facebook page ni Ginas ha. Buka sila everyday, Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning. Ilang ang Facebook page, type lang Ginas Seafood Restaurant. Magkakang K5.

0: Subscriber, the best Gina Seafood Restaurant. We're going to take a short break. Ingagaw, Todd, don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi?
13: Mag-Sporebiotics ka!
12: Base UTI na ina!
13: Mag-Sporebiotics na!
12: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
15: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
16: Preton yote, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis e?
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: What is love meant to you?
6: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
2: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
11: kang inabalaan nila. Sultiro pa ko, lo.
0: Ay, otro ka man siya, man. Jimo. Mga ka-K5, kamus na ginang oras nato. Wala na kita sa panahon. Thank you, guys, sa pabati sa mga gabi. Salamat, guys, sa inyo, mga ka-K5. Salamat, guys, sa pag-upon sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas. 9:13 evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Kaliwat ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: BC
1: Clinical Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
4: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
3: Mm-hmm.
4: Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
4: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting, updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
5: Kamu na kakampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
6: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
4: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
3: binder
4: imo tiyan.
5: Oo, tungod para, na. Because your sensors lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na ito.
4: Sa mga gusto nga gamay, gusto raw magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
6: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin,
4: hormone.
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, gabong tulok sa iban.
6: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan natin ina, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
5: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, way gid na kwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang klinika dito'y bayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Klinika dito'y bayo will still help you with

0: your acne problems. Bacterial man, fungal man, ang cause na, or even ginatawag, paniginatawag nila mga skin parasites, ang cause na kayang-kaya sa Klinika D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutong na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Isipin na nyo silang mga rosan, alas 4:36 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Balik na kita. Yari na kita sa sining Lunes nga presentation. Lunes, Martes, kailan Martes. Atong sining nga pagpangalagad, mga ka-K5. Opo sa inyo mga alagad, K5 Babes Cantalao.
4: Panaman si K5 Robert Pacardo.
3: Sa aton sininga mga balita lokal, mga K5, sa aton sininga mga pangulong dinalan. Sa mga balita lokal, mga K5. O sige na. 19 ta karono?
4: No, 19 ah.
3: Oh, 19.
4: Lugay pa sweldo.
3: Lugay pa sweldo eh. Lapit na lang ah.
4: Sweldo lang inabantayan.
3: Lapit na lang mag-20.
4: Kusun si Manas, sweldo naman ah.
3: Oh, paldo naman sila eh.
4: Hindi yun tapang utang ah, may bayad nang ta.
3: Laban eh.
4: Oh.
3: Sige ah. Yari na kita mga kakivibes atong sining mga dalag ko lang ang mga top stories of the day. Bakulod o kung lalaki ginbono pilason sang kaogalingon nga tiyo sa siyudad sang Cadiz.
4: Samtang mga senador nagkonbina bilang mga senator judges.
3: Ulihing adlaw sang voter registration gindagsa.
4: Information drive ginpatigayon sang Philippine Army sa mga bulutuan. Agud matap na ang pang-recruit sang New People's Army.
3: Minor de edad ginaaligar gin kidnap sang nobyo. Nobyo arestado.
4: Aduy! Kasakit sang nobyo nga nagapalangga malang na sa inyo.
3: Nobyanay sila pero may naglabot pa sa punto nga may dinakpanay na.
4: Minor di edad abi na hindi ako latabala anay.
3: Aha.
4: Bago pa lang gani nag...
3: Galing kiti subong ning mga bakabataan. Subong daw ay naging mga grade 6 student pa lang ni. Ang iba niya nag-nobyo na. Kung hindi naging dyan matap na subong yung mga minor di edad. No?
4: Daw hindi naging magwantaning.
3: Grabe naging ang...
4: Tama naging kakatol. Tama naging kakalamning.
3: Hindi man siguro. Ah, kay man tikabalo ka naman yan. Ti blatsyagun mo man yung nagapangimbabaw mo. Naturali ka batsyag naman na sila. Galing kiti mga minor di edad pa na sila.
4: Galing ka mo ng mga minor di edad nga mo ng balatsyagun nga gahara-hara ka kipe babes nga surinder dahil yun ang bandiras bataan.
3: Amo na problema galing. Kay...
4: Anong imuon sining bandira man? Anong imuon sining bandira? Kandaduan?
3: Kandaluhan eh, kaya naman bandira mo. Defied naman ang karoon mo.
4: Hindi git pag siro eh, surinder ang bandira mga kakipay ba? Kuidaw git. Kuidaw.
3: I-surinder lang ang flagpole. Ang flagpole, pero hindi lang ang bandira. Pero te, wala man
4: toto,
3: bandira kung wala
4: magtindog
3: ang
4: flagpole. Kung magtindog na gani, toto ang tower mo. Kung magtindog na gani ang tower, panumduma ang kaldero mo kung may tiligangon ka.
3: Amo na.
4: Panumduma kung kalimpyo ka na maglabas ang brief mo.
3: Dapat ang mga babae man kag ang mga lalaki, inablalan taon nila ang sitwasyon. Una, dapat lantaon mo, hindi kayo siling ang lantaon mo, ang atubangan mo lang. Lantaon mo man ang sitwasyon nyo sa panimalay nyo, kung pala pwede, kung hindi.
4: Gusto na. Alibawa, hindi lang abi ang pitoy mo, ang panumdumon mo, no? Kipay babes, pitoy pa na.
3: Bala na.
4: Kundi ang, kung bala mabuhi mo, batak tawo.
3: Amo na dapat ang lantawon nyo kung maghalaga mo yung kaopdanay paano ka mo kung magbunga ang inyo sininga pag-inopdanay pag-igugmaanay nasa tudod lang papilaban lang ko anay na wala pa gid man ang inatawag through love kung true love mga kaki-five di kung magbunga ina paano ka mo hindi pa ka mo magsalagod baho pag-atas ba nyo
4: hindi lang kay gatas ng baho ah.
3: May gatas pa gid.
4: Magluwas sina. Pagpanibin kamo to anay.
3: Lantawa bala lang iban nga mga kabataan subong. Amo na ang rason kung kadamo sa mga kabataan sa kalye, mga street children. Kaya nga ang iban sini pinabayaan naman na sa mga ginikanan kay man sigluwas sa malang sa kagulingon nila.
4: Kay ti amo nang istorya sang ginikanan Jackie Pebay, amo mo na sa ila pag-asawahay. Hasta sa pagbata nila, pag gumawa na na sa taguangkan, bahala na. Di ba?
3: Amo nang basulo ng gobyerno. Basulo ng gobyerno, kaya kung wala nagasapag sila. Kaya man sa gobyerno, kung naging inano, kumuda. May may sa gobyerno ko naga sinuyob ko mo na rugby kaya nagala ka mo kaya ka ulit dahil
4: ginikanan, sa... Ginikanan, Gid. Ginikanan. Sa mga ginikanan, Jackie Pebe, sa mga bata nyo, bantayan nyo. Ang problema kay hindi gani ka mo kay Eros ko galingon nyo. Gapitik mingaw na tong bata nyo. Sige pa japon nyo, pabaya nyo.
3: Kore.
4: Labi ano nang pitik mingaw man? Doon ginagamit ko lang na pero hindi ang pitik mingaw.
3: Ginapitik mo?
4: Oo.
3: Kung na mingawan siya eh.
4: Do ka pitik-pitik?
3: Oo, oh, ka pitik-pitik.
4: Do ka tibo mo na?
3: Ang inang way ka nakatuan bala?
4: Oo. Oh.
3: Tapos, do gimingaw ka?
4: Oo. Oh.
3: Pit ka bala? Kay batsagan mo na?
4: Ah, okay.
3: Mo na ang pitik-mingaw.
4: Okay. Sa piyak nga bahin, mga kakipahid. Tama na nga pitik-mingaw. Kayo may bagol naman itong tulaan nga na-recover sa Moises Parillano naman niya yan. Mga bagyo pa ni o kung salvage ni.
3: Tingin na mga bagol eh.
4: Oo.
3: Ambot ko ng iban nga mga nagkaladula nga mga pamilya ko nakapauli na. Ang kabalo ka kadamo sa mga pamilya nga why makapauli. May mga pamilya nga nadula ang ila sininga mimro sinya panimalay nga why na makapauli tub-tub subong. Ambot ang ginikanan ko nagkakabala ka man sininga why man ilagi na pangita ini.
4: Oo.
3: Mga kakifay.
4: Makomersyal kita na kakifay babes. Tito... Tito Babes, bata ni Toto Driver, Erwin, Tito Erwin. Pwede kuno ka pa-deliver si Papa, tatlo ka box na DTX ko, Pimik. Sa sunod dyan, PM man, private message man. Oo. Ina kung tatlo lang ka box pero kung okay lang tatlo ka box public pero kung isa na gani ka case na nga si Sintang Unod IPM lang ha oo aha
3: ikaw mo IPM aw malanga na nga kwan tapos ipabalo-balo gigamo ini balang si Roberto ni Minson ni bata ni Roberto ni Minson ni mo
4: tikita mo sir Minya may history madura ka pamangkot magalikon anong pitik mingaw tina-explain na ni Kakipay babes tapos na oo.
3: Si Toto Roberto gapamate. Ang asawa niya ga pamati man para sa kapihan. Niblang naga order kape. Abi ko gani kung tagdaga tatlo tag 30 ka boxes ni. Perti nga bungkaras mo kagay na sa aga sa pagkabasa ko nga magpadulong sa kape. Igo ko malang murahon rin. Tatlo malang ka boxes ni.
4: Umpisa na ang 30 sa tatlo.
3: Balik ko tulog
4: Umpisa na ang 30 sa tatlo.
3: Sa bagay. Ang tatlo, dira mo na yung nagalin, ang 30, dira mo nagalin sa tatlo mo. No? Sige ah, dulungan ta ka na karon to ah. Si Toto Roberto ni Minso ah.
4: Kayo ah, ayos lang na kayo ah.
3: Ha? Kayo mo?
4: Kayo, okay lang na.
3: Roberto ka?
4: Robert.
3: Si Robert ka man niya?
4: Robert kon English, kon dito sa Africa, Robert. Kondri sa Pilipinas, Roberto.
3: Kung magabibe. Si Roberta.
4: Ikaw wala ko kayo ha, bala. Kayo ha, bala. Hindi pwede, di.
3: Ni baba, kay ho bala.
4: Kayo bala, di bala magamon.
3: Di bala magamon na.
4: Pag inalin sa dia kahapon, ang ginaduduaan ta nga mabago ang Senado, ang dirato sa Senado wala.
3: Wala.
4: Pero nagligad, nagbuto, abstain gali ni si Migsuwiri. Pero nag-declare sang suporta sa minoriya naman. So in short, naganipis ka naganipis.
3: Abi ko gani ko na nag-declare sa suporta ya sa majority.
4: Wala.
3: Hindi
4: wala
3: sa minoriya.
4: Wala, nag-declare sa minoriya as of now.
3: Kag
4: subong man, si Kwan, si Wing Gatchalian, gambal man to nga... si GBRC to nagambal ika-14 sa kuno sa majority pero subong ginatagi kahapon nga nagapabilin man sa minoriya. Nagapabilin ang score nga 3-11 na subong kakipibay
3: 3-11 so meaning majority na ang kwan
4: majority ni Alan Peter Cayetano Pero kung wala si Bato di La Rosa, 12 na lang.
3: 12 na lang?
4: 11.
3: 11? Grabe no. Sino pagkid ang mag, manta ko may ara ang pagkid nga doa nga mag support. Kag mag silo sa majority. Magtipyog sa majority. Wai pataka, wai paman giningingad lang, giningingad doa, talan ka mga senador. Mga kakabibti. Pero ang... ang impeachment complaint arana sa Senado subong yes. Gina do

0: bantayan tani
1: ti balantayan
0: na pabilin nga ara sila sa majority
1: ti balantayan na eh kay manti laban si tanan man lang inabantayan taman mo o mas nami gina yung mga kaki vibe kung may kasubong sila yung mga bulo balita ni kaya ang tao ay gano interesado ginang tao kapag nga mamati mga kaki vibe na sige ah
0: Tamtang ka mo nag DTX Coffee Mix da. Tining aga ka Kipe Babes. Nakakapi ka na?
1: Nakakapi na ko.
0: Ako wala pa. Pero... karon pa kay Lia Subirano. Ang akon nga kapi da nga DTX Coffee Mix. Ginkapihan ako kahapon ni Jun Rose Lorejo sa Kipot.
1: Di mayo eh.
0: Ma'am Jun Rose, salamat gid sa kapi. Nga ginhatag mo sa akon, gintimpla mo sa akon.
1: Na.
0: Mayo pero gin. Sa 15 kong sinsilyo, wala ko man ginkuha.
1: Grabe naman.
0: Ako lang may kulang. Ako may kulang lang ko. Oo. Sige lang ah. Do hindi libre ah. Okay lang.
1: Daw hindi libre.
0: Do hindi libre kitang sintilyo ko. Daw do libre do simi, do simi. May simi libre man galing kaki ba, babes? Oo. Mayo man si Ma'am Jun Rose mo ga simi libre. Oo. Oo, simi libre.
1: Ang flagpole ko no ni Roberto ni Menso o ga tindog na ko no. Tindog ato ah.
0: Tindog ato.
1: Wala ka na patindog si mo nga flag flagpole da.
0: May nga aga kay Ma'am Marilyn Caranza kag si Naida Villaros kag Kipe Babes.
1: Happy birthday lang kay Sir Elmer Porgadilla dira sa may barangay Tangub. Sir Elmer, may nga aga lang da kag happy happy birthday kay Elmer Porgadilla. Sa Tangub.
0: Ruina Villaran Nervito sa Maasin, Lao. Kakipe Babes, daw medyo mainit ang sitwasyon subong. Mga good vibes tanay, good no? Vibes samtang naga DTX Coffee Mix. Dumduman mo na akong kaisa nga ng mamangkot ka ba lang? Ginapamangkotan mo, amuna. Pero gapabo-abo pa. Alimbawa, manukot ko utang. Huwag ka kilala. Din ba lang ni Kwan? Sinaway di siya. Ambot may ginlaktan man kuno to.
1: Alam mo gani, kapila na ako naka-encounter sina.
0: Pero pagpakad, dumutos punta, mangkot sina. Arada sa kina. Sa ulihi siya, malanggaling pamangkotan mo sa una. Ay, ako galing na pangita mo. Do mangakig ka no? Nang amun-amun ka na bla. Patalang-talangon ka.
1: Pero kabalo ka naman na. Sa ginatubang mo siya, ginapamangkot yung pangalan mo.
0: Oo. Kagkong may ara pagid nga nadula cellphone. Pinamangita ka na ka cellphone kun diin. Gabulig-bulig man siya kuno pangita. Pero sa totoo, siya malang nagkwa. Oo. May isa ya katawo sa bus ka Kipe Babes, gisakay, pasahero, gin-submit na yung cellphone. Kag gintudlo pa kuno sang tarso nga tawo ni. Paano natabo? Yari mga kakipahib na nagsalasala ang tagyasang cellphone. K5 Itan, ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap, mahamis na kutis, DTX Beauty Soap, ang boundary nga sugar, DTX Premium Coffee, hindi ka magkahadlok, magpangapi, nga matamis, nga may ganoderma extract, tungod nga ginpatamis ni isang stevia, DTX Premium Coffee.
1: Grabe.
0: K5 Itan, araw. Liwat. Ginagaw ko ng cellphone niya.
1: Kay Gepalo panawag.
0: Sige be, na totoo na plan ko. Liwat. Diyan pa nag-tudlok kawatan. Din. Na totoo. Tartugin. Diyan mo lang nag-agaw tapos sudluyan siya na ito. Naglagan. Ito. Kita ah. Pero cellphone na. Mga katuntong nga tao, no? Abi mo kung mabalaan ni Pila Kadlaw ka Kipe Babes. Joke man lang ni. Ang muna ba lang kagihimo kaya kaladlawan, pero himoon mo yung bully ang isa. Hindi na nami. Pila Kadlaw, ikaw pat yun ng sabo nga na, no? Nami ba lang joke nga duha ka mo makadlaw. Hindi nga ikaw lang yung makadlaw yung isa. Yaga piniting siya gali, no? Lagan-lagan mo.
1: Okay man lang na ako. Himuan ka. Tapusan... bisan hindi lang kakadlaw ang isa.
0: Ang isa yung nabuli na. Ari pag simulang guton, dumduman mo simulang guton. Ang do Thailander ne. Thailander ni nga klasika ka vlogger. Ginupo niya si misis niya sa vlog. Di sa wadaki, ano, sa wadikap, nanay, munay mo. Munay niya ba, no? Na ginulusol sa ginupod niyang asawa niya sa vlog ka Kipe Babes.

0: Dari ang ato nga video. Kakipapitan.
1: Sawadikap! Oh. Malakap nung. Mahaw na ilahap mo. Kupulokap nga. Mahalahat oh. Mo. Okay. Ba't nagtagalog galin? Nalatak tuloy tayo.
0: Dapat dapat Thailander, di ba? Liwat mula kay Paibitan, dapat Thailander ang kondisyon.
1: Sawadikap! Malakap na, mahal nila hap mo, kupulokap nga. Ba't nagtagalog galin? Nalatak tuloy tayo.
0: Ginailog mo na isang taga-Talisay nga vlogger mo. Ginailog mo nila ni anyway, kakipay babe siya, ginapakadlaw talang aton mga kuturan, Solidad Antaran, Bings Delfin, Luis Gantalao Jr., Gina Purano, salamat gid sa inyo nga pagupod. Pangapi ka muna sa DTX Coffee Mix, Ma'am Nori Alconga, dira sa Handumanan, Jin Alonsagay Parkon sa Pilisa, Ma'am Vicky Gantalao, Leonardo Rilo sa Tangub. Okay?
2: Si Don Luis Gantalao sa Sugar Valley sa Talisay, nag-autoyoto yung nakadlako na aga.
0: Sa Wadikap na guro si si Don Luis. No?
2: Sa Wadikap.
0: Sawa ni Kap. Maunoy, maunoy, mula kapnay. So sige ko nga lang tawag, iba babe. Daw, daw mailog ko ni mo. Maunoy, maunay, mula kapnay. Pilakadlaw, ipa-vlog na lang tali ni Dok Ramel mo. Na hindi na ka muna magbalita. Sigihan nyo na lang da. So, kakipe babes, iniibahin nyo na dulong sa inyo sang DTX 500. Mighty C Kagzuman Klinika D3 Bio.
2: Yes, mga kaki 5, ang power trio, ang muna pinaka-importante karon nga aga sa atong sining lawas. Ang power trio arada ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Nano ang mga epekto sini ko na amuin ni mga kaki 5 kada adlaw naton nga gamiton. Nami mga kaki 5 kay ang aton sini nga blood sugar mataas ang sugar naton, lapit kami sa kuan mo, lapit kayo central mga kaki 5. Gamiton nyo lang ni DTX Coffee Me o DTX 500. Amoneng nagapahagan-hagan mga kaki-five sa imo sining mataas nga blood sugar. Mayo para sa mga diabetic nagalimpyo sang atayta kag nagapayo sang hangover. Amo nang kun hangover ka. Proko nang hangover nga may mga problema nga naka-hangover si Muti budlay gid niya.
0: Yes.
2: Hangover na lang sa nagainom ka sa mga alcoholic mga kaki-five. Nami ini mga K5 ang DTX 500. May iron, magnesium, kag calcium nga nagabulig sa kabuhisang lawas mga K5, no? Sige, nano naman ang D3 Bio, ang D3 Bio mga K5 amo ni pinaka importante gid sa aton kay nga kadako nang gid blasang nabulig sa D3 Bio's lawas ta mo mga K5, ha? Para sa kabaskog, tulaan kag ngipon, ginapabako niya mga kaki-5. Ang immune system na to, naman ang pinaka-importante nga mapabakod man naton mga kaki-5. Nagapabakod man sa immune cells, T-cells, macrophages nga nagadipin sa batok sa infection. Extra virgin coconut oil, may lauric acid nga ginahimo sang atay nga monolorin nga nagapatay sang bakterya, fungi, kag virus upod na mga kaki-5 ang COVID-19.
0: Yes.
2: D3 Bio.
0: Balikan ko lang, DTX 500, Jackie Pabibs, ha? Nag-avoid din siya nga mapatay ang inyong cellula. Muna kun nga ang tulukon ka medyo bata kag fresh ka perme bisan asang aga ka nagpaligo. Daw fresh ka lang taon tungod nga mga cellula mo buhi kay ginaproteksyonan sang DTX 500. May ara man siya nga vitamin A kag makasupport gid sang immune health. Nagabulig sa inyo digestion kag nagapromote sang weight management labaw sa tanan nagaproteksyon sa inyo mga kaki-5 nagaprotect ilabi na gid sa pagpanubo sang cholesterol confirmi kamo nagakaon sang oily sang fatty foods mga kaki-5 mag DTX 500 para makontrol ang cholesterol kay ang cholesterol magtaas traidor i-heart attack ya ka nagasuporta sa inyong heart health ang DTX 500 mga kakibay.
2: Correct. Sa muna mga kakibay, kinanglanon na ito na DTX 500 D3Bio Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabakal mo na isa Maze Wellness Product Center ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building o kung ara ka mo din sa may barangay Panukoy mga kakifab kanto ka mo din sa Ninio Store available din sa kay Maminda Noble pakita lang si Toto Ninio Bonito Noble mga kakifab sa may Ninio Store sa may Florenceville barangay Panukoy.
0: Mayang aga man da kay Maminda Ibeliesa sa Busay Kabug nagapangapi ng mga drivers ang tricycle da ang DTX Coffee Mix sa Bangga Totong kay Ma'am Ophelia Santiago kay Ma'am Roslyn Delicana case na case ng iyang gina-order. Jeneta Hibaler mayang aga mandira sa Banago Susan Gillian kag Jean Montesino Arroyo naga DTX Coffee Mix na kag si Ernesto Katalogo dira sa Katalogo sa La Carlota.
2: May dagay si Susan Gillian si Jeneta Hibaler mayang aga lang da kag Rofel Dulduco Ernesto Katalogo si kona
0: Eliane Minso mayong agaman
2: Gina Purano si Jean Montesino Arroyo si Gary Sibuko kag si Pablito Pabling Gialon
0: Gidyon Sumusot mayong agaman sa imo sir sa Radizon Haro Solidad Antaran salamat it sir padayon yung pagsuporta diri sa Balitang K5 sa umaga
2: ma commercial kita na yung mga K5 babalik kay kita matapos ni
3: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatia mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C
4: po si Ricky isa ko kagard sige kong pulang buti kong buntag gabi imo nanglan sa akong nga ubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas
3: Mighty C mabakal nga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Kuha kaklase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule, kay ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy's Quarin Capsule, protection sa mga balatian.
13: Muter na mas Ako si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Dr. Namax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Butternamax capsule and Butternamax coffee blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
22: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
23: 66th Palarong Pambansang.
22: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: Areglado mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalaga dala 5-8 na inagabahin dolo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5 sa atong sininga mga suki. Nagabuli gini sa pagpabakod sa epekto sang chemotherapy drugs. May kapasidad nga mga pagapungkan sang abnormal nga cell growth mga ka-K5. Kag nagadepensa batok sa mga free radicals, nagabulig man mga ka-K5 sa pagprotektor sang cells kag pagpugong sang premature aging. Pinaagi sa pagpayo sang fat metabolism, maayo para sa liver function kag nagareduce sang enlargement sang atay mga kakifang. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakal. Kadtoy ninyo mga kakifang ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa siyudad sa Talisay, Kagasilay. Available man mga kakifive sa mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa Silay Gali mga kakifive si Kuya Jisril Bilonio. Kati Grace, may nga agalan nagatutok diriya sa aton sa hideout, Resto and Grills sa Silay City mga kakifive. I-check ta na mga kakipay, mga itong sininga patrol. With kakipay ba Vincent Domenic Medina Coralde sa Bantay Mercado Update.
0: K5 Bantay Mercado Update.
2: Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ay, Diyos ka! Tawag yung balatan, mga tiprano pa tan, kaya parang nga pa standby. No, may problema na magka-standby sa... Ang Bacolod... Oh, ara ka na, Papang Medzain?
1: Ano na po, bang? Talaw na, bang? Pag-inom na sa GTX 500 mo na, para di ka ba?
4: Hands up.
1: Blood high ka,
4: kung mag-program ko na aga, pagpungko do eh, tudlo na kita ni Itan, ma-time check na ta kayo, ma-intro na.
2: Naman na kape ya.
4: Pero kung reports ka ni, hands up anay, hindi anay.
2: Detex anay coffee mix.
1: Ang battery na mas bala, ahos na to, nag-share ng kilo, magang sibuyas Bombay. Ang kilo, ang sibuyas Bombay. May patatas kita dali, tag-sisinta ang kilo. Nag-sisin ko naman ang puti na Bombay ko lang.
2: Kagagmay sa mga patatas, no?
1: Nag-gagmay. Pero pala may kita grapes, no, medium size na nila. Naragamay.
2: Nano pa kung magkato sa mga dalag ko, ang mga food chain? Mabakal ka to, mag-ano sila? Dala ang French fries. Kagagmay kagalip ot sang ilan
4: lang ko, mahimo no? French fries ah.
1: Gagmay.
2: Tipo ko makadto ka sa isa ka kwan, sa isa ka food chain ang ilang kwan bala. Kalagba man, ambot silingon lagko ang ilang nga potato.
1: Naragagmay nga potato.
4: China, lagko na yung potato.
1: Ang ating patatas, naragagmay, maroon kalabanan, small, good, medium. Ang ating sizes, 3 sa may, ano ba sa may pagsakan. Ang ating kalabasa, naligya, 19, ang kilo ay sa kalabasa. Nami ang kalabasa, kita grapes, kita kilobrato na 20 ang kilo sa kalabasa, kagang kamatis na doon, nag-stinta man ang kilo. Ang carrots na doon, stinta, do, bisaya ni Kakibibib, kasi ni Kotkot San Carlos, nag-ang, kwan mani, kwan bala ng kanlaon.
2: Kanlaon.
1: Robert Kanlaon. Ang aton nga carrots. Kagang aton rin yung mga namas pang iban, ang mga dahon na alubati, paratay singkong, inabokos siya, paratay singkong Kibibib. Kaya alam natin, kagulibad mo rin nanlog ni Grang, Tugapang, Tanglad, mga Tugapang natin, kampiyon lang ni Moon sa last one of me. Kaya natin na panay alubad na natin, pag-sarantaysin ko ang bugos kay Kipay Bebski by the Robert. So far, mo rin nga ito rin presyon na igutok ang dalan sa...
2: Pilang kilo sa buong sang patatas, man?
1: Mayara, isisinta, kita babes. Kaya isisinta, kita rin ang kilaway rin sa may pagsakan ang patatas. Di ba kakalipang?
2: Ang kwan niya ang, ano na, Bombay?
1: Ang sibuyas Bombay, stinta ang kilo.
2: Stinta? Pwede ka nakabakal tag 3 kilo.
1: May oa. Tag ang siyang patatas, pwede kaya ko para sa ngimong, kaya French fry pag gusto kasi gusto ka malamatika dito, malamatika ang ipit ang 32, 34 kipibigs. Abaklo mo lang sa hinisiling mga tatko na fast food chain dra, gamay lang igayo, no? Yung mga pero ito na mag-ubra kami yung mga DIY na hiling na patatas, kampiyon ng French fry dra. Makapagusto kaya kay vibrato lang si Sinta ang kilo pagang atod na panmantika sabi paklan mo ang 34 32 ang alipit sa kibibig so para mo na ang kapamatay si Sir Del Mar Del Pen Del Mar Barangay Singkang Airport ang Del Mar Rabatulian Dura ang nagadara sa inyo at sa atong mga kautoran din sa Mayuliano Store din sa may barangay video muntag kibibig sa ang atong mga produkto klinika di Texas Bandang klinika di Tribayo kagang atong may DC kagang kape nga pampasexy kape nga pampahenti ining ginadetox ka na aga naka-enjoy ka na sa pag-inom ginadetox ka pa ka kipay babes ining nga DBX coffee mix available dira kaya Delpha kaya Arnel kaga dira sa may Libertad Public Market sa kipay babes kagdira kay Benben kagay Ronron ang may nga dira siya niya di Bani Cordero Efren kagang atong kautor Andri nagpamati rin sa Libertad Public Market nagamonitor ka si Pebebs kung ting itari ang marinya rin sa si Pebebs at magigay si itari nagamonitor ka daga sa ating available na ang produkto na kung dira mga kakipay ba hindi na kamang magpalayo kung maglakad muli ka mo sa pandingi malayo mapapasima ka mo pero kung dira kung may aral sa purok-purok na to ang atong mga produkto na hinalawag sa si Pebebs si Pebebs available man dira sa may barangay sumaag dira sa may share trading dag sa Jember Marketing may nga gadra ka din pagi kay Kid refer sa Babylon na itong dira mga grupo may nga gadra ka monitor kay Kid Bigs kay Pedro Bart kay Maria Faye kay Ann kay Adon Don na region office sa region chat with dag sa ito nga Malinoy sila mo kung sa kay pariente na ito na ito little posing na ito kinito ay may nga gadra din mo at ito kinito ay mga itong mga kautoran kung malamit na Mitchell Baboy na pangita nyo Facebook na mga K-5 sa Sector Refugio na Barangay 36 na pagitaan niya ng si Mam Rosco Mays available nila ang ato niya lechon nga madami sa po ang kilo ka K-5 Dave's K-5 Robert na garagumor na garagahak na lechon baboy dila sa may dalan na Raneta Profesyon na Barangay 36 pagitaan niya ng si Mam Rosco Mays pwede ka mo makapangayap diskunto kay Tim Mabuhot na wali pag-iyani pwede na ka mo ka ayok dila mga ka K-5 kung malami naman nga fried chicken ng Mr. Bros dila sa may tubang bamsi kagsabay bago city mga kakipay Mr. Bros i-bros niya ang sarap mga kakipay available sa nga ton mga may mga pizza kita dira kag ang libre na ton nga GTX coffee mix mga kakipay sa may Mr. Bros mga kakipay na ton dira so para mo na yung situation ma'am Manila pagdiri ma'am Edith sa binuman sa monitoring kakipay
2: si ma'am Edith may nga gano na kay ma'am Edith
1: yes may nga gano na
2: kay Chuna Montalbo sa Sharin Store kay Bila o kay Joel Bilaong sa Bilaong sa rubber bushing ni Bilaong Bilaong rubber bushing mga kakipay. Salamat gid sa inyong pagpamati dira ha sa Sharin Store available lang aton sining products dira ang DTX coffee mix.
1: Yeah, mo salamat sa inyo dira si Sir Jackson dira sa may Forest Park para ngayon sa kulay kakipay kakipay ba so para mo na ang sitwasyon na ito na rin kay Kipay Bates. Nag-araw na. Naaraw na si Aring Araw.
2: Araw na. Oh, ready na. Ready na.
1: Ready na kita.
2: Ready na. Ang mga nang pinaka-importante gid sa subong aga kay manti amo ning imo sininga kwani amo ning imo paborito
4: amo ning kanta ni John ani ani Abalos ano gani first name na
2: Jerome Abalos
4: mga kakipay nga daw si Vincent Domenico Raldeman nga masami ginakanta sa karaokehan kag nagasikat ini sa Libertad Public Market may nga aga anay sa tricycle driver na tonda gapulo pong sir sir may nga aga sir
2: may aga sir
4: mga ayo kastang katahuran gidanay importante na kay base ang tyrens bala aran lang si dalom katong box importante nga ayo kastang katahuran dili naman sa wala ma may nga aga okay larawang kupas sample ba kay babes
2: sample
4: original music.
2: Original. Bikon lang ko, nakuha ang pagkantaon mo.
4: Tapos ikaw ah.
2: Are. Oy, daw why man igaw ni?
4: Ah, dapat pa ni on.
2: Si, oh. Si Ita naman ni ang may sala mo.
4: Sang 2000 mga kaibayan. ginkanta ni Jerome Abalos. Ah, ah. Grabe ni pagsikat ni Jerome Abalos, no? Ah, oh, sa larawang ko pa siya mm-hmm. nagsikat.
2: De, ber? Ah. Ah. Ah, ano na?

0: దగ్గర ఆఫీస్లో మోస్ట్లీ నుంచి గీ పైపించేద్దాం. Naging agaw yung tricycle driver. Okay, tama na. Tama na.
1: Oh, simita, simita, simita, simita.
0: Ang agaw ang tricycle driver na magbandar ka motor niya. Okay, nga, nanay kargaya, gamit niya na. Nasiga, nasiga, nasiga. Mabdan tadi karon, mabdan tadi karon. Sige, take kita mo lagi, okay? Sige, go.
2: Sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Paglaito pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato.
0: Si ma'am, si ma'am.
2: Ewan ko, ikaw pa'y mamano ng buwan pagkalayo.
0: Sir, sir, sa tricycle driver, okay man to, sir, nasa na, okay man to.
1: Hindi na, hindi na pa.
0: Hindi na, kaya may dahan pa sa hero na. Ikaw maupa na karoon.
1: Bulubalikin ka man pag may time.
0: Halungan mong life mo. Ano gano'n na? Patak! Ano
1: gano'n?
0: Anyway, why ka gida nagkuhan, why ka mandasang pirmi Honda malapit sa imo.
1: Oo.
0: Oo.
2: Kaganda ka.
0: Oo.

0: Nakalarawan kahit kupas na sa itong yaman ng puso ko. Makulay na yung tunang buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas.
1: Ante si Ma'am Cecilia Banson, Kipay Bitan. Ako naman masugpon. Salamat sa'yo. Ay, naglisog po niya. Ang talang niya, salamat sa'yo yung katapusan nila. Alangan pa nga mabalik pa ko rin puno.
0: Kanuwa ka lang magpasalamat mo.
2: Salamat ka nila kaya wala na laptan mo.
1: Kung may babalik ko lamang panahon na tangura. Hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinarana. Oh, Ma'am Cecilia Banson, Ma'am Cecilia Banson.
0: Cecilia Banson.
1: Oh, bebe.
3: Lungkot sa pagsisisi ang dinarana.
1: Oh. Do are do Ilog-Ilog gid ni.
3: Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin at tinulungan itrato.
1: Birahe! Birahe, Ma'am Cecilia!
3: Iwan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo?
1: Oo! Oh. Kapit kamay ayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. Oh, tama na. Oh, why sang daog subong adlaw, subong lang adlaw, wala pang Friday.
0: Why pa?
1: Cecilia Banson. Kasi Cecilia Banson malang ang...
0: Siya malang champion sa mo.
1: Tingbon tani sila sa Friday. Okay?
0: Sige.
1: Buwas na, kwan na. Ang where are you now?
0: Where are you now?
1: Where are you now? Muna, buwas ha. Bantayan sa ating mga tagpalamati.
0: Sige. Salamat, Ged, sa inyo. Papang Vincent. Why na? Why sa signal?
1: Why na?
0: Si Papang Vincent.
1: Kumukupas na.
0: Kumukupas ang signal, Tan. Tawag iliwat.
1: Okay na.
0: Nandula si...
1: Patrol.
0: Sige na lang. Kaya kaki 5 ba, Vincent, tumindig bidin ako rin. K5, Barangay Merkado. Ariglado mga kaki 5 sa atong sininga mga soaking nga mga tagpalamati. Enjoy lang ni kun aga. Importante my good vibes. At least makapulol yung yuhu man ang mga nagaluto sa kusina nga mga nanay ta.
1: Kundi magyong obtas. Kundi magyong obtas.
0: Ang mga nagapangumprada.
1: Ibanda nagapangugas pinggan do ginalampos ya.
0: Ang iban nga mga nagapangugas pinggan gapangmurugso. Ang iban nga mga nagapangugas gapangmurugso, samtang nagapangmurugso sila ginapusdak yung mga ginaugasan, mga tasa, ang mga pinggan, nagkalalitik na, ang mga tasa, way nakamoy. Kaya nagkalaligto na. Mga KK5. Sige, salamat gid sa inyo. Mga problema, ang problema din sa ito. Inibalang Coliseum diriya sa siyudad sa Bacolod, ang Mascara Coliseum. Abot kong natultulan mo diya.
1: Adto sa Lihis. Robert.
0: Sa Lihis. Lapit as boundary.
1: Ano ang status ini?
0: Ang status ini, siling ni Mayor Griga sa taya, sining ko nga bulan, antes magmaskara matapos na ni kuno. Pero sa tutulan, pilan ni katuig mo ni. Sang 2022 pa ni. Ginumpisahan mga kakifay, may budget na. Pero...
1: Basi 20 years contract.
0: Ha?
1: Basi 20 years contract.
0: Sa chimpo po ni Mayor Bing Leonardia. Sa pagpungko ni Mayor Albi Benitez, karon congressman ha. Nagpain pag sa pundo, pila to ka bilyon, mga 1 bilyon sobra para sa Coliseum. Isubong mga kikibay, why pag matapos-tapos. Mga kikibay. ti siling sang atong sining alkalde antes ang Mascara Festival maga matapos na ni mga kakifang kaya ining Coliseum diri sa siyudad sang Bacolod, no? Sige. Arani sa may kuan ang proyekto ni lapad-lapad kagadako sinimo. Ang capacity ya, sitting capacity ya ara sa 12,000 ka mga tao makasulod.
1: Grabe.
0: Oh, target niya completion antes ang October 2026. Ah, ginagastosan ini 800 million. Halin is 1.7 billion nga loan sa Development Bank of the Philippines ang kwarta nga gingamit sini. So sports completion, concert, may mga paggagamito nini halimbawa sa batang Pinoy, pwede nini magamit kung diri sa siyudad sa Bacolod kung mag-host ang siyudad sa Bacolod sa batang Pinoy. Ah, diri nini paghiwaton ang sports competition, concert, convention, cultural events. Dari ni mga Kaki 5, kay kalapad-lapad kagadako-dako sini. Sige! Ara na si Kaki 5, Walson, bilhin na mga Kaki 5 sa patrol.
4: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Son! Son! Concert na da!
1: Daw hindi ka, daw hindi maimsulo daw.
0: Aha. Daw ay, anong nawasak? To,
1: Hands up si Kipay Itan sa karamang mga tinion. Hindi pa ma-fix ni Kipay Itan.
0: Aha.
1: Dugi-dugi isip si Kipay Itan, ka-countdown pa. Sige.
0: Son, son. Anong
5: nawasak? Hawak kamay tayong dalawa.
0: Kampiyon, kampiyon.
5: May aga, K5 Babes and K5 Robert. May aga man sa ato, siling atag pramatino sa K5 News FM. So, nakapangapin, nagurun yung tanan-tanan, no? Anyway, K5 Babes and K5 Robert, ang ato, siling balita, no? Atuhoy, inibalas ang nag-rally, no? Sa compound sa Prime Water, o kung Basiwa Prime Water, kay K5 Babes and K5 Robert. Actually, kagapo, nagpadulong kita dito sa may opisina sa Basiwa kag Prime Water. Agutani, kuwao ng ila sini nga pahayag no tuhoy sini pala sa nga na leakages no sa nga ila sini nga tubo dira sa dalan nakson nga naga-cause no sa nga aksidente sa pila ka mga motorsiklo nga nagalabay sa dalan apang pag-abot nato dito sa lugar kung may nagasyagita now pagpanao ko kay Pepe sa Kefeb Robert may nagarally gali sa sulod sa compound sa Prime Water ato dito ang 59 tanan ka mga anay nga empleyado sang Basiwa. So ang panawagan nila dito kagapon nga i-release ng ila sini nga back pay o kung back wages pay bala nga kung sumahon na gani kay K5 sa K5 Robert nagdangat na kuno sa masobra 120 million pesos. Kaya lima na katuig ang nakaligat kay K5 sa K5 Robert apang wala gid sa gyapon sini sa aksyon.
0: Wa pagaling ni ma-release gani nila
5: sa ila sini nga pagpahalin ng ila sini nga back pay. Karon makalima ka beses naman kuno kay K5 sa K5 Robert nga nagdaog sa korte ang ila sini nga reklamo, ang ila sini nga kaso apang dugi na pabungol-bungulan sila kuno kay K5 sa K5 Robert. That's why nagpadulong sila kagapon upod ang kinusang mayuunong nga ato dito no nagkadto man dito sa may compound sa Prime Water agod i-presentar o kun ihatag ang legal documents sang ini nga grupo kag ipa-receive no sa Prime Water nagka ano lang nagka-tension lang kagapon sa pag ano sa gate ni sang Prime Water kay tinintila na ipa K5 sa K5 Robert kay hindi sila tani pagpahanugutan nga pasudlon sa compound sang Prime Water apang tiitan sa damo-damo sa ila K5 sa K5 Robert wa gin mahimo security no sa Prime Water kagatigayon yung sila nga nakasulod sa compound. After nga mapirmahan na kag ma-receive tong legal documents nga ginhatag nila, nag-ano naman sila, nag-disperse naman sila sa Malinong K5 Robert with assistance mas yung gyapo no sa ratong sini nga Bacolod City Police Office K5 Robert.
0: Hindi, mayo na kay medyo tawahay nang ila sini nga naglabot sa punto yung nga magdinumugwa ito sa kasulod.
5: Ah, wala, wala. Gisan din mo, guy. Ang konkumusyon, nagluntad lang gin sa, pero as a gate nila, kaya may agaway ba lang, hindi pa sudlon, kagkwan po ti in terms naman yung sa din mo, guy, sa sulod so far, why man sa nga may nagluntad nga kinagabong, yung kifibro, yung kifibro, Robert.
0: Ah, sige. So, una-una man to, kaya nagtabo, yung may tension to, galing kiti, ang makasabad sinitanan, ang prime motor, i-release nyo na na, sa no pa na yung kadugay naman na, ginpalin nyo, ginprabi, nag joint venture katatapusan ng mga empleyado na nga ilan na ganda hindi nyo papag-release
5: amo na nga galalain sila kati lima na gani kung lima na gani kada beses kikifabes ng kifab Robert nga nagdaog ang ilang kaso lima na ka-order halin sa korte ang napagwa na i-release ng ganyang ila sa nga back wages pay pero tingin na pagbungol-bungulan nas na ko ng kifabes ng kifab Robert that's why nag-lead ini no sa pag rally nila dito sa sulod mismo sa compound sa nga Basiwa Prime Water
0: sige
5: so amo na natin kay Fabio sa kay Fabio Roberto ng update na to nogi ka naman diya sa patrol yung ginadulo sa inyo sa nga Mighty C D3 Bio Cam DTX 500 ato si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM
0: Marami kong salamat kay K5 Wilson Villana mga kag K5 importante man lang diri nga talo pang doning mga demand kag ang claim sa atong sining mga empleyado dira sa mga sa Basiwa kami ti nag joint venture na gid man eh may pahalin sila sa trabaho nila natural nga iba niya pinangbayad ti pro ang bayad din
1: no dapat i release na ning bayad niyo na lang nakay sa inyo man mabalik
0: sa may bayad lang utang may gin
1: promisa samtang may gin promisa kamo kag inyo matuman subton kamo sa nasang tao
0: Iyan mo na mga kakipan, natural ang tao, aragin na dahil mga ibuwal ganito, kapit pa subong nga masyado kainit, kagutom niya subong niya. Pagutoman niyo pag ganyan pamilya sini, i-release niyo na maluoy man kamuya. Kapakitlooy na ko sa inyo, prime motor. Basiwa. Kaya ito mga basiwa, kung pa na empleyado, pwede sa basiwa sa unay mo. Sige, wala mo kwarta basiwa. Ariglado mga kakipan, madamo giga salamat ha. Aradara si Engineer Sandro Salis. Si Andro Salis. Oh, Engineer, may nga galanda si Ima. Kapamati, brother Sato, si Engineer Salis mo. Sir Vic Duenias, may nga galanda. Sige, mga kakifad, dali lang kita. Kay pang munuhon ko sila anay ho. Nga to sininga mga kwan, nga to sininga mga tagpalamati. Si Chona Montalbo siya sa Sharin Store kag si Joel Bilaong ang Bilaong rubber busing mga kakifab dara sa May Porok Active sa Mandalagan atong sininga sa atong sininga mga official sa mga Porok officials dira si Alicia Laxinia Herotzi kagawa Josephine Buloy si Amy Rial Helen Estares Chairman T.D. De La Cruz si Arwina Bilodres kag Role Inopia Glenn Seron salamat gid sa inyo nga pag suporta mga KK5 kay ang Purok Active amo ni aton nga gina adapt nga Purok ang aton sini nga gina adapt nga Purok adapt community program sang K5 News FM Las 5:35 na mga KK5 sino naka-standby? Why may naka-standby?
1: Joseph Bulano, wala.
0: Joseph?
1: May aga lang kakipay, babe, sa taga Mantilingan. Labi na gidra sa aton yung mga suki, no? Sa nagapangapida sa Adila. Kay Sir Majubi Tumlos, kag diri sa Alihis. Kay Sir Danilo Herotse. Kay Inday Gamay. Kakipay, babes, ga-monitor sa aton nga palatuntunan. Sa Pandayan da.
0: Pandayan.
1: Mayong aga da sa inyo, ha? Kayo honyo lang alampos ah nga hindi ka mumalitan ha. Alan Gallego sir mayong aga sa imodra sa Mansilingan.
0: Ilampos to?
1: Oo, ano nang gaga uyat maso bala na kagalampos kita mo to kapag ubra binangon da.
0: Oo,
1: na preparar ko na tong ginaaman ko sa klala ko. Oo.
0: Galika.
1: Oo.
0: Si Juanita Lona. Aton nga mga kwan, Dr. Lero Heidi kag si Vicinta de Lara. Taga Zone 1, Zone 3, Corpus Family, mahimo-himo, sa Mahimulaton, nami-nami kag mabihon, maing aga lang dahil sa inyo.
1: So una kang go, maing aga si Ma'am Erlinda Cotijo, kag si Sir Godofredo Cotijo, dira sa Sumag, si Indang Sarad, si Maria Luz Rica Plaza, kag si Sir Jonathan Sarad, Jason Ortilio, from Pilisa, Bacolod City. Ang tiso yun, sang Barangay Pilisa.
0: Si Madam Corazon Villaros kag si paring Danilo Villaros ga pamati git sa bungaga. Kapangapi na kamo mga pa mare.
1: Jack Lord Lagarto, mayaga si Lorita Lagarto sang anumanan ga pamati git sa aton. Ma'am Lorita, thank you so much, ipagpatuloy mo lang yan.
0: Ipagpatuloy. Dots Libon dira sa Pottery Blaya dira sa may Patrisa Panukoy. Si Marilo, aradaman si Marilo. Papamate sila na. Arreglado. Sige, salamat kasi inyo, ha. Si ang Top G Tire Shop Line, si Broco Alfredo Pereiras, may nga galanda. Si Alvin Pereiras. Good morning! Si Joel Carten, si Boss Joel. Ang Joel Carten, teraya sa Kwan, sa Rosario San Juan. Kapamati, gagagapag, toyo-toy na sila yung kablaw. Gatutok nga, gatutok na tutok diriya sa aton sa Key5 News FM. Sa balitang Key5 sa umaga. Arreglado. Sige. Last 5.38 na mga ka-Key5. Maara na sila tan. Ara na sila tan. Kay matabid na kita tutan mga kaki 5 diri sa aton sa siyudad sa Bacolod ning minor de edad ginaligan nga ginkidnap sang nobyo nobyo arestado mga kaki 5 dinhi natabo ini natabo ini dira sa may barangay Felisa sa siyudad sang Bacolod kagindala sa Agusan del Sur. Grabe kalayo pa rin sa gindalaan sining mga minor de edad ngayon eh. Mayo kay nareskyo sa nareskyo ang minor de edad kagin balik sa ginikanan sang Domingo sang gabi mga kaki 5.
1: Ano sitwasyon?
0: Samtang gindala naman sa Bacolod City Police Station 10 ang 23 anyos nga lalaki. Oho. Natigayon ang pagpauli sa mga magkahagugma bangod sa bagong nagpakigaangot ang pamilya sang babae sa Department of Social Welfare and Development dito ya sa kapulisan dito sa Agusan. Sa impormasyon nga nakuha sa Key5 News FM Bacolod, sa tong Enero 5, ginaapa sang Iloy ang iya sininga bata sa bulotuan apang wala na niya ini nakita. Okay, naglagyo na sila. Grabe no.
1: Grabe. Katabong subong.
0: Grabe na yung mga kabataan. Subong doon, yun yung mabangbang niya. Mylene Joy, si Dayon. Sige. Matabid na kita mga ka-Key5 sa Iloilo, sa sininga matinon sa ato ng Key5 Kamustahan.
6: Nga prosecution team. No, agod nga makonvict ining si Vice President Sara Duterte. Kung manotis ni mo, this prosecution team is composed of both majority and minority black sa House of Representatives. Nagtingob sila ka-K5 alira para nga i-impeach ining si Vice President Sara Duterte. Alas 5:40, anong imo sinimambal kay mga kamustahan na kita na yun?
7: Actually, K5 Ray, no, tiara na nasa aton nga mga senador, no, ang ilang mangin desisyon. Apang kung ako sa ila, no, pamatian nila ang opinion sa mga pumuloy.
6: Sige. Salamat kayo ka K5 Alira Apin.
7: Sige K5 Ray, gikan sa News Center, inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Naka-standby na ang K5 Kamustahan, Western Visayas, kag Negros Island Region. Kamustahan ang ila sininga signal, sumunga aga ka-K5 Antique. Good morning!
8: Good morning, AVP! K5 Western Visayas and Negros Island Region. Ang energy na mo, nagapang ralapaw kay naka-DTX Coffee Mix rin kami agapa. Balik ka rin mo, AVP.
6: Ang signal naman sa Negros Island Region kag Bacolod. Good morning.
0: Kung gasaganang signal sa Antique, ang Bacolod kag Negros Island Region daw hindi man mapapirdi. Kampiyon man signal man amon diya. Toto Ray Espiha Umalay. Si Ray!
6: Salamat kit, Tatay Babes Gandalaw. Sa iluhan ka ang signal sa Pilarar Capiz, Kagroha City, ka K5, Jobert Lago.
9: Good morning, ABP. K5 sa Visayas Island, Negros Island Region. Ang signal sa Iloilo, grabe, nagalupok ang signal sa Iloilo, dali sa Amon area. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na. Back to you, Iloilo.
6: Salamat kid na ka K5 Jobert Lago. Sa Iluanta naman ang best friend ni ka K5 Jobert kasi ka K5 Michael Silorio sa Kalibo.
10: Sir ABP, good morning. Kampiyon ang signal ah. Kaga manaya na, yan rin na nag-ulan di kabi eh, gamay-gamay lang. Sa utalite, pero okay na para mabawasan ng init. Naka DTX Coffee Mix na kita. Good morning sa aton tanan ah. Daddy Bird, Sir Robert, Antique, kag Sir Kagrohas ah. Balik sa imo, Sir ABP.
6: Alright, salamat kid. Baga ka K5 kompleto ng barkadang tunay. Da, sa ato sa nga pagpangalagad, diretso na kita sa mga nagpangunang nga balita sa Iluhanta, balita sa Antique. Antique!
11: Thank you so much, Sir ABP. Mga balita sa probinsya kang Antique, ginaprubahan rin sa sangguni ang bayan kang San Jose de Buenavista ang isara ka resolution nga hugot nga ginadiscourage ang non-essential nga paggamit kang mga gadget sa salad kang classroom sa elementarya. Sir Ray, sa diin ginpahayag kang chairperson, kang chairman sa Committee on Nutrition, Children, Women, and Gender Development nga si SB member Dagne Biryong nga hindi kuno dya makabig nga isara ka anti-gadget kundi ginainganyo lang ang istrikto nga pag-monitor ukon pagbantay sa mga gina-access nga content kang mga kabataan sa elementarya. So banged ka dya magapatigayon kang pagsinapol sa mga PTA regya sa Banwa kang San Jose kag sa DepEd Antique agad makahimo kang isara ka pulisiya parias kang temporaryo nga pagkolekta kang mga gadget kag safekeeping kang diyang mga gadget sa tion kang class hours kay suno ka na prone ang diyang mga kabataan sa cyberbullying, violence kag pornographic content.
10: Samtang update naton kay Five Western Visayas sa itong natakpan black hapon ng mga nagpakunukunong army sa Ragalay dito EVP taga Barangay at Timonan, Haniway, Iloilo. Sus Maria Kagosep sa investigasyon kang kapulisan nagpakunukuno sa itong apat ka dyan nagato sa convenience store. Nagpakilala ang army ginsita nanda ang tatlo kasibilyan. Gali ang ginsita nanda ang tatlo kasibilyan. Amota na itong mga legit nga mga army. Ginpangitaan sanda kang ID, nagpakita kang ID kang army pero pike. Na-confiscate kang kapulisan ang mga armas halin sa diyang apat ka mga kalakihan. Katulad, inquest rin sanda rito sa may Valderrama Municipal Police Station. Maraming mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo dyan, Sir Ray.
6: Salamat kid Antique sa mga nagapanguna ng mga balita. Anuhan ta mga balita sa Capiz with ka K5 Jobert Lago. Ka K5 Jobert sa balita, go ahead.
9: Thank you so much, ABP. Good morning once again. Mga kauturan, ginkakibot sa aton sa mga kasimano adres sa probinsya sang Capiz. Matapos kahapon, nagpagwa ang kongreso mga ka-K5. Nga ginpagwa din nga nag-resign na ang amon kasimano nga taga sa PN Capiz bilang isa ka-congressman sa One Tahanan Party List si Attorney Nathaniel Nat Oducado. Ginkakibot sa aton sa mga pumuluyo din mga ka-K5 kisang abisibol na sa adres sumong sa probinsya sang Capiz. Sunod sa report mga kay Pabisa State mga ginpagwa kagabi nga may aralan sa sang gusto panindugan kag hindi sa gusto nga mag makompromiso ang iya pamilya kag ang iya sini nga gusto matabo sa iya sini nga pang gobyerno mga ka K5. Samtang isa ka lalaki na tingala guro ini nga kada Domingo daw damo kay ginatipon nga siya nga kwarta sang simbahan. Ginsulod niya ang parokya diri sa may banwa sang panitaan mga ka-K5 pinaagi sa pagguba sang doorknob sang simbahan sa poblasyon Panitan Capiz. Ining 29 anyos mga ka-K5 na si Alias Dines nga taga Pontevedra Capiz, binitbit siya mga ka-K5 ang duha ka mga kuan boxes ining ginasudlan sang sinsilyo kag sobre kada Domingo kada Misa. At ugaling wala pa siya makagwa sa portahan sang simbahan nga mayor. Dito nakitaan sang youth coordinator o kagin tawgan sang pulis ang nasambit nga suspitsado. Karon nagapabilin diri sa amon sa Panitan Municipal Police Station. Amo na mga balita, back to you ABP.
12: Salamat gid ka K5 Jobert Lago. Sa iluhan ta mga balita dira sa May Kalibo with ka K5 Michael Celorio. Ka K5 Michael.
13: Sa mga kampiyon niya balita sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, may kabilogan nga 978 surrender firearms, no? Ang gin-presenter sang aton Aklan Provincial Police Office kahapon sa katapos ang media. Kini nga mga armas ang abungas ang kampanya sang aton kapulisan mga ka-K5, no? Kung sa diin gani, mga unlicensed firearms ini mga ka-K5 kang pinakamadamong agin surrenderan amo ang First Aklan Mobile Force Company nga may 182 kag ang Second Mobile Force Company nga may 128 sa mga kabanwahanan may ara mga tiga pila ka mga armas man agin surrender sa aton nga mga municipal police station mga ka-K5 kag dugan aton nga mga balita si Ray may balor nga mga 30,000 nga marijuana na recover kahapon no kagabi diri sa isa ka bypass operation diri sa barangay Estancia sa Banot sang Kalibo duha ka magpakaisa ang mga suspect na recover sa suspect nga si Alias Rina ng isa ka sachet sang suspected marijuana nga balor sang 1,600 pesos kag sa body search may ara pagid ka sachet mga 5 ka sachet na recover mga ka K5 no kag sa iya pakaisa man nga si Alias Toto nagaserbing nga driver sang motorsiklo na recover sa ila ang nasamitan nga mga droga mga ang suspected na marijuana mga ka-K5. May bypass operation man sa isa ka banwa kahapon, gamay-gamay lang ni mga ka-K5. Suspect si Alias Alog, driver ini sa barangay Manhanip sa banwa sang Malinaw, nagabalor sang 2100 ang bypass money nga na-recover sa iya kag isa ka sa siya isang suspected Shabu, mga ka-K5. Balik sa imo, Sir ABP.
12: Salamat, Ted, ka-K5 Michael Zelorio sa mga balita. Dala sa Kalibo, sa Iluhan, tala mga balita sa Negros Island Region, kag sa Bacolod City with Tatay Babes Gantalao and Tito Robert Pacardo.
0: Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ang amon sininga mga balita sa Negros Island Region. Ini may angot, mga ka-K5, sa isa ka minor de edad nga nag- nga isa ka estudyante nga naga-eskwela diri sa siyudad sa Bacolod ginataban gintaban

0: pagpangayon sang bulig sa mga ginikanan kang naga-coordinate dito ya sa social sa social welfare and development kundi SWD kag mismo ang kapulisan nakapuli na gid man na pero detain subong ang nobyo diri sa station 10 kag ang ining minor de edad ara na sila sininga puluyan.
1: Sa pihak bahin sa dugang pwede nga balita, isa ka lalaki gin buno sang iya man lang kaugalingon nga tiyo. Bot silingon hinablos, gin buno sang iya nga tiyo. Natabo ining insidente sa barangay o kung sa syudad sang Cadiz, kasariin nagasinadya pa ini sila bangod sang isa ka okasyon. Apang sang ulihi, nagluntad ang hindi pag-intsindihanay, tubtob ko nagbinaisay, nga nabuno sang tiyo ang iya nga hinablos. Sa subong, padayon niya ginabulong sa ospital samtang ang suspect padayon niya inaimbestigahan sang aton nga mga kapulisan.
0: Amang mga balita naman dire sa Negros sa ilan na region kagsurad sa Bacolod. Back to you, Sir Ray!
2: Salamat po, Bacolod and Negros Island Region, alas 5.50 sa ito sinika pagpangalagad mga balita dari sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Isa kahubog na lalaki matapos ka makaturos ang agwa di Pataranta mga kakipaybe nagpangmuno sa syudad sang Pasay mga kakipaybe duhagid ang pilason. Pilason ang duha ka mga individual matapos yung impuno sang sospek na tuman kahubog sa Sityo Lagutay Sur. Barangay Magdungaw, Pasay City, launa kay kahapon ng adlaw, Mayo 18, 2026. Ging kilala mga biktima nga sa day alias Jeff, 43 anyos, kag alias Rick, 57 anyos, lonsay residente sa nasambit ka lugar. Ang sospek kamumaman si alias Jason, 33 anyos, kag residente sa barangay Aglalana, Pasay City. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel German Magbarwa III sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo. Piyesta sa nasambit ka lugar kag naginom-inom ang biktima, ang mga biktima kag ang sospek. May ginistoryahan si Jeff kag ang sospek tumtob kag nagbaisay kag nagkomosyon. Amo na ginibasta gani nga nakagaturos ka sang ilim noon tapos pikon ka amo ginang tanya. Gulpyada lang ang nagabot sang kutsilyo ang sospek kag imbro si Jeff sa idalom sang tiyan kag nawala nga porsyon sang likod. Nabun-a naman si Rick sa natuong nga kamot nga sang nagtambag ini sa duha. Last stress kay na sa nga po, kung kahapon nadakpan sa hot pursuit operation ng suspect, kaga paray naman nga ginabulong sa ospital ang mga biktima. Ginahulat pa sa pulis kung mapagpasakas ang kaso, ang mga biktima, lakip na ang ilas ni nga pamilya kay tungod na ibaluan nga wala man lang sang liwan ang suspect kag ang mga biktima. Alas 5.52.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Areglado mga kakifaiba, bulag na kita sa Iloilo, mga kakifaiba sa sininga mantinion, may nga galanda sa kaya Chairman Alberto Parcial sang Baradas, Barangay Alihis, kag sa duwa ka uyab, gaan radyo kono kahapon. Uyab, Mary John at Bencola, Regina Solina, sang Purok Nami-Nami, Uno Sumag, babakal ang mga DTX Coffee Mix Store ni Christopher Salido, Merch and Store sa Purok Nami-Nami.
1: Bawa, higit ko ito kabalik kay K5 sa Mandalagan, ano? Almost 3 weeks na. Bawa, higit ko balik dira sa luhod-luhod sa Triple R Crease Store, sa Rodelin, sa Santol, at sa Nathaniel's Falls and Talabahan sa Cordoba. Mayong aga lang na sa inyo, ha? Mabalikin ko da.
0: Okay. Elmer and Rose, mga kakibab sa Jewel Store sa may Purok Busay, Zamora, mga Zamora family, may ngagalanda. Sa Sharon Store, Tuna Montalbo and Rex Montalbo sa Purok Busay Kabog, may ngagalanda. Available ang mga products natin da. Pwede ta panahon, mga kakibab, may panahon paprundin natin. Mary Rose Linggaya sa Totong Store kag George Lauzo, may ngagalanda sa mga nagapangapi. Ang DTX 500 Morning News comes masunod namin kaki 5 Colin Cobia in Cerro Banalban. Sa ngalan sa amon nga CEO, ang amon nga birthday boy, Doc Ramil Oy, ako sa kaki 5 Babes, ganda na oh!
1: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo,
0: para sa kampiyon ng mabalita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
4: Hip
3: 3. Bio, galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag

0: Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCT. Nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang tropa. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Man, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigye.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
7: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes, Mayo 19, 2026.
12: Makita kang mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
7: Balitang Regional.
8: Lalaki ginbunok pilason sang kaugalingon nga tiyo sa Cadiz City.
12: Apat ka mga nagpapunukunong army na dakpan kang nakuhaan sa mga armas.
8: Duha ka mga kongresista nag-resign.
12: VP Sara ipasumon sang Senado.
7: Balita International.
12: Nuclear plant sang UAE nasunog matapos maigo sang drone.
7: Balita Sport.
8: Brian Bagunas maragtason nga nakuha ang kampiyonato sa Japan Volleyball League.
7: Balita Entertainment.
12: Iabangan emotional nga ginpakigbahi ng iya cancer journey.
7: Balita Nico.
8: Kag presyo sang diesel masaka subong nga Martes. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang Regional.
8: Sa Balitang Regional, lalaki ginbuno pilason sang kaugalingon nga tiyo sa Cadiz City.
7: Balitang
8: Bilaso ng isa kalalaki matapos gagin buno sa ngitiyo samtang upod ang okon upod nga nagasinadya sa Cadiz City. Basa sa report, upod nga nagainom ang magtiyo sang hinali lang ang nagluntad ang mainit nga komosyon sa tunga sang sospek kag iloy sang biktima. Wala na namian ng hinablo sa nabatian nga pagsinggit sang ngitiyo sa iga iloy. Kabangdanan nga ginsaway niya ini tubdob sa nagresulta ini sa kinagamo kun sa diin nagkuha sang konsilyo ang ngitiyo kag ginbuno sa likod ang biktima. Padayo naman karon nga nagapaayo ang biktima nga nakaangkon sang pilas kag nagdesisyon ini nga areglohon na lamang sa barangay ang nagluntad nga insidente agud matagan sang leksyon ang iya nga tiyo.
12: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Iloilo Branch opisyal da nga ginbuksan. May balita si KK5 Red G. Di Mayo.
11: DTX 500 Morning Newscast.
9: Mga KK5 gindugukan sang pila ka mga pumuluyo kag avid listeners sang K5 News FM Sara ang pagbukas sang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Branch ni Dr. Ramil Uy Lunes, Mayo 18.
13: Nangin madinalagon ang pagbukas sang pinakabago nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated ni Dr. Ramil Uy sa Quinto Distrito. Ginatos ka mga pumuluyo ang nagtambong agud saksihan ang opisyal nga pagbukas sang Clinica Sara Branch ni Dr. Ramil Uy upod ang bugos nga puwersa sa mga personnel sang klinika kag sa bulig sang K5 News FM Sara. Ginpangunahan ni Pastor Renato Granada Jr. ang blessing sang Clinica Store kagin patigayon ang ribbon cutting ceremony nga gin pangunahan naman ni Ms. Rica Ribatado, Vice President for Finance and Accounting sang Clinica upod kay Honorable Mayor John Onik Aying sang Sara Iloilo. ABP for Radio and Digital Operations nga si SB Ray Espeha Umalay kag ni Network Architect Rostan Abiliana. Samtang malipayon nga naka-avail ang mga pumuluyo sang discounted nga produkto ni Doc Ramil Uy kag sinaman ka mga maswerte nga product users ang nagdaog sa raffle nga nagdangatanan sa 12,000 pesos ang cash prize. Tuman man ang kalipay sang 50 ka mga beneficiaryo sang food packs bangod isa sila sa mga napilian nga makabaton sang bulig bilang pagpasalamat sa ila wala untat nga pagsuporta sa kampiyon nga istasyon kag sa pagbakal sa mga klinika products. Sa pihak nga bahin masubra 175,000 pesos naman nga livelihood package ang ginhatag ni Dr. Ramil Uy sa 15 ka-resellers agud makadugang man sang ila palangabuyan pinaagi sa pagbaligya sa mga produkto sa nagkrainlain nga lugar. Sa karon dako ang pagpasalamat ni Dr. Ramil Uy sa tanan nga nagbuylog kag nagsuporta sa sininga kahiwatan nga isa sa iya mga tikang agud makabulig sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo sa Quinto Distrito.
9: Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara ini si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
8: Apat ka mga nagpakuno-kuno ng army na dakpan kag nakuhan sang mga armas. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
14: Na-inquestran sa kaso nga paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag usurpation of authority ang apat ka mga individual nga nagpakilala nga miyembro kang Philippine Army kag nanitas sa matuod nga miyembro kang Philippine Army ginabanta alas 12:14 sa Kasanagan Mayo 15 sa Sangka Convenience Store sa Barangay Ibus, Valderrama. Ginkilala ang mga nadakpan na kaday alias Jezreel 26 anyos residente kang Barangay Atimonan Haniway Iloilo alias Jimmy 45 anyos residente kang Barangay Kulyat Valderrama alias Romera 43 anyos residente kang Bansalan Davao del Sur alias Doniero 39 anyos residente kang Project 4 Quezon City. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Paul Joseph Oberio, ang acting COP kang Valderrama MPS ang naging pahayag nga ginsita kang nakainam nga apat ka mga nagpakilala nga army ang tatlo ka mga matuod nga army sa Sangka Convenience Store sa Banwa. Kang ginpangitaan kang tatlo ka mga army kang ID, may ginpakita man sanda apang peke rason nga sanda ang nagtawag sa kapulisan. Sa validation kag search operation kang kapulisan, nakitaan ang 12-gauge handgun sa salag kang sarakyan, rason nga anda ginusisa kag nabaldugang ang 45 caliber Colt MK4 pistol nga loaded kang 6 kabala, 45 caliber Norinco pistol nga loaded kang 4 kabala, dugang nga magasin nga may 5 kabala kang 45 caliber kag 6 ka 12 gauge shotgun shells. Naman ani sa investigasyon kang kapulisan, naglagaw-lagaw lang ang mga suspect sa Sangka Resort sa nasambit nga banwa. Sa tulad, rejan sa kustodiya kang Valderrama MPS ang 4 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita regional halinrija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Kapin isa kalibo ng mga armas again surrender sa Klan Police Station umalin 2023. May balita si KK5 Leonard Piranha.
11: DTX 500 Morning Newscast.
15: Naglabot sa 978 ka mga armas ang ginsungka sa Klan Police Provincial Office o kuna Klan PPO umalin sa tong tuig 2023 tubtod 2026 base man sa record sa nga police unit sa probinsya. Sunod sa datos ang pinakadamo nga ginpang surrender ng armas ang na-record sa tong 2024 nga may 367 ginsundan sa 2023 nga may 304 samtang 154 naman ang na-record sa 2025 kag 153 naman karon nga 2026 sa mga units. Nagapanguna ang First Aklan Provincial Mobile Force Company nga may 182 ka mga armas ginsundan sa Second Aklan PMFC nga may 128 sa mga municipal police stations. Mataas man ang numero sa Malinaw nga may 99, Madalag nga may 92 kag Bulwanga nga may 62. Sa karon, padayon yung ginaduso sa Aklan PNP ang mga programa nga voluntary nga pag-surrender sa ilang nga mga hindi lisensyado nga armas bilang kabahin sa nga kampanya batok sa loose firearms kag para sa pagmintinar sa kalinong kag seguridad sa nga probinsya. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
8: Proper dress code sa mga tricycle drivers sa Sagay, stricto nang ipatuman. May balita si K5 Ariel Apas.
11: DTX 500 Morning Newscast.
16: Istricto na nga ipatuman ng proper dress code sa mga drivers samtang nagapamasada agud malikawan ang mga pinalidad. Angot sini, bawal lang mga drivers nga magsandok kag magsuksok sang bonnet. Ginastrikto man nga dapat magsuksok gid sang sapatos ang mga driver samtang nagabiyahe. Ang sinuman nga makit-an o madakpan nga nagasupak sa sini nga pagsulundan ang gilayon nga dakpon kag pagamultahan. Ang ini nga strikto nga pagpatuman sang dress code ordinance ang ginalunsar sa Sagay City Police Station kag lokal nga panguluhan sa syudad sa Sagay. Agud seryoso nga magtandog kag matun-an sang disiplina ang mga pasaway nga drivers. Dugang pa may yara sang pinalidad nga 500 pesos ang kada madakpan nga naglapa sa sini nga lokal nga kasuguan sa syudad sa Sagay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News at
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Delegasyon sa Western Visayas sa Palarong Pabansa, mainit nga ginsug-alaw sa Agusan del Sur. May balita si K5 Rod ni Dalanon.
11: DTX 500 Morning.
17: Delegasyon sa Western Visayas para sa Palarong Pabansa 2026, mainit nga ginsugata sa Agusan del Sur. Mainit nga ginsugata sa mga teaching staff sa Rosario Central Elementary School kag dato makapandong National High School sa Agusan del Sur. Ang delegasyon nagikan sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Rojas kay Mr. John Anthony Arcete, coach sa dance sport halin sa Capiz, iyagin pahayag na manabi ang ilang abiliting area. Suno kay Arcete, bastante sa pagkaon, may manami nga tulugan, subuman, komportable nga mga comfort rooms ang nasambit nga abiliting area. Dugang pa niya na sabihak sa sobrang 40 ka oras nga ila pagbiyahe halin sa probinsya sa Capiz, padulong sa Agusan del Sur, kaangay na dula ang ilang kapoy bangod sa manami nga pag-akomodar sa ila. Badong duman nga nagbiyahe ang bugos nga hubon sa rehiyon sa is, sa Mayo 15, 2026. Naibaluan nga ang Palarong Pambansa 2026 ang patigayunon na sa Mayo 24, 2031. Balantayan naman sa subong atuig kung anong rehiyon ang makapauli dala ang titulong nga kampiyon. Inisi ka K5 Rodney Tapan Dalano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz. KX500
11: Morning Newscast.
8: Tricycle driver ginbuno patay sa Leyte. May balita si KK5 Jaime Gravador.
18: Patay ang 37-anyos na driver matapos saksakin ng kanyang kainuman sa sitio Malayhaw, Barangay P. Barantes sa Alang-Alang, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ng mga otoridad ang biktimang si alias Joberta habang pinaghahanap naman ang sospek na si alias Bukaw na sa wastong gulang at kapwa-residente at pedicab driver sa nasabing lugar. Ayon sa ulat na nakuha ng K5 News Tacloban, nagiinuman naman ang dalawa sa bahay ng biktima na magkaroon ng di pagkakaunawaan. Nagwala umano ang sospek at pinagbabaliktad ang mga kagamitan sa kusina. Dahil sa kaguluhan, nagtungo ang biktima sa kanilang barangay hall upang ipablatter ang sospek. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng ilang minuto, bumalik si alias Bukaw sa bahay ng biktima at kinumprunta ito kung bakit siya ay pinablatter. Muling nagkasubukan ng dalawa nang humantong ito sa pananaksak ng sospek na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima bago pa man ito makarating sa ospital. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad upang maaresto ang suspect na mabilis na tumakas matapos ang krimen. Para sa DTX Variety Morning Newscast, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Pagkatapusan ng balitang regional suspects sa 2024 Zambales Massacre, nadakpanas ang kapulisan. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
11: DTX 500 Morning Newscast.
19: Aresto na ng mga pulis ang pangunahing suspect sa pamamaslang sa isang doktor, kanyang tatlong buwang gulang na sanggol at kasambahay sa Zambales noong 2024. Inilala ang suspect na si Ryan na naaresto kamakailan sa barangay San Vicente, Baguio City ayon sa ulat sa Central Luzon Police na pinamumunuan ni Brigadier General Jess Mendez. Isinagawa ang pag-aresto matapos maglabas ng warrant of arrest para sa kasong parricide si Judge Marifichua ng Regional Trial Court Branch 70 sa Iba, Zambales nitong nakaraang linggo. Lumabas sumano ang isang testigo na nagbigay ng mahalagang impormasyon na tumulong sa mga investigador upang mabuo ang kaso laban sa suspect. Matatanda ang naganap ang krimen sa loob ng bahay ng doktor sa barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales noong Disyembre 9, 2024. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balitang National.
11: Balitang National.
8: Sa balitang national, duha ka mga kongresista nag-resign. Nagbuya sa pwesto ang duha ka mga kongresista. Nga Sunday 1, tahanan Representative Nathaniel Odocado kag Pinoy Workers Representative Franz Legazpi bilang House members. Wala naman sa nasambit nga rason sa resignation sang duha ka party list representative. Ginmando man sang House Secretary General nga Coxon sa role of members sang Kamara ang mga nasambit nga kongresista.
12: Vice President Sara ipasumon sang Senado. Maintuna ang Senado sang writ of summons nga nagamando kay Vice President Sara Duterte nga magsaba sa tanan nga mga akusasyon sa articles of impeachment. Kalakip sini nga mga akusasyon amo mga masunod: alleged betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the constitution and other high crimes. Hatagan man sa napulo kadlaw ang Vice Presidente nga magsabat sa mga aligasyon.
11: Balita International. International.
12: Balitang international, nuclear plant sa UAE nasunog matapos maigo sang drone. Isa naman kapunog ang naglutad sa Barakah nuclear power plant sa United Arab Emirates matapos nga maigo ini sang drones. Sunod sa report, wala sa may ginpasibangon ang UAE sa mga pagpangatake, apan nag-highlight ini nga handa na nga mag-away liwat ang Estados Unidos kag Iran. Wala naman sa may gin-report inasamaran o kon radiological release sa amo naman nga planta.
11: Balitang Sports.
8: Para naman sa aton nga balitang sports, Brian Bagunas maragtason nga nakuha ang kampiyonato sa Japan Volleyball League. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
20: Nakuha ni Brian Bagunas sang Pilipinas ang ilabing unang Japan SV League title. Bangod sini nangin madina lago ng pagbalik ni Baguna sa International Pro League. Nakahimo si Baguna sang maragtas bilang labing una nga Filipino men's volleyball player nga nagkadaog sang prestihiyoso nga kadalagan sa Japan. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
12: Entertainment, kaya ba di emotional naging pakigbahay ng iyang cancer journey? May balita si KK5 Ivy Cordova.
22: Nangin emosyonal ang aktres ng si Kay Abad sang iyagin pakigbahin ang iya journey sa pag-atubang sa diagnosis kag recovery sa sakit nga breast cancer. Suno kay Kay, nagsugod ang iya journey sang Setyembre 2024 kun si diin gin paidalom siya sa mammogram test matapos ang isa ka operasyon para kuhaon ang gallstones. Apang nadiskubrihan sa result ang cancer cells kag gilayon ini nga gin-diagnose nga may breast cancer. Nagdesisyon man ang aktres kag iya siningaban nga magpabulong sa Singapore. Kag matapos ang isa ka tuig nga pagpabulong, gindeklarar na siya nga cancer-free. Ang breast cancer among isa ka common nga balatian sa bugos nga kalibutan. Apang masarangan lamang ini nga mabulong kung ma-detect sang temprano. Ginarekomendar man sa mga kababainhan, ilabi na ang mga nagaedad 40 anyos pababaw nga magpa-screening para sa breast cancer kada tuig. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Balitang negosyo.
8: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang diesel masaka Subo nga Martes. Madugangan ang presyo sang diesel Subo nga semana. Sino kay Department of Energy o kan DOE Secretary Shannon Garin, posible nga maglabot sa 2 pesos and 28 centavos kada litro ang madugang sa presyo sang krudo, kag 1 peso and 21 centavos kada litro naman ang madugang sa presyo sang gasolina. Mabuhi na naman ang presyo sang kerosene sang 2 pesos and 21 centavos kada litro. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagwang ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
12: Patayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines.
8: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka K5 L. John Castaño, kagka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa management sa K5 News of Philippines, sa pagpanguna sa ton nga CEO nga si Doc Ramelui, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zero Vanalboy.
12: Ante naman, Boss Ngedlao, panibagong edisyon sa GTX 500 Morning Newscast. Ako naman, si K5 Kulina Manzanares Cubia.
8: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.
24: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin loman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
25: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
24: MyTC!
0: Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
27: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
28: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
34: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
35: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
36: Happy!
37: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
38: Playtime Entertainment. Born for happiness.
39: Playtime Entertainment. Born for happiness.
40: It's the best part of the day.

0: take responsibility. 101.5 KK5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 6:30 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may banawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagadubing na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, may day, good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga ka-K5 sa higad sa may bayon to sa command? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binugga Provincia, sa Regras Occidental, Kanakban, Wasambacan. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world. Kabigya pa rin yun sa Power to every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
4: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Welcome yun sa Riding in Tandem until 9 in the morning. K5, Eric, kahapon, ginabantayan to what will happen in the impeachment trial. Pero tino ka natural lang, no? It's more about the basics in the process of the impeachment. Nga masumpa ang tanan ng mga senador para man makonvene na sila bilang isa ka impeachment court.
4: Ang ginahulat sang tanan nga na dapat matabo na tabo gid. Ang
0: una nga perception that there will be another co-attempt nga islan ang bago nga liderato sang Senado. Correct. But unfortunately though, they came short. Unsi lang lakbilog.
4: Unsi 13.
0: Sino nag-cambio panit?
4: Ang duha ka nag-independent eh. Si Ejercito, kag si ano, si Estrada, kag si Subiri. Nagsailo sa minority.
0: So, sang nagligan si Estrada, abste?
4: Independent.
0: Independent?
4: Duwa sila ni Subiri.
0: So, umupod sila kay Marcos?
4: Oo. Kasi nung nagligad, 13, 9, 2 mo. Subong nag 13,
0: 11.
4: Tiyo galing kay sa 13, absent si Mato, 12. Pero nandalas, 13 niya po na. So, short sila by 2. At around 12:30 kahapon, it was expected nga magasaylo ang Villar brothers and sisters.
0: Pero why?
4: Why magsaylo?
0: Tiba si Drini siguro, ang ako po itindiya, on the analysis, more on pressure, offer, para nga magsaylo, ini magtiba nga bahin.
4: Ang panawag na ni horse trading?
0: Ang horse trading, may kaso ang mga Villar.
4: Correct.
0: So, posible gamiton ini nga leverage, para nga ipton ini magutod ga Villar, para mapersa nga magsaylo or
4: sword of Damocles.
0: May ibandra nga mahuyang sa piyak nga ba si offeran sang manami-nami either a government position or manami nga political deal. Kabalo ka ang hampang sa Senado, madamo nagapati. Ako, why na loyalty? It's more about interest and survival. No? Nga mo nang pananaw sa pila ka mga utod. Tapos ko, hindi, sige upon the spirit of statesmanship. Linga statesmanship, statesmanship ka na kay Pavel dyan. Yung ano ang ining mga tao subong sa kapihan, nakita na nila, no, siguro dapat masurbi ang Okta or ang Pulse Asia. Kung bala ano pa kataas ang credibility sang atong sinisinado because of what is happening around Kaki Pabiri.
4: Yung tayan lang yung gagapon mo, nagpamilin-bilin na si Kuan mo, galing kay Dot Piyak ang ulo ko kapo kung may ginasikaso ta. Gapamilin-bilin.
0: Si Alan?
4: Si nga, ako din nagpatawag sa panyaga sa mga pastor. Nga, it is either this is a good luck or maybe a despedida party.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ga-expect sila mo nga may mabuhin gin sa 13. So kung ang duwa at tuna sa kay Kuan, sa kay minority, 11, duwan lang ang kulang. So kung nagsailo ang duwa, disgrasyagid, may lang kay why nagsailo. That's one nga gina-expect.
0: So basta ang aton magic number in order to impeach the press, the vice president.
4: Ito lang, asyam lang.
0: This is size.
4: To impeach the vice president, 16.
0: Uh-huh.
4: To acquit, it's 9.
0: So, but siguro kung may siyam kanauyatan, mabudlayan na, no? So pamangkota sa siyam, may pito nga ilagid mo.
4: Pito ilasti, di duwa lang yung pangitao niya.
0: So ang duwa nga ni, pamangkot ha, kay bilin si ila 13.
4: Ah,
0: 12. Asok daw, ha? Kay si Bato, ti, ang guwasin ni sa iya, Loli mo, no? Senator Loli De La Rosa. Kabalo ka nga, Loli. Ginilog nila siguro sa isla Kapalawan, bla. Lulubog, lilitaw. Loli, panahon nila, no? Senator Loli. Ha?
4: Sana all.
0: Oh, Loli.
4: Okay man do Loli, ha?
0: Lulubog.
4: Kaya ang ulo, ito Loli.
0: Hindi na, I mean, lulubog, kakadula-dula. Kasi gulpi lang, matuhaw.
4: Na, ina si De La Rosa sa muna nga konsepto kay Pabiljan ng imong luli, kabahin na siya sang 7,100 islands of the Philippines.
0: Oo, no, depende sa high tide kung low tide. Sabat ni Charlene Gonzalez sa Miss Universe.
4: Depende high tide or low tide.
0: Oo, dadumduman mo pa na. Now, going back sa ito naman nga distraction mga ka-K5, the world is watching.
4: Yes.
0: Kaga nga itong pungsod ang mga Pilipino nagabantay man.
4: Mm.
0: You know, it gotta be a make or break para sa aton sa dinasyon.
4: Correct.
0: Kala mo, abisang mga isyo nga doon nagagwa, na ginapabatsyag to sa tao, nga just okay magpangawat. Kadamong sa mga kontrobersiya na kanadamong sa pungsod, nga okay lang yan sa ato ng County Anay. Blood Control Project. Kadamong sa mga bruhalhal, actually, dako pa niya gani nga bruha kumpara sa sinig-investigaran sa impeachment. But very sensitive naman because we are talking about people's money. Kaya kumukwarta ni isang tao, hindi niya itong kwarta, dapat gastuhon ini isang nagasidanto. So based sa article of impeachment, my graft and corruption, culpable violation of the constitution, kag may ara man kag ipay Eric nga ano pa, may sa article sub impeachment.
4: Apat kabilog sa article sub impeachment, apat kabilog ang grounds for impeachment. Nga ginaplastar sang kongreso kag dapat iprubahan nila sa impeachment court. Number one, alleged misuse of confidential funds. That's one.
0: Graft na, no?
4: 500 million allocated sa Office of the Price Vice President.
0: Mm-hmm.
4: Kag 112.5 million allocated sa DepEd. So, muna, number one, alleged misuse of confidential funds. Number two, alleged threats against the President and other officials.
0: So, atong papapatay.
4: Patayin ko kayo. Okay. Tapos, alleged unexplained wealth. Amutong ang iasal. And hindi ma-explicar ko, no? Kaya kadamugid siyang unod. And bribery and other high crimes. Kagin pang bribe niya kuno ang iya mga opisyales nga ara sa DepEd nga hindi magpanugid. So there are four grounds for the impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte.
0: So muna ang mga ginatanaw, no? Kung tanawin natin ang sitwasyon, actually, una-una pito gini mo, no? Ang mga grounds, no? For seven articles of impeachment. Liputo ko na lang i-summarize na ginambalik kay Pemerick, assassination plot, misuse of public funds, violation sa, bangon sa misuse of funds, masulod na siya sa violation of anti-graft and corrupt practices act. Unexplained wealth, kati amon ang sal-en subong gina-investigar kay Pemerick. Nakasulod din na subong sa box, BIR na panuwag nila, BIR box, arada.
4: Ang atong mga sal-en niya kagiyang tax returns.
0: High crimes. Dala pa na di siya, si Mayor sang Dabaw. Destabilization, sedition, and insurrection. Bangon na itong ambalbla.
4: Threats.
0: Threats against the president or assassination plan. But, ginlipot na lang ini. Apat na lang bilog ang pinakakusog di.
4: Ang unod na ginias ang article sa
0: Amo na itong ginbasa ni Kagipay, Berik.
4: Apat lang.
0: Tisa ato nga mga utod, kahapon, nagsuksok lang sang ila robe.
4: The purple
0: robe. Ang mga senador. Isa ka Sinyales, officially, they are no longer senators, but judges na sila Kagipay, Berik, sa impeachment court. No? Ang mag-aserve ng mag-asunto o prosecutor, ang tag-akusar, amo ang House of Representatives.
4: Amo nang kagapon nang wala nagtukaw. Kay supposed to be, ang prosecutors from the House, dapat ara sila. Pero ang wala makita kagapon, ang wala gid ma-mentionar nila kahapon dito sa Manila, nga ang nagapasulod na ang salakyan sa House of Representatives, sa ina-coaster lang, ng van nila, nga ang nagbalik. Why sila?
0: Din sila kagtukaw?
4: Nagpuli, nagbalik.
0: Dabi ko dito sila kaya sila masuntos ang kaso.
4: Dapat sila, kay silang gararamon, di ba? Dapat they will be present, but yesterday they were absent. Mm-hmm. So it's not only Bato who was not present, but the seven impeachment prosecutors from the House of Representatives are absent in the Senate. Why sila?
0: Okay. So siguro it's because ginatanaw nila nga hindi pa man mag-opisyal magsugod ang ginatawag nga Senate trial kagipabirik. Ang atong aspeto kahapon is more on oath, no, ginpasumpa ang mga senador naton nga mangin impartial sila sa pagdumala sa investigasyon. Now, once the Senate convene kagipabirik, ang aton padawag sina is the Senate trial. Ang guwaya sa namang korte na. May tatlo ka proseso diri nga bantayan ta, no? The impeachment court, which be responsible nga magakonvene into judges, and masunod na da ang ginatawag naton nga trial kag conviction or penalties, depende sa presentation ni Kagipay Eric, no? Ti gaan na actually nagzubina na, nag-issue na sang zubina ang Senado. Kaya ginatagaan na sang tion nga magsabap ang Vice Presidente sang pungsod sa ginafile siya sa ninyo reklamo sa impeachment kay Gipaber.
4: Ang natabo kahapon, after nga nag-convince sila as impeachment court, immediately gintagaan 10 calendar days. Meaning, hindi
0: working nga
4: 10 calendar days dala na Sabado Domingo si Vice President Sara Duterte to answer the allegations in the impeachment documents nga gin-submit. So, 18 kahapon, 10 calendar days, meaning sa 28, deadline for the submission of response sang side ni Sara Duterte. After submission of the rebuttal na sang side ni Vice President Sara, ang prosecutor, ang House of Representatives, are given 5 calendar days. So kung masubmit sila May 28 ang deadline, May 29, 30, why not June 31? 30, 1, 2, 3, June 3, dapat nakasubmit naman ang House. So meaning,
0: ang panawag sila kagipay, meri ko di bireklamo, ang both parties ko sa mga kaso, they have to file their position paper.
4: Masabat ka, mga position paper.
0: Kahit kung hindi sila maghatag, ang piyak na, for example, si VP Sara hindi maghatag, hindi siya ma-joint ang kaso kagipay, Eric. So kinanglan ma-joint siya. No? Gabot si ganon, gina-recognize na may akusasyon kontra sa ila, that's why nag-counter sila. Correct. No? So, and through that, try na masugod na kagipay, Eric, ang maduguon nga trial.
4: So meaning, ang maduguon nga trial, we will expect sa June pa. Why pa ni Subong?
0: So matabo ni Kagipay, June 2026, we have 2027. So dapat, by 2027, kung gusto nila nga si Sara hindi ma-presidente, dapat may conviction sila sa impeachment.
4: Dapat i-convict nila sa Sara this year.
0: Kay by one year before the election, may banning na for impeachment mo.
4: Why ka na? So dapat this year i-convict nila si Sara.
0: Kaya talaw na ton, pamangkot.
4: Can they convict?
0: Makakuha yan sila sang Magic 16, which is the magic number.
4: Kung tanawon ta Subong, may stock si Sara nga pito.
0: Duwa lang yung kinanglan niya.
4: Duwa lang kinanglan. Sinong duwa? Maskin pa magsaylo ang duha ka bilyar kay pabilyar.
0: Sino pang nabili ng duwa?
4: Sa minority. May galing
0: kay si Cayetano nga uton yung babae.
4: Si Pia Cayetano kag si Loren Ligardang nabilin. Si Loren Ligardang.
0: Tigaling, what if ko ng bata niya ginakasuhan? Isula naman to kaso.
4: Kung isulan kaso, tipro kayong bata isubong, there's another case na, gipagin padala na kay Gapon. Another case for bribery, itong panghatag sa 500. Gipasaka na.
0: Nangatag sa gintos ano?
4: Sa may ara siya ginkuha sang dugay-dugay na picture ka panghatag sa 500.
0: Diba si Pros lang naiya sa nga for example, naglabay ka sa matrasikul driver. Manghatag ka 500 kang kalipay isang tao, kaso na ho.
4: Bribery, tigim sa kaan siya. Gipresyor, so
0: ang
4: igar na.
0: Ang bribery ha, may ginapangayo ka nga pabor. Basta eleksyon itong nangatag sa kwarta.
4: Tigintagaan na ito nila meaning whatever. Basta may kaso na siya na bribery subong.
0: Oh.
4: Ang kaso, ang mata.
0: Ay, ang guwaya siya ni, ginapangitaan na tanan sa mga medios posibles. Nga ba pressure ining mga senador? Ang kada grupo gihimo sa mga tikang mo. Ang sapyak din ginabasa man nila because they are also doing their mga measures para proteksyonan man ang ilang numero.
4: So ang siyam nga na Sara na ang Ligarda kung si Gihon hindi kinaya magaling si Ligarda sa kay Sara group.
0: The more the pressure.
4: Number 2, Pia Cayetano. Tingutod dya si Senate President. President. Maski nang utod dya, hindi pa mag-Senate President because ang tagig may interest nga ginaaway kontra sa Makati. Nga si grupo ni Bongbong Marcos nag-aapin sa Makati Group, sa Binay Group. Kay may ginaawayan sila, which is Bonifacio Global City.
0: BGC.
4: Ang tagig ang BGC. Sa BGC, may ara na napanawag nila nga lugar nga kung tawag nila da Ture. Nang may water tank lang dako, boundary man na. Dira ginaawayan na subong sang tagig.
0: Ang gwa niya may boundary kapan? Dispute.
4: May boundary dispute.
0: What if karong kumambal si Bongbong Binay?
4: Relax ka.
0: Relax ka kay dag-on tanay ni.
4: Kung ang Binay Group madiskartihan sang Bongbong Group,
0: pwede niya malayo. Everything is possible because ang inistoryahan tani numbers.
4: Amo nang numero. So amo na nga ang at as of today, even if the Bilyar brothers and sisters magsaylo sa piya.
0: Huwag pa man sila kasaylo.
4: Hindi, ibig sila ginatanaw subong masaylo mo.
0: Tinatural pressure sila sa kaso nila sa promoter.
4: Ang matabuosin eh.
0: Ang sila ka daan ang gina-issuan
4: sa... Hindi sila pagkasuhan. Ang katabuosin, ang gina-bargain lang, hindi sila pagkasuhan. Sa promoter, sa ilang Bilyar group of companies, ang sa ila kapirdihan sa all home kag sa all day nila nga mga supermarket.
0: Grabe nga mga
4: sirado
0: all homes.
4: Sirado
0: na mo. Tanan.
4: Ang ila nga building, subong ang Star Mall sang Bilyar kay Pebble Jan, nagakapugday from the number one richest Filipino in the Philippines, si Manny Bilyar. He is now ranked number 4. Kaya negosyo kakapugday.
0: Ang tingala ko gani, subong ang all home di sa Madalagan, sirado, why no nod?
4: Why na? Pero mabukas sa July ang all home. Mari-open na. Kay ginbakal na ni SM ang all day.
0: All home na lang subong.
4: Ang all home, mga palayanses, mabilin sa kay Bilyar. Mm-hmm. Ang all day nga ilang grocery store, kwaon na ni SM Shumart subong.
0: So ang guaya si, kwaon na siyang guaya, SM Shumart na.
4: SM Shumart. So ang ginanegosyar sa Bilyar, nga tani, buligan sila da sa ilang negosyo, i-abswelto sila sa prime water issue, bilog na Pilipinas, kagpabayaan sila sa kaso subong, dira sa Paranaque, kag sa Las Piñas nga hindi sila pagkasuhan sa bypass road.
0: Kaya amo ni mga ginatawag naton nga mga leverage.
4: Leverage na.
0: So gamiton man niya sang duwa mo para makasurvive ang negosyo sa pamilya.
4: Survival na tanan mo.
0: So ang pamangkot lang di subong, it's more on the game of survival. The Game of Thrones ni kun sa mga Netflix pa.
4: Na no? Kun are kung matanaw mo. Kun matanaw nila sini nga maskin magsaylo pa sila. Pero alang-alangon na sila sa pag-convict kay Sara, hindi na ni sila magalin kasi Sara popular mo.
0: Kung magdaog na ba? Kaya ang punto, abi, asub now, nga ang nagapangalang-alang sila. Ang tuntuod lang, nakita nila ang posible repercussion sa ilang mangintikang if ever magpungko si Sara presidente. Knowing the fact, asub the moment, to be honest, do I pa sa baskog mabunggo siya?
4: Why good?
0: Tida solo armas nga mabatuan na Sara kakaso ni impeach.
4: Impeach.
0: Kaya kung ma-impeach ka, you are disqualified, perpetual disqualification to run any government office or public office. Kaya mo lang ginang sulo. Pero aton mga kakipay, these are all analysis kipanan awan sa aton nga mga kautunan. Because at the end of the day, may trial pa man nga matabo kakipay, Amerika. And the world is watching. Ang mga Pilipino, gatanaw kung mga

0: kaman si Anay.
1: Ay, ngayon mo, nipis-nipis na mo. Ang makaunong si Tris, eh.
0: Sa Piat, kabahin mga kakipay, na mga top stories of the day sa ato naman yung pagpangalagat. Ay, man sa inyo nga nagbarikutot, papagbarang, hondo ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga po ninyo, Power Do every morning, K5 Berikin, K5 Belgian. And love is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, sa sining Martes nga adlaw, nagapasalamat kami sa imo sang regalo nga kabuhi kag bag-o nga paglaom. Guide us today in all everything that we do. Hatagi kami sang kusog, kaalam kag kalinong sa amon tagipusoon. Buligi ang amon familia, mga estudyante, mga trabahante, mga farmers, kag mga OFW. Protect us from harm and lead us your perfect will. Teach us to trust you more and to be a blessing to others. Kagatulad sang nasulat sa Salmo 118:24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Let Lord bless this Tuesday with joy, peace, and success. Sa imo namon ginatugyan ang tanan. Amen.
0: Amen. Kag amen. Sa ato naman mga top stories of the day. Bangod sa mainit ka tiyempo, ulos ang tao init man. Ha? Inablos, ginbuno sang tiyo, matapos katuman ang kaaking binuno sa buli.
1: Sa diin?
0: Sa Cadiz.
1: Sa ilbogin?
0: Sa buli.
1: Sa ilbogin?
0: Sa
1: ilbo.
0: Sa libo. Si kadamo sa bulon sa buli ang gigibunong inablos niya.
1: Nga dalagi daw.
0: Di maloon na karon. Grabe kay init sa panahon. Kabalo ka na init ulos ang iyang ang inablos ka nila bunong sa tiyo sa buli. No. Binuno. Iyak nga, may ginambal siya nga malain sa nanay niya. Hindi ko nagustuhan yung ginawakal mo kay nanay. Ari, may bunong na ka sa buli.
1: Yung bulion na bla.
0: Oh, sa kadamo sa bulon sa buli iyang ginbuno.
1: Tuhod ka.
0: Pero, kung anong init dito sa Cadiz, mas init sa Batangas. Magtiyo. Druhaya kag ipabirik mo. Kita mo gid sa labi. Grabe man niya nga isog sa mga tao, no?
1: Ito ba nga? Amo na ito tuhod ka, Dwilo?
0: Amo na yung isog ng mga tao? Dwilo, gid niya senior citizen ng isa.
1: Pero, huwag gigaliyod pa daw ang 48. Mano ka ginagamit sang ex-police ng hupin mo? Ang tiyo gamit niya 38?
0: Ah, 45 ya?
1: Hindi. CC40 kay Pebel dyan.
0: Atiway ka, gid.
1: Siya ang mabilog dumupas lawan sa CC40
0: ang
1: binira.
0: Pero ang una nga nakatiro, yung igo na to yung pulis.
1: Igo pulis? 38, hindi ka tumba.
0: So, baka yung 38 ulo, dapat tiro mo na.
1: Balik doon sa isang CC40, duwap lang kalupok, pungko ng tiyo, pasunuran pa. CC40, ang impact siya na, sir, mabaskog na.
0: Subot si ganun, ang armas, ni, ini mga 9mm actually, kung magtiro siya mo niya, persado, nagalusot.
1: Lusot, no.
0: Pero kung 45, sugata mo niya, tumba ka.
1: Yeah, budlay,
0: may knocking power na abing 45.
1: Mahuya ka naman magbalo.
0: Di ba loon, tali karon, hindi nyo pagalino ng inyo sining mga radio dial. Ang radio dial, fix. Pero karon sa Facebook Live, di na pagalinon, kay delikado, kay pakita namong kay Pimeric na karon. Ang City Engineer's Office, may sabat na ni Party sa kwa na. Gintawag na tensyon ka ba si Juanis na nung nalala, no?
1: Che?
0: Sige yun na karon na, check ta na. Tool plus, na. May masasakagetos ka driver, may baton fuel sa hindi nagwangal.
1: Literally.
0: Ha? Kaya mo na pila ka mga tutukan tas program tali. Plus, may update kita tong nagbunos ko driver. Lagi pala namang kaso. Ito lang kapon tong bata, ginakungkong yung bata niya. Mapos kami commercial break yung mga pikita mga ka-K5 ang hiling kabahin dala na sa inyo sa kalawang sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa alas 6:54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po na ibaluan kong taas.

0: akong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa ka dlawan month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine, Black, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gituwag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin ang picomaric acid no isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tumblang migration metastasis no kun nagainom ka D3 Bio kada adlaw kun may cancer kada gid man hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
2: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya no, siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa ano survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Hindi mapatay ka 1 year, kan pa.
2: Gataas imo life expectancy.
4: Ang chance imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakakadulaan ako sa resistensya, nagaluyaan ako pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus.
2: Mutations.
4: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
2: Yes sir JP, no. So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke no kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia kag syempre no parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan no para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon nagakaon tabi prutas gakaon kita utan kung naga Clinica Spore Biotics kita ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
1: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatakas mga butika. D3 Bio! Health! News DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: KK5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 la 7-7 sa... Pabalik kita mga ka-K5 on the break. Kami ni ka-K5 Eric, Kampion. Grabing higop na mo sa DTX Coffee Mix. Pink ko, ano nga baso ito, sulod sa gwa. Paper cup lang kami nga doon. Okay, tapos dispose na mo ni mo.
3: Tingnan bilhin sa ito, Leo Bittman.
2: Oo, oh, tingnan mo malayan.
3: Leo Bittman.
2: Oh, abe.
3: Alam ito, harap ito nilo.
2: DTX Coffee Mix gid to. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Isinopting nyo, nakakapi na ka, maungapita. Now, going back sa itong discussion, mga ka-K5. Kahapon, gimplastar tayo din problema sa area sang Lacson, Rosario. Kag sa Rosario, alone ka kipabirika, kay ga cross na eh. Mag-straight ka is Lacson. Tubangan sa video, arada ang basa. Magliko ka right
3: Rosario
2: ara da gasanaw man.
3: May bag-o na ko nga ngalan.
2: Ano na?
3: Ang Lacson Street is Skid Avenue.
2: Dito yes piak.
3: Swim Avenue.
2: Arge.
3: Skid and swim na mo.
2: Seryoso na itong ginadala ini mga ka-K5. Because nasaksihan na mo ni ka-K5 Eric. Nasaksihan sa mga utod ta kung kapila ka beses ang mga motorista nagabalintong na sa area. Ang aton nga concern is the safety sa aton mga motorists.
3: Yes.
2: We cannot just ignore it. Because damo sa lakyan galabay, what if pag-slide mo karon may sa lakyan naglabay kag lapakan ng ulo mo yung ka-K5 Eric. Tinano, thank you kadalang bangod nga nakadanlog ka kay ang tubig sa basiwa or prime water nagalik, nagalumot that causes slippery, no?
3: Going wet.
2: Ha? Tanan nga basa danlog ah.
3: Kikilaki ka pa ni ilag ko si mo. Ah, ano duha? Ano ta?
2: Subong ta na won ta di, no? Hindi kay kun sa mga utod sa prime water kag basiwa. We have nothing against you. Why kami niya sa inyo? Ang amon lang niya is inang jutay nga pasunaid. That is the term nga gusto namon tani palabot sa inyo eh. Pasunaid sa mga tawo nga nagalabay sa dalan. Okay man lang tani kun ikamoy ang magbaliskada.
3: Ay client.
2: At least brabeg si Diana ay tanlog yung galing ubrata.
3: Tumalo ka nun sa basang taga-prime motor na si Mo. Bala na si Batman.
2: Ha? Bala na si Batman?
3: Oo, hindi. Bala ka muli ya. Inyo na ya.
2: Ipalagas na kaya kay Superman. Magamunay mo sa bat. But you know, balikan
3: ta si D5
2: Wilson Villena. Kay gin-contact Manilang City Engineer's Office, I would like to thank Engineer Sibalios sa City Engineer's Office because nag-effort na gali sila na i-call ang attention because ilagid gali isang prime water basiwa. Ang nasambit nga dalang.
3: Amo nang inaulat ko.
2: Ang nasambit nga problema.
3: So, gin-ako na nga iya sa prime
2: check
3: water?
2: I-check na sa line number one. Kinaka-standby na si D5 Wilson. By antan na niya mga backwages kay halipan na niya sa unang halinagsanayin nila. Kadugay na niya.
3: Administrative nga, why na?
2: Sa una, inyo na yan, hindi na kami niya mag-intra.
3: Dritiya no? Sa tubig.
2: Dritiya kami niya sa tubig. No? Check ko si ka-K5 Wilson sa line number one. K5 Wilson, good morning.
4: Good morning, Kesa Rodjan and Kesa Derek. No? And good morning, man. Sa atong siringatag ko lamang sa Foro de los Pueblos. Kaluian ka dapon, natagaan kita sa natin noon, paagi sa isa lang ka phone call, Kesa Rodjan, Kesa Derek, ni Engineer Lobed Sibalios, no? Sa City Engineer's Office.
2: K5, itan po, hindi mo ma-play na, ara. Tano, ginapa-play ko sa bungson, samtang ga-report ka, ang ga-green-green nga lumot sa tunga krasada.
4: Yes. Ginbalikan naton inakagapon kay K5 Arjan and kay K5 Eric ang lugar lumot kasi gapon kay K5 Arjan and
2: K5 Eric. Imagine abla ka K5 Eric. Sa amo ni kadamuon sang salakyan nga nagalabay hindi mo madunot ang lumot mo.
3: Kag way gamala.
2: Wala gamala siya dito na try ko steady kasi lumot steady man ni. Oh tanaw ara
3: siya. Rosario naman ni.
2: Gra. Amo na gitawag mga swim avenue.
3: Amo ning swim avenue atubangan gali ni sang bodega sang New Hope commercial.
2: Ah. Ini siya. Ipuno ta sang paglawom pero duay gid paglawom ulag sa. Now, balikan ko Wells kumpleto report ba para atis makimo to sa nagakigo follow up kag komentaryo ni. Go ahead.
3: Manilag ta.
4: So amo na kag Father Jan kag Father Eric, do halos adlaw-adlaw ang nagakaluntad sining aksidente tungod sa isang lumot kag actually hindi lang na isa ka portion, may isa kita da sa portion na nakita jud ang lumot nga nagagreen-green sa may Lacson way ginaiya na dalan.
2: Correct.
4: May isa pa gid ka portion sa tubang sa bodega na perti man kada log like sa Jan kay nipis-nipis kayo iya nga lumot hindi pa sa tabaan kada mol bala. Pero kung maalang-alang imo sining nga motorsiklo makadanlo kag gidya kag sang last lang ni no Lily sa nalikdan nga adlaw may ara sang nagpost na nga nakadanlog naman isa ka food delivery rider so mapaswerte lang gani
2: actually tadi ko nga pamati ni Blas Latanan dayo kami sa inyo, pwede ka mo maka picture sa kogilingon nyo, padala nyo di sa amon. Kay partis mi arat tabla compilation, sino ka muna?
3: Kagkasimple lang kita na inisiril dyan nga problema mo. Kayuhon sang prime water, period. Amulang gina, kasimple kayo. Pero nga ang ado kabudlay. Nga ano ka budlay? Son, may nag-ako nas ni Son. Kaya sino sa lahat?
2: Abigil labot mo ang engineer. Kaya sino ko nun eh?
3: Anong sabat?
4: Sa ato na pag-interview ni kay engineer si Balios, yung sabat niya na iyagit ini sa prime water kay Father John Kipadere. So wala sa jurisdiction ang city engineer's office nga magtandog sa ni kay TSA property sa nga prime water. After si na kay Father John Kipadere, nagsugod kita tinayon sa prime water nga para makwata. Amo man yapon, may good yapon sa may nagatubang sa ato kay Timigrali ito, pero mapagwa nila dito. Even sa calls ko, wala man nagasabat kay Father John Kipadere.
3: Kaya anong labot? Buti sa rally, kaya kung magpamangkot man lang kita, kung may sabat sila, may PIO na da sila, why gid ka sabat?
4: Adlock sila, guro madumugan, kaysa Belgium, kaysa Merik sa sagwa.
3: Angay na siguro sa ila. Hindi na ako magamba, kaya kung dami, naging lumpatan
2: ah. Ipabatita, ti ano na lang, Bi? Anong ginumbras ang city engineer para makola atensyon ka ba siwa?
3: Abi.
4: Okay. So, gin-refer, si Ms. Carla, gin-send niya aton sining na report kay Father John Kefeveri, kasi siya may direct connection to sa city. Gin-send ni Ms. Carla sa iyang photos and even ang location, kung hindi na specific, kung ano ang mga ginakabalakan sa inang area.
2: Okay, very good coordination. Go ahead.
4: Nag-reply si engineer sa iya na gin-forward na niya inino sa may prime water. And nagpromisa naman ko na si Prime Water na sininga semana kayo ho niya protan ahonta kita ba dyan yung kisa dere kung tumanon sa Prime Water ang iya sininga promisa sa city ng engineer's office na katandugo niya kung kayo ho nila ang litigyo sinasang tubig kisa ba dyan yung kisa dere sa Dala Lacson. So for the confirmation naman yung tawagan natin kisa ba dyan sa pamatian natin bilang interview natin sa kay engineer si Balios for the confirmation of our report kisa ba dyan kisa dere.
5: Okay. Mag-gin automatically gin forward ko man to. Nag-gano man sila na they will act on it, but wala lang ko ka ano sang timeline Manila. So ano ko lang guro, i-verify na lang iwan sila. Kaya sila din na dapat action. Hindi mo na namon ma-ano di ang leakages, hindi na namon ma-ano, makali kami makayo sila ginagapat yung mga pipes na nila mo.
6: Sige noted yun yung general mo laman
3: klaso.
4: So, wala bayad kita gagawin kay Sir Eric ni Engineer Loven Cebalio.
3: Kay Fay Wilson. Kabuot gid sa akon subong no. Naghambal na si attorney, si Engineer Cebalio nga nagtawag sa Prime Water sa Real Jan. Hambal sang Prime Water, they will act on it. Last week pa to.
2: Tiba bang kuta san una ang
3: on it na mo na.
2: When? San una ang pwede na siya next it. Year. Subong bulan, no? Ngaangaway ka sa batang basiwa. Anong problema nila? Okay, ti ilaman ni gali prime water, ilaman ni anong problema? Sinong dapat pasabton tadi? Because number one, kung sarangan ini nga sabton sa tricycle driver, kagsang mga nagbalintong lang ang mga motor, nagay matatoya kabalik-balik tungkol ng mga into tiga sa basiwa man, prime motor, pwede ni masabat sa nga gapamulot masura to sa Pilisao.
4: Kaya pa dyan, actually, kagapot ni kaapat ko na nga balik sa ilang opisina. Kaya kung sa tawag naman niya, wala man ko nagkulang sa tawag, damo na ko sa tawag, sa text ko, damo naman ko sa text, puti, why give me nagasabat kay Fr. Dan and kay Fr. Eric? So, ti, kung ano man diri karon ni kaluya, kung magkapamati, tani sa ila diri, kaya makahatag sila sa statement, mas maayo gitani. So, ti, hindi ta pa ba ibaluan kung anong plano sa nininayang timeline nila, kaya ti, why man sila nagasabat, why man sila nag-atubang sa aton for kahit 2 minutes na lang gani kay Fr. Dan, kay Fr. Eric, ang ginapangayo ko, ginambalan ko ganun security guard, kung ako, sir, miskin 2 minutes lang gin, na ma-interview ko lang si Engineer Soliva. para lang din niya maklaruhan bala ini ko anong plano sa nila kay tikadamo na sa nagkasal aksidente roto still ang mabato naton sa ko si engineer may meeting pa with the board mo nang ato niya nga kabalo.
2: Sige,
4: niya.
2: Salamat gid well sa least nakita ta nga ang city engineer nagconfirm na.
3: No.
2: Si na ara iya na sang prime water gid. Okay. No?
3: May nakay kung may sukton kita direk ang komentaryohan, it will be prime water.
2: Yes, klaro sila na, klaro na.
3: Klaro na.
2: Thank you, Gidson.
3: That's good. Kampiyon na nang development.
4: So, wala na na kayo sa Godzard. Thank you, Federico. Ito siya nga update, no? Nga nakuha, gikan din sa patrol. Yung ginagulo naman sa inyo, sa kalwan sa MITC, D3 Bias of Detex, Federico. Po naton, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros K5 News Center.
1: Puro!
3: Claro! Primoter!
2: Claro na nga, primoter nga ito sa ring dapat sukton di. Ang pamangkot naton, kay last week, yung pabalo na gali sila. Ang pamangkutat, they will act on it siling ni Engineer Ceballos. Question, saan una?
3: Ang act on it, saan o? That's the biggest question. Kay, there is now a threat to lives and property of the people.
2: Ang property, ang ilang motor sa lakyan.
3: Gamit,
2: kabuhi, kay kung matumba ka na, kag kumanuno ang ulo mo, kag kumalapakan ka sa masugata mo sa lakyan o kasunod ka sa lakyan sa imo. Disgrasya. Ang atong bila punto, tani preemptive kita.
3: Correct.
2: Hindi na tayo magulat pa sa punto nga may nadagas na da, kamagala kita akto.
3: Nah.
2: Hindi ba lang niya ginimuihimo nga sugilanon.
3: Mm.
2: Several occasion, may bisan si Nagar, Ma'am Nagar, ma'am lang kay respeto, tani siya, kayong kasakripisyo ng pobre sa init mo. Si Ma'am Nagar, our traffic enforcer, saksi na siya kung pila ka motor na gabalintong. Kadto ka sa mga gwardiya dira sa bay ano pa daw sa mga mga salakyan lang nga gipang repo.
3: Mga kuan mga reposes.
2: Mga reposes. Ang mga gwardiya da sila manugin si imo sa isa ka semana pila gabalintong na stubangan sa bangko.
3: Hindi na ni nami si Reljan. Hindi na ni nami. Kay nagigad nagakipi-kipi kita sang aton nga pag-ulo istorya kaway ta kabalo kung kay sinuni obligasyon now gin klaro na sang city engineer obligasyon sang prime water two things one nga away ina dira gin kayo number two ang nagagamit sang tubig kag may connection sa prime water nagabayad kamo sang tubig nga wala kamo gagamit tungod kay ang system slow sang prime water is 45%
2: panawag sila, non-revenue water.
3: Non-revenue water?
2: Amo ito ginambal mo kapon.
3: In RW.
2: Correct. There are things ka dapat i-consider. Number one, ang pagpapasaan nyo sa no water revenue. No? Inablang usik systems loss. Second, gina-endanger nyo ang kabuhi sa mga tao nga galalabay da bangod sa inyo kapabayaan. So pamangkot naton. Ano gid ba lang dapat naton himuon para nga ang inyo sini nga mga tutuloy sa dulungan magtalabog kag babatian nyo na ang panawagan sa publiko nga kayuhon nyo na dang karsada. Hindi karsada ang ninyaya sa inyo nga tubig. Kin karsada ya di PWH mo. Di
3: preocupo nilang karsada, ilan na yarisgo kay di ila
2: tinatural after nga buon na buta kayuhon man
3: nila.
2: Actually di man laki nang langgubon kay may manhole.
3: Na
2: buksan man lang nila.
3: Open the manhole.
2: Repair
3: and repair. Period.
2: Amula na tani ka simple. Apabangkot ko. Pilagi kabilog tao kinang lanyo daw.
3: Hulaton pa nila niya nga magtigulula. Nagod nga may rason. Masya kay gabas ko gabi ulan mo.
2: Ti, subong nga ang gusto nga panahon yung obrahon na kapara dasig magbalang simento kung may kalihon man sila.
3: Na. Amo nang guwaya.
2: Gapanawagan kita sa aton nga magkauturan dira sa basiyo prime water. Nga kabay unta, ha? Matagaan nyo sa nagakigo ng atensyon para sa kayuhan sang tanan kagway ka mo kabalo ba sa inyo himata nga nagamotor na maglabay kag mong madisgrasya ka madiskarel why taman na gina pa nga mga yo pero kabalo man ka mo nga pila nakabilog nagbalintong da
3: di ka kapamati sila
2: talwa tong food rider kung may karga tong pagkaon pagbalintong niya ula ang pagkaon to sino abi
3: siya nagbayad to
2: ang tao manugpuli sa barangay nila lintra nagtrabaho sa isa ka fast food chain. Pagpuli niya ang gasgas sa tuhod sa iya siko sa iyang lawas bangod niya nagdusdus da imaginable
3: halit niya sa publiko
2: so pabangkot ha pila pagidya kabilo gusto niyo magbalintong da para makabati kamo ka magulag kamo da
3: ini ang prime water dapat na nindiya sa makulod sa may mo abi ko namin sa mga himoon this prime water. Pagwaan ni sa mga konsyalta resolusyon ni mo nila persona ng grata.
2: Now, aga challenge kita sa aton mga opisyal. Tintotal na rin ang City Engineers Office. Oh. Pag hindi pa sila mag-iyo, ang aton tali nga pa, ang kwan pa na huwag tali under ni sa public utilities mo.
3: Public utilities, tara sa kay Pausi.
2: Siya ni in charge? Oh. Councilor Pausi, ma'am. Abi, ma'am, paliyog ko. Basi, kung hindi pagin sila mamati, sponsor eh, abi, resolution. Kay kung ipabayaan ato ni, not because nga ginalagasta sila. No. Ginalagasta sila because ilan yung obligasyon. Correct. Ang pagkayo sang guba nila ng linya sang tubig na perwisyo sa konsumidor because we are paying sang why nato ginagamit bangun sa systems loss.
3: Good boy lang wala eh.
2: Ikadua. Damo na nagligid ang motor wala ton pag hindi lang may manuno ka magsulat naman sang uloy na sa karsada. Nano mang kamuya nga taga prime motor man. Why kamuya kabatsyag kay why kamu kaginusnos ang ulo nyo da.
3: Kulo kargahe pa jotay, sir, kay Manila lang ko.
2: Ha?
3: Kargahe pa jotay, sige lang.
2: Yung pati na labda. Asaban, sige mo.
3: Kargahe pa jotay. Kampiyon, ulaton mo pa yan may magnusnos ang ulo na ikaw yung mag-aksyon. Nami, ti ara na, promoter. Ara na, ti manokitas ni.
2: Ti, ang pabangkota mo ni.
3: Oh.
2: Saan upang mo makto da, sir? Pabungol is not enough. Because, ang inyong pagpabaya is a manifestation of your inefficiency. Hindi ka mo efficient sa serbisyo nga ginadala niyo sa pamuriyo.
3: Pwede lang guhon tang inefficiency.
2: Do hindi ka mo ka-isrot sa inyo, bra.
3: O yaya.
2: Ayo, o yaya.
3: Na.
2: Ang guwasi na, dasig ka mo manukot, pigaw ka mo, ha? Mag-atipan sa problema sa ng konsumidor niyo.
3: Nagkambya, nagali ko nung nagkambya ng chairmanship.
2: Sa ano?
3: Huwag kita yung kaduwa dito si Tiol. Bala nung higawin tayo pa si Tiol, no?
2: Sino nang bago?
3: Migo ta?
2: Si?
3: Migo Santanan?
2: Si?
3: Ba't ko Migo yung pantas ni? Bobby Rojas?
2: Ah, si Bobby Rojas? Sa infrastructure? Siya na sa utilities?
3: Siguro nga, kut-kut-kut-kut na yan. May number kan, Bobby?
2: Titilawan ito para giring mo na eh.
3: Tiyabi, aga pa muna si Bobby kabugtaw. Kaya siyang jogging na siya. Mga kakipipe, hindi na niname. You know?
2: Ang aton punto, abi ka King Five Eric.
3: Nothing against Prime Motor.
2: Wala niya personalize sa Prime Motor. Ang among gani, why kami yung purmiro, ginyagahanot, yung panawagan lang kami. Pero galing, kung yung hala ka mo kapabungol da, but si ganun sina, ang inyong mga boss ka nagasweldo sa inyo, why nyo ginapabatian? Kay ang mga pumuriyo nga nag-cost, ano panawag na, concessionaire niyo.
3: Correct.
2: Sila ni ang nagbayad sang tananda sa operasyon nyo pagkatapos hindi nyo maservisyuan mayo?
3: Kasi siguro high time naman sa Basiwa Board Subong to question Prime Water now. Because Basiwa is tasked to look into the operations of Prime Water.
2: Under Engineer the Michael Suliba, kuya. No. Maganda nga po. Kuya,
3: baka... Bago nga kuha niya, bago nga board chairman?
2: Si
3: Attorney...
2: Carbon?
3: Hindi, no, why na siya? Attorney... Montalbo na yung apelido sa draga, Sonia Verdiflor.
2: Abitaw, ganta na.
3: Attorney Sonia Verdiflor. Siya ni bagong board chairman, appointed, ha? Bagong board chairman, Sonia Verdiflor. So, dapat, Attorney Sonia Verdiflor, Basiwa, dapat, kamo ang magtawag sa Prime Water and tell them to move because it is your
2: ang
3: job.
2: Ang guwakya, host ka namin isang punto, no? No. Ang nag-represent sa pamuriyo sa siyudad coming from different sectors of our society.
3: Correct.
2: Amo ini ang Basiwa Board.
3: Yes.
2: Now, kaya ara ka mo dami, amo ni ka problema, sino karon ang mailibig? Supposedly, sila ang ma-represent sa atun dito sa Prime Motor.
3: Prime Motor, obra nyo ni, under the joint venture, amo ni ang imuunta, amo ni ang imuunta.
2: Ti ang chairman sa Committee on Public Utilities, si Councilor Babero.
3: No. Bala, anong gingaway taga pa si Tihol doon, no?
2: Hindi, okay lang man. Ang ginapa natunduan tanila kay ti, kung hiling man tamang correct, abita si Pausi, no? Si City Councilor Bobby Rojas.
3: Ang Pausi, galikuan niya, inang sa police blah, police matter.
2: Kay si Education, Honorable Al Victor Espino na mo, no? Ilawan tabi. Pasipaladan talaga si Councilor Bobby Rojas, no?
3: No.
2: Ang pakapasipalaran, basi pamalang, no? Kapasabat man ikisa si Councilor, ipamalun talang siya nga may amon ng problema, no?
3: Na, may na bago na nga term ba't yan ko si Musbong, pasimpalad.
2: Oo, oh, pasimpalad. Pasimpalaran ta.
3: Tiyang primoter yan, ano na yung ano yung...
2: Ha?
3: Ano yung muntas niya? Pasimpalahan?
2: Hindi tao. Ano ang pangroon? Well,
3: but correct niya kay Sir Aljan. Pasimpalad. Why mataka set a point?
2: Why mataka set a point? Ang ato ang pagpasimpalad, basi pa lang magsabat kay sila nga ti mga amigo, tani. No?
3: Ayaw mo magigya po number niya. Why ka kambi yung number ni Bobby, no?
2: Abusin ko naman siya kinatago eh.
3: Amo mangyapon din, this is one number long time ago.
2: Mm-hmm. Ti, Sir Bobby, basi may kakuhit kay Sir Bobby, amunuha lang da. Nga ka panawag ang K5.
3: Basi kakuhit na ni Cindy, Ron?
2: Ha? Ay, si Bob Cindy. Sa kaduro, manugkuhit ikaw yan. Hindi, hindi
3: na makuhit. Ayaw. Totoo na, ang prime water, technically, is under the lens, the camera, and the authority of Basiwa Board.
2: Ano mga lens lang yung nasuglan? Noon yung meron?
3: Kiki na to. Tunaw lang niya. Dihin dapit din nga to. Dihin nga to.
2: Actually, ang buwan niya, ang representante ta sa Basiwa kag sa prime water, ang mga board members.
3: Yes.
2: Because, ang iban sila, like for example, may gin-appoint na ng LGU mo.
3: Alin sa business sector.
2: Mm.
3: Sa akadem.
2: Akadem.
3: Meron na.
2: Tiing question na to.
3: Teachers. Meron
2: nga ang hindi na to ni sila makulatan siya. Mm. Because, kita ang ang gwa sina kamo ang gimpili isang pumuryo da nga magrepresent sa ila mo.
3: Correct.
2: Dapat ani amugin ang primary role nila to protect the interest of the people of Bacolod City and the consumers of prime water Basiwa.
3: Di amo nang gwa ya. One, we're calling on Basiwa to call the attention of prime water. Number two, direkta sa prime water, we're knocking at your doors and your conscience. Di na konsensyan nyo.
2: Ipatong-siling sa inyo isig kapariyo. In English na to. In English na to. Kaya usually, ang in English na sa gabi, ipanak mo. Kapin pa ko makaliilit na sa mga Johnny Walker. Mga muna tani na rin in English. Ariya, subog ni Prano pa niya.
3: Gakadlaw si Boss Russell siyang first farmer pag amo muna. Yung in English, is lang duaw.
2: Pero, prime water ha. Adlaw-adlawon mo na mo na di. Pag hindi nyo pag hindi yaman, no, but si ganun sinaya, kabala naging gamo. Subong why pa kami balukon, bala, officially, na-deliberate nyo na. Ba't sino kadugay na? Pero kung sige na ang panawagan sa pumuliyo, nga hindi ka mo iya magsabat, kaya hindi nyo pag-aktuhan ang reklamo nila, panawag ta na iya, pakabal. Hindi ba na kung kabalan ka, hindi kaya kabatsyag mo. Kag kung ginahambalan ka, nga why kakabati, kung ang bungol may tsansa pa na yung kabati kag ipamirik mo.
3: Ay, isa pa na. May
2: pero kung magsiling ka na yung ganing pabungol-bungol, why niya bulong? Why? Pero ang bungol yung isa may bulong pa na.
3: Kaya ang bungol is i-condition. Ang pabungol-bungol is
2: hungod sa buot.
3: Hungod sa buot. Hungod sa buot. Di ba sila hungod sa buot? Budlay na.
2: Oo. No. No, basta, among mana, basta ginahungod buot si ganun, uyon na.
3: Gila. So, lahat matyag mo sila ako ni gano'n.
2: Hungod sa buot. Ang mga pinakadelikado sa tanan.
3: Kinabad.
2: But si ganun si Naya, hungod na gindi sa buot, hindi na sinigad dulong disgrasya. Alam ko ni, panimuot na lang yan.
3: Yeah, nong-nong, ginasaplid-saplid mo daw, hindi na na-imox din, hungod na sa buot. Hungod
2: na sa buot.
3: Nagiyoy na saplid, jagin mo. Hungod na sa buot.
2: Ginuway na lang sa lugar, yung muno nga. No? Siling ni Kenneth Chongko, this water provider doesn't have a soul. Kabay pa makasuan ni. Eh. Actually,
3: no?
2: Kapilan na kutod man kung may jutay sila nga patog siling kagga pasunaid.
3: Pasunaid. Pasunaid do.
2: Sa tawo nga nagabariskada sa dalan, tani ginaktuhan na nila. Natingalahan ko nga gapabungol sila. Guro ko ng mga tao naman ro siling guro nga hindi ta naman sila pagbaydan isak bulan guro masala man sila ko ng koleksyon na hindi nila mahimo isak bulan ay no.
3: Pangutdon kan lang eh pangutdan eh. Di, naman ta.
2: Pangutdon nila kaluluoy lang galing ay tubig pero kung tistingan abi sang tao nga patilawon man sila.
3: Ang promoter bala sir jang kuno may hotline tawagan mo ini sa kasabat.
2: Hindi. Amo na gani gitawag nga hat kay kung bito nila init mo.
3: Ha, isa pa na.
2: Amo na nga gitawag siyang hotline kay nobody can answer you because kasyado ka init sang linya.
3: Okay.
2: Ikapon mo, pasok ka na mo.
3: Pasok ka. Oh. Dari naman tabi, kino hindi ito pwede. May ara sila nga Facebook account nga pwede ka na maka-comment.
2: Ha?
3: Why man siyang kasabat?
2: Comment ka lang di. Eke, why man na sa may gabasa?
3: But sing ganun, why kagit niya pabuton gali?
2: Ha?
3: Why kagit pabuton? Magkatot ng reporter? Ano siya ba nila?
2: Ngayon may board meeting. May, puro na sila meeting.
3: Ikaw lang.
2: Puro ba mangkot? Anong ginamitingan nila?
3: Na ano na lang. Di manong taga Bacolod sini. Diin kita sini makadto.
2: Now, basi pa malang makalabot ni kag mahimuan sang tikang ni Councilor Baberoa.
3: Baberoa.
2: Sa piyat kabahin sa iban pang nagabaga, kag mainit ka mga balita sa karong adlaw. Si Julina Ramos, naga pamati sa aton, Kenny Chongko, Bings Delphine, gopod sa aton, GGM Salvador, Esperanza Insoli, Susan Guillen, mayong aga sa inyo. No? Thank Migo you for being with us. And si Migo Tahil Benitez, Araman.
3: Ari ka, sir, nagpuli ka na.
2: Dumduman niyo pa, may gahilay sa karsada.
3: Oo. Ano?
7: Puste.
3: Ah, puste. Abi ko may gay.
7: Kubog na yung ipong. Yung akong galakad.
3: Kung magay, dunglay kag nagalupaypay.
7: Extend.
3: Extend mo yan.
7: Pero ano itong natabo kag K5?
3: Dito sa Villa Monte, mga K5.
7: Dumduman yun. Ipakita mo lang picture. Bla, para madumduman itan,
3: pa. Ipakita mo lang Florida Street ang before ano itan nga picture.
7: Sa una, dumduman yung indalatan
3: eh. May puste, indalatan eh.
7: Nagahilay ng puste, nagaproblema ang tupanbalay. Kaya mas ibasanggit ko nung sa mga salakyan. Kag magkala utod ang kuryente na. Gindalatan rin sa kanginan, gindiscuss. And finally, palakpakan tabi kay...
3: Sibalakasan naging ko ha?
7: Pakita tanay ito.
3: Pakita na ibalatan. Ang before, balatan ang before.
7: Pwede na itan nga sa tanga program ta, hindi ka na magbukas iban nga application. Ang focus mo na yabi sa program ta, hindi ka na bukas ang iban nga apps da. No? Okay.
3: Ara, before.
7: Amon eh?
3: Amon yung tsura before.
7: May kwan pa siya, laki-laki pa siya.
3: May laki-laki. Tapos, gahilay ang puste. Before. Sang Biyernes, tungod sang K5, gambal pa nga, hingaga ko, sino man na nanugin sa K5, mabalaan nyo nang kuha namon.
7: Abay, galing ka?
3: Na-mention kita.
7: Abay.
3: Oh, ang after ang Biyernes, tanong ta bo?
7: Tanong ta sa Friday?
3: Puste. Wala lang puste.
7: Hindi na to kurinte?
3: Wala na. Kurinte, kinkuha naman ng chupageti. Kaya hindi lang kamo, yung panugin, makabutos K5. K5 naman ang giniskandal ko.
7: So, tinlo na, no? Why salamat. Na? Kay gintagaan nyo, nagkaigong atensyon, plakpakan to slide.
3: Plakpak, very good.
7: Why na?
3: May nanotice ka, Cyril, dyan.
7: Ano?
3: Imutadaan mo na yung after, ha? Itan ang before tan, ibalik ang before tan.
7: Before bitan?
3: Yung balik ang before.
7: Abi.
3: Ibalik ang before.
7: At yung gahilay tan?
3: Ang poste, ara pagahilay, ipakita ang before.
7: Eyes on the board.
3: Kunya, ara gahilay poste. Nanotice mo, imutadi nyo mga K5.
7: May tricycle ka, parking skillet.
3: Imutadi nyo mga K5, ha? Before, after, why na poste?
7: Ang tricycle lang yan po, no? Prosigad na.
3: Ang auto.
7: Why gali, no? Hindi kayo na nag-parking, guro.
3: Iya, ginaguro pwesto.
7: Iya na pwesto.
3: Before,
7: limatan. Habi ko rin yung balon mo. Nga mo na ginas K5 dyan, kasi hindi susukay, dala ko mo na.
3: Ara. After, aram niya po, the same position.
7: balik-balik-bitan. Balik-bitan.
3: Tanawan niyo lang mga K5.
7: Balik-bitan.
3: After.
7: Uy, wala niya pagbago, no?
3: Before. After.
7: Wala siya galing. Amo lang niya po. Buti ganun, amo ginang parking area. Ya. Saka na akong makita. Da, naging kuya bilimsi mo. Pero wala mo nang sakyan mo, hindi ta ka makita. Pero last time nagsala ka, gin sakyan mo, kita ta ka. Nakaburda-burda ka, gin bayo. Naka-flowers-flowers ka. Okay. Now,
3: champion,
7: salamat kita. Palakpakan tali sila.
3: Friday ni Sasarel Jangin kuha, sang Friday.
7: Very good.
3: Kagang nga nga pagkakuha, gambag, palmatinto, palbalay. Nyambalan nyo itong G5, kuha na namon. Di K5 naman. Di okay man na kasi K5.
7: Di very good gina. Palakpakan ta sila. Now, sa piyak gabahin. Kahapon, dumduman yung panin video. No, iliog ko tong video ni Jong nga gasinggitan ang gakuan nga. Tabang. Dumduman yung panin video. At ito lang gakungkong bata. At itong ibunuyan. Ibalik na mo ni sa inyo. Amo ning sitwasyon. No? May isa kaginang sa Ilapurian, kaginlabayan sang lalaki, kaginbuno sang ice pick. Sa tangkugo, patukunok ni Pabirik mo. Gadinugo!
3: Grabe na.
7: Pero subong safe naman tong babae.
3: Ay, salamat sa Ginoo.
7: Ari ang video, dumduman nyo pa rin. Eyes on the board, K5 Vitam, narapa?
3: Sige, abe.
7: Eyes on the board, kag standby si Jong, kay Tauganta, kay si Jong Maplastar. Ano ang natabo? Nadakpa na balay ding suspect na pailan na, kada pasakaan sa nagkakigo nga kaso? Grabe to kahapon, mga K5, gasala kita, because hindi nakapati kayo mga tumatabo mo. No?
3: Kailangan, no? Mga amunib lang ang mga sitwasyon, mga K5, mag-aambaga nga ang katabo pa ni sa Cebu ng mga chimpo, no?
7: Correct.
3: Nga ang katabo pa sa Cebu ng chimpo.
7: Sa muna ni nga panahon ng tao, do ka aware na what is happening, tanara na tan?
3: Kag amunib lang ka-brutal nga klase sa pag...
7: Correct.
3: Di babae, may bata pa. Wala kita...
7: Ari ka K5, Eriko. Eyes on the board, black, ipakita naman na tabo. Uwido, Jobitan, para sa mga late tuner natin. Go ahead.
3: Gasyaga,
8: Lord,
3: tabong
8: itawon
3: ni Lord.
8: Lord, tabong itawon ni Lord. Uy, dali, may katawa.
3: po ga kuan pa sa
2: grabe gamba sige hindi na hindi na hindi na si do mga 45 years old na si nanay nga ginbuno niya mo
3: bodo ga saksak sa saging
2: grabe duwa igi saya kaluoy kag ipabirik mo based on the report ining lalaki ni gimbayaan sa iya OFW nga asawa kay komo gibayaan siya sa iya OFW nga asawa daw sige man tanang siya gitan klaw ay matian mo na depressed kuno kag daw nang sakaan nervous guro ni ipabirik
3: nga
2: Hara-hara ang ujumla, tanong blaw. Siya, get blaw. Mati blaw.
8: Oh, Lord. Lord.
2: Grabe. Ari, si Jong. Ano nang status? Sini nga kaso? Line number one, Jong. Good morning.
9: KFML dyan. Gin-confirmang kapon ni Police Captain Mark Kelly Laganipa. Nga gin-pasaka na nila ang kaso ng frustrated homicide. Batok sa sining suspect nga si Danilo Saranillo. Nga mong nagbuno kay KPML dyan or nagbuno pilason sa sining 45 years old nga si Annalyn Libre sa itong tinalikdan nga Biyerdes Mayo 15 dito sa may Sitio Mascovado barangay poblasyon sa Banua sa nga Toboso. Angot sining nga kaso kay KPML dyan kay KPML Eric.
2: Kaya babatigi dahan si Ma'am Ninette Marquez na Toboso man mo. No? Malataraba oh, area. Okay, go ahead.
9: Okay. Angot sining nga kaso according kapon sa kay Police Captain Mark Kelly Laganipa hindi magamit nga excuse kay KPL dyan ang ining mga allegation nga na aton nga nakwa halin sa pamilya sining suspect nga suno pa nagasuffer ang suspechado sang depression kay according sa kay Police Captain na Laganipa wala man sang mapakita nga mga dokumento o nagakaigo nga mga documents na makapamatuod kay KPL dyan nga ini siya wala sa iya sining mayo nga inang mental state kay KPL dyan kay KPL Eric. At the same time, apisar sini kung matuod gid man nga nag-suprehere siya sang depression sa gihapon, i-apurso nila ang pagpasaka sang kaso batok sa sining suspect. Agud naman kay KPL dyan kay KPL Eric nga makakuha man bala sang nagakaigo naman nga hustisya ang ining biktima. Kag kung ano man ang indesisyon sa korte, or ilan na lang niya igatugyan kay KPL dyan kay KPL Eric sa korte kung ano ang maging desisyon sa ila sini nga igaduso nga kaso batok sa kay Saranillo. Kag kahapon nabisitahan man naton ang ining puluy-an or ang itong lugar kay KPL dyan sa isa pa gito bala ka biktima nga ginbuno man sa sining suspect nga si Saranillo.
2: Atong tigulang nalabot mo siya Jong?
9: Wala naton malambutan si ang mismo nga biktima pero ang ining natabuan kay hindi to gali sa puluy-an sa to ni Putoy Guadalupe. By the way, amo ni ang pangalan sang atong next nga victim. A certain Putoy Guadalupe. Ang insidente gali natabo dito Banong. A certain na Banong dito sa iya sini nga daw lululantay-lantay balagi pa Belgian kay santo man gali nga mga tinion ining biktima nga si Putoy naga kuan bala daw nagapahangin-hangin man. Gulpi lang nag-abot ining suspect nga si Saranillo dito sa lugar sa may Sitio Singiton kag as alleged kuptan niya si Putoy kag ginhambalan nga diin ang iya sini nga mga upod. Ti ang isa to why man ka balo kung anong ginamin sang suspect nga mga upod nagsabat nga why man siya sang mga upod rekta gid dayon buno kag KPL dyan kag KPL Eric kag santo nga mga hugada ang ara dito sa puluy-an ni Tatay Banong. By the way, si Tatay Banong is ara sa mga 82 years old, mga dira-dira na yon. Sila lang mga kabataan nga puros mga minor de edad bala kag wala gid sang mga tao ang ilas ni mga kaingod kay nakalakat na para sa isa ka okasyon sang kasal kag KPL dyan kag KPL Eric. That is why nakapinagusto gid dyan sang pangbuno ang ining so, suspensado nga si kwan si Saranillo sa sining biktima nga si Putoy Guadalupe. Kag according sa kay Tatay Banong, sang ginbuno niya ining si Putoy ang asawa ni Tatay Banong sa bagong siya nga kahadlok daw ginkuyap kay KPL dyan kay KPL Eric kamo tong gin siguro danay ni Tatay Banong rescuehon ang iya sini nga asawa kag way na siya nakabalo kon ano na ang sunod nga natabo kay nagkadalagan si Putoy pakadto sa likod siya nga puluy-an kag ginlagas man sining suspect nga si Saranillo pero according kapon sa kay Police Captain Mark Kelly Laganipa, ang biktima nga si Putoy daw wala na nagpasaka sa reklamo. Ang nagpasaka sa reklamo, inilanggid niya ang iloy nga si Annalyn Libre batok sa kay Danilo kay KPL dyan kay KPL Eric. si sa Subong, ara sa Subong sa Gyapon, nakakustudiya sa tubo sa PNP si Saranillo para sa nagaigo, nagakaigo naman nga disposisyon kay Pavelian kay Kepa Eric.
3: Okay. Diin Subong ining kwan, ang babaang Iloy anay din ospital na admit gid siya.
9: Kahapon base sa pinakaulihing nga information nga ato na baton, admitted siya kag ongoing ang iyang medication kay Pavelian.
3: Pero okay siya, safe na siya.
9: Safe na siya ho.
3: Ang bata ya, why man maano?
9: Why man kay nalabog tugali kay Pavelian?
3: Ha?
9: Buno siya ya, na itsaya to ang kwan, ang 5-year-old nga bata.
3: Ginhaboy niya, agud nga ma-save lang.
9: Oo, daw na, pero hindi gisili nga layo kayo nga pagka.
3: Tudto ginitsay lang, may pagipaligwe niya lang.
9: Oo.
7: Tetris gi palayo, lagi gi basi bala buot sa bunok blaw. Likado kay
9: pero automatic ba? According sa aton nga naibaluan, may pilas man gamay ang bata, siguro bangon sa pagkadagdag.
3: Ah, okay. Na, how about ini si suspect? Di ni siya preso gid.
9: Preso gid kay Pavel Eric. Preso gid siya ho.
3: Okay. At least ati napasakaan man siya kaso, let justice roll, no? Pero ini grabe ni karumal-dumal ini nga klase krimen. Kag you know, ini hindi taman pwede ni nga kondinahon gining tao kay kung may problema siya emotionally, ti basi kung kinanglan niya man siya ang psychological intervention blat, hindi taman makondinar gidali-dali.
7: Sige. We condemn the crime. We condemn the act.
3: The act.
7: But not the person. Oh. Because why takabalo sa background sa likod.
3: May ara siya kwan, may psychological problem.
7: Sige. So Jong na pala na kaso, homicide, frustrated homicide.
9: Frustrated homicide kay Pavel Jan. Kaga kay Pavel Eric. And ang iban sini nga mga kwan, ang iban sini bala nga mga nabaton nga mga allegations halin sa aton sini nga authorities. According kapon sa kay Police Captain Mark Laganipa, ila pa ni imbestigahan kay Pavel Jan kag kay Pavel Eric. Di ba lang mga allegations nga suno pa ining suspect is dumay ara siya relation diri sa New People's Army kag mo tong rason bala nga nagpainit sang ulo ya nga gin pasibangdan niya nga ining si Ma'am Annalyn amo ang nagakwan amo ang nagachismis sa iya as alleged nga kwan inang sila ang nagsugid sa Philippine Army amo tong nga nagluntad ang inkwentro sang tinalitdan nga April 19 dito sa may Sitio Plarinding sa barangay Salamangka sa Banua sang Toboso kay Pavel Jan kay Eric kay may inconsistency abi nga nakita sa aton sining mga awtoridad sa statement sa sining suspect amo pa ni subong ang ginatinguan pa sa aton mga awtoridad nga maplastar ang insakto nga sugilanon diri naman sa sining nasambitan nga kaso.
3: Okay, sige.
7: Salamat gid.
3: Okay, at least klaro jo nga, comprehensive, very good.
9: Sige, so amo na ang aton madulong mga dugang development kay Pavel Eric kay KPML Jan para sa Food Bill Service Program na dulo sa aton sa D3 Body Text Provided Kag Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, Sir Pico Kagalingawan sa Tagros, K5 News FM.
7: Thank you so much sa report. Nagi ka naman kay K5 Zong Barzalas. K5 Eric, namin isang punto mga gin-raise kay na. We strongly condemn the act.
3: The act.
7: But we cannot condemn the person because we don't really know kung ano ang madalom nga rason sa likod kay K5 Eric and O'Brien.
3: May psychological condition, sabi. So, mabudlay man nga mag-
7: Iba si kinanglan butangan sa intervention, payoon siya. Kaya ba si mag-umpawan malang ang ginti na ni Blama pa
3: dayo. Sabto niya lang na yung krimen, pero intervention lang. Kaya kabudlay siya nga ang tao, may diferensya. Hindi naman na pwede malo nga na yung diferensya yung ulo mo. Muna kami diferensya.
7: Hindi mo na pwede nga balon lang kung ano-ano.
3: No, nang guwayada. So, we hope nga ang isa pagin Sir Eljan is ang sa side ng nanay, babae ni. Dapat may araman ni intervention ang DSSD dira sa ilang area, sa Toboso. Kay kita mong bata, ya, sa report ni Jong, ha? Ginitsay niya lang ganing bata sa higad kay kabudlay man basi kon maigo pang bata. That alone ang nanay ngay haboy ang bata. Ya, hindi man nadadali Sir Eljan. Ngay haboy niya lang bata, ya. To save the child, ginhabuya sa kilid to save the child, ha?
7: Okay.
3: Tamo nang katabo.
7: Now, samtang ginabutang tada ni sa sideline because we're going to end this story. Kaya napaila naman kaso.
3: Napaila na kaso.
7: ang ato nang di ginapangamuyo nga may intervention buri gantaw ano yung pawan basi ko may nervous breakdown tani pa idalo ano yung last medical check-up para mabal ang tagit ang yamatuntod nga sitwasyon loob tas pobre no? Kiti kun under ni siya sa normal circumstances sabi why ko na nung mga problema doon hindi tamang guru makapabot kaubrahon niya gito kiti babae na nga daan kakungkong pabata tirahon mga way makalamo na mo unless under why bangag kay mo yan
3: mamunin ki na hambal tabra firme may ara kita na hambal ng mga ilunggo why isang tao nga husto ulong ang himuon niya na
7: correct
3: amo nang nakatabo so hindi lang ta mag-judge gid nga amo nang tao kundi ang krimen lang
7: we hindi nato like nabi ma-judge because ang tao nga ni may nervous breakdown no? Ang nanay mismo nagmuno it all started sang nagbulagay sila sang asawa niyang isa ko FW
3: akay ang asawa gali nag-abroad titapos si Nunoy nabiling siguro
7: basi
3: lab-lab lagi siguro
7: kinadepress siya kaki Paiberic
3: guay na siya makisa mo
7: medyo masubo kamo nang ginasiling naton nga kinsindihon ta no? Why takbalo ba si Dia kaya nga madula gid ang asawa niya blakang ipaberik no? So kadtuan ta masubo ni nga balita kay Paiberic may isa ka shooting incident
3: okay
7: nga naglunta dito sa Padre Garcia Municipal Police Station at rin natabo ni siya sang May 15 lang gaan ka muna monjo tay idea ni kay Paiberic sa sulod sang compound sa isa ka balay may isa ka tawo nga nagatulutindog. Actually, may dala siya nga daw kalamay.
3: Okay.
7: Dito sa Piak, Tubangan Balaya lang, may lalaki nga nakabayo pula. Naguro tiyo yan eh.
3: No?
7: So may jutay nga komportasyon guro nga nagluntad sa ilang aduwa kay gigwaan ginisang lalaking ining laking nga huben ang paitsindita ex-police. Pagwa sa ining lalaking nga huben, ginistoryaya to ang kuan nagsigitanay gros la sang nakapula bayo tong tigulang gipalapitan sa sang tigulang pakadto na sa iyang compound tapos do nagtiid-tiid sila nga duha pagtiid nagabot sang 38 ang tigula pusil niya ginlaga siya ginasta sa sulod ang pulis nga ex-pulis.
3: Lagyo na gani kung tanawon mo no? Medyo ka lagyo na siya.
7: Lagyo sa progin lagas gid sa kagin gabutan kagin tiro. Tigaling siya kay may aramang gali sukbit.
3: May aramang.
7: May armas man siya gali gabit-bit. So natabo dari nagpinos naglagsa dahil gika ng tiruhay sila. Ginutod na gani kay nagbalos man siya. Na, kundi una siya natiruhan mo. Ang 38, gali kang ipabirik. Misan muna ka pa tatlo ka tiro, hindi mo hindi matumba kontra mo, no?
3: Gamay, abe mo. Gamay nga lang pala balaba, lang balaya. Gamay ang purtang, malinis siya gamay.
7: Why siya pwersa?
3: Why pwersa?
7: Binalusan siya, ano gintira siya, CZ?
3: CZ 40.
7: Di persado na yan.
3: Persado mo na ginagamit sa FBI, bla?
7: Tumbalay mo?
3: Ginagamit sa FBI na side army lang. CZ 40 na. Tumbada kagit siya na yan.
7: Tigrabi, mga K-5. Abi i-ready niyo mga load juda. Ari na, ari na. No ipakita lang picture ana yung tindog nan. Ara tanawan juda, ay sa the board kamo. Ay sa the board ana ibla. Ay sa the board kamo. Ario. Amo ning lalaki nga nakasuksok sang gray nga bayo. Nga nakasuksok man siya sang short nga gray. Ini sila amo ning involved sa pagtiruhay kag hindi niya tiruhay kag plagyo ana kay Paiberica. Ato bangay ni.
3: Isa compound gigalito no?
7: Iyan niya balay. Sa tubangan niya, tutugaling tiyo, yes, piyak balay. O, kita niyo ng balay nga may TV. No, may gabukas nga may TV, o. Dra na nag-a-star ang niya kontra. Tubangan, balay, lang. Tiyo, iya malang.
3: Tiyo, iya malang.
7: Gali may edad-edad na. Daw, gurong edad si ni tiyo ini, ano naman? Mga, may edad na, mga pila.

0: ta siya pagwa. Ara, ara, ara. Sige, galakat siya. Gingkuwaya. Gingkuwaya. Ang garapon. Ara, oh. Ang garapon. Kuha ko niya ng garapon. Nan. Pasulod niya sa gate sa balay nila. Pagsulod niya sa gate sa balay nila, sigitan, sigitan.
1: Roll tape oh, lang, tanong.
0: Roll tape lang.
1: Kaya kita describe.
0: Ito, itong tungin ng garapon sa babaw na sang pusti, oh.
1: Oh.
0: Nan. Tapos, gumawa. Stop, tan, stop.
1: Kaya ba, Matsya, kung doon nagsingitan, ay sila.
0: Ano ang kausa nga nagwa siya balik? Kaga to ng lalaki, kinaway pa itong lalaki sa piyak balay. Ito may nakapula ng piyak ko.
1: Oh, tiyo to, tiyo to.
0: Tiyo to?
1: Oh, tiyo na. Oh.
0: Ludin yung cellphone nyo kay ma-commercial break lang kami ni Kipay. Pagbalik ka ron mga kakipay,
1: bulog ka lang na pa napapunta.
0: I-full tani ka ron kakipay. Grabe, dugatan aulad ta pelikula kakipay Berik mo.
1: Amo niya ang ginitawag nga dwilo na ganyan.
0: Kag-dream mo na makita ang tao sa mundo, inakulbaan niya, no?
1: 38 kontra na 90, kwan na nga,
0: CC40. Ipakita ta karon ano ng CC40 ang istorya mo na. Ito pantay na karon kay gikumpara tang pwersa sa duha ka pusil.
1: Oo. Pwede. Pati ngunod niya nga kalibre sa
0: sige. Ang oras na sa inyo sa kaluwan sa Mighty C. Ay yung alkaline vitamin C wala gibaran. Babalik kami. Alas 7:52.
1: Bantayan.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag Mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
4: mm-hmm,
6: nagapaos, the best gida kung makuha ang paghubag sang tutunlan, permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay isabla doc, may hilanat ining upod ng kalabanan, nagasipon kag kon pabayaan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bango din na Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
4: Mm.
6: Kaangay sang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
4: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm,
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
4: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Usto.
6: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
7: Kina tong
4: score gani?
7: 470.

0: ko duwa. Sa gabi, duwa. Sa
1: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
0: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Aside sa viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
3: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babae. And it will dry your mouth, kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
3: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gin DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
4: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
1: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
1: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamasaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang Ayos sa Mabang.